0: Alan is DYHP kay ra mapibaw sad nato ang tag-iya ani kay pwede ra man siya ipaibaw pud kuno sa Facebook mo PM lang adto niya or kung mapabor ninyo pwede sad idalhon niyo diri sa DYHP kay pagkita lay mo paibaw pud dito sa tagtungod or ang tag-iya ni ini ana kabutang Erica Albar ID to siya nga dunay nakabutang sad nga key niya dunay say USB. Kaya tapos at sa ato mga balita ni mga orasa, yung standby karotantoras, pabalik ni Attorney Rufil. Aron ipadayo na yung mga isyo o mga komentaryo o guban pag mga balita. O ba na ako din sa control kasamag Nestor Homicilio, Nemskin Yonas o Gerald Albios. Dito sa atong transmitter, Sir Rebella Boiser o Jeromia. Ako sa aming Radio Mankan Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:05 na.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita. Kay ang Life Extension Vitamin D3, dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kalang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. At ubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw daw ata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa.

0: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
2: Smart 2!
1: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
2: Smart!
1: Tanggaling for everyday!
0: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Galing-galing mo,
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
13: unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ECS.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
15: Atong taknalas 8:16 na sa atong mamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Ari sa tamay gilas itong mga winners, no, sa dili pa tampadayon mga kagalaan sa atong mga issues karon nga buntaga.
16: Yeah.
15: Kini mga nasakpang naminaw sa DYHP o AFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa atong sibyaanan. At sa ngatagag pagtagas, dili pa tamo balik mahigala sa atong mga issues karumbutaga. O mga reports, mga stressful ng ubang mga reports, mga sukit ng paminaw.
17: Balita klaro, wala libog-libog.
15: Yes, tuloy niya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
16: DYHP.
18: Mayong puntag ka sa mga regimen Atty. Rufilog. Mayong puntag sa tanang suking tigpaminan na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Sila na sa maswerte makarawat sa itong mga pahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Agapito Sabas Junior, Baby Villarte, Lolot Alicante, Rosita Humawat, Maria Lorna Ikban, Billy Aligato, Lani Lareba, Isan De La Cruz, og Ima Jaime. O karon na sa ikasingit ninyo sa DYHP.
15: Okay! Salamat! Nasakpang naminaw sa DYHP o FM. Busa na rin mga pahalipay gigan sa itong sibyanan. Yan na si kasamang Idol B o kasamang Julius Balili. Ala na, sige kumbate!

0: Okay, dengan salamat sa itong mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAY-FM. Busa na kadawat ng mga palipay, gikan sa atong sibiyaanan. Aska ngilngiga, mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Salamat ka, pakusgilang giganunay ninyo ang inyong mga radyo. Aron sa ingon mga higala, makadawat kanunay o mga pahalipay gikan sa atong sibianan dili sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Oga, kini nga portion mga kahigalaan. Hatod ka na to sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Adun na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved mga higala. Bisan sa bagong karton o bagong formulation, advanced nga formulation, nagpabilin kini. Katag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao ka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Balita init pero klaro ang baruganan. Ang katahaman makasabot sa iyang baruganan. Buntag hangtod alas 9 ang program. Okay mga kaigalaan, ato saan ko ng update no kay kaganinang buntag mong sayo. Usa katunghaan sa dakbayan sa Naga, kaganinang kadlawon ang nasunog. O sabay hinungdan ay mong sunog, mahigala. Eskwilahan, sa ano malaning kalaki, haro, ng mga estudyante, ng klase na punin nila sa ilawam sa kwan, manggahan ang kalaki, ha? Dugay para ba ni mahigala, maayon ni mga classrooms, katapit ang mga classrooms, ha? Biktima ta sa linog, mahigala, guban pa. Daan patangkuang o mga classrooms, dapay mga katalagman. Pwerteng paita kayo mga sukit di paminaw. Unya mo dili pa na maoy priority ron sa gobyerno mahigalan tagaag pagtagad kay nabisi pa mga kaigalaan dunay laing gikabisihan ang kwarta mga higala gikickback pa gikawat pa mga sukit di paminaw. At ang isgutan ka lang ang total standby lamang o dugang pa mga report suman lamang sa pipila ka mga mahinundanon ng mga pahinomdom. Alas 8:23 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Di man sa'yo pang okay ra.
2: Pero,
3: sa start,

0: diet at exercise na ugyod ka. Star Nutrimins Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko!
4: Smart.
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
4: Smart!
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
3: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
8: Sa opisina, kini mo kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Ipanumpakong digyot ko mabuhi na yung misyon kaputon para nimo
15: Pinokulabu.
16: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
17: Drink responsibly.
18: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko!
19: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
20: Basta baon! Bounty Fresh!
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point!
22: Atong takna may galas 8:26 na kini nga portion mga kaglantod ganato sa XL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa panlabihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip, doon sa kininitib purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
23: Straight to the point.
22: At sa kuhaon, may galang update sa pagkasunog kagilinang buntag sa usa katungaan dito sa Dakbayan sa Naga. Dastong linya karon si Ladyman Paul Lauro. Paul?
23: D-D-D-D-Y-H-P. Tata! RMN Report!
24: Tuman, Attorney Rupil, ang good karon para gisubay sa Naga City Fire Office ang hinungdan dyan ini pagkasunog sa Placido Senior National High School na may mutang diya sa barangay Langtad sa siyudad sa Naga. Yan, yalit kining ni sila o mga pasado alas 3 kaganiang kadlaon. Ang atong Naga City Fire nakadawat sa maong alarma alas 3.44. Nakadispatch na yun sila sa ilang mga pasiula ng mga fire trucks o alas 3.50 na abot na yun dito o automatically gi-raise nila ang first alarm status. Ikumbati nila ang nagdilaab na nga kayo, Attorney Rufiel, alas 4 G's, gisaka pa yun nila ang status alarma nga to sa second alarm. Inungdan nga na ngayon na silang abagikan sa kabumiruhan sa lungsod sa San Fernando o mga barangay fire engine brigade. Alas 4.49 may deklara na sila o time control o alas 5.11 hingpit na nila gideklarar ang fire out. Pito ka mga classroom sa maong tulungaan ang hingpit yun nga naugdaw. Duha sa o usa sa duha ka classroom sa grade 10, dito nakita ang pagsugod sa pag-ulbo sa kayo matod ni Fortunato Pacquiao Jr., ang watchman sa maong tulungaan nga atong na-interview atol sa live coverage kaganiha sa programang Unang Radyo, Unang Balita. Ito pa minahon, si Fortunato Pacquiao Jr. sa atong interview sa iyang pamahayag na ito, Attorney Rupin.
0: Okay. Asa minyo nagsugod ang kayo?
1: Nga, kanabindi niya taas.
0: At kanin yung second floor?
1: Taas, o.
0: O, grade 10, no? Mura grade 10, no? O. Diya, asa man eh, kinin pirmiro, katun dito yung kadoa?
1: Kanagin.
0: Kanagin siya?
1: O, kadoa na karong datong katupan.
0: Ah, nagtapad din. So, diya, nako lang ulbo?
1: O, pag gali kayo ka, mga plus media niya, ang tawag, mas please nga, punta kong bumbiro sa, kuan, mas
0: please. So, nakatawag dahil kag bumbiro?
1: Kuha mo kong radyo. Mula kong buwang radyo.
0: Yun sa manay mo. Oh.
1: Guna may motor to daw na dako lang kayo. Oto sa birthday ng tawag tanot. Ano birthday ng bumbiro? Una pa, wala. Dako na kayo.
0: Dako na kayo. O sa mga oras ha?
1: Hapit na mas tres na.
0: Hapit na mga alas tres. So alas dos pasado ba yun din? Alas
1: dos pasado na. Huwag
0: kayo na dungog na buto before sa labantayan ni mga nikayo na siya?
1: Muntan na ako, ipit ka.
0: Oh, pero nagbuto-buto na pagka kusog sa kayo.
1: Oo, oh, pagka na kusog.
0: Diyan man ka, diha ka sa imong guard house.
1: Oo, oh,
0: na. Pala imong guard house, diha. Oo.
1: Wala ko ka. Wala, dalhin kayo. Botong taga ko, sa kapon. Sulo ko.
0: Wapo kay cellphone, wala, makadaya.
1: Wala ko cellphone. Na, kasyaktit mo, sir. Kung taga ko, sir.
0: Isa mo na yung balay? Isa na yung balay?
1: Sir, kung taga, diha.
0: Ah, so naalis sila yung mga telepono siguro diha. Cellphone.
1: Na, anong tali niya, wala, doon na may nagkagawa ng motor ko ito, ta. So, barangay, ito, tanong kung tawag mo biro.
0: So,
1: motor ba? Tulog nito, kung tawag na ako, ha? Kung na ako, ha?
0: So, niabot rin akong bumiro, kung ano, kaya, kung kayo mo nakatawag.
1: Kaya, kung dito, abot.
0: Kung sana, alas 4 na.
1: Lugyo, abot na lugyo.
0: Oo, so, alas 4 na. Abot sila, kaya alas 2 pa pasado nagsugod. Sige, ano mo tayo?
1: Senyor Pacquiao.
0: Unong tinadgan?
1: Fortunato.
0: Fortunato
1: Pacquiao.
0: Pacquiao Jr. Ilan na edad mo tayo?
1: 56.
0: Dugay na ka din ring watchman?
1: Mga 10 to eh.
0: Umuling yan. Placido L. Senior National High School. Inigwana.
1: Umuling.
0: So, pilap ni ka building din eh. Naghani?
1: Gani, napatuloy yun.
0: Dugay na ni nakuha, natukod? Dugay na natukod? Saan ito higa natukod?
1: Kuha
0: na ito yung manong
1: idong.
0: Dito,
1: manay.
0: Taon na din. Higit tayo, salamat, no? So, mo ito ang watchman din sa lugar, no? Ining maong sunog mga higala. Din sa nagbuntag sa langtag.
22: Okay, Paul. So, Moto, ang iyang gisulti mga electrical wirings ang hinungdan, pero kumusta man ang sabig sa kabumbiruhan sa may ilang initial findings?
24: Papa sila mo hatag yun ato o kuhan na Tony Rufil o Daniel Sabahog sunog kay padayon pa ang ilang investigasyon kay kinikong origin sa kayo kining ipasabot ni Tatay Pacquiao na nag nagikanjur kayo si Canflor ni siya na himutang kining duha kalawak sa grade 10 o niya luyo ana Attorney Rupil doon ay ground floor type nga upat sa kakamanga lawak sa grade 9 ang ugdaw sa totally burn sa no? So ang tagkaro na ito kabumiruhan wapa mo hata kung sa iyo ay hinugdan sa maong sunog apan matod ni tatay nagduda siya na kuryente. So unsa kang pagkaitabuhan sa kuryente na pagkaiwa maibot or unsa no kay klase man jud kahapon adlaw kay Bernice onya ang mga appliances ka wa ta kay baw pero ibistigar pa hinoon sa atong kabumiruhan kay matod pa ni tatay katong gwardiya private guard to siya watchman adiha man jud niya nakita sa usa sa duha kalawak sa grade 10 sa second floor ang pag oilap sa kayo niya kay washer radio, wala siya cellphone, nadugay-dugay yun ang kasayuran nga nadawat sa itong kabumiruan. Imagine, wapay alas 3, nagsugod naman ulbong kayo niya, nadawat sa itong kabumiruan, So, emergency 911, alas 3 na pasado, Attorney Ropil. So, mapuan ninyo kayo, kabot na lang responding fire trucks, dako na ninyo kayo ang pag-uyab sa kayo, ni kao ninyo sa tibuok duha ka kwarto sa grade 10 o kining upat ka mga lawak sa grade 9 yan na sa ground level Attorney Ropil. So, pipila ka mga maestra kung nainabi dito, ubay-ubay yun sa ilang mga gadgets sama sa laptop o guban pang gamit nila nga ilagi kumdiyansa lang ay gibilin sa ilang classroom ang na-appel yun sa maong sunog Attorney Ropil, no? So, ato ka pumiruhan, himo pa ang dugang pakisusi, wa manoy na angol sad atol sa maong sunog na ginagadlaon na eksklusibo sad nato nga gitubag Attorney Ropil.
22: Dapat rin naman sa dapol, no?
24: Siya kamay, Attorney Ropil, gikan sa National Highway, southbound ka, right side, doon ay gamay iskina niya. Unahan na yung gamay sa eskulahan yun sa Langtad Naga Elementary School. Kailahin mo sa eskulahan niya. Unahan na gamay, dahil gamay ang eskinita. Makasood naman noon ang fire truck niya. Doon ay simbahan niya. Anak ka niya, musood, Attorney Ropil. Anak niya mo ma-dumduman kining maong Placido El Senior National High School Attorney Ropil.
22: Kanya, kinini ang, kung atong tanahon, Paul, di ba ni makabot sa kinini ang Juan, kinini ang South Gen Hospital?
24: Lapas na kayo ni Attorney Ropil kayo.
22: Lapas na.
24: Last man is yung barangay sa Laga, kining Langtad, humanani, lungsod na San Fernando.
22: Ah, okay. So meaning, miagi na ta sa lungsod sa Laga, kung gikan ta Cebu City, padung ta South, miagi na ta sa lungsod sa Laga, padung na sa San Fernando.
24: Padung na ni sa San Fernando, muna last barangay sa Naga, kining Langtad, sa di pa na tumabot ang lungsod sa San Fernando, Attorney Ropil.
22: Mm-hmm.
24: So, mani, ang update sa maong sunog sa eskulahan.
22: Bako magsulti, pinay Danyos, tanan po?
24: Wala pa, kaya ang ilang investigator, Attorney Ropil, panayin pa nagsusisusi dito kay kada classroom, iyalang disubay o kunsay mga nakasunog dito para ma-appeal sa pag-estimate sa Danyos gawa sa structure kay mostly o declare ni sila damage ang structure pa man, pero doon lang mga belongings dito sa asod sa mga classrooms, yung mga gadget, ma-appel to nilag Quinta Attorney Ropil mo na yung ilay na ikuan ang Danyos, no? So, kapa sila kahatag na pag-update sa Danyos, so na yung atong ipalo up kining maoga pagkasunog sa eskulahan niya sa Langtad Laga Attorney Ropil. So, mo na yung update, no? Ako inyong radyo man, O Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
22: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Aratas tunuga mga iskutanan, mga sukit di Buminao sa tapagpadayon sa mga issues. Atong hatagan o kapagtagad, mahigala si Presidente BBM pag bisan pa man o dunay rally sa Iglesia ni Cristo, pag primirong adlaw sa rally, wa mga higala makadayon sa iya mga appointments. Dunay kabalaka mga higala. Sa ikaduhang adlaw, muraog na control na to nila mga sukit di Paminaw, o kunya ni Larga siya dito sa Canada. Dunay mga appointments dito sa Vancouver, Canada. O niya, kinini ang duna mga higalay, blessing ba to day sa Jollibee? Dito may higala sa Vancouver, sa Canada. Niya, sa gawas na may mga nag-atang ang mga tao nga nagprotesta mga kigalaan. Ang mga Pilipino nga to dito sa Canada. O muna yung pagkanaog ni BBM dito mga higala sa Canada, mga sukin tigwa minaw. O niya, kinini ang diha ni mo masabot ba kinibita mga surveys karon nga negative 15 kinis BBM survey na mahigala sa Pulse Asia o SWS tong latest no social weather stations ilan ang survey mga kigalaan wa man nila ma-appel og survey ni mga OFW siguro dai pero nganong lahi man ang mga OFW og mga kwan kani oh kani nanay say kwan dong nanay say audio dong diputistahan sa BBM.
6: Oh,
2: po.
22: Pas BBM, okay, payungan sa BBM. Asyar na nagpayong. Isundan ni sa mga Canadian police. Corruption ang ilang diprotestahan. Naprotesta ng mga kuan dito Pilipino. Marcos Layas man yang plakad.
5: Makakabog.
22: Nahilaw taon sa BBM dito.
5: Makakabog. Makakabog.
6: Pana. At galit na galit. Dahil walang kawalang justisya sa ating bayan. Mariin namin kinukunti na ang pagbisita ni Bongbong Marcos.
22: Uh-huh.
6: Ang king of corruption dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaking...
22: Rallies na yun. Bisag tuas Canada, giputista Hans Marcos. Corruption na ilang isyo. Shame on you. Ay, ingon. Giputistahan yun. Oh, nag-rally mga Pilipino dito. Giralihan, mahigalas, BBM. Oh, Marcos Layas. Saan ko na? Nisibat siya sa rally sa iglesia dito. Pag-abot dito, gisugat siya sa laing rally. Abuy na ating padayon, tuntutod, humalamang mahigalas, pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom, standby. Alas 8.42 na.
15: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
9: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon professional volleyball player na.
10: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
11: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
9: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
10: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: lip.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Ipanumpa kong digyug ko.
6: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
7: Drink responsibly.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
12: Atong attack na may galas 8:50 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
13: Straight to the
12: kini
13: point.
12: Nga portion na galat may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagbaligyan sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bumayang itong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ang imutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Igunan sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building, Balagay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
13: Straight to the point.
12: Ugon niya mga kaigalaan, kana sigaday ato sa sigurong pwede na tumapakita siguro lang sana. Sa manang ko ana or di na lang kay murag na ay commercial value. Sa manang siyang ko ana. Sige karon to taon lang mga higala. Kini nga portion sa baton gato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang kini paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini ro malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kolon polyps o nay motubo sud sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaan labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigob nga hugaw sa atong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kini kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkala kay usa ka sachet, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutaon mayo, i-shake og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
13: Straight to the point.
12: Alas 8:52 na mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Katong gibuhat mahigala ang BBM dito sa Canada o sa kato ka state visit, no? O niya, iyalasan mahigala ang giduaw itong mga Pilipino nga ito dito. Yan, adto sila mahigala sa Jollibee. Ah, kay kini Filipino magiging ang kampanya ng Jollibee. Mauni, no? Bisita sa mga kagalaan dito mga higala sa Canada. So, abi-abi sa siya mga higala dito. Kauban niya si First Lady Lisa Marcos, no? Mao niya pagkanaog dito mahigala sa Canada og unya pagkahuman do na sa mga activities nga tuwa dito og gani moligina mi atol sa rally mahigala sa Iglesia ni Cristo ni adto sa Canada pagabot ito gilalihan maday gihapon sa Indeken. lagi katawa-katawa, mahigala bilateral meeting to yang gihimo dito. O ganit to apahantod garon dai. Ah, si BBM, ah. Dunay bilateral meeting with the Prime Minister Mark Carney. Unya pagkahuman ni ana ni kon po siya, bisita siya mahigala sa ka fast food chain, Filipino fast food chain. Amo ni pagbisita dito mga sugid ting paminaw. Og duna mahigalay ko ano kay kini magong kini ni ang maong fast food chain medyo nanapon ni sa laing mga nasod no ang mga Pilipino mangita ini mahigala kay tungod sa Pilipino nga timplada ikaduha bubarato-barato sa nistoro although mulahi ang presyo gamay pero di gyud pareha sa ilang mga pagkaon dito kay kini mahigala inani palagon na sa airport mamahal mga higala. Okay, so July 1 to July 4 ang iyang pag-visit dito mahigala sa Canada. So until karong adlaw na indikin. Bisita sa dito paggawas niya ining maong ilang activities dito mahigala sa Jollibee dito mga kagilaan giprotestahan man mahigala sa BBM.
13: Straight to the point.
12: Unsa kano og sulbihon ni mga OFW? Unsa makay rating di aning BBM mga sukid di pamilya? Makaingon na sa taba. Kay niyang rating dito sa SWS dili na akong survey. Ako lang ipaklaro nga igurutan ni Coat sa SWS survey, negative 15 ko day. Asa man ka mangita na negative 15, gilubong man ka nagmaayog tagaliog. So dito sa gawa sa nasod, mausa day hapon. O, mo na sitwasyon na mahigalaw. Beato pa minawag balik ko noong names me. Performance rating, negative 15. Ha? Huh? Og dito sa gawa sa nasod og imong pa-evaluate ni mo nang OFW moro gyapon dito ali dai gamay ra siya pong score sa SBBM basta di man negative si gyapon ni eh. Kaya natong mga OFW to gamitan mo yung microphone light. Lanog kayo.
0: Unexpected
12: gini.
0: Makabog. Makabog.
7: Pana. At galit na galit. Dahil walang kawalang hustisya sa ating bayan. Mariin namin kinukunti na ang pagbisita ni Bongbong Marcos, ang King of Corruption dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaki.
12: Okay, so muna yung ikundinar, Marcos Layas, oh. Akin eh, mga video na ito nakuha may gala dito sa Canada. Dili ni atong video sad, with due respect, may kagala, ito lang acknowledge may gala ang mga tag-iya ini, nga maong mga video, mga sukit, tigpaminaw. Dili ni ako, no, dili ni atong kwan. Ito lang nanggi kuha may gala courtesy sa mga nakakuha ini maong video. Mauni ato nakita, no? So, kana na ang, imamanggo magkumpara na may gala, doon naman ko'y nag-chat na ko nga, kana na ang ngano kuno unsa mang hitabuas kang Duterte nga dili man inana ang kang Duterte day mga Pilipino dito inadto hangop man mga kagilaan No, hangop ka ba nga ni ay atong presidente ni bisita na to? Mohangop man kini mga higala, medyo protesta may nasugatan hinoong BBM dito mga sukit ni Paminaw. Inay may likay sa protesta sa Iglesia ni Cristo, pag abot dito protesta maghapon. Tingali kini ato mga OFWs manggod, tungod lagi karon sa internet, tungod mahigala sa social media, tungod mga kaigalaan sa television o uban pa mahigala, radio, TV, mga newspapers, mga media outlets, lain-lain lang, makamonitor sila. Bisag asa kadapit nga suok sa kalibutan, mahimo nimo monitor unsay mga panghitabo sa Pilipinas. Sumuna nga, pag adto pa mahigalang BBM, di ba yun alalim nang naa mahigala inyong presidente, nga tuago ka sa gawa sa nasod, o makakita ka mga higalag isig ka Pilipino dito, tinuray lang, murag muhangop ka mga suking tigpaminaw? Kita ka isig ka Pilipino dito, Nestor? Muhangop ka? Kay lahi ko sa mga sinultian. Labi pa unta, kung doon ay mabisita mahigala nga official bus, Pilipinas, knowledge than the president ang naa, nga muhangop ang mga Pilipino dito. Pero unsa ba mga Pilipino sa Vancouver, Canada, mga sukit tigpaminaw nga protesta may ilang gihimo batok ni BBM?
13: Straight to the point!
12: Ah, di po na to sila mabasol, no? Nga, kana, part, man po na sa ilang katungod mga higala. In fact, dito po mga higala sa Canada, gitagaan na sila po mga higala ga, higayon nga mohimo protesta kay kaning Canada, mga higala, demokrasya, mga saguningan nasod, napod nila ang freedom of expression. So, kinigalanog-lanog ang tingog, uy, kay mga buildings lang naadag ko, ba kay mga buildings? Nagsulti ni mo na sa microphone, mga kagilaan, nagamitan yung mga trumpa o mga bapols, ha? Ah? Mauna nga maglanog-lanog mga higala. So ilang gikundem ang BBM administration o matod pa BBM king of corruption? Oy.
13: Straight to the point.
12: Uyawa ng kalakiha mga higala. So dito sa Pilipinas, tanaw na ko may sulubi gi-appeal ang mga OFW pero mo na iyang nadangatan dito. Magkapangutan na ta kung sulubihon ka ng OFW. Unsa maka di ay to'y rating ni BBM?
13: Straight to the point.
12: Kaya kining survey mga higala, ang performance rating niya negative 15. Dili naman sa Pilipinas yung mga survey. SWS may survey ani ha. Dili ni ato mga sukit di paminaw. Ato lang gi-acknowledge ang SWS sa ila mahigalang trabaho. Hmm? O niya, ang Marcos Administration Satisfaction Rating, negative 13. Tia mo na. O kana mga higala, o inigtaak ni mo ito sa field, o sayop ng survey, na inigtaak ni mo sa field, hangop ang mga tao ni mo, makaingon ka mo, lahi man ang nigawa survey, lahi man ang aktual nga incident? Ha? E taas ka mahigalag survey. Inikabot ni mo sa ground, mahigalag mo, sugat ni mga tao. Muhangop ni mo. So muna makaingon takin ng surveys, indicative ni mga higala. Doon naman tayo mahigalag gitanaw nga mga credible nga mga surveys. Good. Ay itong apila itong ubang survey nga. Why Clarex day? Alita lang sa SWS, kini mga Palace Asia, inana. So sa survey sa SWS, negative 15 ang rating, performance rating ni BBM. Ang Marcos Administration Satisfaction Rating, negative 13 po. Inigadto ni BBM sa field, kung lain ang reaksyon sa mga tao, nga nihangop ang mga tao, makaingat na kining survey ha, binuang ni nga survey, ni man yung ODI. Kaya mga tao hangop man, pero kanan yung di katagdon nito sa pag-abot ni mo sa field, murag labaw pa na sa makaingon ka mapanaminan, tanin mo ba? Unsa may buhaton sa BBM administration, mo ship up mo. Tingali umuhimo og mga projects og uban pa. Tingali unahon mahigala kini nga action ba? Labi na nato mga eskwelahan panalitan nga nagkuwang og mga classrooms. Ha? Mooy trabaho un ba? Kay tingali anang paagiha makakita man mga tao man mahigala na buta na mga tao og bungol. Ha? Mga bright man na kahibawa man sa gibuhat. So pagkakaroon man gud ang utatak sa mga tao ang project ni BBM, mauma lang ang impeachment ni Sara. Kunting sama agyod kanang maong project. Pero miingon ka kanang concrete nga mga projects, medyo wa pa manggod. So mo siguro nga ang mga tao negative 15 ang iyang score. Hasta iyang performance rating negative 13. Pag abot nimo sa gawa sa nasod, kining video ha, di ba ni ato, di ba ni gama-gama nga video kay may manag kuana. So kini gipang post ni sa mga Pilipino nga to dito nga ilang giralihan may galas BBM pastilan.
13: Straight to the point.
12: Alas 9:03 na. Muna ko gingon, inay nga mag kuan ka na ang mohangop ka sa imong isig ka Pilipino, labi pa ina nang presidente ni mo ang naa, wa pa sa mo hangop day. Protesta may nisugat. So, nana, kakuha na gyud ay ang ilang perception mahigala kang BBM. Na ito nga kanang puntuha, dili na ikasakit ni BBM. Although, muragusag na hilaw-hilaw, pero iyan ang himuon nga kanabang sumbanan o himuon niya ang cue o muragkuwang pangatong performance. Ngita tayo pamaagi siguro nga ang mga Pilipino malipay sa atong pagdumalas nasod.
13: Straight to the point.
12: Kay naning hitabua nga wa sa magdaho mahigala nga muadto sa Canada iyang gibiyaan diri na protesta sa Iglesia ni Cristo pag abot dito eh. Makaingog ni amang gyapon protesta. Oh, paggawas niya nas Jollibee, paggawas ang Jollibee mahigalab, gisugat og protesta. Oh. Lagi iskutan siya mahigala sa mga Canadian police. Para makuan ang iyang mahigalang seguridad. So muna yan hitabo, mga sukid di Paminaw, sa iyang pagbisita na, na July 1 to 4, muna ang iyang schedules pagbisita, karon mo pauli, mahigalang presidente, unsa kay mada, mahigalang presidente, pagpauli, no? At least muna iyang ipa-press conference, no? Muna, nakakuha tayo mga investors, na, no? Nakinig ko mga investors, at mga sukid di Paminaw, day, tinuray lang, ganahan ang musod ang investors, imbitaron ni mo, pero maniid mag-usa sa

0: musod. Og malinaw ng usa ka nasod, stable mahigala ang political structure, ganahan mabubuhunan ang mga kuan, kinini ang mga investors. Pero imong imbitaro ng mga investors unya nagkagubot din ang mga higala, medyo kuan, delikado kay ang kanamang investors, maniguro mo sa nanistor, basin unya inoonog, malkansing ilang investment, why klaro ang stability sa ilang leadership niya. Muna makuyawan sana sila. Muna mahigala nga kuan. Kay lahi man og si Duterte sa una mo adtos gawas nasod, sugaton man mahigala hangop. Kani Ron Marcos ang adto gawas nasod, gisugat man og protesta.
1: Straight to the point.
0: Unsa naman ang kalakiha mga kagalaan, ha? Okay. Ato sa dawaton ang laing report usa sa mga kaubanan mahigalas dili pa ta balik sa dugang pa mga komentaryo. Kini nga portion natong kalato mga kaigsunan sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati, mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine muna nga epektibo nga makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation, high blood o inuman makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato matag adlaw nag sugar troll.
1: Straight to the point.
0: Alas sa 9:06 na mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
1: Straight to the
0: ato sa balikan mga kaigalaan, dili patamo aris sa unahan sa atong dugang mga discussion sa maigala gahapon ang IT park nakadawat sa bomb threat. Naunsa naman yung kalakiha maigala mo niya kung giingon nga challenge ni in the part sa NBI, challenge ni in the part sa atong cyber crime unit sa kapulisan nga mailhan kinsa kining likod ining mga dunay mga Facebook account nga magpost-post o mga pagpanghulga.
1: Straight to the point.
0: Kay Rizal man kayo, nainang hulga para to sa Cebu Eastern College. Nga bag-un hitabo tong takloban. Og imong ibaliwa na simbakog matinood ni Stor. Di mabasol unya ang mga kadaguan sa eskwilahan, mabasol mahigala ang mga otoridad. So ang gihimo, gipadtuan gyud, gipacheck mga higala, dahil nahago silang tanan. Ha? Unya niingon pa nga magpasalamat mo nako og way klase kay mamusil ko sa mga freshmen. Kinsa may nang sa likod, anak. I hope ma-check na mga higala. Kana maghimo-himo bitaw mga Facebook account ng mga kuan, mga way klaro. Kana bitaw mga isa ka na mga trolls good. O kana mahigala maghimo mga Facebook account nga gamiton sa pagpanghulga. Sa dinala na yung mga trolls usahay kay kana ila politika lang sa ilang mga opinion at wala sang respetaran. Kaya doon naman po iuban, mahigala yun nga, magkalahi na itong opinion, ato lang saan silang hangupon, kaya lahi po ng ilang opinion, basi lahi po ng experience, but doon na po yung mga trolls, mahigala, himo kag mga troll farms nga naa, maupo na ilang mga higalang gihimong panginabuhi saan. Ang atong pinaka-concern nga maghimog Facebook page, maghimog Facebook account, nga gamiton sa papanghulga, nga doon ay bumba diha, mo ni mauna, ano hitabo sa Cebu Eastern College? Kinikaroon din sa may IT park at tuntagag pagtagad. Unsa may nahitabo mahigala sa bomb threat gahapon. Ato paminaw una ang report ni Radio Man Paul Lauro. Paul?
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
2: Radio Man Attorney Rupil, nagabidaan yun tungod kay dihapon ang presensya sa atong City Mayor nga si Nestor Archibald no ni apil og nagapakisusi gyud sa maong hitabo pero wa pay alas 4 Attorney Rupil dunay tawag ang atong base control sa Cebu City Police Office gikan mismo niining establishmento nga nagpaibaw nga taga-admin siya unya nakadawat sila og tawag gyud sa pahibaw nga dunay bomba nga mubuto sa maog central block no so dali dayon gi dispatch sa Cebu City Police Office ang ilang SWAT team onya ila lang gi paibaw ang command center og ang EOD so dito dayon ang atong puwersa sa command center, ang ato mga quick response team kini mga disasters.

0: team o mga medical team o ingon man ang atong SWAT o GOD ni abot din dito atong taga BAP no. So deploy sila dito tanan ay simbakog doon ay yung mubuto nga bomba doon ay yung mga samaran sa unang hugna sa pag siksik sa atong
1: GOD. Sa ulasan din exactly na dawat ang alarma ni Paul?
0: Mga alas 3 ni si Attorney Rupil pero gi-disseminate ang information mga alas 4 pasado na to Attorney Rupil.
1: So natugaw in town ang mga trabahante dito na Juman Paul?
0: Pag-abot, kung ba, awa pa ikisaw kayo Attorney Rupil, pag-abot-abot pa lang sa ito mga responders, di alas sa vicinity, kung alas sa nagplano, naghimo o mga briefing niya, command post, o niya dayon na pag-abot sa EOD o SWAT, ila rin giunag siksik ang second o third floor niya. Mga dayong alas 5 ilang gi-declarar ang pag-cleared ni ini sa area pero pagka dayon ng alas 6 Attorney Rupil yung ngayon na iabot ang presensya ni Mayor Nestor Archibald ilonggan nga nagabinaan dyan ang pag-siksik sa kinatibuk ang bahin sa maong building ang resulta kay Y bomba o niya Y explosivo nga na sigbatan. So tungod ini ang atong kapulisan ipuno na po ni nila sa katong eskwelahan nga kuan ilan na sa nisu taon o ilan naman itong ipatawag ang nakadawat yun sa tawag o niya ilan itong tanaw dito ang klase sa number bakaha wapa kay nila i-detali Attorney Rupil kay ila pang padayon pa nila gitrace kinsa na sa ding nagbinuang nga dunay bumbang nga gibutang o gitanom diha ni anang maong mall Attorney Rupil nga namay mutang sa barangay Apas ning aton dakbayan sa Sugbo kay duha mong guning Ayala Central Attorney Rupil no so ay Ayala sa Ayala gyud dunya tapoy Ayala Central Block sa barangay Apas sa IT Park so kining sa IT Park mao gyulga gapon na dunay mo ulbo nga bomba sa maong nga mall Attorney Rupil. So mo lang way kumpiyansa gyapon mga atong kapulisan. Ug imo tan-aon sa mga video ni kasamang GQ guys, kasamang GQ man dayo ini follow up sad ay ni dayon pagkahapon. Makita nimo diha iyang video nga mura jud ga drill. No? Gamit kayo ang ilang mga earthquake drill, fire drill, ug kanang mga pump threat drill. So, gamit kayo, pahimutang kayo, naaray yung kumantos, gipastada na dito, niya pagka apunapon, pag-clear na sa second or third floor, gipagawas na yun ng mga empleyado, empleyada, Attorney Rupil, hinahinay lang, lakaw, o gibutang sila, o area niya sa ground mismo, palibot sa mall, doon sa specific location, niya gipahimutang sila, niya, ato mga sakop sa BEP, o mga taga Cebu City Disaster, naghimo po o command post, no? So, onya ang atong SWAT o EOD, Explosive and Ordnance Division, mao ini penetrate yun dito sa building, mao ini siksik sa giingong nga bomba Attorney Rupil, pero wa yung bomba nga nakita hangtod nga nagabinana dito sa maong nga mall. So, panaw nila, okay na, mao itong nga back to normal sila karong adlaw Attorney Rupil no pero ang problema ron ang investigasyon sa tuka pulisan kinsa man ning mga tawhana nga nagsunod-sunod naman in fact dunay kuan gani sa kuan sa kanang replano Attorney Rupil nga suga japon sa no so murag ni siyaw ba oh ni gara
1: wala nanungog pa na pol nanungog pol gisungog atong otoridad no wa gisuy capacity ba nga kanabitaw maka-check nga kinsay naa sa likod ani pol.
0: Oh na gisungog yun nga magkuan activit biya na to ani atong Facebook account Attorney Rupil gamit biya ni Simpak gamit ba ya juga ani anong mo ni ang pangutana usaw ni nila pag trace no considering registered man siya o hindi siya mag alias alias mao lagi tong na hog lagi ko kumidya Attorney Rupil na kiniday magpa-registered tag Simpak kung maghimo tag Facebook pwede ra na ang sunggoy may atong kudakan. Oh, mao to'y nahitabo ato. So, pwede ra di ay. So, nahuko kong medyo.
1: Basta naalay ko nahay, naunaw nga nabutang niya, Apol. Anak lang, pastilan.
0: Kinisimpak, o niya, sa umanit pag-trace kung kalilitan, iyan na ninyi bali, iyan na ninyi sunog. So, sa umanit pag-trace sa ato kapulisan, sa NTC, once nga mag-register na ni, ma-verify ba siya, asa, o kinsa yung owner, ani. So, muna, trabaho na sa atong kapulisan, Attorney Rupil, no? Kaya dili naman sama sa unagod nga. Abis, anong sa simpak, wa may mahitabo nga pag-register mo, magkakuan na ka sa imong simpak, no? So, karon, registered na ba yan?
1: Karon, registered. Samot mo yun ang kadaghan ng mga scammers, Paul. Napay mga hulgag bumba na daghan man, daghan may noon.
0: Nga mura mag-lisod dyan po ng atong kapulisan. So, ilan na ng trabaho, Attorney Rupil, no? Kasi sila may authority na kapag-trace aning mga klase sa bugal-bugal o tao o pagpanghulga o kinumidya baka ning iya, inamaw baka ning iya, ay wak pa mo sa judge like one, nagpadayon pa man ang ila ko nung pakisusi ni ining maong klase sa binuang Attorney Rupil. So, mauni, okay raman noon. Wa manoy na nga lamba. Wa manoy na nga sukamod. Dinaganay. Maayo raman ang pagpagawas sa mga empleyado yung kriyada sa maong mall at turner po sa dahang declared ang second of third floor gahapon hangtod nga ilan yung giyurot o siksik ang possibility kay matupan nila ang bumba kuan region siya. Either CR o kanang basurahan. Ay, di man na mahimo nga, ibutan niya yung bumba, musuod siya dito sa lingkuranas manager. Di man pwede nga musuod siya dito sa cashier, dapit. So, mostly sa mga bumba, matun pa sa taga-IOD, ibilin, madali nilang bilin sa basurahan, CR, kay maumay, dali na yung masudlan sa mga outsider o mga tao nga musuod gawa sa mga mall, Attorney Rupil. So, hopefully nga maundang na ni og mahibaw-an po ni sa atong kapulisan aron mapatubag ning maong klase o matang sa mga binuang Attorney Rupil. So, gikan sa kapulisan, susugpo. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat. Radyo man Paul Lauro sa imong report. Nagkatong sa oras, may gilala sa 9:17 na atong isgutan mga kagilan kay kagahapon, nagkaukos na mahigala ang mga senator judges. Kay karong Lunes, magsugod ng impeachment mahigala ng kaso ni Vice President Sara Duterte. So doon na sa gihimong kaukos kagahapon, unya doon na mando ang impeachment court signed by Senate President Win Gatchalian ngadto kang Sara Duterte mga suking tigpaminaw atong hatagag pagtagad kini mong mando. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdo mga kagilaan. Alas 9:17 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
4: Basta baon Bounty Fresh!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
11: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
10: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
13: Mami, undami ang drama.
12: Angeline,
13: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Goodbye.

0: ug bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na sa 9:31 na mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
4: Kini nga portion atong kanato mga kagalaan sa Sid Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon kalon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, mga biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma o giapon-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
5: Straight to the point.
4: Alas sa 9:32 na mahigala sa banuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Okay, sa Lunes pohon, July 6, nalantawa na to medyo dunay pagkatensyonado mahitabo ining Senado. Kay mauna ka na mahigala ang pagsugod na sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
5: Straight to the point.
4: Ugunya, malagmit kanang adlawa kay na file naman sa ombudsman ngadto sa Sandigang Bayan ang kaso ni Senador Rodante Marcolita, malagmit anang adlawa, malagmit lang. Kay pwede man mahigala sa Sandigang Bayan mupagawas na dayon og warrant of arrest. Opsyon na sa Sandigang Bayan, mahigalag, ilang i-evaluate na, makahuman silag basa sa kaso, di pa nila mahuman og evaluate, depende na. Na inig-evaluate nila, umu-issue silag warrant of arrest, pwede nga madakop si Marcolita sa adlang Lunes, sa dili pa musugod ang impeachment case, batok mahigalang Vice President Sara Duterte.
5: Straight to the point.
4: Muna ang mga mahitabo man ng dunay 6,000 police, nagiandam na, nga maoy mumaan mga higala unya sa Senado inig-adlaw Lunes. O kunya, gahapon nag-caucus ang mga senador, doon na naimando ron si Senator Win Gatchalian isip Senate President. May labot mga higala sa appearance ni Vice President Sara Duterte kalong umaabot nga Lunes kaya magsugod naman yun ang impeachment. Mao ni ang mando ni Win Gatchalian aton ni pasabot ha kay para maklaro may galado na mo ginangutana na kung unsa may but pasabot ani gid attorney so aton ipasabot kining maong mando signed by Win Gatchalian isip Senate President mga suking tigpaminaw labot mahigala sa mahitabo karong adlaw Lunes asa man tudong atong basahon sa dong kononims kay mao ni ang kwan mga pangutana mahigala okay. Sige, katong iyang gipirmahan kasamang ni Will Kauna, kani-kani. Okay, pwede na ito nang ma-zoom dong, sa gilagdi maklaro na kung naong dong. Unahon tao sa nama higala, basahon tao sa nihakay, unsa mga higalay, mga buti pasabot, mga sukit di paminaw ani, o katong i-discuss mga higala. Moni, ang sugod pa lang, Republic of the Philippines Senate Impeachment Court. Muna kani, order na kini sa korte. In the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, case number 004-2-2026. Notice. So, gitagaan nag-notice may gala si Vice President Sara, Honorable Sara Zimmerman Duterte, Vice President Republic of the Philippines, Fortun Narvasa and Salazar, Council for Vice President Sara Zimmerman Duterte. Mao niya yung address mga sukit di paminaw. O niya, mao niya ang gi-mando ni Win Gatchalian. Okay, at umasahon ng unod sa maong kamanduan mahigala. Matod pa, pursuant to Rule 7. Mao niya, pursuant, ako nag-ipabaglisan ang importanteng mga portion. No? Pursuant to Rule 7 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, and in accordance with the writ of summons issued on 19 May 2026, directing you to appear before the Senate of the Philippines upon notice. So sabi ni Saya, paano may gala, subay sa Rule 7 sa Rules of Procedure sa Impeachment Trials, o pinasubay sab sa writ of summon nga gi-issue na itong 19, Mayo 19, 2026, nagmando nimo sa pagpatimaw dito sa Senado apan na notice nini mong pahibaw and to abide by, obey and perform such orders, directions, judgments as the Senate of the Philippines shall make in the premises according to the Constitution and laws of the Philippines. So, maning gisaysay may gala. Nga pa timaon, pero gipaklaro ni dire sa ubos-ubos na ha. You are hereby notified, ikaw gipahibaw, that the trial will commence on the 6th day of July at 2 o'clock in the afternoon. Ikaw gipahibaw nga ang trial, ang husay, ang buruka, magsugod na karong pizza size sa Hulyo, alas 2 sa hapon. Dili dalas 3 day, alas 2 day ni day, 2 o'clock in the afternoon. And are further directed to appear. O ikaw gimanduan nga mo patimaw on the said date, yan ang maong pizza, in person or through counsel. So, ikaw mismo in person or pinaagi sa imong abogado before the impeachment court at the session hall of the Senate of the Philippines, Pasay City. So, papatimawon ka or ang imong abogado, so doon ay option ha, si Sara Duterte ang mapatimaw or ang iyang abogado sa impeachment court diha sa session hall sa Senado sa Pilipinas, Pasay City. Issued this second day of July 2026 at Pasay City, Philippines. So, gi-issue ni second day of July, sa panahon itong Huwebes ni. Gipirmahan may gala ni Win Gatchalian isip Senate President, mga suking tigpaminaw.
5: Straight to the point.
4: Okay. Unsa may bot ipasabot, mga suking tigpaminaw, maong gimanduan si Vice President Sara Duterte nga mo patimaw ngadto sa Senado or through counsel. So not necessarily nga si Sara maugyod personal nga muadto, mga suking tigpaminaw. Pwede nga muadto siya isip maumang higalay respondent ining maong kaso, or pwede nga represented siya sa iyang abogado. Namunay po pasabot, in person or through counsel. Pwede ra nga siya or pwede nga ang iyang abogado nga mo-represent niya maoy mupatimaw dito sa impeachment court.
5: Straight to the point.
4: Now, doon na magunin sui generis, magunin kasuha, may galang impeachment. Lahi man sa ubang mga kaso. Sa milabay nga mga impeachments, ang duha ka mga impeachment cases la, so far, ikatulunin kang sararon, nga nalandig yun sa impeachment court. Ang una, katong impeachment ni former President Irap Estrada, nga naabot yun sa impeachment court, although wa tumahuman, pero katong mahigala, kinimagong impeachment, naa mga higala sa defense team, ang option kung ilang ipresentar ang respondent ngadto sa korte or dili ba. Pareha kini sa criminal cases, mga kaigalaan, sa atong husgado, nga magdepende na, depende sa strategy sa defense kung ilang ipresent mahigala ang accused or dili. So, sama ining impeachment, naara karon sa defense team kung ila ba mga higalang ipresent si Sara Duterte as witness or dili, inigabot na sa actual impeachment trial.
5: Straight to the point.
4: So, karong adlang Lunes, pwede nga si Sara mo adto sa Senado. Pwede sab nga dili. No? Mauni ang mga mahitabo, mga sukid di paminaw. Kay ang panahon ni Irap, oh, amanto si Irap, pampatimaw dito day. bisay panahon ni corona, wapos corona mo ato. Atong time na nga, i-present si corona. Kaya nagka-decision man mahigala ang defense team, pinanguluhan to ni Serafin Cuevas kanya to, nga ilang i-present si corona. But actually, dili na mandatory kung imong i-present ang akusado or ang respondent or dili. Depende ka na mga higala sa strategy sa defense because ang mga kaso manggod, labi na inanang criminal case o sama ini mahigalang impeachment, so sama man ni mga higala o ang treatment ani mga higala, so we generis manggod ni. So ang treatment ani, pinasubay man ni sa rules of court. O na ang mga higala, supplitory man ang rules of court ani sa impeachment nila nga doon sa ilang kaugalingong ruling sa diha mga higala, doon sa ilang rules kaugalingon. But mahimo mahigalang supplitory ang rules of court. So mahitabo ni ini, ang akusado sama ining respondent ila na mahigalang dipindi nila kung ilang i-present tungod kay ang evidence manggod sa pagkumbikto sa usa ka accused wa na magagad sa ebidensya sa depensa, nagagad na sa ebidensya sa prosecution.
5: Straight to the point.
4: Kung ligon bang ebidensya sa prosecution, mao sa ning impeachment. Wala magagad na sa ebidensya sa defense. Nagagad na unsa ka overwhelming bagyod ang ebidensya mga higala dire sa prosecution.
5: Straight to the point.
4: So mo na nga depende na unya kung tan-aw nila mahigala ang ebidensya sa prosecution huyang ra no need niya ilang i-present mahigala si Sara. Tan-aw nila wa makadot ang mga ebidensya, may bawaan man mo ni actual trial na. Ini-present sa evidence, ini-present sa witness, muagi man ay cross-examination, basta tanaw ko aligre ni day. Ah. Bisan pa kini mga senador unya, oga, unsa na number ini mga senators, kay panggukod na ning uban, tanaw na to. Unsay mga mahitabo sa actual trial. Although kini mga bugadong sa lawa, mga kaita makakita ginaan eh. I don't know, og unsa gi mga kalibre ani, but, nag-presume ko nga nakakuha ko sa lag mga manglaki day. Ha? Kinisip Fortun. Okay, masanis Fortun o record noon. No? So far, Fortun mahigala, naka-appeal mo sa impeachment ni Estrada kani ato. So, muna ang mga mahitabo. Atong tiwaso gisgot ha. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdong. Alas 9.44 na.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
10: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
8: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
10: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
11: easy maging best me.
12: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
3: Set Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective gyud kay Chef Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong taknala sa 9:50 na sa atong babanuban karon ing atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion mahigalat og ganato sa DTX 500, taas bang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, nya wala ka mahibaw. Ang taas nga liver sa blood sugar ug glucose ang nagpagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano naghypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension maresulta kana sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa gani pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point.
2: Sa ako maliko na karong Lunes, opsyon na ni Vice President Sara Duterte kung mutunga sa dito sa Senado or dili. Monigingon, mo appear ka personally or through counsel. Sagad sa mga kasagaran, sa mga respondents impeachment, di na mutunga sa first day. Si Irap, wa magito mutunga. Kanto si President Irap Estrada, huwag magitumutunga. Si Corona, pag first day, marugwa mas tutunga, no? Dito ito siya mutunga, kadugayan nga ila mahigalang didesisyonan sa defense nga ilang i-present si Corona. Strategy na nila na. Pwede magdili nila i-present. Kay ang pagkonbikto sa usa mga higala ka-accused, o ang pagkonbikto mahigala sa usa ka-respondent sa impeachment case, wa na mag-agad sa ebidensya sa defense. Nag-agad na kung doon na ba'y ligon nga ebidensya ang prosecution. So kung matanaw mahigala sa defense nga ang prosecution ng ilang ebidensya dili enough nga makakonbikto, mahimo nga dili na sila mahigala mo present sa respondent. In fact, sa criminal case gani mahigala, pwede gani mo file ka demurrer to evidence. Buti pasabot, mahigala wa makaprobar ang prosecution. Nakasuway ko na kaniad to mga sukitig paminaw. Ha? Wa magkaproba ng prosecution, magka-file kag demurrer. I-dismiss sa court today. Tanaw, wa may hinungdan ng kasuha, dismiss. So, man, pasabot na ko nga, wa magagad sa strength sa ebidensya sa defense, kundili sa ebidensya sa prosecution. Ayuhon ko nila na sa prosecution. So, muna, anindot ni nga, ang mga tao mahigala, makatanaw gyud, maka-observe gyud, unsay performance sa mga senators, unsay performance sa mga lawyers, mga abogado. Tanaw na ko, ako na nang gihimadlandaan, kining prosecution may gala ang mga congressmen. Di kinugsilbi nga sila sila rin today, magpatabang yung mga private lawyers, kay kining mga congressmen, lahi manis na itabo sa House Committee on Justice. House Committee on Justice, sila ihaud tanan. Ah, may tabo may gala, sila may mangutana, sila may mukan haud sila tanan. So, inig object, wala kay kwan. But kini mahigala, ang may tabo ini, himo man kang objekan. So, tanaw na ko, manguha ng mga private lawyers, patabang gini, kay ma-equal footing man dito ang debate. Sa defense o sa prosecution ng mga abogado. Lahi mag-abogado ka may gala, abogado kang saram, adto ka mo appear sa House Committee on Justice, pwede kang bulihon dito.
3: Straight to the point.
2: Kaya di man ka maka, wa man mo equal nga lingkuranan. Adto man ka sa likod sa imong kliyente. Pero og ari ka mahigala sa impeachment court, tanaw na to, obserbahan na to ha, ang fairness manghigala o niya. Ha? Obserbahan na to, ang fairness mga sukitig paminaw sa pagpadaga na ani. So mo ni ang akong forecast, doon na sila mga abogado mahigala nga mga private lawyers, mo ilang ipapresent, gaday, kaya di ni ka, tanaw na ko, di man ni mga partisado ni mga congressmen sa aktual mahigala debate sa kurte mga sugitig paminaw. So patabang ni mga private prosecutors nga maoy mo argue dito. Nga maoy mo salang dito mga sugitig paminaw. Kay tanaw ko mga higala bisag kinis Luistro. Wa ta kasabot on sa practice experience ni Luistro pero lahi man gyud no. So may tabo ani, doon na sila mga lawyers ng mga private prosecutors, mo ilang pa sa gangon. Unya, kinini ang, mauna ni ang katuyuan ha, kanang kamarkulita nga isyo, may gala nga, gituyok-tuyok pa ng kamarkulita isyo, mauna na isay, sa laktod ba, ato ni, sa marais ba, ang tuyuan ng markulita nga pasakaag kaso, akong gi-evaluate, nabalikon ko, gi-evaluate na ko na ang kasong Markulita, pinasikad po sa plunder law, mga higala. Lisod kung biktuhon sa Markulita. Pero ang antuyo, mga kagalaan na ana, nga di sa ka-appeal sa impeachment trial, mahimo lang buhato na. Kay, kini mga higala, pasaka sa ombudsman, naman sa opsyon sa ombudsman, ipasaka ba nagkaso dili? Unya, kanamang pagpasaka kaso sa ako naging yun, that is one thing. To prove that case in court is another thing. Because ang quantum of evidence sa pag-prove ana nga to skorte lahi man sa pagpasaka lang o kaso. Kaya maingon, mahiga lang ang buswan. Pasaka na mo kaso, wala ng korte o sa ilang desisyon na na. O, mahimo na mga sugid. Pagpaminaw mo na nga kining kaso ni Markulita ang mahitabuan ni Mone ang kinitibukan nga sa Mari. Dili na daghang pangyayon mo. Dahil pagkag kay Kuno, Mone, sa susi, ang salin, may nana, daghang ka-istorya. Ang usalig ang istorya anak day. Aron nga di ka-appeal sa Markulita sa ipahigayon ng impeachment trial.
3: Straight to the point.
2: Eh, kining iyang kaso sa ako nang giingon, ang basis ani as a general rule, dili mahimong mudawat o kwarta kana mahigalang official kas gobyerno. That is against the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act 3019. Di pwede. Muna general rule. Mulapas gani anak kanang plunder nga kaso tungod na sa amount og nidawat lang ka mahigala ginagmay lang 1 million mga 100,000 200,000 o 10,000 na igo ka sa kaso mahigalang RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mudako na gani ng kwarta 50 million na gani ang amount o 50 million above mo nang igo kag plunder non-billable.
3: Straight to the point.
2: So, as a general rule, dili pwede mo dawat o kwarta ang sibisan kinsa na public official. Nga naman, bribery na. Corruption ka na. Ang exception, panahon sa election, doon na exception. Nga kanang mo ang kwarta, donation ka na para sa imong campaign. Muna nitabo kang Rodante Markulita.
3: Straight to the point.
2: Iyang gidawat na kay ang campaign at ito may galang 2025 election. February, magsugod ng campaign. Kanang January, gihatag na sa iyang mga friends kanang maong kantidad. Dili na usa ka tawo, tulo ka tawo gitabangan lana nga gidawat may galang Markulita para sa iyang kampanya. Campaign donation ba? O kanang mga senador diha tanan. Hasta gilas BBM dawat man na may galang campaign donation. Muna nga og imong i-evaluate ang plunder law nga ill-gotten wealth. Og imong i-evaluate may galang gikan na sa private person kanang maong kwarta. Og imong i-evaluate mga higala nga campaign donation kana. Dako kayo mahigala ang punto nga dili pang konbikto ning ilang tuyo ra ni. Ang ilang tuyo ra ni dai nga bahala ng conviction total pila pa man ka tuig. Importante lang papriso ta lang is Markulita. Igo-igo mahuman ang kaso ni Sara Duterte. Ibutan ta mahuman ang impeachment nga wa gyud si Markulita, wa gyud katunga di okay na dako nang kadaugan pala nila. Maray tuyo. Kay maglalisunon man, donation ba ni or kickback? Kanang tanan niya nga mga senador, mga higala, pagdagan, anak, doon na ni mga donations. E di ba na magkadagan ka lang, mabita na, karon si Risa Ontiveros, bitaw, nagsuri-suroy naman na mga higala, kaya alam mo taas iyang rating. Kaya importante man sagod, niya mo taas iyang rating. Ibutan takin si Lini. O mudagan ni si Lini, doon na yung mga donors, ani. Daghan may ganahan sa mudunit ni Lini. Nga naman, si Lini, doon na chance nga mudaog. Kanay plangka ba lang, nga pagka-istorya. O kini Sara, mas daghan po ni og mudunit, kailamin na nag-una sa survey. Karon si Risa Ontiveros may gala, back up man eh, kay urgaling dili mudagan si Lini Robredo. Kay daan naman ito, nagkabuhig statement, dili na yun siya. O dili mudagan, di at least na-ready ang ilang grupo nga na yung mudagan. Muna si Risa Ontiveros, sige na rog, suri-suri. Kay giyong ni Risa, mara December ang gihatag niya ko to December. Kung pagkabot sa December, taas ang rating ni Risa. Sa ilang grupo siya itaas, siya may ituboy, siya may atong kandidato. Unya, ang uban, wala na kinilita pwedeng magbuwag-buwag noong panahon na. Otherwise, wala mo'y chance against mahigala sa mga Duterte kung magbuwag-buwag mo.
3: Straight to the point.
2: Kasabot sa isa ana. Kasabot sa isa mo na nga usa lang ang atong kandidato. Kung kinsay taas og rating, suportaran. Muna nga tuyok na sa isa, panalita nung mutaas ang rating ni Tulfo, ibutan ta lang. Di si Tulfo mo ilang, kung lisod kayo kung magkabuwag-buwag, ibundagan spikas, ya, kusog man yun si Sara. Kana kung dili ma-impeach, o ma-impeach si Sara, doon ay laing Duterte nga mudagan, o kusog yapon. So muna nga, sinahinay na yung kaog, suri-suri. Kay once mo taas ang imong rating, ikaw may ituboy, nga naman, daghan mag-sponsor sa Demonistor.
3: Straight to the point.
2: Muna sa campaign donation ba? Pwede namong dawato na. Muna sa exception to the general rule nga dili pwede mo dawat og kwarta ang usa ka public official. Ang exception na kung campaign period na donation na mga higala para tabang sa imong kampanya. Na may mga mutabang ana. Bisag mga friends bitaw ninyo managan, bisag kanang sa local bitaw dagag mayor imong classmate. Marisa classmate nimo inday Marisa, dagag konsehal. Uy, dagan ay konsehal, oh. Magpatabang ni mo, di man akutob lang. Labi pa, og amiga mo, depende sa levels pag amiga, mag-shansiking, lamano ni mo, adto ni mo. O, tabangin ko, hindi malis. O, sige, tabang. Pero, og amiga mong amiga, di lang akutob sa lamano. Sige, ako li bahala sa imong mga t-shirt. Ano na? Ako li bahala sa imong mga posters. So, ka na mga gasto na, mo nagabantay mo inig. Even advertisement sa radio, mingon, paid for by friends of Kwan. Paid for by friends of Congresswoman Ken Galinia. Ina na ba? Yeah, kung taas ka rating, daghan mahigala ang mo sponsor. Yeah, kato yung Grispo sa una, taas man ito mahigala rating. Daghan yung sponsor ng Grispo pag sugod ay. Oh, muna importante nga mo, taas mo rating. Kay daghan mo sponsor. Di magkakagwanta o campaign in Tibok Nasod mahigala o mo campaign kay imo ni store. Jesus Ginoo ko. Sa mga pagkampanya, ang pliti-pliti pa lang ni Mudaan, malisod ka, so doon na yung mga campaign donors. Kisama na yung mandonate o mga kwan. Kaya di mga negosyante. Labi na yung mga insect. Ay sus, kusog ka na mudonate ng mga insect. Napagani uban, mahigala mga insect. Marukoy ng uban. Mudonate sa pikas. Muna ilang ihimo. Nga naman, allowed na siya atol mahigala sa campaign period. Muna yung itabo kang Rodante Marcolita. Ang campaign period at tumusugod February, January, iyan ang gidawat kay sugod na mga higala sa pag mga materials imo. Ah, magadto na kas February magprintas imo mga t-shirts, imo mga campaign materials. Sugod na kagpamprinta asa magkorta. Sumuna nga campaign donation na. Na ang dipin ang problema mo kun ikalon. Moingon sa Marcolita campaign donation ni moingon mas buing lemon dili na kickback na. So, pasakaan yung kaso, bahala na ang korte unya. O mo, ingon ang korte nga, dili makonvictus Marcolita. Bahala na. Basta pasakaan lang kaso daan. Kay kung tinutanay pa nga pasaka, kanatanan nga mga kwan, Jesus Marusip. Kadagko ang mga donations. Talawa, ang campaign donation ni Marcolita, 75 million. Kadagong technical mo nga, ang susi, ang sal-in. Technical na kina, ang tuyo gana na. Para mga kibaw ang mga tao, no? Aron nga karong Lunes, dali yun, aron nga dili mag-appeal si Marcolita sa impeachment trial ni Duterte. Kay ulas mag-appeal ni, dako makay gamit ni mga sugid tigpaminaw. Kuyawan sila ni Marcolita, kung muna yung ma-argue dito. Ha? So hipuso na landaan ni Nestor. Why patas nga kon ba? Ha? Tanawa ko na, balik ko na ko, si Erwin Tulfo, pila may nadawat ni Erwin Tulfo nga campaign donation. Gikan pag yun sa contractor nga involved sa flood control. Naba investigation ni Erwin Tulfo? Wag yun. Wag yun. I play lang ko balik to dong katong sa millionario dong names. Naman to na no, name names. Kay kining kang Marcolita, 75 million. Asa man nagikan sa iya mga friends? Nga ni sponsor ba ni tuon ni Marcolita nga sige dagani dito? Ano naman na? Ikaw doon na kay ikaw doon na kay classmate nga Dagan. Ako doon na kay classmate Dagan. Okay, donate kong t-shirt. Kaya di ba na ego lang ganyan niya? Lamano-lamano. Labi pa, nituog yung ganga, kanang imong classmate ron, imong amigo, ang ayan yun nga, kung na may mga mutuo uban, niya may ingon ka daw, wakamagoy ko'y kwarta. Ha? Ako bitaday, na may ingon ako, padaganon ko. Iko di lang yun ko, bahala na. Wako nung ko'y gasto na eh. Kamera'y bahala na ito ni. Iko di lang ko yun ko ma-appeal. Sige na lang. Ay, mo lang, okay naman ko, makaservisyo lang ako, ganang kuan lang. Chill-chill lang ako. Dagan ka, daghan mo ingon ni mo, kuwa dyan ko'y kwarta ha. nga umudagan ko sa may kong kwarta hinaguan ako ng kong kwarta igo-igo raman tao ni. Ha? Nga maka buhan maka kaon-kaon sa tagahi, ha? Usahay lugaw-lugaw sa tanisto. Kung doon na may mga mutuo sa imong krusada ba, nga moingo ni mo, wa kay, wa man kay magamit nga mga sakyanan, di ako yung sakyanan ipagamit. Wa ko'y pang

0: kasal. Na maguna sa mahigalay, diha na magud musod ang teknikalidad ba? Ya, ang susi, ang sell-in, donation ba ni, o kickback ba ni? Kung si Marcolita pasuntiyon, donation eh. Ha? Campaign period naman sa February. Nya January, may gala na gidawat. Kaya aron nga, magsugod na sa pag-February. Wa man na dawata ka ng wapay, layo pa kayong election day. Di po na by reason of his office. Di man. Ah, pero kung sabuying pasuntiyon, may adedele, kickback na. Nya, Cantulfo, wa man bisigara, bisagikan mahigala sa kontraktor. Tawag ko na pila ang Cantulfo, ang Kamalkulita 75 million. Ang Cantulfo pila 120 million. Wa gi imbisigasyon Tulfo yahaya. Atalawa ta, ato balik ko na kining sa Billionaire Channel. Sige ko no.
1: 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionaire News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba.
0: Pause lang, oh. Ang donors manghigalang Erwin Tulfo gikan sa kontrobersyal na Yap Brothers. Nganong kontrobersyal? Kontraktor nga involved sa flood control. Kanya, nabay investigation, Erwin? Wa. So muna, ayaw na lang yung libog-libuga nga. Nga naman, yung technical kayo muna. Kaya ando sa plunder law, di ay sal-in, di ay susi na. Wala na, usara. Kada sa Marcolita, mabali na, may galam. Ingon si Buying, na di manday hilaw, di manday hinog na hilaw, pamanday ay na. Ano nga may investigation ni Tulfo sa gamay? Nga kini ka Tulfo 120 million o nga gikan sa contractor nga involved. Controversial contractor ha? Mula na siya doon. Nga, paibanan yun lang maayo ng sa minority. Kung mahimo, mo follow mo tanong sa imong gusto. Muna yung mando to sa kataas-taasan. Tara, sige, balik-balik gamay dong. Balik gamay na play balik dong. Okay, sige. Ano, 120 million. Gikan sa controversial pag yun nga source. Ha? Pero why investigation? I say, proceed on.
1: 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Edvic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Tulad ng Silver Wolves Construction at Skyyard Aviation.
3: Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH.
2: Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating AXIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura.
0: Okay, boss. Atala, 120 million ang Tulfo. Niya nga nung investigasyon. Kining kang Marcolita, bahala guko din. So ay na lang yung libog-libuga pa. Kung magod kay ang kinani ang sa election law, niya ang plunder law, ang susi, ang sal-in, daghan pa matutuyok na eh. Usara. Umbalitok sa Marcolita, mahilaw ng galit ng kasuhan. Oge mo balitok gani, madayunan gina. Madayunan kahinog. Simple ana. Magsugod na karong Lunes ang impeachment, dalion gina. Igo-igo. Tanaw na ko ani, di pa

0: Higala makasugod sa alas 2 hapon impeachment, delikado dakpo na sa Marcolita. Dakpo na di pa makasugod. Malagmit na ha, ako nang forecast na, malagmit. Pero pwede po niya, Sandigan Bayan, kasalamay mo evaluate, nga dili, usa mo pagawas o warrant. O di pa ganin mo pagawas o warrant o baris ang Sandigan Bayan, pwede pa mag-appear sa Marcolita sa first day. May nalang makalingkod sa Senator Justice first day. Pero ilan ng kanon yun, dili makalingkod sa Marcolita bisag first day pa lang as Senator Judge.
1: Straight to the point.
0: Unsa may hinungdan? Ayaw na lang ka nalibog-libugon pa ni mag-istorya nga kay tungod sa technicality, ha? Kay Kirigos Buying mahigala, kay siya may mupahinog o mupahilaw ras kaso. Ang sabi tayo iyang ingon, mahigala atong kang Jinggoy o kang Jewel, hinog na, ha? Nga nung nagpa-preskon ka man, ugwa pa man di ay na mabasa na mo ng kasuhang tinuray, ha? Tiyan mo na, sa nagpa-preskon ka na, ni anunsyo na ka nga hinog ang kang Jinggoy, hinog na kayo, na tinuod yung kahinog, dakpan ka Jinggoy. Yan ang pag-ingon niyang hinog, dunga na, pag-ingon niya nga, astang kang Jewel, hinog na. Niya nga nung nikalit malag karon pagbalin ng Jewel, may ganyan, wa man, kanang nakulangan kami. Sa laktod ba di ay sa pagsulti na yung Marcolita ni Buying Remulla anang pirmirong press conference, wala siya magtuon na anday. Wala niya basahe dito. Pag ingon niya hinog ni hinog na, wala dito ay, o sa man dito? Wala niya basaha, nga, hinog na, katong pag ingon naghinog, mahimo ditong Jesus Marosip, ang mga tao nagtanaw ba ya? Ang mga tao. Ibalik lang ko ito rin, katong ingon siya kang Jinggoy daw nga, kang Jinggoy o kang kuan, hinog na. Nagdungan-dungan o kahinog ang kang Jinggoy o kang Jewel. Kano sa man to? Junuan man to? Junuan man to, Jacob's Jinggoy. Dungan-dungan na to kahinog. Nahap to yung video ni mo dong, names. Tama. Kani. Sige. Sige. Andam sa ano video ha? Gamay lang kayo. Kayo mga nabuhi sa taga gamay names. Kini nga portion sa may galato sa AXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na dinhi may galang mga sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English po ni mga higala no or mas giilan natong Makabuhay usa ka life-giving plant. Ang pangan palandaan mahigala nga Makabuhay makahatag kini og kinabuhi. Gisagulan pa gyud sa Ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o inguman vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa mga suking butika, alang sa mga mangutana, mga higala, doon na po'y cellphone number, pwede makatawag o makatext sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434.
1: Straight to the point.
0: Alas 10:14 na. Di man ilagon niya, ang sulti ni Buying, ingos Buying, hinog na ang kang Jinggoy. Anya kang Jewel pod, hinog na pod. Og si Jewel mga higala, ako balikon na, di ko mabasol si kang Jewel ha, in fairness Jewel Villanoy ba mga higala, kaya grabe po yan nagian eh. Di ko nulalim sa iyo nagian eh. Muna nga, kana si Jewel, asa na cheese ba ya, achole? Dipiit ko sa mayo good. Muna nga, kay Tano, may gala ingon nga, good luck lang Jewel no. Istorya mas heart to heart yun nga, kwan. Heart to heart talk yun sila. Tanawa ha, unsa insulting Buying. Paminaw na good, malikan to ang gamay. Sige dong.
2: Pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko, maya-maya, yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan the soonest possible time. Hopefully, Thursday. We will file it first thing in the morning, by Thursday. Plunder. And other related offenses. Hindi lang ng Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Jewel Villanueva. Pinakamalapit na.
0: Sa gamay lang. O sige, kaya napalihan na, nindot ang pagkahinog. O karon sa pagbalitok ng Joel Villanueva na hilaw man, asama tong video pagkabalitok na dong, nato? Kani. Ingon ka na, hinog na. Abebe, balik, sige.
3: Ano po yung maring naging dahilan, ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso.
2: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own.
0: Okay, boss. So what niya ako, no? Katong maingon hinog na kan Jingo yung kan Joel, nadayunan ko si Jingo yung kahinog. Ang kan Joel, wa pa. Pagbalitok pa ang Joel, saka wa, hindi namin tinanggap. Buti pa sabot dahil katong iyang pirmirong priskon, wa din niya tumabasa yung tibuok dong sa kwan. Ni papriskon dahil siya rin nga, kuwang siya sa information. Kung saan may pasabot nga, yung kahinog ng kan Joel. Gibasa na to niya, kasabot na sa nga hinog na. Kalon mga higalit, kalit na magkahilaw. Kaya nibalitok ng Joel Villanueva, nahilaw na. Pero kanang Joel Villanueva, maghilom-hilom mo na ganyan nag-impeachment ay. Pariyan ang chisis, kundi rong ano man. Huwag mo tingog siya nga, pabor mahigala sa gusto nila, sa Gatsalian Black, okay la. Pero mo tingog siya nga, murag mo, pabor sana, mura man nag-itiunan. Mungon si Buing Namulya, well, o chis, kiniin nyo no, nahilaw man eh, pero kalburuhan ko na yung rito tao. Ayaw gi mo ha, tarong mo diha lingko diha as impeachment Senator Judge. Mura ka naglingko Senator Judge ba imo physically present ka diha, pero wa na kay git ko na maka kini labag inyong kaso Joel Villanueva og Chase. Anytime mo hinog ni kalburuhan ko. Bantay kang kalburo, ganini ang nistor ka ng kalburo mo na butang ni Mugwan. Kana na ang maahat o kahinog ang saging na day. Sa kanang mangga, o tanaw ni mo hilaw-hilaw pa. Butang yung kalburo, di ba? Ahat na kahinog. Ano yung ibutang may galat ang maruko yung mga negosyanteng saging niya, kwan? Gusto kang tanaw ni mo, hilaw-hilaw pa mo saging niya, gusto pamaliton hinog, di ana, kalburuhan na ni mo na. Yung sa may pasabot, DOJ ko na, Department of Justice. O mingon, may nakakuan sa Department of Justice kay medyo nakuangan mi. So, sa man ng Department of Justice, incompetent sila. Nilikomend sila nga for filing na sa to pa, walang lain paminaon ha. Sa man ay, sa to pa, pag-evaluate sa DOJ, wa magkalimao ilang evaluation. Ha? Kana, kung ato bang subayon, magtinarong ba lang. Pero umingon lagi ka nga, naarag yun ni Crispin Remulla mahigala, siya ay nagbuot o ipahinog o di, muna nga dunay mga komedya ron nga, dako yun o matabang kung imong himuong dalangpanan, manluluwas kini si Jesus. Jesus Crispin. Atol niya agi kato katawa ha? Tarawa, katos bunuan mahigala sekretaris DPWH, himuon ng state witness. Adung na magagawas, trillion ang involved nga ko na. Siya ko'y pinakataas nga wapay labot sa Marcos ha, kisunod niya Marcos naman. Ultimate ito ko sa Marcos. Kisa mayang ipindaon, kinalan mo pindaon sa mas taas niya. Himuon sa state witness. Ah, pero kabubot ko may gilang buyeng, pag-auson sa ibunuan, trillion itong kabunuan. So, ang mga tao, take note na ang mga tao daan, kinimura mo na ipadoong sa pagka-house show naman inagana. Ah, mahimo na ilan ang puyok-puyok kong tanan din na, naman nila tanang gahom, ah, kutob silang mahimo, mga sugitig paminaw, pero tanaw na ko ang mga tao, mahigala, adto na nimo baos, bakay, muna ako ngayon, ang katawhan, kausara man tamahimong haring lungsod, timan inyo maayaw kung kinsay angay na itong ibutang nga hari. Angay na itong ibutang diha nga kuan, kana na ang mga officials, kay mahimo tang haring lungsod, panahon naman sa eleksyon.
1: Straight to the point.
0: Ayaw niyo sa ipagyod. Ha? Kana panahon sa eleksyon. Elisod man kayo. Tanig, himu-himuan ang ganyan, Jewel, o kano, purihin si Jesus Crispin. Timing mo sa kunin si Jesus Crispin. Well, Jesus, sige iyangan. Muna iwan imog yung dawaton si Jesus. Isi personal nga manluluwas, ha? Ay, og sa mga Katoliko pa ni, nagka-problema ka, masangpit ni mo tanang Santos. Og dili ka Katoliko, masangpit ni mo ang tanang Jesus. Ato lang ni Agi, katawa-katawa, mga sukintig paminaw, ha? Kini nga mga panghitabo. Pero karong adlaw Lunes, atong sundan mahigala ang impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
1: De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Okay, mahigala, pero ako balik ko na, o mutunga si Sara karong Lunes, okay na, kay mutunga siya, o di sa mutunga, okay gihapon. Part na sa strategy sa defense. Kaya ang order mahigala ni Win Gatchalian mo appear in person si Sara or through counsel. Mao sa nay proper mahigala. Okay, wala naman tayong oras mga sukit di paminaw, no? Ato sa tagagpagtagad ni ato mga winners, Ron. Laing mga winners, nasakpang naminaw sa DYHP o GFM. Busa magkadawa itong mapahalipay, higi kasatong si Biana, nasulin niya karon si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHP. RML Report.
0: Yes, Lynn. Okay. Yes, go ahead, go ahead.
4: Dinay grupo na usab makadawat sa ato mapalibay. Isip pasalamat sa ilang kanunay pagsuporta sa ato istasyon DYHP. Sila Ima Jaime, Teresita Kapugan, Mabetil Arayos, Sara Melia Flor, Jennifer Dito, Oganita Aligato. O karon sa igasinggit niyo sa DYHP. Sabi na ko si kasamang Julius Balilikini, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Lailin Ramanes Aligada sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP. Busa na kadawat ang mapalipay gikan sa itong sibianan DYHP o IFM. Kini nga portion sa may galatod-galatod sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kadunan na mga toksin sa imong lawas. Mundili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasin natin sa pag-insumya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan o talutahan. Dili hamis ang kutis. Poor memory. Excess weight. Chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa dibuok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas o lumaangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Pero puno sa kasing-kasing para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanah.
0: At ang yun yung gabi ang sincerely Ate Arlene last week ito sa Jess ang taknas kagabion o last Jess ito sa 12 ang tulaman ng Street to the Point Evening Edition maray kasamang Buen Alguno. Sangan sa ganitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu ko sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagin sa pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalay ko ng Diyos may buntag Pilipinas Tata RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
6: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
7: Tata RMN!
8: All the time, RMN kami.
7: Tata RMN!
6: One radio is favored by all.
7: Tata RMN! All the way!
8: Loyal kami sa RMN!
7: Tata RMN!
6: One radio network conquers all.
8: Number one!
6: in the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon. Kun Ako'y Pasul Tihon. Ako maingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
10: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out for DTI Fair Trade Permit number FTB25894 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Tas bang imo blood sugar?
7: Ato na kamay diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
7: Ang DTX 500
6: ato na kini anti-diabetic properties.
7: Sama sa
6: charantine,
7: nga kapo mo po sa glucose,
6: visine,
7: controls blood sugar,
6: o polypeptide,
7: nga parehong epekto sa insulin.
6: DTX 500
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: DTX 500
8: ako days Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
9: Dua kapsul, buntag sa gabi.
8: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
10: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi, hello mga kasama, kini ka po ninyo Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka niyong tanan? O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong kakamunga mo gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Conjig Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga duris. Kinig ibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Doris.

Ginagong problema bahin sa kumbana nga natakdan sa iyang mga barkada ba na hambugiro na maning kanahan? Manya gawas ka hambugiro, but-buton pagyud. O kung nga nung nakaproblema ko, no, ingon mangod ini ang mga paghitabo.

0: Good day. Ay, hala pare tibor! Hala na saag lagi mo! Kisa nang kauban ni mo, pre? Pre, kisa nang kauban ni mo?
1: Ako tao ni man eh, si Pete Rockstar.
0: Oy.
1: Ang Hans na Lutupan.
0: Huh? Oh, ikaw dahi na... Draw?
1: Ako
0: huh? Adali, oy! Suod mo nga rin eh!
2: Why, iro, bre? Uy, iro!
0: Ay, mo ka, joke, oy! Di na mamaak ang among iro, basta gwapo. Kala na mga batig naong mo ay paakon, ana.
2: Thank you. May kailan siya gwapo, no? Suod mo, may suod.
0: Dali, suod mo!
2: Dali, may. Mari, uus ko din yung iro. Kambat to na lagi na.
0: Ay mo kahadlok lagi. Ay mo kahadlok. You welcome, Ramo Ana.
2: Kuyawa ko ng iro ama ni. Pero, dili ni mamaag, Mari.
0: Dili ki na mamaag lagi. Mangulata rana.
3: Bungo si Choy.
2: Mari, Tony, asam di pare dudot, Mari.
0: Ay, naaman, pre. Pero lingkod lang sa mo diha. Kaya akong tawagun ha. Akong pahibawon nga ni amo.
2: Oo, oh, ina Mari nga. Ni ay taka FBI. Nagdaog warrant.
0: Na? Saka mang kabuhi at tukon mauna. Ah, sige pre, akong ariyon ha, kadiyot.
3: Day, palitero sa kahong beer ito, day.
2: Ayaw lang sa kahong pre. Maglabat itong uwan ha. Lima ang kahon. Madawat mo sa credit card pre. Madawat
0: sila. Na, dili. Gcash noon, madawat na sila.
2: Oh, ha? Huh?
3: Ah, Gcash.
0: Gcash.
3: Manan ka? Madawat sa Gcash.
2: Oh, wala mo madang akong cash da. To ato isod, 50 mil unta to. Pero, oh. Wala mo da?
0: Ah, so good na na.
2: Ikaw, ustoy, ikaw prince. Oh, may Gcash ka niya, pre?
3: Wala ba, pre? Kaya akong gilabay, akong Gcash akong gilabay. Kaya ano? Naglagot na ko.
4: Nga naman, ha? Ano?
3: Ha?
4: Basta gipunduhan ko 1 million.
3: Gipunduhan to na ko 1 million. Dili man sila musugot. Au. Wa na lang ko di.
4: Mabaka mo mugos.
3: Wa na ko mugos.
4: Ano ang taon ka musugot taon? Pre, probida sa nimo eh.
3: Ambot o sa ilang rason eh. Mau naglagot ko. Ako na lang gilabay. Ang card gilabay na ko. Kay di man ko. Di man magamit.
4: Excuse me nyo doa. Ni amo sa kong teritoryo, pre. Mga ilang yung problema ha taon. Ako ro'y bahala ng inom na to subsumar kong sapa. Pareserve lang kong mga one track, ha?
0: What? Ang buto ng banan ako. Kapait ang
4: mag-ani. Ako ro'y blahaan eh. Aday, pagkuha nitong fighter wine. Crane. Kau, kuha mo nito. Kau, usaka case ka fighter wine, kau. Eh. Ay, palista lang sa, ha? Ipalista lang sa. Ingnas ng salud, lista.
0: Huh? Ano di, ha? Lista ra di, ay. Kring-kring, paka. Pagkabut-buton, ganyan nyo. Sa maning inyo? Reunion, eh?
4: Reunion, good town.
0: Reunion sa mga buriton.
4: Aba, huh? Kakigot, pa.

0: Rebre, sulti han tu opre. Sabuhi patung akong lulu. Pagkatugaya, yun ato mahubog niya, oi. Mahubog na lang ko, mahubog na ko una. Nga ako pa'y ganir. Pero siya, pero mura lang, murag ilimugmog lang ang biro, oi.
1: Wala na sa akong lulu, pre. Makiginom to, ha? Makiginom ganito. Tagaan pagkagpartida to.
0: Yabatan, usa may partida to niya, pre.
1: Mainom si Daanok o sa kakao beer. Ha? Una pa mainom ang iyang mga kaatbang. Aho. Mauna lang gigihapon ang kahubog ang iyang kainom. Siya, dili pa.
2: Mga pare. Pikpik ka, tas yung mga naong. Pikpik ka ko sa inyo mga agtang eh. Mauna kinood ha.
0: Matay pre, pagbuhi pa to kong lolo o inyong lolo pre no? Kuyawa ka ato nila.
2: Huwag
0: maoy mag-abot no? Nga, mag-inom. Pero looy kayo ang apong akong lolo pre.
2: Ano man?
0: Kay tungod sa kapalahubog ato, napuloy in taon to. Namatay na langgod in taon. Nga wae. Wagisud ang iyang lung, wagisud sa lungon.
2: Huh? Wala gistorya.
0: Wala gisud sa lungon.
2: Ika na matay kay wagisud ang lungon.
0: Wala isud sa lungon.
2: Isud sa lungon.
0: Naragutan tos among luyos bay gilubong.
1: Malo mas luoy akong lolo pre. Sa kalisud sa panahon, tungod sa kapubre. Pertigud taong luoy. May gani mong lolo pre kay nalubong yun. Katunga kong lolo. Wa magyutaw ikabayat menteryo. Ipaybarog na lang kung tao itong ang gilubong.
2: Ha? Ha?

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapon ang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Salamat sa Biotrofen Balcapsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrofen Balcapsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrofen Balcapsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrofen Balcapsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrofen Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrofen Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrofen Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrofen Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrofen Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrofen Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrofen Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrofen Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrofen Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrofen Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Lagi pre, matay ang tinood yun na. Nga, pait yun kayo. Kay gabarug na nga, gilubong katong lolo. Katunga pag yun ang lubong. Ang katunga ng gingmaw taon.
1: Ha?
2: Gasas ang lolo pre. Uy, looya bitaw. Pero swerte ka rin yung mga lolo. Usap na sila, doon na sila yung mga lucky charm.
0: Ha? Nga nang kutawal ka, swerte ka man na pre.
2: Ay, kaswerte na nila. Di na pre, sa kong lolo. Nga mas malas ka ito. Kay bisan o kunsa na mo... Abisan og amo nang gipamarinate.
0: Unsay unsay marinate?
2: Oh, kada ba sunugon ba marinate pre?
3: Krimit na pre.
2: Oh, lagi.
3: Di krimit man.
2: Oh, kada kada sos. Kadaghan na kayo akong lolo taon, ha? Daghan man day kay utang akong lolo slinding, ha?
3: Nya.
2: Dili wa day kwarta. Ha kay mahal mo ganyan marinit.
0: Marinit.
2: Why ka bayad?
3: Marinit. Krimit lagi, pre.
2: Lagi. Krimit lagi. Mahal mo ganyan krimit, ha?
3: Ya.
2: Huwag ka nakabot mo nga sa 60 mil siguro ang pangayo taon. Yang kwarta sa kong lolo kay 30,000 mo nabilin.
0: Unya, giunsam lang taon niya, pre. Wala ito mamarinit, pre.
2: Ang uban, gihap ko, kang uban, gihimo, ginalig, gisot sa rin.
3: Kakito!

0: Oh, asa naman yung mga ka-perks ng mga bot-boton?
1: Oh, huh? Tsaka. Ayan, sabag ako na rin, bida sa nimo.
0: Oh, mulaban, gud ka kay parehas mo mga bot-boton, mga oh. Hambugiro. Ako na minaw, ragid ko ninyo. Ang inyong mga istorya no, pulos yun, mga bot-bot. Di man takaingon anak, Dudut. Dili takaingon anak, bangano da ikah. Pero murag natakta na manganay mo mga barkada ng hambugiro.
1: Gisakyan ko to sila, naunsa. Istorya na mo itong amua taon, istorya
0: ra. Istorya lagi, pero ang makadungog, hilasan kay maminaw ninyo ay.
1: Masagdi lang, good, ha? Huwag sa mga hilabutan na nila. Magbuo sila, mauna yung mga istorya-istorya. Patasay, padonan na yan, naunsa. Pasagdi na sila, kay dili mo na ilang life, amuning life.
0: Dudut. Kanahan ginintawhana kay imbisultian nato para maundang anang sigilan paghambog mugara man hinuon halos kadalihok o kadasultis panuhak pulos na hinambog unya
1: ah say palito na to
0: magpalit patag lamas pangitaon kay mga lamas ito sa ato eh ay dire ay dai pila ni Bombay dai
1: dai
0: haladong na sila'y prutas ay
1: ano bitaw no ay dai pila ni imong buongon
2: ay di man na buongon si Roy, limansito man na.
1: Limansito rin?
2: Oo, nga no, day.
1: Limansito rin ninyo, probida. Saki buongon si inyo, day, no?
0: Kari siya, day. Ilsa din siya, day?
2: Ah, kamuti na.
0: Hala, dot. Awa ilang kamuti, dot. Hala, no?
2: Kaya nga no, day, ma'am. Unsa may problema sa akong kamuti?
0: Ay, wala man, day. Kuan lang, kanang imong kamuti ba? Mahinom duman sa kuani, oy?
2: Mahinom duman sa unsa man, ma'am.
0: Mahinomdom ko sa itlog sa kumbana.
1: Ha? Karo na doon. Probinda sa libo.
2: Mahinomdom ka sa... Saan sa ma? Sa gidakon?
0: Ay, dili, uy. Sa kabulingot.
1: Bungos ito, uy. Probinda buli ka doon. Inahaw ka. Sana mabauli ta.
0: Kadiyot sa uy. Kaya may paliton ko ni.
1: O sa'y paliton ni mo?
0: Kaning itlog. Aw, itlog naman. Ah, unsa ba? Ay, kaning kamuti. Ah, tagay ko ng kamuti.
2: Pila ka book, ma'am?
0: Tulo.
2: Hala. Tulo di ay kabuok ang imong itlog, sir.
1: Ah, ilaw!

0: pre. Motambo ka karon sa meeting sa kapelya, pre. Happy trabado pista. Kinanglan nga ato uning kapangandaman. Kay kitarboy pa siya alas ng ato kapelya. Unya, ikaw, rabay presidente. Unya, ako ang vice president. Napinumdum ko na kung atong sekretary kung may tungod ng meeting, pre.
1: Anya, ang sa problema. Tambo ko, pre. Di mahi mo nga mag-meeting mo niya. Wa ang presidente, di ba? Kanos ang meeting!

0: 어디 있어?
1: 저 여자네, 어? 뭐나? 이나는 보타와 국미팅에 하피 터방 피스타서 또, 어?
0: 에이, 뭐 봐? Niyang sa may kalingawan, ngayon na planuhan para sa fiesta.
1: Ay, maubitong mag-meeting. Aron magsabutan tao na mong mga activities ba, panahon sa fiesta o kung sa kalingawan.
0: Ay, doon mo, tambong ko ha.
1: Ah, sige, tambong. Ah, mas mayo hinoon nga na kakay pangkasuggest kung unsa yung buhaton sa fiesta. Ikaw, may treasurer, di ba?
0: Ah, sige. Anya ka na sa mag-meeting.

0: Okay, Kap. Okay, Kap. Unsa plano ning atong maabot nga pista, Kap?
1: Ah, excuse me. Kap, isang tingog ka pa. Ano tingog, Kap? Gusto na ako, kaya ako yung presidente, no? Gusto na ako nga ako yung buot. Ha, buot yung pisabot. Palahi na ba? Sa may algi kay kanya to, discord man to. Atong galing mo, discord, ha? Yan ay lumba dagan sa mga buta, di ba? Palahi ta, magpalahi ta, kontista.
0: Ay, mayo, magpadrama, taga sa taga 2H.
1: Oh, kara! Nindot sana. Di ba? Kamu, tingog mo. Ganun, di mo tingog.
2: Gitaw, Kap. Ganun, nindot na, Kap. Mas maya, malingaw kita na, Kap. Kung mga tao na, malingaw ang disco. Ang mga bata na rin malingaw. Malipay rin disco. Unya, kau man, magkagobot din. Bitaw, Kap. Sakto, Kap.
3: O, oh, bitaw, nindot na, oy. Malingaw pang tanan. Labi nagtaga DYH, pigid ang mudrama. Kala naas guliat, ma.
2: Bitaw, nindot na. Kana naas guliat.
4: Unya.
2: Singliat.
1: Inga sa das, Pedro.
4: Mahal ng drama. Mahal ng drama si Speck, sa'yong bayad.
0: Ako'y bayad, ana.
5: Ako'y bayad, ana.
0: Dili, ako'y bayad, ana.
5: Ako lang.
1: Eh. Ate, sa'yo mo pag-ilog. Ayos mo pag-ilog. Ano mag-ilog? Oy, bida. Unsa mo taon mo. Kamay, presidente! Ha? Ingon mo, kamay mo bayad. Presidente ko! Ako'y bayad! Ano sa'yo?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney niyo sa ayo akong kilid niya nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bisita.

0: Uy, Judut, nahibaw ka si mong gipanulti.
1: Ay, ilom na, ilom na. Pabida si Rocky Bala.
0: Nahibaw ka pilay bayad ng magpadrama.
1: Ay, sus, unsa mataon ka, eh.
0: Sa unsa ka man, pataka lang yung kagtabi, dada.
2: Oh, saman, pre. Ikaw rin may bayad na, ha? Sala ko na lang. Kayo, down na na lang ko.
1: Ay, down na.
2: Mo down na yung magbayad na, eh. May asam na sa sun, down na
1: na. Ay, kabo, igums down na ko, igums ko mo na ko down mo tanaron. Ako kayo mabayad, ha? Tina daunan, fulan na kubayan tanandaan!

0: Dai.
1: Sige.
0: Dai, kadua mali mo sira.
1: Butlang, kaya bago na.
0: Eh, bago na niya ito pultahan. Kadua mali mo sira, usuri pultahan.
1: Bay!
0: Suko ka?
1: Kisa may di masuko? Nga ko may niangkon sa bayan sa mga artista sa CYHP ng hanggawa ka? Kung sa manari kay kabayan, ha?
0: Ay, bikang.
1: Ikaw dunot, no? Ay, pahamak kay kandako, eh. Bantay betag maproblema taan ang bayranan sa mga dramaturgo, ha? Huwag betay kwarta!
0: Ay, makal ka lagi. Noon sa mayak taon ka.
1: Di lagi mo nagkalma lagi! Kung sa may kabayan na to, maproblema taan ang animala ka! Ay,
0: makal ba, ha? Noon sa mayak taon. Di kang sabot, may ingon ko limang makal. Makal ba? Kalma lang, kalibot ka na.
1: Di, pasabta ko. Pasabta ko. Aron dili ko mabalakang hanggawa ka. Pasabta ko asa kang ibayad, anak. Kay wa kay pundong kwarta. Maghinambog, mangka. Nga kaya ni mong budget. Uy, mga kay kapliti hapit. Ya, ikaw ni mong bayad doon sa mga dramaturgo.
0: Makal ba? Makal na kung sa mga. Pamilin na usan.
1: Sige, pasabta ko. Kung nganong dili ko angay mabalaka pa

0: Unsa?
1: Oh.
2: Blaka mo ka.
1: Ang blaka mo ka nga namin mga opisyalis, barangay, utsiyundan. Ha? Buduol ta nila. At ito nga yung probaya nila.
0: Bantay bitaw ha. Tagain niya kong problema, ana ha. Tagain niya siya kong problema, duduta ka.
1: Ay, hili lang eh. Ang kuring bilaha, ana.
0: Na problema gid ko kay nahitabo namang gunis sa una nga na problema may sa bayranan sa sound system. Ang ako gihapong ba na mo'y nagpasalig, nagpaalig-alig nga mo'y mubayad sa sound system. Karun sa drama na sad. Pero na masya giduol nga mga politiko sa noon. Unya, maoni, may abot ang adal sa pasundayag, nakuha gyud na mo ang taga-DYHP. Dong, nanang taga-DYHP, asa man sila i-house sa ilang paritibor?
1: Arel sa ito. Arel na baka na mga rupturgo.
0: Unsa kita'y mo pakaon? Hoy, wala ba ta maghikay ha? Huwag lang ba sa tanang matay budget kita ng hikay-hikay?
1: Ay, gamay rin kaon kayo sa ay, ang uba na nang mabutura man.
0: Ha?
1: Mabutura.
0: Mabutura, maapas?
1: Oh, apas ra. Ha? Di mo na mabuta yun kay mga umunda sila. Aray lang na rin pakaon. Ngatol sa itong pagkaon namin, matol pagkaon din yung pasalig ito sa Pedro.
0: Si Pedro?
1: Pedro ba?
0: Huwag mas Pedro!
1: Asa ba Pedro?
0: Hala, oi, tuwa, oi, ni paulis silang probinsya in town, oi, kaya na'y emergency!
1: Sa? Style na tao, oi. Budal ka siya kung siya, alas natupan niya, buli siya. Siya ni ang kone pa dihapon sa artista, no?
0: Patay, pagklaro in town mo diha. Oi, unsa ba ipakaon na to sa mga damaturgo nga nakanara ba?
1: Eh, palitong noodles ka.
0: Noodles?
1: Ay, tapotos. Katulang chicken. Unya, pakiawa tong quick-quick ng salon.
0: Hala, no?
1: Igna nga, prebayad.
0: Di ka mauwaw Ginoo ko pagkanong pikwik na maturgo. Pakauwaw lang yung ka. Nagpresidente, mamangkas ka pilya. Oy! Ano nagpresidente, mamangkang animala ka? Nauwaw ko atong adlawa. Oy, kay hapit intaw na nga pas mo ang mga dramaturgo. May gani kay misugot tong among silingan nga na maligya og barbecue. Ako lang giutang iyang barbecue. Pwerteng away na mo sa kumbana pag human sa kalingawan. Unsaong kumantaw ni siya, oy? Tungod lagi nis iyang hambog ba? Mag-alig-alig ba? Bisag walang-wala. Paita lagi tawhana. Unsa kong buhaton ani? Ipuspos ko ni. Bastrokon ko ni. Unsa manog ka mo ang pasultihon, Doris?

0: Salamat sa mga pag-ampo, Ate Pres. Good morning, Ate Pres. Bob, good morning, Bob. Don Pedro, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, Sir Dantagal Natupan.
1: Good morning sa, ano, hindi, Anisla Pinamungahan.
0: Anisla.
1: Si Inting Rapols.
0: Labi sa Gimhuaman.
1: Sa Gimbawian.
0: Gimbawian.
1: Ni Alberto Pungasi. O labi na sa mga si Kuya Ilang Ramahan.
0: Si Kuya.
1: Si Sario Lodi. Naos na po yun. Ingan si Alvin. Ano, Sario Lodi.
0: Sa tanan mga taga Kamulinas. Ay mong kalimot din ha. Kumusta mo diyan tanan? Sa Nico Geldo Dong Kaskio. O ni Inday Lera Kaskio. Kumusta mo diyan tanan? O sa iyang pamilya. Tanan ni nato mga suod ya si Dodong Delo Largo. Ang atong amigo nga taga Buangsong. Good morning natong tanan. O sa tanan nato mga suod. Labi na yun ni Cap Earl Tapayan. Dito sa Tulo-Tulo. Thank you kay ni mo Cap Earl Tapayan. Salamat kayo sa imong pagpaanha diha namo. Salamat kayo ninyong tanan diha. Okay, unya Ate Chinchin.
2: Yes, Kuya Alan, ako sang i-shoutout ang akong iyaan Kuya Alan nga permigyong naminaw buntag hangtod na sa
0: gabi. Dinadan kagoan kadtong lang bay.
2: Yes, si Ate Wilma diha sa Ulanggo, Tukuran. Wilma o Guyuyoy Bagyo. Dagay salamat Ate Wilma. Unya magpasalamat sa Takuya Alan sa mga mama nga permi ni Palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. Unya ang mga dagko happy na sad kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugom-ugom sila Diamond Yema Ubi Yema Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Dito ka Ulanggo eh.
2: Yes, Kuya Alan. Saya-saya. Happy, happy.
0: Happy, happy. Happy birthday mo na ito, Inday Janina, no? Belated happy birthday, Inday Janina. O niya, happy po kayo. Salamat kay ni mo diha po, Sir Elmer Canoy. Thank you kay ni mo diha. Sa Ulanggo, salamat sa iyong pamilya po. Morag si Sir Elmer, morag naam siguro sila po lapo po yun. Babag siguro. O morag, basta na araw sila po lapo, Sir Elmer. Kay naaman na siya magtrabaho sa City Hall. Thank you kayo. Nya, sa mga bata, kinalam, inong yuta, og dun pipi, tabliya mga bata. Ini kabuntag inog itang doon pipi tablia. Muna inindot kayo pakondisyon sa ito ang kilawa sa paningtong gitaan ng mga bata. Kailan may okay na itong doon pipi tablia sa mga bata. Pangkondisyon na ninyo pa doon mo sa eskwilan, pa bright sa inyong auto, ma-absorb ang inyong klase. Kung may inong mo doon pipi tablia, kaya taas man ninyong energy, happy man ka. Sama sa pag-antuni mo sa Happy Mart, waluna, kuluta, bunok, umaktan. Happy you ka dito. Kay naang tanong mga school supply dito. O barato ra ang ato ang mga palaliton sa Happy Mart, waluna, tabunok kong magtan. Do not forget, do not sir ask kilid sa Happy Mart magtan. Unya kita mga daggo, kung mag-chat-chat ha, ang atong sumsuman, ang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker, muna nindot kay nato. Unya, mga bata, samtang magdua-dua mo sa inyo iskilan, magbaon yung tao, kining atuang ugum-ugum, ubi yema espesyal, ug diamond yema espesyal. Muna ibauno na to, ugum-ugum na to sa samtang magduwa ta. Hulya sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, kinabot siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Muria Cap. Hulya sa mga tao po ni Basta Tulino, Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, ni Ma'am Shen Pipito sa Brumits PH. Good morning ninyo, tanadya, mga trabador sa Brumits PH, nga kanuna isang biinom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Shen. Panyawan Coffee Mix, maumgunay nindot kay nato imnon, samtang magtrabaho ta kay dita magduka, daghan mga ingredients sa ato ang makuha or daghan mga vitamina nga ito makuha ning ato ang Shen Panyawan Yawan Coffee Mix. Kunya tambal pag yun siya sa ato ang sugar run ta. Tambal ni siya. Mauna nga kinalan mo inom yung kag Sed Panyawan Coffee Mix sa mga tao ni Ma'am Shen. Paim na ginag Sed Panyawan Coffee Mix Ma'am Shen. Kay para mahuman ang trabaho sa balay nga ilang trabaho. Only if you ano kung sa pay gusto sa tagbay nga buhaton sa Brumits Pits. I-type lang nyo sa Facebook. Makita nyo ang number o tawaga kung unsay buot ninyong pagbuhaton sa inyong panimigay. May isang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Good morning natong tanan hangang ilahang mga tao sa bisina. Gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Okay, Artemis?
3: Okay, ogar ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotasog sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ibna na nato Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukhaon sa imong pamahaw, inom daan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Iripaniuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukhaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ayaw na mukahadlok, tugot kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
1: O sa tanan ng mga kaisunan, salamat, salamat, salamat, salamat kayo tanan sa paghimog number one kanunay sa ito ang haplas na tinunuwag tang sa ito ang panood, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa ringgi, kagid-kagid sa ito kapanitan. Unya, kanila ito ang yung bikog sa ito ang tiil, ato ang paa o asa panimbikoga na ito. Ato na lang haplasan sa ito ang number one nga plus ang said limit well kay mao gini tinuod nga mutabang nato said limit well mao'y tabang sa ato ang mga panakit sa kalawasan pero sabota anarata palit sa butika di ba din
4: tinuod na sa butika na kita mga palit pero nagi Facebook page ang said marketing incorporated ang Panyawan Herbal ilalangin tayo pang Panyawan Herbal niya makita tanan produkto dito sa said marketing ang Panyawan Herbal Capsule Kugon Herbal Capsule said Elementuel o Celebrity Beauty Soap labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay na tas kabukila nagpuyo, pwede na kita mag-order sa Shopee.
1: Shopee lang kay hatun pa sin yung panimay. Bob!
5: Kumusta, Kapitan? Honorable bar kay Captain Bebelen Lumbog, Santo Niño, Ilongos, Leyte. Paano kuno sila magpadrama, Gulliat? Ang kaning barangay Santo Niño, Ilongos, Leyte, doon na siya buntod, overlooking sa daga.
1: Anindot kayo?
5: Kumusta ka diyan, barangay Captain Bebelen Lumbog, barangay Santo Niño, Ilongos, Leyte. Kung mga kabanan mo sa council, okay, pag misis lang niya, misidi lang niya ko, Charles. Ang kumusap ni Alice Antolihaw, nagpalit yung kunog radio, Gulliat, para makadungog sa DYHP, kay Waman sila sa Facebook.
1: Thank you. Thank you,
5: yes, Freddy Sabino.

0: niya, Mr. Pablo, sinasawagan si Mrs. Andreng Lumapas, Bantigi, Ilongos, Leyte. Ayoko makalimutan inyo mga apo, no? Ang kini si Mrs. Andreng o si Mr. Pablo Lumapas Gulyat, dito ko nakakita at tanom nila nga atis nga tapol.
1: Aha.
0: Wa matatas
1: sa tapol. Daman ay atis nga tapol gyapon ba? Naagi ka na sa mga sa Indonesia na atis nga tapol sila dito. Kanong mga tapol o kulor nga atis na ana.
0: Akong ibang hikap.
1: Karon, diri sa tuwa. Basing na na ba? Naabot na siguro.
0: Dito sa ilang si Pablo, dito sa Bantigue, dito sa ilang kung kay bayang anak kay Farender.
1: Murag bayan na na mama glor, ananay Gloria sa una.
0: Oh.
1: Sa tagiya sa Gloria J. Dako magkintong ilang lugar rito nila sa Michael.
0: Di ako ibang hikap ko. Nga ano maning atis nga? Buhi magpunuan. Kanong pati man yung mga bunga?
1: Oo.
0: Kuan mo ito man?
1: Oo.
0: Paghikap na ko. Nilubo na kung kumagko kay hinog na.
1: Hinog na?
0: Kung buong tapol ay bunga.
1: Ang isamis kay ba? Ang dalawa ni mo?
0: Isun na ba? Uy, ako sa kaniso, gihuyong na buhi ba ya?
1: Ayun.
0: Salamat. Uy, ayaw kalimutan sa inyong mga podi ha para sa itong pagpangaligo sa iyong buntag. Celebrity Cotic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ayaw ka malimutan kaka na nga to ang mga bata ilabi na sa itong kaka na itong mga ginang sa panimbala ilabi na gusto kita nga hami sa itong naong way itong way why may na ibang guwapa magugulo ni mga foundation nindot kayo itong panit wala yung mga black kids why white kids ba o unsa mga apap unsa ba niya ang Sid Celebrity Cotic Beauty Soap. Diin magpabili di ko matanoon. Cutis artista, cutis porcelana. Apan mong tala lamang sa butika, ha? Mas maayong yun. Kato ako nagkita sa ako nang ingon din sa niya yung mga adlaw. Adunay tatak nga Sid Marketing. Unya, tanang litra sa Sid, puro yung capital letters. S-C-E-D. Sid Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bam Unya. Kining toxin, maog yun mo daot sa blood cell sa lawas sa tao. Ang daoton aning toxin ang cover o putos sa blood cells nato. Ang atong blood cells importante kayo kay tigatud sa oxygen, nutrients, tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot aning cover putos sa atong blood cells mo sticky, mulapot at dugo. Mauna nga mag poor blood circulation ka tungod niya na tungod sa imuhang mga toxin nga ni pundo din na major nga mga sakit ang ato ang bation gyud. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sa uban pa natong balatian mo nang kinahanglan yung ka buinom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier natural nga remedy tigwagtag sa balatian puno sa nutrients nga mo'y makapalingon sa atong vital organ simple kay pag-inom na tuwa niya itong G-Detox. Kung wapa kay balatian o sarag yung kakapsula, murag maintenance na nimo o sa kaura sa di pa kamukaon. Pero doon na naglik kay gibati, kinahalang katulog yung kainom, ani buntag o tuwapon o sa kaura sa di pa kamukaon niya, imna na to gwalo. Ngadto sa dusi kabasong tubig matag atlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan, mamahinungdan sa imong balatian o karun ligon kanunay ang atong vital organs inom kita matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one, kinin mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press!
2: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
1: Si Inday Dores, Ate Press.
2: Dores.
1: Oh, si Inday Dores, parte rago na nilang mga kanang iyang bana na ay sa amigo nga bugiroon sa kayo mga amigo sa iyang bana mga bugiro po mga pabili ba karon pag pista sila ha nagkuha sila dramaturgo taga di WHP karon nabot ang higayon nga sila kung ibang kung ana bayad pero wala yung problema kaya gitagaan man si Dodo sa katungkuan Dodo sa kanang taga mga opisyal siguro sa syudad or unsa pa na diha sa barangay. Ang problema ang gipakaon sa mga artista at press kay si Pedro di ulis lutupan. Kay doon na kuno'y gibati ay ang 16 anyos na sakit kuno. O niya, mauto nga, why kao na tipres? May galit taon kuno, nakautang sila tawag barbecue dito sa ilahang silingan. Kay papakanoon naman lang tatuno taon sa iyong banaog, quick, niya, palitag noodles, 30 kuok. Mao na nga mao ni problema ron sa iyang hambog mga hambugiro kuno taon kayo ang iyang bana kauban sa iyang mga barkada saon man kuno niya iyang bana sa may maayo niyang buhato.

0: niyamba natin, pres. Huwag ako para na ako, ikaw na lang daan ng presidenta diha sa inyong kapilya, dahil kay para matarong na, kay mo ba na bugiroon man, madaman siya sa iyong mga barkada, pero yamba na ako, dili ba kayo na bugiro? Pero nadalang yun na si ang barkada, nga mga hambog ba? Di kasabot, dili sila magkakuan, palabuan na sila sambog nila. Mao na di Ate Pres, ikaw unsa may ikasulti mo Ate Pres?
1: Nadama sa ambog ni Pedro nga butbutong nang dako.
0: Ate Pres?
2: Ah.
0: Unsa imo hang masulti aning atong sender, Doris?
2: Kana kay iya manamban ha. May katungod gud siya pagbadlongan ang unsa buhaton. Dili iyang iya gyud na follow up pon unsa mga lihok niya. Nya iyang isumpuan oy dili ha dili. Inanaba, para di magkapadayon sa entinguha. Kalisod lang ka ng mga hambog ka niya, wadi ay to.
0: Sakto, ginati, pres. Pareha, Pedro, ng hambog nga siyang pakaon. Yan, iuli, di sila.
2: Mauna.
1: Ulusutupan.
0: Ulusutupan.
1: Hindi kinakita ko siya. Kaya nung mga mga taga. Hindi
0: kinakita ko siya. Bam, otsaw yung kasulutin mo na basahir, bam.
3: Kanyang iyang kahimtang karon, doon ay panurtihon bitaw nga na kaya naman kataguliat ka ng magpamisa bito sa simbahan. Ang ubang paat, malitan, pumutan ito, pamisa ka sa ka ng mga imong mga mahal sa kilabuhi nga may taliwa na. Doon ay ubang pari nga dili mo sugot nga nagpamisa ka nga dili ka mo tambong.
0: Nabi ito, kinanglang yung gano'n naman.
3: Panulitan, pamisa ka sa imong lolo, sa imong lula, unsa orasan na misa, sir. Ugma lang, alasay sa buntag, unsang kuwan na dawa, Lunes. Inigog ba inigmisa? Gusto sa pare kanang nag mga gidetali mga ngalan na apo ka ni tambong.
0: Mao gid sakto ba?
3: Karon. Karon ako sa pambitan ha. Habakuk.
0: Ha? Habakuk. Ang Habakuk.
3: Dili kaning niya sa prophet ni Habakuk. Karon ba kadungog kan ni propetahan. Habakuk.
0: Propeta na siya.
3: Pero tara mo niya sa Old Testament. Habakuk Kapitulo 2, versikulo 4. Ugmao kiniyang mensahe, kadtong mga dautan, dili mabuhi. Apan ang mga matarong mabuhi, kay matinumanon man sila sa Diyos. Laom ni siya.
0: Laom.
3: Laom ni pagkasulti.
0: Aras babawi, aras
3: babawi. Laom ni pagkasulti. Yeah. Ang ako ning gibasa tungod kay siya, isip presidente sa kapelya, wala man siya magtamod sa mga kalihukan sa simbahan. Entonces, ang iyang pagka-presidente sa kapelya, sa gulan pa niyang hambog, ingunaan na nga doon ay mga entertainers na hapit kayo mapasok. Matagman man ka. Matagman man ka sa imong gaimitar.
1: Siya pa may musalida.
3: Sa ato pa, ang iyang maayong dungog, patay. Ang iyang maayong matagman siya. Munang gingon ako dili nga. Dili nga mamatay nga wala din na mo ginhawa. Akong bupasabot pa nga, nadaot ang iyang dungog. Tungo sa iyang sobra ka pang hambog paruma-ruma siya kasi mo bayad, siya mo kuhan.
1: Tatoy yung kumpari mo bayad, di niya pa bayad.
3: Mauna nga, iyon din nga. Apan ang matarong mabuhi, kay matinumanon man sila sa Diyos. Isip presidente Gukos Kapilya, ganun, mahibaw magkakonsay kalihukan. Novena, day one, day two, doon na ba'y kandila magamit sa nobinaryo, doon na ba'y painit sa manabtan.
1: Doon na ba'y ihatsa ka ng mga buwak sa
3: Ingon na kung presidente ka sa kapelya, ingon na mo dapat kang mga maglilingaw, o magklaro kayo, malukupag pangutang dito sa mga silingan. Muna akong ibasa din, Habakuk. Karungkadungo ka nga.
1: Habakuk, na Habakuk na kay maluto, Habakuk.
3: Ay, gulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul mo pag
1: dinding mo sa mga
3: okay, so, Mike, nanawag, okay. Hello, ma'am. Kanigulan, nanawag din. Katubak mo yung namgulit nga. Katutagiya ba sa tinda? But, napasalamat na may ma'am nga ka nang ang amuha bang kikunigulit nga panyawan. Pwerte malaghana, di si mumutika di ay. Salamat kayo na si Ma'am Pamela. Nag-recording mo Miss Goliath, ma'am niya. Among ako siyang gingna nga pagana ko sa imong butika, akong gipungutan ang imong kuan kanang imong mga staff nga nga nung manang mubo managlawas ang panyawanang, yang gulia tagas siya, dira spikas na istante, oh. Nga, matupras yung mong stop, nga manglugsong kuno sa bukid, kusog yun ang halin sa tanang haplas nga dahil sa mong butika, kana ko nung panyawan. Nga, si Gulyat pero oh, si Gulyat man may endorse nung sa Ate Priscilla. Salamat kay Ma'am Pamela, ha? Thank you. Thank you si Ma'am Pamela sa Woodsville Pharmacy sa Usop. Thank you. Mauto Gulyat, kanal ang kaning ingon aning is si Presidente ka sa Kapelya. Naagyod ni mo pareha ng doon ay meeting sa sepa. Uy, naibaw ka ba Gulyat na doon ay sa kalugar ng Kapelya gisira?
1: Ano ba? Gisira ko saan. Sabi pwede na. Mura di tindahan.
3: Di lang kumusultik asa, ha? Di pasira sa paro... Pa, pas... Paro, di na kukalit ako.
1: Pastor.
3: Sa, pa, dili. Kanang
1: sa... Parokya.
3: Kura paroko. Ah. Di pasira kay ang presidente, wala man yun o'y power.
1: Ano ba?
3: Ang tresurer na may magbuot.
1: Ang nindo ta?
3: Ang tresurer na may magbuot. Unta. Di limang po ng tresurer. Kilupigong na siya itong mga... Yala mga hinanib.
1: Ah.
3: Dili mo pa huwag po bangko. Ayaw ko nung ihaya ang minatay diha. Kay madaot ako mga siya. Kami yung... Ano ba?
1: Tulas lang kung naihaya.
3: Wala na lang ipa... Ipa si Raspare. Di lang misahan. Kay gubot. Dili man sila maminaw.
1: Pero kana biya ko nung Kapilya, Bam. Dili magiging ko nung pwede hayaan. Si Father Josue gisulti ana. Kana Kapilya, ampuana na siya. Dili ayaan. Lahi mo na. Giunura lang ang anayaon ko no. Tungkol kay Way, lain ka ng mga pobre kayo. Tungkol kay Way, lain kayaan. Gamay balay. So, ana lang ibutan sa Kapilya. Pero, kung anong giyo ko no, dili ginapahayaan ang Kapilya. Kay anha man din ha ta musangpit magampo tas Ginoo.
3: Pero tingal ng mga simbahan la no magbutang gyud sila driskili do kanang para sa taon mortuary
1: kanang ray mo. Mortuary.
3: Oh, de ko.
1: Dili gyud sa suot
3: sa. Oh, are no ina tingal. Balik ta.
4: Karon.
3: Ma kisa tingal ni Sender.
1: Dures.
3: Bro. Ma'am Dures kanang katong ingon ni Ate Priscilla kanang sumpuag gyud og wala na mahasubay yung kalihukan sa imbana kay siya man ko presidente sa Kapilya. Gawas anang wala maandam ko magplakaon sa mga entertainers ang inyong Kapilya mga donasyon natarong ba? Natarong ba ang inyong monobinaryo ni meeting sa parokya tawgon ra ba ng presidente ko aba siya? Og salamat sa pagpadala tay dulumanon.
2: Kola ko ang parcel dihan.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
7: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di imong giampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
6: Unsa?
7: Angel, dukay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
6: Hoy! Attorney Mervin? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing ta.

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Huwag karong mga higala. Aniya ang sumpay ning nang ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Mine on when I'm on. We can try. Ano mo man yung pagkibati? Nganong happy man kayo kung ano message siya ini? Nganong kahilakon man ko? Naunsa di ay ko? Naunsa bitaw git ko eh. Wala ko kasabot yun. Wala yun. Di ba ko ingon ini sa una? Hagpera man may kailan ni Mervyn. Pila naman katuig. O inana naman sa siyadaan nga maingon. Amping, pahuway, etc. etc. Pero di rin magyong ko affected. Pero wala masato na ako. Ngunong karon ako naman ang kitagaan ng pagtagad. Noon sa di ay ko.
2: In love naman ko kang attorney, good. In denial ka lang.
1: Ha? Tinuod ka ang gisulti ni Irene? Pero sa may nasuod sa akong utok. Ngayon na in love man ko niya in town. Uy, for Diyos, for santo!
3: Hiray lang, ha? Okay. Gunit lang na ako.
1: OMG! OMG! Nainit ang akong aping hugtunggan!
3: Ayaw paglihok. Akong pahiran ang ketchup kaya naabot sa imong ilong.
1: Hala, uy. Namarog naman niya akong balibo nga nagkuna ako na.
2: Sharon naman, sad. Huwag yun ka makakita sa effort ni attorney. Huwag yun ka makakita sa yung tinanawan ni mo.
1: Oh, nakakita man, uy. Pero, tingana naman ganyan siya sa unang rin ako. Pero wala man ganyan ako pansin, ha? Nga karuna, nausa naman ni. Wala naman kong ngayabag in, eh. Pero, no. Bisag tinuod pa rin tanan, di ko pa da, inis tama, di ko pa da. Ibutang na lang, be, nga tinuod yun nga. Nga na-inlove na sag ko niya. Ew! Di ko pa da, uy! Hey, asa naman itong sa amin, ha? Asa na to, ha? Oh. Ha? Oh, Angel, ha? Oh, ha? Naa, nag-atubang ka na gano'n ang dako kayong samin. Klaro, git kayo sa imong dagway nga mura na kag nayabag. Sultihin mong kaugalingon! Pagtarong! Oh, wala. Muli na akong dagway. Muli na inlaban ni Mervyn. Nagkayano ra ng dagway, ah? Napaybuhok? Nga mura kaaway sa sudlay? Napainaw nga galuspad lang? Hinuon, pagwaro mo sa kong gawa sa ospital. Pero, murag mawa naman ganda akong dagway, bisan wa pa ko ma-ospital. Oh, no! Kataas na ba ini akong monolog, ay? Mura naman yung kong napraning ining karakiha. So, kung tinuod yun nga na-inlove na ko, tinuod sa di ang panultihon nga ang kugma? Makabuang?

0: Han! Ang dam ng pamahaw!
1: Mmm! Kaumots kape, oy!
0: Una-una lang, Han, ha? Kaya ako pa nga tuon si Angel. Paniyo na lang to na ako.
1: Tuwagin na lang.
0: Ganin na rin ako nagsigpa na wag. Magsigira, Gring.
1: Awa pa magmata.
0: Pero, kinahanglan naman good siyang mumata. Kaya doon na besi, tumaroon niya tambal after breakfast.
1: Ah, oo, day. Gitugon na bigday kang attorney, no? Prado mo check gito niya. Na, huwag ipalibak. Nanawag na.
0: Tubaga lang, Han. Ing na nga, padong na kong anto ni Angel.
1: Ah.
0: Patawagan lang niya balik.
1: Hello? Attorney?

0: Angel! Angel! Uy, buntag na, uy! Mutumar pa kagtambal after pamahaw! Angel! Hala, uy. Wa pa mang gikisaw sa sud? Sa iyo, magkitong datong magmata tong bayhana. Dugay kasi ang nakatugabi eh.
1: Uy, uy, ganong cry-cry mo na among baby? Hmm? Ayaw na cry-cry, baby, ha? Tora mo si mami sa imong mami ni ng Angel. Ubalik ka mo to na yun, baby.
2: Hmm? Han, naghilak lagi na.
1: Lagi, Han. Ang pagmata niya, hilak mo dayon.
0: Puno na tingaling diaper, ana. Dali, Angel, Marie. Dali, tanaw ni mami imong diaper, ha?
1: Ah, mo day tingali. Puno day tingali ang diaper, ana.
0: Na, puno na gyud.
1: Haskang. Pangaag din ni daddy ni mo, baby. Uy, huwag mo dahil kagets.
0: Lagay ko dahil per handi.
1: Tod, nagmata na si Angel.
0: Wala na.
1: Saan man?
0: Mao man din nibalik ko kay magkuha ko si Awi. Huwag pa man magmata si Angel pag, kuan, pag ato na ako. Mingaw pa man kayo dito.
1: Uy, hala.
0: Ikaw na lang tiwasog ilisog diaper ni Angel Marie, oh.
1: Tiwasog na lang sa gunahan. Kadiyo, trabito kayo na.
0: Ah, sige, sige. Tiwasog na lang ni Nako. Oh.
1: Kinsa may... Oh.
0: Si attorney?
1: Wala. Ni anhigod si attorney?
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
0: Ato, aday yun, Han. Ablihing gate. Tiwaso na lang rin akong ilis o diaper si Angel Marie.
1: Han. Lagawasan ni attorney. Ni Arie, manggad.
0: Siyempre. Na-worry gitsa siyang mahal. Diba, Angel Marie, no?

0: Mao na ini tabo attorney. Alangal gyud gamay tungod sa bata.
1: Okay ra. Way problema. Nya palihog lang ko si Awi be. Ako na lay po kayo ni Angel.
0: Ah, okay attorney. Sige. Uwat ka dito ha.

0: sama nih. Wih, kesapa, Pak. Kesulah. Ketunggun, Pak Kaita. Namanya menutup. Nggak aku ramai utang usah dini. Si air yang tinggali. Dona mandi si Yawi. Kadayot. Nana. Mukaw na tingali ni Pamahaw.
1: Good morning.
0: Oh. Uy, meron naman ka.
1: Good morning, uy.
0: Kinuupo. Kaumot niya. Samtang ako. Ha? Diyos ko. Ala no. Ala. Kikulbaan mong kukalit. Kakusubay ni kulbaa. Di kako atakihon ini. Ha? Self, self, kalma lang. Kalma lang, self. Ah, oh, kalma. Si Mervyn rana. Kalma lang, self. Dili na si Andres mula. Ah, oh, kalma lang, cute, self. Kalma lang, cute. Relax, kalma lang, cute.

0: Naligo pati nga lito, attorney. Adun lang tas bahay na aron makapamahusad ka.
1: Wato na lang ako siya.
0: So, nalagbalik dito para makalingkod ka. Nagbarog ramang ka din hiwi.
1: Ay, okay raw eh. Magsige naman sa kuglingkod doon niya sa opisina.
0: Sige, attorney. Kaya ako na lang sa tong... Uy! Humot na to, sino?
1: Nagluto siya?

0: Mga on na.
1: Diretso-diretso ra man kagluto eh nga apil man unta kas giandam na kung pamahaw.
0: Oo, pero
2: wa man kunin mo maapil, Irene.
1: Ay, no. Sige, uy, pamahaw na mo. Mabalik ta ko sa amo. Enjoy your breakfast.
0: Hoy, Irene.
2: Wow. To see no with sunny side up eggs. Mo na pirmi ni mong andaman sa mansion sa una.
0: Sige na, mga ano ta. Kay mutumar pa kong tambal.
2: Okay.
0: Ikaw na lay timpla sa imong kape.
2: Sure.
0: Nganong ni Ari ay ka?
2: Tubagaw na.
0: Si Rona naman sa niyo. Hello?
3: Hoy, Angel! Next week na nga akong kasal, ha? Tunga ba ya, Jude? Dad as attorney!
2: Usan ba sa iyang tuyo?
0: Nagpainumdum sa iyang kasal next week. Pakuyogon ka.

0: Imagine, bisan sa kaapiki sa yang oras ni Arigudia para pag-check ni mo. Oh my God! Unsa naman ang gugmaha, uy?
1: Pwede, dili lang ka magsige kisgutan na, Irene. Kabuhi, unyo ko basta magsige kagisgutan na.
0: Di, manggod.
1: E nga na, manggiguna si Mervyn sa una pa. Una man ko makuratan na, kinaanad naman ko. Wala maginay mali siya, good.
0: Hangtod karon, maura kit gyapon na gusto nimong ipatuon sa imong kaugalingon? Unsa man? Ana nagyo ka motuo sa tanan akong gisulti kon uwahi ng tanan? Kon usa ka adlaw ana, makahibaw na lang kang kaslo na sa slain kay gikapoy na sa gukod nimo? Mao ba na imong gusto? Ha, Angel?
2: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling. Tonight.

0: Mga igala, at ang iang sumpay ninyo ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaray. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidale Yara Nakurda. Gidalit kaninyo sa RMN Drama. Your torch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
3: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka na ang gwata sa banggo! Pagtali! Agwardya! Grip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Mami! Ayaw! Ayaw! Inagyan ako, anak! Ayaw! Ayaw!
2: Kidnapping. Kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Tano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ang musika? Kisoy!
6: Pagkakaw na nos ka na!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical score, Randy Nakurda Tayo. Soundman, Aldwin Nakurda. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Pongshi!
9: Angeline!
8: Sulayi!
9: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Ding! Ihab na yung ding!
2: Ding o ding!
3: Okay, sir!
1: Ihab na!
3: 1, 2, 3, go!
2: Hala! Igo!
1: Oh! Igo, gyapon!
2: Ah! Ah! Huwag katingog!
1: Punggit!
2: Hala! Hala! Igo, gyapon!
4: Paldona! Paldona! Daog ko, kumpadre! Naigo ni Federico, lima kabutelya!
2: Hala, pildi ka, sir!
1: Okay na, okay na, okay na!
2: Okay na ka, sir?
1: Mutahan da!
2: Mutahan
1: na? Ah, kumpadre! Mukubra ka na! Dali, padool!
4: Oh.
1: Okay na.
4: Kumpadre, sorry ha. Sorry kayo, pero... nahimo ni Federico, ha? Napunti niya ang lima kabutilya. Gagmayang butilya sa softdrinks.
1: Oh, saludo ako ni Federico!
5: Onsa na, Abel! Onsa man! Ha? Makatugbang ka ba sa kong gibuhat? Ha? Makahimo ka to!
6: Lisod kayo to, sir. Ngigo kayo ka.
5: Kawantay ka na. Sa to ba? Surrender ka na?
6: Kuan kining...
5: Pagsulti! Surrender ka ba? Ano man, magkahimo ka ba sa kong gibuhat? Ha? Butilya si gagmayng soft drinks. May akong naigo! Ang soft drinks nga ginganlan pa yung sakto! Nga gagmay pa kayo! Mugbo pa kayo! Mga 3 inches ra ang gitasun! Magkahimo ka!
1: Abel, Abel, may katugbang ka ba?
6: Ano naman pa na ako, sir. Buraglisor matingali nga maapsan ang abilidad ni Senyorito Federico. Saludo ko sa akong igsoon.
5: Ah, ha? Wako igsoon, buwang.
4: Uy, Federico, iyo.
5: Ah, ang gawin ni Kanahan? Baya. Mga angkon man. Mga angkon ka na ko.
6: Sorry, Brad.
5: Aka, leche! Leche! Baya, pikante nga.
4: Federico, iyo.
5: Magkalagot mo na din.
4: Saba.
5: Pabilib ka, ha? Pabilib ka sa imong pagpunting ka ganina sa usaray lungag. Karon! Nasuta ni mo. Ha? Kung kinsa yun ang may laki na to. Kay, makita magin ako. Kita magin yung pagpunting na ko na tumba na ko ang lima kabutili niyang gagmay. Ngunsa man, surrender ka?
6: Suway lang kong, di pa kong surrender.
5: Yamatra! Ha? O sumay mo ba ton?
6: Paabot lang, paabot lang. May kuhaon lang ko, ha? Paabot rin, ha?
5: Uy, saan kayo yung buhaton?
4: Oh, Federico, iyo. Tanawal si Abel. Tua. Tua, dapit sa may gibutangan sa lima kabutil yung gagmay nga butil sa soft drinks.
1: Oh, doon, nakita na ako, kumpadre. Oh, unsa magkaya ang buhaton?

0: Abay, masaunan mo gagawin butil yung subdel, sa?
1: Ah, gamito na ko, bay.
0: O ba? Oh, hingi ko lang yung pinili ko, grabe.
1: O, oh, teong, saludo ko, hingi ko kayo siya.
0: Wala, eh, hingi ko. Di agit pa kanya.
1: Ah, di lang tamo tupong siya ng abilidad. Ah,
0: ha?
2: Ako, Abel. Suway ko, bi.
0: Oh.
1: Kung sa'yo suwayan mo?
2: Oh, kanang, palinyahon sa dang lima kabutila sa soft drinks. Suway ko kung makaigo ba ko.
0: Ay, ay, porbida. No, rindo. Tinasambot ka, suya, sumarang ganiwaan ni Dexterly. Iknat, magaling kilay, ganyan.
2: Ma, basag dito siya. Eh, bahala to siya. Basta kayo, masuway ko.
0: Okay, okay. Ako yung pahimutang, ha?
2: Sige, go.
1: Kredit lang. Gamit ka lima kabutilya. Kuhaan saan ako sa tabon, ha? Kuhaan ako sa tabon. Tansan ba? Kuhaan ako.
2: Uy, uy. Nga naman ang gipangwa mo na limang tabon. Kanang tansan ba?
1: Walang guna, walang. Ako lang yung pahimutang. Usaman, kining aking pahimutang, 15 meters kaya po ng gilayon.
2: Sige, okay.

0: On sa? Mucha lin sigo siya Bill.
1: Dili, dili siya Bill. Sir Federico, out nyo rito. Dili, si Charity.
0: On sa? Oh, baya, no? Si Bati, di ay ugnaw?
1: No, saban, gani na yung ka. Oh, pretty lady, probida. Bati ko nga prison tandoa niya karon. Nabati na hinugnaw.
0: Sagil ko, ha? Sagil ko. Pagilabot na.
1: Kalit-kalit, balimbing-balimbing.
0: Ay, pasahilong mo lagi ha? Sagil ko.
1: Probida.
0: Oh, tara ko na, huwag makaigo, basta charity.
1: Anong nihilong, anong nabati magnaw, be?
0: Ihilong mo lagi ha? Ihilong.
1: Ibong ano ko, ano eh. Probida.
2: Magira ko na charity.
1: Ah, ay.
2: Mutsayan siya ni Federico? Paka-uaw lang siya.
1: Ay, mutrahe lang siya. Mutrahe lang siya challenge, mamarga.
3: Oh, kumpadre, kumpadre. Nakanungog ka, nakanungog ka.
1: Ah, kumpadre, kumpadre. Hoy, ringgod.
3: Muta na ako ka, kumpadre.
4: Oh. Dalaw na to, abilidad ni Charity. Guwapara bang pagkabata.
2: Alaw ba? Oh, sige. At ano lang ka ni Rafael?
4: Darling.
2: Namina ko, Rafael. Nagselos ko.
4: Darling, sorry kaya. Ikaw ba?
2: Handsaman, mabaya nila ko diri?
4: Ayaw, darling. Ayaw. Saman na siyaw.
2: Gipasakitan ko ni mo, Rafael. Gipasakitan ko ni mo.
4: Sorry. Sorry na gani.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud isang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulaypod ang Bagold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Nanette Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
11: Original Koi Herbal Capsule.
13: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
13: Wow.
14: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
13: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Guwanta pa!
3: Kumpadre, si Charity Mureg mo challenge kang Federico.
4: Oh, why problema, kumpadre? Unya on samahan, ha? Makigpusta ka?
3: Walang una, pare, walang una. Listen, i-break ang record ni Federico. Diba, Federico?
0: Correct!
1: Ay,
0: pero,
3: mo try lang yun si Charity.
2: Feeling great sa nabayhan na. Pabilidad, sad.
3: Yes, Miss Marga.

0: O ka, o, o, o, day, saan mo ka? Ready na ka? Char.
1: Ready na ko.
0: Okay. Yap na ko, ha?
1: Okay.
0: 3, 1, 2! Ayay! Say go! Wadi ay! Ayay! Good, punggit!
2: Wow! Igo! Oh, oh, oh, very good! Naigo mo! Tulo na ang igo! Tulo ang igo! Oh,
0: oh, oh, oh, oh. Ayay, ang usa! Ay.
3: Para, sipiat na! Duha na kasipya! Ha, ayaw na nagpatugay na lang tuga-tugari, ha?
1: Tulo na gida!
2: Okay na gyud na kaya na, Charisi. Okay na gyud na.
3: So, ako gyud ang kampiyon. I'm the champion.
0: Kampiyon? Dili pinag yun, sir, kay napa may lahi mo challenge si Mayabel.
3: Si Abel Bayot. Oh, come on. Ayaw na lang. Ha? Di na lang tingali siya magpatuga-tuga pa.
4: Abel, ay. Try mo ka. Sige na, go.
2: Sige, suway lang ko, suway lang ko.
3: Mo challenge ka? Yamat ha? As God do gano'n mo. Ah, sige. Inting, pagkali. Ah, sige na. Linya, ilinya na.
0: O siya, ilinya, sir.
3: Mga butilya.
2: Di lang gumagamit na ng butilya, Brad.
3: Uy, ayaw lang kita ang Brad lagi. Bida sa nimo. Nimalamin nimo. Let's see. Let's sing gatas.
5: Abel, ayaw na lang sa tao ka o Brad.
6: Sir.
3: Ah, ma-challenge ka? Ayaw pa sige. Pagkarpar niya.
2: Kanit lang ha. Ako sa impaymutang ang akong gamito nun ha. Diyaw na mo.
4: Inting. Masa di ang buhatun? Di siya mo gamit o butili ako nun.
0: Oh, sa pili gamito, Nipman.
6: Oh.
0: Oh. Uy.
4: Nagunsuwa niya siya.
0: Sa pili gamito.
4: Tanawa niya niya. Tanawa. Iyang ipahimutang. Ang. Uy. Ang mga tansa mo na sa soft drinks. Hello?
5: Uy. Nagkuha siya og bani sa saging og
4: ang mga tansan iyang giugsok sa mga bani nga pinatakilit og nidot ang tansan na ay tibarog kay nidot ang kilid sa bani sa saging gilinya lima ka tansan
0: lono
3: uy yaman tagad saan mo niya na
2: okay ni ana siya paingon dere. Si
0: Abel! Bay!
4: Oh. Abel, so na rin mong lima katansan, oy!
2: Bainting!
0: Bay!
2: Ang bibistula, bay.
0: Aha?
2: Kanang, so ayan ako punting kung maigo ba na ako ng lima katansan.
3: Unsa?
0: Ano? Alano?
4: Grabe! Unsa?
3: Ha! Baya ni mo! Tawon sa sobra, binimong hambog, Abel, oy! Sobra! Over! Paya kay hilas ni mo! Lima katansan? Puntingo ni mo? Ayaw pa ito gabayot, eh.
2: Kaya lang, ha. Inaw na akong tubig.

0: Oh, mas naman kang ginom tubig. Siya naman. Ha? Okay na ka?
1: Oh.
0: Ha? Imog yun ang tinudon. Putingon yun inumong lima katansan.
1: So, ayan ko lang, bainting.
0: Bayo, no?
2: Abel, Abel, kaya mo!
1: Try lang din ako, sir. Kining pawa lang stress ba? Lingaw-lingaw lang, good. Patriling ba?
2: Okay, okay. Pero, pag-iturag ko sila, pusanay.
0: Oh,
1: unsa, sir?
2: Mamaway ko. Mapusta ko.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
0: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
8: Basin ba yung mabatan noon kung balik, ana, ha?
0: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako, nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
0: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga souk

Mga higala sundang uban pa mga sumpay niyatong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: sina usab, pagdalit kaninyo ning sukilanon.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan din ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Apanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
0: Kung mahilo na ang

So gilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyo mabati sa dili madugay.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Productions Center.

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Adlaw, makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.

0: Dagang istorya! Ganda pagpuyo! Pagpuyo! Nakuha ka ba? Ma'am? Nay?
1: Ni asa day ka, ma'am? Maugi akong pag-abot, nay. Eh, pasensya na ka sa kong apo, ha? Dili man gid ni siya maldito, ba? Ay! Pilo! Unsa man ka! Marika!
0: Nay?
1: Nanay, bito!
0: Nay! Tiglo siya na siya kasi kong tungga, nay! Ha? Dagag itaw na tanaw na ito, nay!
1: Daghag tao!
0: Kikitawaan ko nila, oh!
1: Ha? Mauaw ka nila, niya huwag kang mauaw ni Ma'am Denise na nakakita ni mong nakakita na sa taggubot, ha?
0: Sus! Pitawish!
2: Ma'am, wadyo ko sa akin ni Ma'am, ha? Sige na muna, Ma'am! Kita mo ito, ha? Siya mauwi na numbag! Mabigyo ko mang hilabot! Trawa ko mga amigo, oh! Oh, kumita tao, nakuya pa na, hanggang doon!
3: Piolo, I'm so disappointed.
0: Ma'am, si...
3: Muna na ko ninyo, Nay.
4: Wa na ka paminawan ni Ma'am, no? Giko amang...
2: Aray! Sabi ko, kita gato na si Niso! Giwitan sa kukusab!
0: Lami yan yung banggi ko, no?
2: Nagadugo akong... nagadugo akong si Mod! Aray!
1: May gani ka, giwitan ka na! Ako pa ito, gisanta ko na tika! O ikaw lalaki, ha? Dari ka, mamaulit to sa truck.
0: Nay, kundok ko, Nay.
1: Mauna yung mong giingon ganina, nga manong maundok ka. Pero niya ka si Skina, nangita kag away. Magpauli.
0: Nga, Nay.
1: Magpauli ka o dali.
0: Tara, Nay.
1: Oh.
0: Nanay sa doy.

pocketsile kala inan. Dili lang sila sa itsura man nagsama. Parihas at silang batasan. Mga init o guwan. Makalakot. Dili ko angay mo talikot, Rizzo. Gipag-exultihan ko unta siya. Pero nahinumdum ko ni Paolo. Ingunog sa nakita ko na usab si Paolo nga doon niya. Kung giunsa niya sa pagpasakit ang babae samtang iya kinigigamit. Ngano bang bisag nagpalayo na ko ni mo, Paolo? Nagsunod-sunod pa man gihapon ako ang imong itsura o presensya. Papahuwayan ako ni mo, please. Kaya na kong sayo kaghikog mati ka. Tingali. Kinahanglan akong mubiya na usabi ni Napita. Humanon ko na lang ning maong school year. O bubalhin na usad kong laing Napita. Kinahanglang likayan ta na usab ka, Piolo. Pila kabuan na lang ako ang tusunan.

makalla gott med jag är nu. Nagsigga po magkapon yung akong mata. Sa tungang gabi ina. Kung nakapangundok lang unta ko, nagakwarta unta ko lang. Katigis potensya, no? Ang nakaingon ini ba? Likay ganit ko samok, pero ang samok magima yung padul na ko. Kamakalagot pa ini eh. Discouraged to samot nang ko si ma'am. Hey. Ano? Ma-discouraged man? Nga umasag ko manguyab niya. Nanguyab day ko, nga man. May pwede. Kagusto ko, pero hindi kapanguyab. Kibaw day ko manguyab. Wapagani ko kasway sukad ng manguyab. Ahak ba yan eh? Ahak ang yan eh. Kasagsamog eh hindi eh. Ganun na maistra mo sa to siya? Kalagot ba yan eh? Piyong tabi. Basta lagi di pa kumakatugon. Ay, kalisod ba din yung ma-in-love eh? Oh, huh? In-love ko?

Hala ha. Doon ka nakaayo. Pero nagsigire kay kong pakuhin apay. Murabi ako kay kapuhi. So kaya ginaabot kay din dapita. Wa naman hinawon kung mahinom ito nga nakatugog taro. Bisan pa man sa kapuhi sa kong lawas. Wa na ba ito na akong maduaw sa kapitan kanina ta? Maayo lang ang nag-iatiman lang siya ni Potensyano. Ako naman hinoy makonsin siya kung dili na kumati man si kapitan. Kaihiyon na lang hinoon ko ha. Sa mukha, gilinig kaihiyon na ito ang gabi. Yan as kawas ang banyo. Mangihit na lang ko. Bisulad ako ng antusong kutob mo hayag. Ang sabasay akong kadlokan ng gawas.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain!
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
3: Ngipin ay Max Salaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
1: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
1: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS!
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib!
7: Kinuo ko. Dinig ito siya tugon sa pultana. O daling bidakan diyan ng abli ko. Unsa o naman lang kung sa akong pag-abli may kalitsyaksod. Mayo na lang ganit kay bidakan sa ni. Kawatan ka itong tawahan na. Kinahala patauran din akong suga din sa gawas. Sa akong gipuyan. Aron dili kayong ngit-ngit panahon sa kagabiyon. Pailisan ako ugma ang punder na suka. Oh, kinsa man siya kung masuko. Ah, bahala na. Nadlok na hinuon ko magawas. Mag-antos ko inis akong kahiyon ron. Kaya para ba muhayag ko eh.

0: Naandam na ako ang pagkaon ni Kapitan. Gitabunan na ako din islami sa aron. Sayo na lang para niya o niya pagsungkap kung gutom mo na siya. Natuog pa man. Sayo sa kay kung nakahikay siyang pamahaw kay huwag mo ko'y tarungtog tungod sa nahitabo gabi eh. Magsigim akong mata-mata. Kituka naman hinuon kong sayo eh. Mubiyan ako din sa ila. Karon ko matog na adlaw na. Unya na lang sa kong magpalit o bumbilya para sa suga sa gawas. Mayo na lang gani kay Sabaduro na. Liliyon sa ako kapit si Kapitan sa iyang kwarto. Sa dili pa ko mubiya. Maayo ang dagdahinanok paghihapon siya. Oh. Wa siya siyang hitaanan. Hain man dis, Kapitan. Abi ko natuwag pa siya kay... Wabi nagtikaw-tikaw kanina sa kong pagsuot din sa ila. Milahos malang kong suot kay mayawi mong kuspultahan. Wadi siya din eh. Ah, basig na asaban niyo. Suwayan ako. Kang ara ang pultahan sa panyo. Maliliran ako kung may tao ba sa suot. Oh. Wait daw. Hain mo dis, Kapitan. Ay, kinuo ko.
1: Potensyano! Potensyano!
0: Oh, huwag magkit siya makamata nga ganina ramang kung nagsiging manuktok din siyang kwarto.
1: Potensyano!
0: Bahala na. Suwayan akong abli ang iyong pultahan. Kung wabi ilak. Ah, wardi ilak.
1: Potensyano pag...
0: Oh. Wasad siya din siyang kwarto. Hain man di sila. Imposibleng nag-uban silang duha sa pagpanglakaw sa iyos buntag. Mahimong wala sa makaulis Potensyano gabi eh. O wala sad siya makabantay siyang apuan. Pero, asa kuman ka pangitaon ron si Kapitan?

0: Hoy, asya man day kas kapitan paingon.
1: Pasensya na, nay ha. Ni ako paingon ninyo kay kamura man gid ang akong suodin higod.
2: Hala, suod ko no me.
1: Kamura gyud ako masangpit nay. O dili sad kayo layo ning inyo sa ilang kapitan.
0: Ay, wa nay problema dinis, way problema. Ay suod baya na mo nas kapitan. Ay pastilan hain man day katong tawhan na paingon. Ay, Pilo. Ay, Pilo. Naun siya ka bang nagsige malagag tingsi diyang nagtutok ni Ma'am Dennis?
2: Ha? Nay?
0: Tabangan ta si Ma'am sa pagpangita ni Kapitan. Kunhain na ron paingon.
2: Sa magkikaprisko ang iyang naong sa priskong hangin sa buntag. Dili makapuol tutukan.
0: Hoy, naunsa ka? Oh, naunsa ka? Naunsa ka?
2: Okay, nay. Ano makapak magagabaga?
0: Lihok na diha!
2: Ha? Huh? Ngano ganito, nay?
0: Ay, nayabag naman ganyang bataa. Ay, ma'am, pasensya na gud kay ka, ma'am, ha?
1: Tingalig, may buhaton pa si Piolo, nay. Mahimong mangayot na lang kong tabang sa ubang silingan.
2: Ha? Dili, dili ko busy. Si Kapitan to, no? Oo, si Kapitan ang pangitaon. Si Kapitan.
0: Nayabag ka ba yung bataa ka?
2: Si Kapitan.
0: Sige, magkatingsi diha.
2: Ako na'y bahala nga mangita ni Kapitan, nay. Dinhila mo ni ma'am.
1: Mag-uban ta.
2: Oh, sige, tara. Nay, ato namin, nay. Ata na, ma'am. Mangita na ta ni Kapitan.
0: Pag-amping mo, ha?
2: Oo, nay. Ampingan na ako si ma'am, nay.
3: Naamoy kapi. Agay.
2: Clover?
3: Kinuo ko.
0: Santisima! Kadaghag bunog sa imong naong!

0: Ang RMN Drama, Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran, Melanie. Apanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kung mahiluna pa ang panahon.

Sugilanong ni sanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: Ang RMN Drama, Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Pisanti ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing bilan eh.
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawato ang kamatuuran nila ni. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kung mahiluna ang

Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: Anime News. Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa tumabalita, pag-angkat o premium nga imported rice, gihunong una sa Department of Agriculture. Seguridad sa tanang pribado o publiko matunghaan sa Dakbayan sa Sugbo, ipasusi sa konseho sa syudad. Bagong hepe sa CCPO, dili una mupatuman o lahugay sa mga kapulisan sa Sugbo. Samtang CSWS, prioridad ang paghatag relief assistance sa manasunugan sa barangay Umapad sa Dakbayan sa Mandawi. Mokadto ang headlines.
0: RMA News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: and polycopper. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oras sa Niway HP, alas 12:44. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Adlaw ang Sabado na sad mga kasama, Hulyo 4, 2020. Kini niyo ubos nga alaga, the Rajuman RV Veloso. Kumusta man ang ato ang mga kaubanan, mga kasama, mga idol. It's a beautiful, beautiful Saturday afternoon. Nakakaon na ba ang tanan? Inspired kaayo ang tanan? Tungod kay kagahapon, nanambong taon mi sa nindot gyud kaayo nga kasal ni Idol Tweety og sa iyahang kapikas si Sir Kent Toledo. Congratulations sa ato ang newlywed. Nagtag-ano na ko ang pinakabibo kagahapon. Nagpundok yun sa lamisa, pinakaluyuhan ba in town? Pero taga-DYHP. Mailhan, mag-yudin mo, oy. Wa man tami magprograma pero pirting pangatawa. Mana no, congratulations sa ato ang newlywed. Nya sa mga bag-o sad gikasal diha, congratulations mga nag sa ulog sa ilahang anniversary. Mabag-ong ni graduar, congratulations. Happy birthday sad sa tanan nga nag-birthday. Kumusta man inyohang semana mga kasama? Hinaot nga naa mo sa kapis kay sa inyong panglawas ug padayon ang ato ang panginabuhi. Sa ato mga kananan, sa ato ang mga karinderya diha. Ayong pagpaminaw ninyo ingon man sa tumatrisikad driver. Ato ang mga public utility vehicles, maayong pagpaminaw. Ato mga pribadong sakyanan. Sa bisan asa man nga suok sa dakbayan sa Sugbo, sa probinsya sa Sugbo, o sa ubang bahin sa nasud. Nakipusab ang ato mga overseas Filipino workers, maayong pagpaminaw. Dili na ta maglangay pa mga kasama, nga doon na ta sa unang detalye sa atong balita.
2: DYHP, Tabak, RMN, report.
1: Gipahunong una sa Department of Agriculture ang pag-angkat og 5% broken imported rice. Iniaron nga mahatagan og dalan ang pagtanom sa mga Pilipinong mag-uuma sa palay og ang pagpangandam sa ani sa buwan sa Setyembre. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dili nila gustong masubli ang pagkunod sa presyo sa humay sa 8 ngadto na sa 12 pesos kada kilo sa miaging tuig. Atol kini sa wet harvest season o kanang tig-uwan. Pinaagi sa temporary import ban sa premium imported rice, mahimong patas ang duwa sa lokal nga palay ngadto sa merkado. Bugtong tugutan lang ang nga angkaton ang 25% o sobra pa sa broken imported rice. Sa datos sa DA, maabot sa 2.5 million metric tons sa imported rice. Ang maabot sa nasod karong tuiga, mas taas kini sa 2.29 million metric tons sa susamang panahon ni atong nakalabay nga tuig.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Sa Sa laing balita sa Balitang Lokal, mga kasama, seguridad sa tanang pribado o pampubliko matungaan sa Dakbayan sa Sugbo, ipasusi sa konseho sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
2: CYHP Tapang RMN
3: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3. Ipasusi sa Konseho sa Syudad Sugbo ang seguridad sa tanang pribado publiko mga tunghaan sa Dakbayan. Dilibot ang Konseho nga mahitabo sa syudad ang pagpamusil sa katunghaan sa Dakbayan sa Tacloban nga ipatay sa tulo ka tinun-an og diangol sa uban. Ang City Council iawag sa Cebu City Police Office, Department of Education o sa Commission on Higher Education paghimo og komprehensibong report labot niini, partikular na sa sandangang school safety, security programs o protocol. Kini aron maprotehan ang inosente mga tinun-an gikan sa mga pangabuso o kriminalidad. Sa samang higayon, ang konseho ni Awagusab sa kapulisan pagbikayan o regular nga police visibility o patrol operation dool sa mga tunghaan sa Dakbayan. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha agad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion na sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Lisbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161 samtang sa Magayte City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Daghang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila kapahinom duma kasama. Standby.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Oras, alas 12:54. Ngadto ta sa laing balita, mga kasama, bagong hepe sa CCPO, dili una mo patuman og lahugay sa mga kapulisan sa Cebu. Dugang detalye gikan ni Rajman Arnold Bustamante.
9: CYHP, Tatak, RMN, report.
10: Doon sa usa ka semana na nga nilingkod si Officer in Charge sa Cebu City Police Office ang bagong hepe nga si Police Colonel Ricky Sumalde. Hulit ka nga Police Colonel George Elanan, ito na ka na ba yung semana, matatarihan nga ihang kasamtangan una nga ibutang o ipabilin ang mga hepe sa kapin o sa 13 ka mga police station din sa Sudan sa Sugbo. Batod pa ni Sumalde ito sa pagkikinabi sa mga tigbalita kagahapong adlaw dito sa Police Regional Office 7 kung unsa man ang nasugdan ng mga programa sa mga kanhi hepe sa kapulisan sa Sudan, ihakining tiwasolog, ihakining sundon. Nakita nini ang pagpahugot sa siguridad sa Sudan, police visibility o ang pag-anti-criminality campaign, ihakining pakusgan pa. Subay sa kamanduan sa ihang hepe sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad. Usa sa mga mando ni Abad nga ito kaniya, mao ang pagpaubos sa krimen sa Dakle sa Sugbo na binasa mga sunod-sunod nga pagpamusil nga nahitabo sa nanglabay nga mga simana. Dugang nga ni Sumalde nga usa sa mga mando niya sa 11 o sa 13 ka mga police station nga pahugtan ang ilahan nga subsug na kampanya batok ka sa illegal nga druga. Sanglit ihang nabantayan nga ubay-ubay nga mga drug personality ang ilahan na dakpan sa nanglabay nga mga simana o ginangko nga mga supplies sa illegal nga druga sa ilang nasaknit. Tinguha ni Sumalde nga ubus-ubus ang supplies sa illegal nga druga dinhi sa Sudan Sugbo sa musunod nga mga buwan. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man Albus Amante Rio HP, Tapang RMN.
9: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
8: Dagang salamat, Radyo Man Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila kapahinumdum mga kasama. Standby.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
11: Mabalit sa mga butika.
10: PTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500!
11: Mabali sa mga butika.
13: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.
14: Zen Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
16: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti. Kung madunlan ay nikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Di karon, di na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
14: Ang Zen Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
19: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
4: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
19: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga
4: opo
19: products ng Life Extension sa inyo?
4: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
19: Uh-huh.
4: Nagtulong talaga.
19: Uh-huh, hindi na sumasakit.
4: 100%.
19: First name po ninyo,
4: Bernardo Bailoses.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
11: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
5: DTX 500.
11: Woo!
5: TTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
3: tulo pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: TTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
7: Balik sa tumabalita mga kasama. CSWS, prioridad ang paghatag og relief assistance sa mga nasunugan sa barangay Umapad sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa balita, Rajman Ken Galinea.
0: CYHP, Tabak, RMN.
15: Ang mosunod na balita atong kinahanglan sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus rich mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletuhon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakaroon atong relief goods ang 17 ka mga pamilya o 23 ka mga individual nga napektuhan sa sunog nga itabo ni atong Biyernes sa Kadlawon, Hulyo 3 sa sitio Kalubian 1, Barangay Umapad sa Maong Syudad. Una nang gibanduan ni Mandawi City Mayor Jonky Iwano ang City Social Welfare and Services nga prioridad ang paghata og dinalian nga relief assistance alas sa mga apektado sa kalamidad. Base sa data sa CSWS, dunay upat nga totally damaged ka mga Pinoyanan samtang usa ang partially damaged. Nadawat ang alarma sa sunog alas 2:55 sa Kadlawon ug i-clear kini nga fire out alas 3:15 sa Kadlawon. Padayon na dakbes Mandawi pag-monitor sa sitwasyon ug paghatag og kinahanglanon nga mga serbisyo ingon man ang suporta alang sa mga pamilyang naapektuhan sa maong sunog. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Mankan Galinea Tatak Arlimen. Ang balita aton kanato sa Super Fiber. Number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga mga batok sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber. O sa ni siya ka sa shea, isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nido ang epekto sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit sa mga butika, pila usab din na sa Life Extension Clinic.
20: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
7: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Samtang sa laing balita mga kasama, mas mapadali na ang paglukas kuna pagluwas sa kinabuhi sa mga dapit nga layo sa dakbayan ingon man sa lalawigan sa Sugbo. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, opisyal kining nakakuha sa labing unang supply sa Tardoc o sa kini kamatang sa polyvalent anti-venom batok sa la sa bitin. Lahi kini sa uban ang kining polyvalent anti-venom. Epektibo kini batok sa tulo ka labing peligrosong bitin. Sama na lang sa King Cobra, Philippine Cobra og Samar Cobra. Matod ni Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan, dako kinigtabang ilabi na sa mga hilit nga dapit diin segundo lang gunita na makabsan dayon sa kinabuhi. Sugod sa sunod semana makuha na kining walay bayad o libre sa charges. Sa upat ka mga dagkong hospital sa kagamhanan, diha sa Balamban, Bugo, Danau City o Karkar City. Kini pinaagi usab sa pagpangulo ni 2nd District Board Member Dr. Stanley Caminero.
20: RMN, Radyo Mo. Nationwide, EYHP, abroad, ngayon.
21: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nisaka pangadto sa 2,645 ang ginaghanon sa mga nakala sa Migo, nga duha ka mga kusog na linog sa Venezuela, samtang doon ay laing sobra sa 12,600 ka individual ang naangol sa maong katalagman. Nasutaosan nga libuan pang ikatahong na missing human sa maong linog na itong Hunyo 24 nga nitumpag sa daghang struktura sa Venezuela nga sagar apektado niini ang Costa La Guayra area amihanang bahin sa kapital nga siyudad sa Caracas. Si Venezuela Interim President Delcy Rodriguez nideklara na og pito ka adlaw nga pagbangutan gumikan sa halapad nga Daños og daghang nakalas sa mahigo nga linog sa ilang nasod. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katumong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipapati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo

0: grain o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon. Kay kini masgi pa kusgan, masgi pa ninur, masgi pa humot o masgi pa epektibo pa. Epektibo sa pang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, said panyawan garlic capsule sulog ang said liniment oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
2: Sa dili pa kita mga ito sa unahan, mga kasama ato nang i-check ang ato ang panahon. Kauban na ito sa Pikas Linya si Sir Edward, si Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Mark, maayong hapon.
3: Maayong hapon, Mar. Bisa itong sugintig kami na itong latest weather update para karong weekend. So tayo nag-apekto ang easterlies o hangin gikan sa silangan diri sa may silangang bahin sa Luzon o sa silangang bahin sa Visayas. And bit sa ginabantayan nga si Super Typhoon Bobby as of 8 AM iyahang sentro na himutang around 2,920 kilometers east sa may eastern Visayas. Aduna na kinidalang hangin maabot sa 205 kilometers per hour doon siyang sentro and gustiness na sa 250 kilometers per hour. Gayero gini karon pa kasadpan, habagatang kasadpan o west-south-westward sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Gibarabarang makasulod gini sa ato ang Philippine Area Responsibility karong Martes sa gabi o di kaya diri na sa Miyerkules. And ato ang taga-local name na si Bagyong Inday. Ato ang ika-Noybi nga bagyo na nisulod uniforma diri sa tuwang sulod sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Iyahang tungbuko ni mga lugar diha sa aminang bahin sa Luzon or diri pa kaya sa Taiwan. And sa panakita, iyahang mapa-enhance ang southwest monsoon o habagat. Tingin mo ginimadalag mga pag-uwan-uwan o mga paghuros sa hangin. Diri, labi na diri sa western section sa atuang nasod. Sa pagkakaroon, layo pa ni mga bagyo ha. Karong adlaw ng Sabado ngadto na sa Martes ang dakong bahin diri sa Visayas nakip na ang Central Visayas makasi nati og yabunta ning arang nga panahon adunay pagsa nga panganuron ngadto na susahay madag umon na kalangitan nga naala may mga lumalabay o mga patak-patak nga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan ani mga localized thunderstorms ingon man aning easterlies para sa kayuntang sa hangin o sa kadagatan diri sa Visayas. Hanap dyan mong tayo masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na paghuro sa hangin, hindi na ito ang kadagatan, magkabiling magmalinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at ang kadagatan, adunay taog, bagula alauna city sa hapon, hunas unyang at utso 15 sa gabi. Temperatura na magasukod gikan 26 nga ito na sa 32 degrees centigrado. Haring adlaw musalop unyang alas 6 gis sa gabi ug musilang ug mga alas 5:27 sa buntag. Philippine Standard Time, alauna gis na sa kahaponon ug mao na to ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan, si Mark Gales. Maayong hapon ug daghang salamat.
2: Daghang salamat Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan.
1: YHP, una sa lahat. Weather update.
2: Ang updates sa kahimtang sa atong panahon mga kasama mo'y nagtapos sa ato ang updates karong higayuna. Apan sa dili pa maayong pagpaminaw nila ni Chacha Boylas Ochea, Nicolette Van Boylas, Minique Boylas from Ubay Bohol, daghan kaayong salamat. Avenito Mac GM, ayong ulto kasama ang RV Fleet, please ko shout out. Teresita Avenido, Zosimo Avenido, nga always guilty paminawan sa DYHPR, men Cebu og drama, matag sayo sa buntag. Hangtod na sa hapon, solar manggood among gamit kasamang RV gikani sa Puerto San Pedro, Bien Unido, Bohol. Mayang pagpaminaw. Anas Pakira, maayong hapon, Ma'am RV, watching and listening, DYHP, Anas Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Shoutout nga to sa akong manghod, Rolando Pakira, nga nagtrabaho sa Margarita Extension diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat ka, ayos pagbasa. Dagan kayong salamat. Robert Langido, good PM, ma'am. Namino mi karun, o nagsunod sa Facebook Live. Sa Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City, daghan kaayong salamat. Sally Alfante.

0: maayong hapon, Ma'am RV, from Purok Tambis Taptoy City, Naga. Always good be listening, ilabi na sa drama. Daghan kaing salamat, mga kasama. Gikan ni Eugene Belocura, maayong pagpaminaw. Kasama nga Joselito Bintoy, maayong hapon, happy Sabado. Please ko shout out Papa Rikrik, Mama Alice, Dong Mike, Manikar Family, Manulat Family, Suguran Family. Manulat Family, Suguran Family, The Moral Family, Oga Alvin Rose Kugay. Diha sa Dungguan, Basak, Mandao City from Michael Bintoy. Nagibot adre kasama idol ayaw jud kalimti pagbasa kasamang Bintoy. Anisa kasama Bintoy kay ato gyud ning avid fan og listener sa DYHPR man sa budaghan kaayong salamat. Tyson Erickson, good PM. Shout out diri sa mga naminaw nila ni Mama Baby, Baby Tyson, may pagpaminaw. Eljane Laride Semyon, hi ma'am, pa-shout out ko ni Elna J. Seriolita, Kuya Balagtok, Dondon Eva Marie, Marjun Semyon, og shout out ko sa akong kauban diha sa Paeng, Sir John Skirwin, Marjun Juni, Mark, daghan kaayong salamat. Eljane Laride, Jonah Salazar Camus, shout out sa Tagatapal nga daghan kaayong mga sa maniti na mga Marites no. Kaya mga kuan mga paspas kay musagap o mga istorya ato nang i-hard address diwa HBB. Samtang greet ko sa akong friends nga sila si Annabelle. Masukol Pinoto og adlaw niya karon. Daghan kaayong salamat. Uy, happy birthday gi kani Bandex Bandoy Erasmo Magali, maayong pagpaminaw. Beling Kahes, maayong pagpaminaw. Cecil, hi ma'am from Digo City, Davao del Sur. Daminaw pud ko sa inyong drama. Daghan kaayong salamat mga kasama. So, bye-bye ninyo ang ato ang mga kasama sa ato mga idol na mobisita o sabdiha sa inyohang mga lugar. Diha sa Mindanao sa musunod yung mga adlaw. Isipag hatod sab sa ato ang tabang. Ngadto sa mga nabiktima sa Jensen sa Linog. Sa miaging buwan mga kasama. So padayon tang mo padangat sab sa ato ang hinabang o sa ato ang mga pag-ampo ngadto sa ato mga kaigsuunan sa Mindanao area. May pagpaminaw, Ray Paul Solano, pirmi good minaminaw, ma'am. Nagtanaw mi diri gikan sa South Korea. Oy, may pagpaminaw sa ato mga OFW. Fila Gumagay Brigoli, maayong hapon. Shout out sa Lagunde, Oslob, Cebu. Naminaw mi nimo diri samtang gabinggo. Oy, gabinggo. Daghan kayong salamat, mga kasama Bernadette Santander. Shout out ko sa mga naminaw diri sa Libo, Sibunga. Aruba, Tayabat, Lazor, maayong Udto, shoutout family Tabura, diri sa Sipak, Sudlon 1, Cebu City. Kaya man yung mga pangutanan yung ato mga listener diri, oy. Ato na lang kasama. Shoutout diri sa Manhuyod, sa Barangay Santa Monica. Gikan ni MacDolls Descartin Dolendo, Rose de la Serna Regis. Shoutout sa taga Purok Banana sa asam ni ini dagan man hinoon ni ay. Diri sa Taptoy Tuyan nga naminaw gyud dinhi mga kasama samtang nang laba. Oy, salamat kaayo sa to mga kasama kauban sa pagpanglaba. Shoutout de ay ni Rudy Cafe, kusog kaayo inom diri sa Kahayag Sierra Bulyones Bohol. Oy, maayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Bohol. Kagahapon sa kasal ni Idol Tweety, daghan kay mga bulanon. Labi na ato ang kasama diri si kasamang Remark Apugoy, makarelate gyud sa mga bulanon. Daghan kay salamat mga listener, magyuday na ito ng mga bulanon. No? So daghan kaayong salamat mga kasama. May pagpaminausam ni Lee Quartero sa Hagna Bohol og Eileen Rubelia dinhi sa Talisay. Napupusa man atong oras mga kasama. niya. Di naman ako matagsa-tagsa ang tanan gyud nga mga greetings, daghan kaayong salamat sa inyohang padayon nga pagsuporta og pagpamina namo sa DYHP RMN Cebu. Nanginaot kami mga kasama nga nakahatag kami og maayo sad nga mga programa. Diha kaninyo ingon man maayong pagtulunan gikan sa amo ang mga drama og mga programa. Daghan kaayong salamat mga kasama, kauban ako diri si kasamang Jerome Yap. Kasamang Gerald Albios ingon man sa transmitter site, si kasamang Robel Boyser. Ato ang station manager kasamang Attorney Rafael Fernandez Banyo. Mga kasama kininyo ubos nga alaga, the Rajuman RV Veloso. Sa sunod na sad nga gayon, sa sunod nga tulumanon mga kasama, stay safe and God bless you. Oras sa 1:18.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
9: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
10: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos kundi patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita, gina akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
14: mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
18: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
19: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakablog sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
20: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
24: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
0: Mm-hmm.
24: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaanan ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko po'y mga milasma sa face.
0: Mm-hmm.
24: Mura dark spot siya, anak.
0: Mm-hmm.
24: Tapos ninglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
23: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
25: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXR capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXR capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
28: Bio-Draw Herbal Capsule.
29: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
28: Bio-Draw Herbal Capsule.
29: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
28: Bio-Draw Herbal Capsule.
29: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
28: Bio-Draw Herbal Capsule.
30: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
31: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
30: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
31: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
30: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng atong tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo, Doktor ni Obra, gatong ni Ilin Batay. Ingon man sa mga artista nga maghatawag kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Rojo, 24 anyos, ulitaw, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran, kabahing kini sa akong mata. Arnyo yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo.

Isa pa, asa ding alarm clock. Unsa ding rasa? Oh, alas si Midja naman di ay. Ahak, biyani. Alas si Tira ba mong sabot ng mga rayas, bida? Padong sa uslog gamit ang road bike. Magandam sa kumi. Magdali lang ko.

0: Mga bro, pasensya kaya, hangkaram ko naabot. Gaya na ko kamata, eh.
1: May noon nga, nakaabot na ka, bro. Sige, may tawag na mo. Tigil ka mo tubag. Mau deke duke deke ka bata.
2: Okay. Okay, kami nagsimot sabot kami. Basta 7:30 ya, di pa ka mabot. Agi ka kami.
0: Lagi mga bro, eh, pasensya jud kayo. Ya, sama, tara?
1: Tara na. Kay laylayo para batong atong aduan.
0: Okay, let's go.

0: kabuk lagi entah. Kerabik ni toy. Ya kerabik punya kabuk.
1: Kusog sakit kang pedagan, oi. Nagsunod ka tong truck. Au, siyempre, abog ka ayo.
0: Magit. Ay, muwais na ka dito. Ya, taw-tawad. Mga onta sa suki itong karanan sa uslop.
2: Pila ka oras tong biyahe karon di ay. Murag, kusog-kusog rin,
1: Migi ka man tag mga alas 7:15. Niya karon kay, oh, sana wala sa, oh. Alas 12:30 na. O mga, kuan yun? Kapinggit sa 5 ka oras.
2: Kusog-kusog na itong pedagan nun, eh.
1: Power kayo, eh. Kay, sao, nag-apas mata sa oras sa pagpaniyod. Sa kuan, tingpaniyod to. Sao nga, dugay, magkikani matagod.
0: Mugit.
2: Hala, no? Sorry na, good.
0: Eh, tara. Good. Mga tara, kay, ikuman itong kaon, masasaka oras, balik ta para uli.
2: Okay, let's go.

0: Ei, arre. Iski tasong lawas. Iskang tiil. Bagtak pa. Paulan wag mayo. Arre. Katul na kong mata. Arre. Lugtong kini. Katul mo kayo. Mwato ko si Arbi kay. Mangilam usko. Ano mga niya kong mata, katulog kayo? Uy! Ano mga niya kong mata? Puwa mga kayo? Doon sa mga ni?
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Seth, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
4: O sa kabuhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa mayo. Hindi na naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
12: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: DTX 500.
13: Ako si Bakoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ito sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape,
13: naayo na ako.
12: DTX 500! Pabali sa mga butika.
15: Kulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
16: O gaano nagkapi, magkana nga tamis, mga Sir Max?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong tibong kinabuhi.
15: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
16: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Gulyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
16: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
15: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
15: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
16: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, anak ay.
19: Pwede lang mamakas. Pila ibang idan.
18: So anak ka, no? Binta na ka.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
20: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan na to ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Pagkaugmaan na gikan sa mong biyahe sa Oslo, di ba maulang kong mayo. Unya perting katulad sa akong mata, kung pagsood ako sa CR, naibuong lang ko, napuha na kaya akong mata. Mong akong isultihan si Mama bahin nini. Ug unya, Ma, tanawag ko na akong mata, Ma.
1: Okay nga naman di ay ng imong mata.
0: Katul kayo, unya, perte yung puha, ha?
1: Di ka na. Oh, alapitaw da, puha ka ayo. Naon sa man di ay naroho?
0: Eh, ambak lang mo, eh. Pag mata na din na perte yung katulad sa akong mata niya, ako gilugod.
1: Nga nung imo man sa tao ng gilugod, oy, waunta na ni mulugda. Namuwara tingali na kay imong gilugod.
0: Kahama?
1: Sige lang, mawara unya na inig taon-taon. Basta ayaw na naglugda o gusab, ha? Kibasig ma-infected unya hinuuna.
0: Sige, Ma.

0: Mga bro, kumusta naman mo?
1: Okay na kinapon. Medyo sakit ang kalawasan tungkol sa pamaol.
2: Nah, parihang ta bro. Ako gani, gisod kong lakaway kay sakit yung pamaol sa magtak.
1: Maog yun. Ngayon ka, unsa man ka? Musta man ka? Way pamaol?
0: Ah, mura naman gani kong gilantan tungkol sa kasakit sa kong lawas. Grabing pamaol eh.
2: Okay.
0: Pero worth it kayo.
2: Ay, parihang ta ni di ay. Wala yung simptin eh.
1: Bro, nagkabantay ko ba? Tay, paragod.
0: Oh.
1: Ano sa man ang mata niyo? Puwa man lagi na.
0: Ha?
1: Puwa kayo.
2: Pitaw. Wala. Oh. Pitaw, bro. Puwa kayo ang mata, oh.
0: Oh, mawa ba? Huwag pala yung higihapon, mawa. Ma, tarawag ulit balik akong mata, ma.
3: Ano naman sad ng imong mata?
0: Di ba siya sakit, ma, pero wala man gihapon nawa ang puwa.
3: Ha? Huh? Di, tanan ako.
0: Oh.
3: Oh. Uy, hala. Nganong mas ni grabe man ni siya, Roho?
0: Oh.
3: Unya, mura man og dunay ni tubo sa imong mata.
0: Unsa, ma?
3: Na, magpa-check up ka, magpa-check up ka. Ato nang ipatanaw ang imong mata para mahatagan nag-eye drops para mawa na ng puwa.
0: Sige ba?

0: Nahadlok ko sa gisulti sa doktor nga ang puwa dahil sa akong mata, dili na rin mawa kung dili maoperahan. Unya, kinanglan pa dahil nga magpaabot nga maabot ang kadakong sa tridium sa akong mata, hantod nga ma-3 cm. Ang ako mga pangutana mao kini musunod. Unang pangutana, dunay kalit kinitubo sa akong mata, unya, puwar ba kayo? Matod sa doktor, nga tridium ko nun eh, o dili ko nun mawa kung dili operahan. Sakto ba? Dili di pwede mawa ang tridium kung eye drop lang ang itambal. Ikadawang pangutana, hilig ko bike sa una. Mainitan, mauwanan, ug maabugan. Ug matod sa doktor, maokin na ang rason kung anong nagka-tridium ko. Sakto ba? Ikatulong pangutana, nagpa-check up na ko sa akong mata, apan tungod sa akong kahadlok, wa na ko mangutana sa doktor bahin ini. Kining tridium, delikado ba ni siya kung dili ni siya matambalan o maoperahan? Makabuta ba ni? Ikaw-pat o katapusang pangutana, gusto ko magpa-check up pagbalik. Ilabi na sa inilang nga doktor. Doon na ba mo yung ma-recommend? Kaya ganahamang good ko magpasikan opinion. Kaya nagduda ko sa doktor nga akong gidool permiro. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, karuho.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sabi ko? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, o behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat suliran de karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong bata sa third floor Jose R. Martinez Building Usmeña Boulevard Cebu City. Ang ato bakutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga naatay mga hinumduman para happy ta tong kinabuhi. Kung mahimo lang, ayaw na lang pagdumot. Kung insultuhon ka, ayaw na pug smile na niya perme. Likay-likay naman pud. Natong the time nga ma-explain ta sa atong mga gika inkwentro diha sa atong mga grupo-grupo. Ha, simple living lang. Nya smile. Nya kinalang nga tangpol ta, ha? Ang inumdom na ko na ako gika bangi. One time, nayo ni siya sa kong tabang kay admit ang membro sa iyang pamilya sa ospital. Nagtabangan ako. Tawa man yun maka hunahunag pasalamat. So ako nga painumduman. Mata deigil pasalamat yun. Tigas kayo ba? So, mao nang mga tao nga mga nabay mga personality issue nga believe sa sarili ba? Mao nang itawag na mo sa mong pagtuon sa psychology, psychiatry yung mga narcissistic doesn't show or say a sense of gratitude. Why sense of gratitude? Tabangan ni mo, pabidag magpasalamat ba? Magkontrahon baka. Maybe because kulang tayo mong tabang. Na-encounter na ko, anak. Good luck to you, bay. Okay, so ang ato magtatampo ko ng alawa, si Ruho, 24 years old, taga Cebu. Regards dahil mga taga Cebu, Dr. Omar Arcio, Edwin Miguito, William Boot, o si iyang asawa, Tura Boot. Bago lang na ko, nag-imamat si Dr. Ibon Misina. Kuy, ito yung pilido ni Maybon Lanusa. Akong classmate sa una. Niya, nag-teach ni siya sa Matias si Chastner Memorial College of Medicine. Sila na yung Roy Intienza, no? Naanay sila diya. Ngayon ba itong pag-reunion na mo sa mong grupo? So, kinsa man ninyo dinining balik kung giskulahan para mo take part actively sa continuing medical education. Si Ibon raw ako. Although, wala ko karon, ikaw po inasag ko. So, ako, Dr. Rene Obra, Obra Maestro ko. I am a classroom teacher sa mga medical schools, mga medical student din sa Sugbo. So, sa una, daghang schools, pero karon gamay na lang, duha na lang, University of Cebu and Gulyas College of Medicine. Obra Maestro ko niya. Na ako sa klase, dili ko parehaan yung magsigilag katawa, smile. Stricto po ko gamay. Muhagbong masag ko, dili ko na nga ipasar. Ang kinabuhi sa maestro, daghang amigo pero daghang pagkontra. Okay, so unang concern ni Ruho, murag problema mo sa mata yung problema. May yung tag, kung akong kauban sa Guillemac Laboratory, mga Ortiz, no? Kung sila, sa eye problem ni sila, no? Si kung dental problem na si Ernie Nilyama. Okay, so unang pangutana, dugay kalit nga ni tubo sa akong mata, unya puwar ba? Kaayo. Matod sa doktor nga tiridium kuno o dili kuno ni mawala kung dili operahan. Sakto ba? Dili di ay pwede mawala ang tiridium kung eye drop lang ang itambal? Well, depende sa stage sa tiridium. Ano sa mga yung tiridium? Mura ba tag na unod sa mata, no? Mo start ni siya, murag namagot ay tawag sa matang cornea, no? In the long run, maabot ni siya cornea. Sa may mga hinungdan na ni, na? Kung ang imong mata unprotected, yung suyusuroy ka, wala kay sunglass, exposed ka sa ultraviolet light, o na nga ma-overwork ang imong atong mata, no? So, kung saan man ay pagtambal, natay daghang mga eye drop, pero with the recommendation of our ophthalmologist, no? Kinalangkag magkuan kag protection sa imong mata, especially kung you are most of the time exposed to sunlight, no? Naatay mga lubricating mga eye drops niya, pwede ra po dog inunta mo imong gamiton. Maka minus ni sa kanang load strain sa imong kuan. Ako gitagaan ko ning Dr. Jojo Aquino pag paopera na ko sa kong tarak. Pero di lang ko ma-recommend ninyo, no? Na ay mga artificial tears, no? Anti-inflammatory eye drops na apod. Kasagaran sa mga eye drops nga resita sa mga ophthalmologists, mga steroid eye drops nga nani siya anti-inflammatory property, no? So, pteridium is ignonta dili ni siya ingog ayaw kadlo kay most of the time o dili ni siya cancerous. Usually non-cancerous ni siya. Naamutubo niya sa atong mata. Kaduhang pangunta na, kilig ko og bike-bike sa una. Mainitan, mauwanan, o mabugan. Matod sa doktor, mao ko noon niya ang rason kung nganong nagkatiridium ko. Sakto ba? Yes. Because kung mag-bike, labi na kung long distance biking, unprotected ang imong eyes, imong mata, at ay ultraviolet rays niya ang makadamage sa imong mata. So, ako, dugay kay ko nagmotorsiklo, ha? Pero kaning bike, nakabike sa ko sa una, sa high school pa ko, pero for 14 years, ha, ng motorbike ko. Grabe ako experience ng motorsiklo. Binaglayo ang travel ni mo, kinalang na kay sunglass. Pagkali mong helmet na ay inunta protection, no? Natagaanda mo ka idea, unsa ko ka grabe sa magmotor. Kanang Sugod, Southern Leyte, ngadto sa Tacloban City, that is mga 130 kilometers more or less. Motoron ko lang na early morning. Maka-attend pa ko flag ceremony dito sa Tacloban as 8 sa buntag. Gikan kong sayo sa Sugod. Grabe ko mumotor sa una. Kusok ko no kaya ko magpadagan. Pero ako nga nagmotor, magsakto ra. So, ayun na, magmotor ko, mag-sunglass ko. Kay para maprotected ang imong mata sa abog. Ay, usahay na ay mubangga ni mo nga mga buyog, mga whatever nga mga insects, musot sa mong mata na problema na. It's not only the ultraviolet rays, no? Okay? So, sunod nga pangutana. Nagpa-check up na ko sa akong mata. Apan tungod sa akong kahadlok, wala na kong mga pangutana sa doktor bahin ini. Kining pteridium, dili ko ba ni siya, delikado ba ni siya kung dili siya matambalan? Sa ako nang ginaingon, benign ni siya nga nay unod nga mutubo diha sa imong kalimutaw o sa imong mata. Mo start ni siya diha sa imong mata o nya mo extend ni siya ngadto sa sud sa imong cornea. O in the worst scenario, ang solusyon ani is surgical. In severe cases ba. Pero kung mahimo lang kay cancerous man ni siya, mahimo lang ni siya mga antioxidants, mga steroid eye drops, mga vitamins. Ang recommend ko, vitamins nga makuha na to sa mga prutas, sa mga vegetables, vitamin E, vitamin C, makatabang po na siya. So, delikado, gudugi mo lang pasagdan. Ha? You have to do something about it. Ikaw pa ito tapos ang pangantana. Gusto ko magpa-check up o balik. Ilabi na sa inila nga doktor. Doon na ba mo'y ma-recommend kay ganahan ko magpa-opinion good kay nagduda ko sa doktor nga akong giduol. Well, taga-diin man ka, taga-sibura man ka, Roho, no? So, mo recommend ko ni Dr. Jojo Aquino diya sa Veles o diya sa Perpetual Socor Hospital na nila. Nag-recommend ko, Doc, ni Dr. Rene Obra. Oh, ganahan ka diya sa Maternity Hospital na diha ang clinic ni Dr. Edward Tan. Ang italag opinion nga, kwan. Second opinion, ha? Na ako'y kauban dito sa Guillamac, Dr. Ortiz, no? They are also catering to mga eye problem. So, pumili lang muna na, ha? I-drop lang ako nga. Kaya para nga, basig, pangyoon mo sa ilang professional pay. Mo charge mo ginang doktor. Kaya huwag mo charge ang doktor. Wabaya may mga malita-malita ng mga kwarta, mga dagko, ng mga negosyo. Hindi ba po yan mong isosibong pitaka, huwag mo charge. Charge yun. Ha? Pero huwag pangyoon, mas maayo. Alright, so natakasabot ka sa kong explicar ni mo, Roho, o di sa Cebu City. Gana na itong mga suking tagpipating paminaw din sa Cebu City, no? Ngadto sa si Runa day, Runa Inok, na sa Pasil. Ha? Musta na hinaot nga na okay na si Dr. Albora. Ano ba ito yung problema? So from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, once again, ako si Dr. Rene Obra. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

0: RMN Drama. Mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sayon nga dawaton ang kamatuuran, Milani. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kun mahiluna, ama.

Sugilanon ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano pada sa iyang kaagi karon? Mokining sa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Sara.

0: and Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni overtake ang QRPH sa mga card o e-wallets ngay gikombine aron mamahimong dominant ang payment method sa mga negosyo sa nasod. Kinisubay sa paghatag o gibugaton sa pagpalambo sa nasod sa pag na ngadto sa mobile first digital payments. Base sa datos sa first half sa tuig nga internal transaction data, ang QRPH naglangkob og balik 55% sa total payment volume nga giproseso sa usa ka platform nga nilambo og balik 16% gikan sa natala o sa mga period nga tumiaging tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo susaba. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
8: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Original.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Ang RMN Drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning sukilanon.
14: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
15: Bisan din ko ba unas makadaghan ni kayon kining akong kasangkasing Melanie?
14: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang ni kayon.
15: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
16: Kung mahilo na ang panahon.

Sugilanong ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar. Nabot na ng 350. Pag take na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3. De kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May Vitamin D3 pa ka!

0: Pag-uwi na lang ako sa restaurant na itong nasabutan. Aron makapareserve ko daanog table na to.
1: Ah, sige. Magkita naman tayo dito.
2: Ah, pasensya, Gil. Kaya saan nalimot man ko.
0: Saro naman, Sad. Anniversary na to niya. Ikalimtan niyo mo.
2: Babe, di ba ako kanagin nga busy ko? Nabi ako igipanagan ng negosyo.
0: Sige na lang. Sabtunti ka. Pero next time, ayaw na nigbuhata ha.
2: Promise, di na ni mahitabo.

0: Mag 3 years na mo. Unya na alam yung mga trabaho. Kung saman, wagin may plano nga magpakasal?
1: Day, kung ako lipang mutanunin mo, ready na biyakit ko?
0: Unya si Jerry?
1: Hambot.
0: Nga no di ay, uy. Wadi may tabo nga nakisgot mo about Anna?
1: Wa man day, uy.
0: Aw mo na giingon nga kung ikaw ready, si Jerry may dili.
1: Ano yung nakaingon man sad ko?
0: Day, kung ready siya, dapat unta nagkisgot na siya og kasal. Naamoy mga nindot ng mga trabaho. Sakto na mo si edad. O saan nag-ipaabot eh ninyo, uy? Uy, today pa. Nga nung ikaw naman day na aron? Nga nung wak mas Jerry?
1: Na ako nung sila yung business seminar.
0: Business seminar? On a holiday?
1: Oo. Siguro, more availability po nila. Kaya siyempre, mga businessmen and women, bayan na sila. So, busy yun na sila.
0: Hala no? Oh, mauman ka ha. Ano, hala, sige. Uy! Hala, si Jerry na?
1: Ha? Asa ba?
0: To, hala, oh! Hala! Nalagay na si Kuyog, babae, girl! Sweet kay sila, oh! Uyab na niya!
1: Unsa?

0: Ora, sadad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
1: Usa?
3: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Sa pinakadulong ng butika sa yung lugar.
5: DTX 500!
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX
5: 500. DTX 500.
6: Sa mga butika.
8: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Puro magsigo kalipong. Nagparagis ko. Nanay kausaban. Nung nanambok na gani po. Pag sugo na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Hinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ng sukilanon.
4: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
5: Bisan din ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
4: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang ni kayon.
5: Dili sayon nga dawaton ang kamatuuran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
6: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa medical, pa ultrasound, taas akong uric.

Sugilanon isa nungat ng Glenn Pino, direksyon, Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart
1: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
2: Smart.
1: Ang galing for every day.
0: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
11: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Set Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Sakit lang yun sa ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kalusan Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kung yung batin. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin talakapin sa buhay na vista.
15: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Jerry!
19: Sara?
18: Ingon ka doon na kay business meeting. Lahi din nga meeting?
19: May buba iyo pag-skandalo din.
18: Ang ano man? Mauho ka nga ma-expose ang imong kahimabay? Nag-cheater kang dako?
19: Sara, usa pa.
18: Oo, si pasabot, ani.
19: Okay, fine. Nagkakita na mga ka. Uyab na ako ni kining akong kuyog. Og sorry. Pakigbuwag na ko ni mo. Kay wala ko na feel ni mo.
18: Unsa?

0: Ni ah, okay ra.
1: Sure ka?
0: Olegi. Gago tong akong ex. Uy, ayo. Dayan ako siya usikan sa akong luha, no? Oh. Day ka diyo ta. Nainanawag. Si Jerry na sa tingali ni ay. Ako lang sa tubago na. Sa mukha, ganitohan na, uy.
1: Nala, sige ba? Ayaw kalimut sa atong reunion, ha? Tunga ba yan, gina?
0: Olegi. Sige na, bye. Hello? Ikaw ba? O sa may problema ni mo? Di ba ikaw may nakigbuwag na ako kay matod ni mo, wa na kay love na ako? Bisan kapila pa ka mag-ilis og number, Jerry, aro tawagan ko nga makigbalik ka na ako, dili na ako. Nakasabot ka?
2: Ma'am, sorry. Delivery rider ako, ma'am. Paliyaw lang na ako sa imong parcel, ma'am. Di mo ko na pwede mo saka diya sa imong unit. Matod din is guard sa building.
0: Ay, ala, mao ba, kuya? Sorry, sorry.
2: Ah, okay na, ma'am, ay. Paabot lang ko din eh.
3: Tura lang din ka, mama, para proof of delivery.
0: Sige, kuya.
3: Ah, mana, ma'am. Thank you.
0: Thank you, sa kuya. Og pasensya kayo ganina.
3: May kaso, mama.

0: Gawat na lang ko sa kong rider. Padung na ko diha.
1: Ay, bagdo kaya. Amping ka, girl. Bye.
0: Ay, sige. Bye.
2: May gabi, ma'am.
0: May gabi, kuya.
2: Ikam din ni ma'am. Ay!
0: Ha?
2: Ako tong delivery rider ganinang buntag. Nga nagatos yung parcel.
0: Ay, mao ba? Ikaw rito, kuya?
2: Oh, ma'am. Sakay na, ma'am.
0: Thank you, kuya.

0: Pinky ko ya, ha?
1: Ah, ma'am, basi ganahan ka nga, ako na lang po ang mukuha ni Monya.
0: Ha?
1: Basin malisod lang sa kay ba?
0: Oh, sige kuya, pwede ra.
1: Ah, sige. Ngayon lang ko si mong number, ma'am.
0: Sige kuya, mauna ko number. 09.

0: so Danilo De Iang name.
1: Oh,
0: in fairness ha, gwapo siya.
1: Licky?
0: Mm-hmm. Nanguyam siya ni mo.
1: Wa pa man inoon mo sulti, pero na ako'y feeling nga padung.
0: Unya, ganahan naman ka kaniyo.
1: Okay ra bayat dahi, pero lang.
0: Pero unsa uy?
1: Girl, delivery rider man in town siya. Uy, unsaan mo ko niya sa pagbuhi? Ambisyo sabi ako ha. Dili ko gusto partner nga. Kontento lang kung unsay na niya.
0: La girl, basig na po na siya'y plano. Uy, napod ba yung plano ang tao? Wata kayo pa o, basig na anay gitiguman. Sway lang, good. Kasi kung tanaw ba yan, no, buutan ba siya o murag responsable, sad.
1: Maayo ka?

0: Thank you, Sarah. Sana ko pag-aunog mahal ng takit ka.
1: Salamat, Danilo.
0: I love you.
1: I love you too.

0: Girl, dili ka gaba ng imo kang Danilo? Kay awar na good, oh. Humani mo siya giturn down, wala siya ka makauya pagbalik. Di ba mag 4 years na sukar ato nagbuwag mo, no? Oh, kanya wala ka siya magparamdam, human ato.
1: Wala na. Mauna tayo last akong pagkakita niya.
0: Ano, Gunwi? Kumusta na sad kaha siya, no? In fairness, ha? Lami lagi ilang kape din hi ay. Bago ramang kuno ni nga nag-open nga coffee shop.
1: Maubit ah.
0: Hoy, si Danilo na nagpaingon din ni, oh. Uy, hala. Wow. Hala, nakasakyan na naman. Og, lahi na kay purma si Danilo, girl. Asinsado naman kaayog dating, oh. Yun lang. Naibabay, hindi pa kanaog sa front seat unya mabdus. Hala, wife na niya? Padong siya din ito, eh.
2: Sarah?
0: Hi, Danilo! Hello!
2: Hello, hi. Kumusta man mo?
0: Yeah, okay ra. Ikaw! Alo, eh, grabe ha. Mura kasensado naman kitang dapita diha, eh.
2: Nagi. Hello, yes, gino. Uban ko na ulit igan sa Dubai 5 months ago. Nagtukod may negosyo. Ang ako mong wife, coffee lover kayo.
1: Ha? Sa ato pa, in yun yung coffee shop?
2: Yeah. Akong wife kid ang gusto ani nga klase sa business. Unya hilig man siya og bake og mga pastry. Mao niya. Ako lang siyang gisuportahan. sige ha. Biyaan sa tamo ha. Og I hope you enjoy your coffee.
0: Sige. OMG. Minyo na kid siya, Tay.

Sakit kayo nga mahibaw anak ko, nga naminyo na daisiyan. Doon ay part na ako nga nagmahay kog maayo. Kaya ako mong gidudahan ang kaya unta niyang buhaton para nako. Tingali, kung wapan ako siya giturn down atong na-propose siya nako, ako unta yung asawa karon. Pero lagi, uwahin na ang tanan, ug igo na ako sa paghandong sa among kagahapon. Dilhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang RMN Drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
3: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
4: Bisan di ko ba unas makadaghanin kayon kini akong kasangkasing, Melanie?
3: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
4: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
5: Kung mahiluna pa ang panahon.

So kailanong nisanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, kung mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Para sa manipyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
8: TTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, wala Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Seed Panyawan with Garlic o Seed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Seed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Seed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Seed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Seed Panyawan products sa Seed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
13: Mga itong mga higalan kaagay ni Sara nga taga Cebu City uban sa awit ngayong ipangayo. Awit ni Regalohan, Yesterday Once More.

Ang mga agi, gibahatan nyo doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasingkong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gigma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukilanon.
4: Pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
5: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing bilani.
4: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
5: Dili sayon nga dawato ang kamatuuran bilani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
6: Kun mahiluna pa.

Sugilanong isanungat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatal ang kubalik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, dito ako bilib.

0: o garong. Salay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Hello, Madam C.
1: Ikaw ka na nililimot sa siptiplo tukol, ha, Mijol Gaspal.
2: Ganong kalit mong ipahunong kinisakyan? Ha? Mijol Gaspal?
0: Why ka, why? Ipusa pagbalik ng armas mo, alias Buhay Banga.
1: Wa,
0: madam.
1: Ako kalaus po na. Ikaw na palo na si Plotokol. Okay. Bye.
0: Bye, madam.
2: Sorry kayo, Boss Major. Dali ko nga nakaingan sa squadmas.
0: Okay ra. Kapit ko malimot. Kinahanglan man din tika nga tap-tapan.
2: Uh-huh. Arreglado.
0: Ingon sa pagkuniini sa niyang first time pala ko. Naibawo ka na. Maoy S.O.P. Musunod lang yun ta sa patakaran. Dili tamusupak.

Mas paborito niyo ni Busing Major ang ex ko na si alias Boy Bangag. May gusto nini nga. Masudyod kini sa organisasyon sa mga markang dragon. Samtang ako, bisag iunsa na nako sa pagpakita niya ang akong katakos o abilidad. Igor ako niyang gipasaligan. Hangtod karon ultimo ragi hapon kong ulipon ni Major Gaspar. Sige lang. Matirang matibay lang gihapon. Matirang matibay.

0: alias Boy Bangag.
1: Boss.
0: Niyari kita sa mansyon sa Insect nga Dragon. Mao kini ang safe house numero uno.
1: Ah, okay. Maubre, boss.
0: Adto sa suod na itikat ang tanga niya ng imong gitap-tap sa mata.
2: Kana alias Boy Bangag?
1: Oo, madam.
0: Disidido siya nga mahimong miyembro sa organisasyon sa Markang Dragon, Madam Ching.
2: Okay. Ako ka na ako salig sa Mitchell Gaspar. Pero, gusto ka na si ako ba tanaw imuha, Phil Pullmans?
1: Atagi ko ang trabaho, madam. Ipakita na ko rin mo akong performance.
2: Medyo Gaspar?
0: Yes, madam.
2: Ako ka natanaw sa alias Boy Bangag. Siya ka na punto sa Incheck. Kato Chinoy ba? Kato ba talay dun sa talayad?
0: Okay, Madam Ching. Alias Boy Bangag.
1: Boss.
0: Ikaw ang gusto ni Madam Ching. Kamoy mo hukum unya. Ni Mr. Watchi Chow.
1: Aring lalo, Boss Major. Madam Ching.
2: Okay. Sige. Tara. Kita ka rado sa safe house numero 2.

0: Bangag, Shailong. Naghinaminam na kong mutanaw nga bukan sa yang uni alias Boy Bangag. Ang traidor niya si Mr. Wachichaw.
1: Ako po medyo gaspal. Kalo na nagabot na to. Karangabangis ni mo tao. Kana alias Boy Bangag pa. Kana siya ihaw sa talaidol.
2: Kung sa'yong gusto, laigay o buhakay?
1: Ako ka na nilikasabot o pan na mga telmeno sa mga asasin. Ikaw pasabot sa Madam Jig.
0: Pasabda si Madam. Kiwa siya kasabot sa mga sulti, boy.
2: Kung laigay, napay-torture na buhaton, usa siya patya. Apan kung buhagay, way langan-langan. So, usa ka pagpamilok. Bugto.
1: Kanabuhagay. Kanagusto sa Madam Ching.
0: Nabati na nimo ang gisulti ni Madam Ching. Buhagay nga matang sa kamatayon ang iyang gusto nga mo'y imong ipahamtang sa traidor nga si Mr. Wachichaw.
2: Reglado, Boss Major. Tiga lang kayong ipatayaw tao.
1: Kana ba? Bakala ako gusto ba? Isog! Kana nilihadlok ihaw tao ba?
0: Madam, may murasad niya sa akong bank account ni mo i-transfer. Ang alang unya nining alias Boy Bangag.
1: Ako kalahatan, dako-dako ba? Basta ako tagpaw ako makita, pero pulmans ba? Nalagan kuwalta

목도라! 얘라! 말이야, 쇠롱! 대화세! 아론 박부탄 교수사 시고로!

0: Nakita na nimo ang performance ni alias Boy Bangag. Ganina, madam.
1: Oh, tugto. Ah, tuay dahil liok sa mitil wa chichao.
0: Onsay imong ikasulti ning bangis na kong tao, madam. Nga si alias Boy Bangag.
1: Alias Boy Bangag? Ikaw kara ani na talabaho sa madamching.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

Su kilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
2: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus, akong bisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ng PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, positibo si Finance Secretary Frederick Go nga mamahimong libre na ang digital transactions lakip niini ang interbank o intrabank fund movements. Iparayag kini ni Go, manduha ka mga dagkong bangko ang ni-anunsyo sa pagtangtang na sa interbank transfer fees ni ini gikan sa mga transaksyon sa InstaPay o PesoNet sugod nitong Hulyo 1. Una nang nagkanayon si Central Bank Governor Eli Remuluna Jr. nga dugang mga bangko ang mo-waive sa interbank fund transfer fees ni ini subay sa giluwat nga circular sa Central Bank nga mag-adjust sa intrabank o interbank transfer fees. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat smell, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Wiliat, ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
2: Ah, lagi, basiglas na ni.
3: Maunang taas imo sugar, murag presyos bugas, may pamagsid Panyawan Coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas o sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Ako si Lady Linta Mayroluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tunay, natural, at original.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Aramis. Alias Boy Banger. Asa sia.
1: Alkongi per relax. Recreational. Gipadua na ko billiard uban sa mga dragon. Nga manuwa ay sap.
0: Siya balingaw?
1: Oo. Nalingaw ang bangis. Nga nakigduwa kanila si Master Ariel. Ug si Master Lloyd.
0: Okay. Kanna maayo ba? Kaya ko niya lapod uli sa mansion? Ako ka na gusto pa huway pa.
1: Andam kong upayo ng imong kakapoy. Ug kalay. Darling Palanga.
0: Kanakalami sa paminaw sa Madam Ching. Ikaw na sampit sa ako, ana. Darling Palanga ba?
1: Isa-isa-isang kamot. Ang bukton. Ang imong ilok.
0: Kilok.
1: Darling Palanga. Huwag ka na isangpit mo na ako kung kita randua. Susangpitong kasabkag Darling Palanga, Madam J.
0: Ako ka na ganahan ba? Kagilog pa minna kung ikaw sangpit mo na na sa ako, apa. Ako namin nga na nung pinakalit sa ato. Kitoy-kitoy ba?
1: Kitoy-kitoy.
0: Sa bangag ako ilong.

0: pengendaman gitu ke kanon ay Mitchell Caspar. Sa ato niyang panagatubang, dilitagit ka ang angon. Ipatagamtam ko niya ni mo dayon ang kamatayon. Mahayan mo niya kung nganong kibinlan pa ko ni mo tiyuta yung kinapuhi. Kay ikaw niya ang iluyong ko sa lubnganan.
1: Miss Ael?
0: Oh, Glina?
1: Niyara mo dahil ka din eh. Kalaong ba ni mo giyo na una? Og, nagpaminti ka sa kasuko.
0: Ang kagaw nga Major Gaspar mo ay akong gilauna. Huwag ang gitagana na akong panimaos.
1: Misael.
0: Pangandaman ko gano'n niya kanunay ang amo ng palag-atubang. Netong kagaw nga opisyal.
1: Isali ko niya siya ni mo. Kayang iyaw niyang kamatayon sa mga kamot sa eskwadro. Igo na usap ka na nga magkatagpaw sa akong kasilang niya.
0: Mamatay gano'n niya siya sa mga kamot sa eskwadro. Oo. Matapos yun niya ang iyang pagkadautan. Anong dili naman akun ang kagaw sa iyang kalampingasan?

0: patay. Pagdudal ang kining ako, iha. Mahimong husto o mamahimo sa mga sayop. Apan, klaro man kayo sa pattern.
1: Oh, may puntog usap, Dad.
0: Tingali, wak baka sila magkatuman sa reglamento silang grupo. May labot silang kontrata sa sindikato.
1: Mao ba di ay, Daddy Mart?
0: Baw ka na, iha. Kung may kaugalingon silang gisunod nga patakaran, susama o ilang Biblia, nga alang kanila, dili kinimahimong tuison.
1: Unsa ka na, Dad?
0: Iha aliha alang sa mga dragon. Ang patakaran sa ilang organisasyon, kung napo ragyon na, dili siyam o dili sa bunsi. O kung trisi. Trisi ragyon na, dili dosi, dili sa katorse.
1: Daddy Mart.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
10: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
11: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
12: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
12: Dili sa yun nga dawato ang kamatuoran nila ni. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
13: Kung mahiluna pa ang

Sugilanon ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinusayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Kaya pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Nay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
9: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga naghintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsang, ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
8: Ha, sa kulian?
9: O kato ka ning ama nga mo rin na.
8: Abusin sa...
9: Kaning... O. Oh. Mm. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
8: Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
9: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
8: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
9: Makakat ka to ba?
8: Tanong mo yung
9: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
8: Sige pa kanan ni Mulay.
9: Sion.
8: Lido.
9: Alberto.
8: Pilay mo idan.
9: Ay, kung anak ano, binta na ka.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
11: Paragis Bila Bila.
10: Paragis Bila Bila.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

mga higala at angi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: RMN Drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kung mahiluna pa.

Sugilanong ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Magdalit kaninyo ning sukinano.
12: James, pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
13: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
12: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
13: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
14: Kung mahiluna pa ang

Sugilanong ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Mananggit ko sa mga patay nga. Ako lang igunit sa ilang mga lahas.
2: Oh. Abay, Johnny, tanawa.
1: Oh. Tire. Giguba ang kandado sa tong gate.
2: Oh. Abay. Tunay misaka sa atong...
1: Dali. Atong isusihon.
2: Oh. Johnny, Johnny. Kisam kay misaka sa atong payag. Pagbantay ka tingalig, napasalas taas.
1: Gidaan mo armas?
2: Wa, ako rin kibilin his bay.
1: Musa? Uy, basin ko nadami sa misaka.
2: Oh, Johnny, ang kaban!
1: Ah. Gilungkab, hangtod ang kaban!
2: Astilan, may lagi-lagi nga wa na ko ibilin niya sa sud sa kaban ang armas.
1: Hain mo rin mag-ibutang.
2: Tus ko sino? Akong gisod sa kaldiro nga gibitay na ko sa atop.
1: Ah, musa? Anong isulod man ni Muskaldiro ang armas, uy?
2: Unsa man di ay, huwag maghuna-huna og ukam sa kaldiro kung kawatan ang misaka. Mm. Eh, bulingit man ang kaldiro.
1: Unsa?
2: Tanawa ng sod sa kaban, abay. I-check kung unsa'y nawa, liha. Sige na.
1: Sige. Ang nawa kay... Oh. Hain naman ang mga pictures din ni Lolo Pilo.
2: Ano di ay?
1: Wala gudin hiyang ang mga pictures ni Lolo Pilo sa musulio.
2: Boom, what's it, Toy? Kuya, huwag ko din yung mga tawahan, ha? Iyon na. Ako nang tanaw ng armas nga kung gisod sa kaldiro, ha? Kaliyot.
1: Tinimahe mo. May nagkawad yun sa mga retrato ni Lolo. Huwag sa ilaing nawa din, eh. Gawas sa mga retrato ni Lolo.
2: Abay, o sa pamaylaing nawa diha, ha?
1: Ang mga pictures lagi ni Lolo sa mga musulio ang nawa, abay.
2: Kisam kay misaka din, he?
1: Dinhi lang ka.
2: Oh, abay, asam di ka?
1: Bubalik mo ko na yun. Teka pala ka.
2: Oh, hala no. Kaglaw gawa. Kisam kang yabagag utok ang misaka din, he?

0: Mabalik na ko sa dakumbayo, cha.
1: Timan igid poldo, ha? Wa kay sultihan nga ni ananak ko ang hulagway ni Papa Pilo.
0: O, cha. Pero, unsa naman ang magutan na sila?
2: Ay, unsa magide ang gisugo ang mga paterni mo?
0: Kuan ra, kanang gipapaniid ra ko ni Sir Darwin paterni Gaudjani, kay gusto niya nga makuha ang kwinta sa patay nga si Ma'am Marcela. Maura.
2: Sultihin ang imong agawan nga nasundan ni mo sila sa lungsod. Pero ayaw sultihin nga misakatas ilang payag ni Johnny.
0: Tiya, ayaw pa yun ang kasipiat, ha? Kung masakpan ka nga naanin mo ang mga pictures ni Lolo Pilo, ayaw gid og sulti nga ako'y kauban ni mo sa pagsaka ni mo sa payag ni Johnny, ha? Sige, ato na ko, tiya.
2: Daan pa ko nga doon nagigipabuhat ang akong amahang ungo kang Johnny. Huwag kining iyang mga retratos mo, Sulio. Ang makasulti na ako sa tanan.

0: Magdali kong balik sa bahay si Babaw.
1: Asa ba kagaw? Nagdali-dali ka?
0: Uy, ikaw na dyan eh. Nganong niaman ka? O sa may gianhini mo, ha?
1: Nganong nahadlok man ka na ako, gaw? Unsa may imong nakuha sa akong payag? Ha? Gaw, Poldo?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati din nila.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang RMN Drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ng Sukilano.
9: Pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
10: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing bilani.
9: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
10: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran bilani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
11: Kung mahilo na ang panahon.

So kailanong nisanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, kung mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Anong buram ka nabungol diha gaw? Matod ko, diin kagikan. Kakita yun ka nga, gikan kusbay.
4: O sa manin na hitabo din he, ha? O sa likagubot din he, ano? Oh, ano ni amag ka dyan eh?
3: Nangutahan na lang ko ni Gawpoldo, tiya. Kung unsa iyang nakuha dito sa akong payag.
4: Oh, kay dito dahi siya sa payag.
3: Dito siya sa payag, tiya. Klaro kay siyang naong.
5: Patuyang malakag pamasangil ko dyan eh. Kung si pagtuon mo si mong otok, x-ray nga mula po sa kong otok.
3: Gaw, naghubo unta ka sa imong sapatos. Aron dili mo marka ang imong dako kayong lapalapa sa yuta.
4: Nga no di ay, si Poldora di ay ang dakong tiil din his atong dapit.
3: Tiya, anong naglabanis ga Poldo? Kay wala ang ganahan nga musaka sa payag, gawas din yung duha. Busa, be, ibalik na ko ang pictures ni Lolo Pilo. Sige na.
4: Hoy, dyan eh. Wa na'y da ang picture si Poldo nga may abot din sa bahay.
3: Si Poldo man ang akong ipangutaan na tiya. Siya lang ipatubaga. Gaw, ambi ang mga pictures ni Lolo Pilo. Ah, be, pakapkapa ko, be.
4: Mura na di kang pulis karon ha, dyan eh. Ah, sige, Poldo. Pakapkapan ang sisi mong lawas.
3: Sige. Kapkap lang.
6: May mga tunog sa yuta din sa gawa sa kural. Ang usa, dako kay lapalapa. Tua pa ingon ditong napita. Uy, napagila yung tunog. Ay. Sa maning gamay manig tiil. Klaro kayong sapatos nis babay. Mas gamay nga kog tiil. Ako ning pictura ng tono bing hibi.
7: Maayo kinakabalik ko din sa suot sa menteryo. Gikuha ni Mikmik o picture ang yuta. Nga naman ka. Uy, dili. Basa-basa mo ang yuta din tungod sa talibsik kapi eh. Ako kang tunog ang gikuhaan niya o picture?

0: Sana. Na ko kita guan sa lawas. Wa no. Kita kan ni.
1: Wa gida. Ikaw tiya. Wa baka mo sa kasabay o miguba sa kandado sa kaban ni Lulo Pilo?
2: Hoy. Ayaw ko pasangin li ana. Gawas pa. Kung masaka ko dito, dili na kinahanglan mangguba ko og kandado. Anak ko ni Papa Pilo. May katungod kong masaka sa taas sa payag kung gusto ko.
1: Oo. Sige. Mayunta ko ng sulti, mustinood.
0: Paulay na ko si Babaw eh.
1: Sige. Ayaw sa pag-report ang imong amo, Gaw. Ha?
0: Bahala ka, magduda ka.
2: Layas na dyan eh. Nga nung mitutok magkanako. Ayaw pangunay na ko, ha? Ang itaglaing balbalon ni mo.
1: Ninot man na yung mamalbalog adlaong dako, tiya.
2: Niyabag ka! Ayaw pangunay, oy!
3: Sa sunod nga musaka ka sa ngumpayag, tiya, ako naging kampakon!
1: Klaro kayo. Klaro kayo na makakatiyak.

0: Bay, Mikbik.
1: Bay.
0: Ah, saan man, abay? Why, may balik din eh?
1: Wa man, bay. Pero, naidag ang mga tunog din sa luyo sa bay.
0: Mm-hmm.
1: May tunog sa lalaki, may tunog sa babay.
0: Ganun, tepa. Ganun na kailan ka nga tunog sa babay ang imo nakita?
1: Oh.
0: Ayon mo na ng mga tunog ba?
1: Ganun.
0: Gani? Ah, uy. Gamay sapatos.
1: Oh. Gamay rin ang sapatosa ikumpara sa tunog sa lalaki. Oh, mm-hmm. Diin man dito ka.
0: Nagsusi ko ni Ti Alicia. O, naabtan ako dito si Gaupoldo.
1: Unsa? Anya?
0: Bay, naaaran nilang duha ang nagkuha sa pictures ni Lolo. Kinahan lang mangandam tangdaan. Abay, Mikmik.
1: Sa unsa?
0: Karoon nga, nagunitan na nila ang mga hulagway ni Lolo Pilo. Posible nga dunay laing manglungkab o lubong sa umaabot diha sa minteryo.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: RMN Drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Pisang di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing bilani?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang ay gayon.
2: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran nila ni. Apanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kung mahilo na ba?

Su kilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday ni mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nga nung ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usag kanino nga dili mo biya ka na ko. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores. Director John Caracapuhanes. Spinner Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
2: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
3: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing Milani?
2: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
3: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
4: Kung mahilo na ba?

Sugilanong ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: si batin ako kakapoy. Pero dili ko may mong mupaway. Hangtod na makita na ako si Inday.
1: Dili ta muhunong, Tia. Mupaway una ta, pero dili ta muhunong. Okay? Nay?
0: Dapat na kaya akong ulo. Sakit akong kalawasan. Kapoy.
2: Kadali niyang nakatug. Lapoy kasing tanawon sa pipila kaadlaw nga way pahuway. Gidawaan na niya ko malingon sa pagkatug. Diyos po. Ay, di ba kataon na naaning ibi ang bata? Ibalik na ito ng bata, Diyos ko.
1: Nay. Nay, unsa akong buhaton. Ugman akong flight paingon sa laing nasod.
2: Unsa?
1: Pero unsaon ko sa pagpiya sa Dave maingon ini ang kahintang. Unsaon ako, Nay?
2: Diyos ko. Maguba si Dave.
1: Nahibaw ko. Dili ka nang gusto kay kayon gabiyaan ako siya, pero...
2: Anak, may kaugalingon kang kinabuhi. Dili ni mo sila obligasyon. Ikaw na kay mo natabag. Salamat na.
1: Nay, kalisod sa pagbiya. Murag di ko makahibo sa pagtalikod.
2: Tas ayon ko. Naibaw ko. Pero kinahanglan. Hindi kinahanglan. Pag-amping ko nun na ka. Hinautalta ka sa napit ng imong antuan. Magmalampuson ka. Pag makita na ni mong tao nga alang yun ni mo. Hindi na. Asata na tugpas, Dave. Ako na lang kung dyan yung sabot niya.
1: Mag-uul siya.
2: Pero nasayon siya, muabot ka din yung pagkatawa. May kontrata ka. Sige na. Samtang makahimo ka pa. Sa likod o gayaw paglingi pag-usap.
3: Oh,

0: Diyos ko, kapukat sa akong mga tigas. Di ko nang salinang malakang. Dili ko gusto mo, Pia. Pero maukin niya ang gusto ang angay kong buhaton. May sakinan nga nagpaingon din eh.
1: Jen!
0: Dave! Dave!
1: Jen! Pubiyak ka na?
0: Dave! Sorry!
1: Hindi man lang manamilit na ako.
0: Sorry! Sorry! Hindi na ko makaunong di mo nilig kayo na. Sorry kung yaantak ako kung ganun sa mas na kinaanglan ka na ako. Sorry nga di na ko makapabilin o bani mo. Sorry nga pakinsan ako nga kung saan. Sorry kay...
1: Jen, nakasabot ko. Mawili ko ninyo. Sakitan. Pero, dilit ka po. Usama na yun. Ayaw ka balaga. Pangitaon ako si Inday Bisan. Kunuwa ka na. Kayahon ko ni. Kayahon ako ni.
0: Ay, nasayad ko kung ausan ng mga adlawa. Magkahiusan na mo pagbalik. O ako'y laing gusto alang ni mo kundi ang makita o matagamtaman ni mo pag-usap ang matuod ka kalipay.
1: Salamat.
0: Mahal ta ka. O magpabiling mahalun hangtod na sa katapusan na kong gininawa isip matuod ni mong higala. Iampo ko nga ang talamdagan na si Emmy. Umubalik na siya upan ang inyong anak.
1: Salamat, Jen. Dagang salamat sa tanan. Oh, may sakinan na nga. Nagpaingon din eh. Ako ng panahon.
0: Dave!
2: Para!
1: Sige na. Sakay na.
0: Ato na ko.
1: Bye, Jen. Pag-amping.
0: Ikaw, Sad. Ayaw pa sa tingin mo kaugalingon, ha? Ato na ko. Dave. Manawag ko. Mag-chat ka din mo. Mag-chat ka ni mo, Permi, aron mangumusta ni mo.
1: Sige na. Ipaabot na ka. Masuko na ng ubang pasahiro diha. Sige na.
0: Bye, Dave. Bye.
2: Bye!
1: Jean!

0: Anak.
1: Ay. Oh, nasaan na eh? Bibiyak na sab sa Jin eh. Ikaw na lang naibili na eh. Italiktan ako nila. Ugwa ko na yung mahimo kong dili. Ang may paabot na unta. Ilang pa kong balikon?
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun. Babalik sa pinakabulong ng butikis sa iyong lugar. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: Smart dishwashing paste.
1: Tanggaling galing mo.
2: Smart
1: dishwashing paste ko.
2: Smart to you.
1: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
2: Smart.
1: Tanggaling for every day.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
1: Tanggaling galing mo.
2: Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ang RMN drama. Mamase na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
6: Pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
7: Bisan din ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
6: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
7: Dili sayon nga dawaton ang kamatuuran, Milani. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
5: Kung mahilo na ba?

Sugilanon ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: maulanman, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pango ng Charm!
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
7: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Dito ako believe.
10: Gitawag na kong flight number. So, this is it. Goodbye na.
11: Oh no. No goodbyes. Only farewell, Jenny.
10: Babe ka din eh, ha?
11: Wa, padayon na ako. Mapamatod ini mo. Nga, nag-behave na ko. Or, kapariyo na mag-gani ko.
10: Asa? Og anto na ka magpabadlong. Uy-uy. Ati man lang imong negosyo aron mo samot kag kadato.
11: Dili ka ganahan nga mamay.

0: Nagdato? My offer still stands.
1: Nor. Eto na ko.
0: Oh, take care.
1: Bye.
0: Oh, inaot unta. Nga sa imong pagpalayo. Malimot ka na. Because when the right time comes, I will be right at your doorstep. Oh, inaot pa unta. Gani anang higayon ha. Bukas na ang imong kasing-kasing. Alang nako, Jenny.

0: anak. Please. Sige na pa. Bisan ang kamay lang. Kao na, anak. Lami ni o. Awaragod o. Iman ni favorite. Crispy chicken. Ho, di ba? Ganahan man sa kaugsapaw sa utan. Nag-utan si mama. Di ako? Mm. Higo po. Ano o? Mm. Mm. Kalami sa akong utan. Nak ba? Sige na, nak. May hugo ka nagmaayo, oh. Oh, tanawa ra. Oh, hasta ng imong upo. Taod-taod na sab na. Unsao naman sab ni mo pag-inom og tambal ron. Kung dili gihapon ka mukhaon. Kutkuto ng imong tiyan, ana. Sakita na sab ka. Kaon na lagi inday. Kung mukhaon ka, bisan gamay lang, manlakaw ta. Ato ta sa mall, manlaag ta. Unya, mamalit ta cake og ice cream. Mag-celebrate ta sa imuhang birthday. Kay, pipila na ka-birthday ni mo nga. Uwa na ko matambungi, anak. O gusto kong mamawi.
1: Tatay. Tatay.
0: Ah. Elaine.
1: Tatay.
0: Mihilak na sabsiya. Anak. Anak, mingaw na kay kani tatay ni mo.
1: Tatay.
0: Gusto kasi mong pag-uban ako. Wata na ka makita nga may pahiyong o may katawa. O gimingaw na kay ko ni Ana, anak. Gusto ko mo pahiyong kapag-usap, anak. Ali. Ato na ta.

0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
1: Sige na.
0: Happy birthday, Nay.
1: Tayo pa na ng kandila.
0: Dili ko, Nay. Pwede na, Nay. Siya agay nga po tayo, anak. Magpaabot na, Nay. Masin, muli na si Nay karun. Masin, maabot na sila karun, tataon. Pabotan ko lang ilang pabalik.
1: Anak, gabiin na.
0: Mantag. Unto, ikabihin. Sa tanahi kayo, magpaabot ko sila pagbalik.
2: Tatay! Tatay!
0: Nakabati ka, Nay. Tiyo ka rin, Nay. Kami sakit ako, Nay.
1: Ha?
0: Si Nay.
2: Tatay!
0: Tiyo ka rin sa ako, anak. Dili ko may masayap si Nay ka to. Si Nay, Lin. Lin!
2: Tatay!
0: Anak! Deras, tatay!
3: Lakaw na. Sud na. Dugay na nagpaabot si tatay ni mo.
2: Ikaw?
3: Ato na si mama. Anak. Happy birthday. Kini ang akong binirthdayhan ni mo. Di, hatagin ako sa imong pahiyom. Please.
2: Thank you, Mama.
0: Ilin?
2: Tatay! Tatay!
0: Anak ko!
2: Anak ka!
0: Nibalik na ka! Imingaw na ka si tatay, di mo na!
2: Imingaw, sit! Kunin mo, tatay!
4: Ay, ang hapong apo! Nawalik na!
0: Nay, dadala si Inday sa kusina.
4: Oh, Inday, dali na, apo. May giandami para ni mo. Ang imong mga paborito.
2: Yay!

0: Diyos ko. Diyos ko. Dili ko gusto malayo sa akong anak. Apan kinahala mapaubos ko. Inahan ko. Angay lang ang kalipay sa akong anak ang akong unahon. Bisag sakit nga. Ibalik talaga si mong amahan, anak.
1: Mabiyan na sakit. Baga pala kayo ngayon ba minimo kinalabiyaan?
0: Dave!
1: Dili ba may mo? Kulungan mo lang akong pag-aabot?
0: Dave!
1: Dili lang si Inday ang akong gipaabot ka mabalik. Lakit ka na ka! Siguro ito pagbalik ang nahunlak ng pamilya.
0: Dave! Dave!
1: Pagdingi kayo na. Paligunot na kini. Kalimtan na ang dalan. Magsugod ka pag kong kinabuhi. Magpakasalata ka.
0: Dave!

0: Sige na. Congrats lang daan sa inyong kasal, ha? Dili ko makapauli, iha. Dako kay pliti, no? O pila pasab ka ko kabuan din ni sa laing nasuit.
1: Basta, magpaabot mo nga makatambong ka. Wani balibaray. Bye!
0: Hoy, unsa? Hoy, kadis! Giputol ng video call, ay. Coming!
2: Oh. Hi!
0: Josh? Josh, ikaw? Niya ka?
2: At your service.
0: Ganun niya ka? Giyos rin yung pagkatultos ako, gipuyan, ha? Oh my God!
2: Nasuguan ko. Kinahanglan ko nung madati kag balik sa Pinas. Aron magkatambong sa kasal nila ni Dave og Emmy.
0: Unsa?
2: How can I say no sa maong sugo? Kung dako kay kog utang sa imong suod nga higala.
0: Josh!
2: Andam ka na ba?
0: Ha? Unsaon ako pagkaandam na kalit man kaayo ni? O pagani ko makapanangin sa akong gitrabahoan? Mao nga, dili gid ko andam.
2: Ang imong kasing-kasing, andam na ba?
0: Ha?
2: Mahimo na ba kong makadayon?
0: O pagkaday gihapon ka mo surrender?
2: Never. Igo na ang pipila ka buwan sa akong pagpaabot. Oh.
0: Hoy, nganong niluhod ka?
2: Jen, will you be my girlfriend?
0: Dako kay kag pliti pa ingon dinhi nya mo balibad ko.
2: So, it's a yes?
0: Mm-hmm.
2: Words, Jenny. Say it in words.
0: Yes, Josh. It's a yes.
2: Thank you, Jen. Isaad kong dili ka magmahay o bala ko.
0: Og salamat sa imong pagpaabot nako, Josh. Salamat.
2: Jen.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bila Bila tili na ka mag Guwanta pa!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
6: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
9: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
0: Pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
10: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Milani?
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
10: Dili sayon nga dawaton ang kamatuuran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
11: Kung mahiluna pa ang panahon,
12: ang

Su gilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
2: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo

Ug dinhi mangigala natapos kinatong sugilanon nga naguluhan anino sa kagahapon. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Martes Barba Alvarez, ubos sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda. O gani ang mga artista naghatag kinabuhin ng atong sugilanon sa papel ni Dave, Randy Padayaw Suson, Joshua Uji Kumpuk Rakasa, Amy Teresa Tirol, Elaine ug Jenny Jennifer Dato Minyusa, ug sa papel ni Ana ang inahan Monique Di Gracia Sasidon. Sangan sa RMN Production Center, kini inyong higala sa kahinan Joel Vinci manamilit ug muingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN.

0: drama. Mamasin na usab, magdalit kaninyo ning sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisang di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing Milani?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawato ang kamatuuran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kung mahiluna pa ang panahon.

Sugilanong ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikaw balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yukas sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagi kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Mao man ni makalipay nimo, di ba?
2: Muna ang aning buhaton na isa. Ug dili ni makalipay na ako. Nakasaha si Kent. May umaabot na siyang anak. Ug di ko gusto nga matao ang bata nga way ilhong amahan. Kay ako ni pagumangkon. Kini nahitabo ni Kent. Iya kini tinuyuan. Kung wa siya'y plano ng mga sawa ni Claire, wa unta na niya hilabti. Karun, makutana ko na imo. Kung ikaw pa ka ang naa sa dapit ni Claire, mamabdus ka og kalit. Unya, dili to bagong samahan sa imong anak ang naitabo ni imo. Sama imong buhaton.
1: Una sa tanan, dili na mahitabo na ko, Sir Hans. Kay sigurista ko. Kay akong gilpreserbar ang akong pagkababay sa mahimulan akong bana. Kinahibaw ko ng premarital sex sa... Lisod mag-enjoy sa pagkaon nga wa ko makasiguro kung imo bang gikaon, sir. Pero, happy na ka? Magpakasal lang imong manghod kang Claire. Tabangan na ako pang labas, mama, sir. Katabang ba ako din, eh. Dili advisor ninyo. Oh, mananghit pa di ay ko. Mahimo na ba kumang laba, sir?
2: Ayaw pang laba. Limpiway ang guest room. Mauna mo mahimong kwarto ni Claire.
1: Ha?
2: Mubalhin na si Claire din, eh. Samta magpaabo sila sa ilang kasal ni Kent.
1: Wala na. Musamot gid ang sapot ni Kent ini.

0: Nag-inom naman siya, tapos. Sumpay na eh. Tapos, Kent. Sige lang. Ipahungaw ng imong gibati.
1: Ako na nang ipahungaw. Bisulti na ako ang niasa kong unahuna o kasing-kasing. Pero wakit maminaw. Uy mo to. Silang tanan gustong mutokbo na ako sa kaminyoon nga wa ko'y gusto.
0: Sir? Uy. Sir? Oo, anya. So may plano na mo?
2: Sir?
1: Oh. Ganami siya iyesa nga akong pakaslan si Claire. Hindi ako pakaslan.
0: Usa? Boss, ayaw pagsunod sa gusto sa uban. Uy.
1: Si Ayesa lang ang akong gisunod lang.
0: Oh.
1: Gipangkahanap ko niya nga nagugma sa usak higala lang ang ikibati na ako. Wa na ko'y paglaom.
0: Mau ba? Aw, di ko saan maayo nga mamugos ka.
1: Huwag kay kalipay man niya nga pakaslan ako si Claire. Ha? O pakaslan! Pilay pag-ingon o yes ay do? Dayo na yas!
0: Ha? Kung mulayas naman lang ka, boss, mayo pag karoon ka mulayas. Ngawa pa kay gapos.
1: Pero mao'y makalipay na yes ang barugan ako ang akong pagkaamahan. Pwes, Frank. Ako na nagbuhaton.
3: Grabe.
0: Ay. Ay, inom tapos ay. Wako kasabot ninyo na.
4: Oh. Ayesa, ganong ato man ang dilimpiyuhan ng gistrom?
5: Anhina mo po yung si Claire, ma.
4: Oh, unsa? Uy, agoy! Muraog!
5: Uy. Murag unsa, ma.
4: Ayesa, paglaro ko, no? Paglaro ko, no, be? Okay lang ka?
5: Okay raman.
4: Okay na ka nga magminyo-gyot sila si Sir Kent o si Ma'am Claire?
5: Katabang lang ko, ma. Wa ko'y katungod maghilabot sa problema sa akong mga agahon.
4: Unya, wa ka sakit eh.
5: Ngano'y sakitan man ko? Higala lang mi si Kent.
4: Na, doon na rabay panultihon ay isa. Nga unya na ka magkahibaw sa kabililhon sa usa ka butang kung mawa na kinini mo. Di ka magbasol sa kauhian kung magkinaunsa ang kaminyoon ni Kent o ni Ma'am Claire?
5: O ganong ako may mabasol?
4: Tukod kay imong ipasakitan si Sir Kent. Mao nga iya na lang pakaslan si Ma'am Claire aron nga malipay ka.
5: Oh, namati ka sa mong ipinagsultihan ni Kent, ma?
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
7: same nutrition, half the price,
6: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price,
6: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Ay, daw ako mamati, oy! Wako mamati, nakabati lang ko. Kay kusugman niyo tayo ni Sir Kent. Miingon siya ay, wako mangutana kung unsay hustong buhaton. Ang akong pangutana kung maoba ni ang makalipay nimo. Mukatawa ka ba kung pakaslan ako si Claire? Oh. Ha?
5: Nakabati gyud ay ka?
4: Unya mitubag ka. Oh, mauna ang makalipay nako. Mukatawa ko kung pakaslan nimo si Claire.
5: Ma.
4: Oh, unya si Sir Ken Sab. Sa pagkakita nako sa ubos kato ako nagsugat mi kaganina. Gitulisok sab ko gingon. Giingnan ko ay pamati na nga sun. Pakaslan ko si Claire kay maoy gusto ni Ayesa. Ibutang na si imong utok. Oh, ginanaan ko. Nga sa ato pa di ay, ikaw ang nagtukbod ni Sir Kent aron pakasla na lang si Claire. Be.
5: Pero ma, mauni gustong buhato ni Kent.
4: Wrong ka! Ha? Wrong ka, Gyon. Mauni gustong mahitabo ni Sir Hans. Miingon siya ay, Ang gusto ko nga tabangan ko nimo nga makumbinser siya sa pagpakasal kang Claire. Maunay imong misyon karon. Oh, di ba?
5: Sa ato pa naniit lang di ka naman.
4: Ay, halagi ko maniid. Wa ko maniid. Pero dagko sa kayo mong mga tingog. Bisa tabuna pa na ko ang akong dunggan, makabati ko sa inyong ipanagsultihan kay di ko bongol. Oh, hinuktok bang ka? Huwag gul-gul, ha? Huwag gul-gul.
5: Mm. Anong mag-gul man kong?
4: Huwag ka, wa naman kay BFF. Wa na kay magmahal ni mong tinuuray. Gawas lang nako. Oh, sige! Pag-happy di ha! Pag-happy-happy di ha! Ikaw nitiwasan ning limpihon ining kwarto sa umaabot na tong babaeng amo!
5: Nasayop ka ako sa kong ipanulti ni Kent. Naibaw ko nga bakak tong tanan. Pero, mautay ko sa tong buhaton. Pero,

0: friends, brother. Excited na kay kung mahimong Mrs. ni Kent.
1: Pero, kinahanglan tasan niyo ang imong pasensya.
0: Oh, sure.
1: Dawato na to nga, igulang na pugo si Kent sa pagbarong nga amahan na ng imong gisabak.
0: Ako na'y bahala. Ako ang martyr sa mong relasyon.
1: Kuha alang pagbalik ang pagmahal ni Kent nimo.
0: Yes, yes, Hans. Isalig lang na ako ang tanan. Mahapi na lang kita as family.
1: Salamat.
0: By the way, unsay plano ni mo ni Ayasa?
1: Ayaw hilabti ang bahin ni Ayasa. Magpabilin siya sa akong primahe. Period.
0: Okay. Deal.

0: 你恩师汉子。
1: Hello, Ayah San. Pwede yung magpatabang?
0: Andam nang imong kwarto, Ma'am Claire.
1: O say, Ma'am. Miga Claire na lang. Naanad na ko, ana. Sige, tabangi ko gakot sa akong mga gamit, B, please. Wow! Kahumot o kalimpyo sa kwarto.
0: Ako ring gikot ko rag maayo ganina, Miga.
1: Hello, thank you, Ayasa. Sige, palihog din lang ko arrange na ako mga butang, ha? Kaya nalipong nasad ko ay ingon ini yung magod ko, no? Basta magsabak.
0: Maoba. Ambot lang sad. O, pamang kumakasaway, good.
1: Ay? So, virgin pa dae ka?
0: Oo, ma'am. Miga.
1: Ala no? Virgin pa di ay ka?
0: Proud virgin.
1: Nag-insulto ka?
0: Oo, ma'am, uy. Mm? Miga, di ba, proud lang ko sa akong edad ka ron ba? Putli pa ko.
1: Okay. Imo sad na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawat sa anumang uri ng sakit.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: My budget.

breathe, bro. And come on. Moray na kapaldo man is GQ? Kundi sur man gayo? Yeah, come on! It's showtime! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta ito ka mga follower, mga listeners, mga avid, mga dahil listeners! Sa tanag kalungsura din sa ito pinalagang lalawigan sa Sugbo, Cebu Province, Amihanan, Nabutan, Mid-North Area, kasat magkabahin! O gotob sa Mausong Sibya, broadcast sa DYSP, Visayas, o Mindanao!

0: Dini sarak bay sa sugbo dagom-dagom init dagom-dagom. Maganda gumakita ato masigpatan pero nunay sa tinaw kayo ang kalangitan. Nunay sa dagom, wata ka sabon sa panahon karon. Ay, doon na rabay bagyo, ha? Doon na pa ilo pressure area, doon ay bagyo. Malang ampul ang tangaway bagyo ng muso sa tong par, ha? Sa Philippine Area of Responsibility, you know. Ato mga boss, tao na itong mga follower, mga listeners, mga viewers sa lalawigan sa Bohol. Ini sa lalawigan sa Lete. Mas bate si Kihor, Negros Group of Island. Oguban pa ka mga lugar ga maabot atong broadcast sa katong Sibya, Garuga, Panahuna. Bansa DYSP number 1 kay nakatatak yan ng 612. Nasa gitna ng 612 ang DYSP 612, ang number 1 nasa gitna ng 612 ang number 1. That's why, you know, we know nga, we are number 1. Huh? You know, ha? You know, I know, we know, you know, ha? Kitang tanang kay balo. Dito magpa-claim noon pagka-prangka ni ato. Kaya sukat sa gamay pa ko. Dito pa ko sitlog sa kong papa. Nagbitay pa ko. Naminan akong DYSP. Diba? Diba? Blake, white day. White day, blake, diba? Diba? Kawe, kawe. Ano ako mga amigo ng mga hayop, oh? Oh, diba? Oh, tigadig, tigadig, tigadig. Guy, horse, horse. Oh, diba? Tinuna, diba layon? Galing at galing ang hari mo sa mga nasa lasang may gala. Oh. Ato pang tabago, diba? Ang DYSB numero 1 gina sa inyong dughan, sa sayta at sa gawa. Diba layon? Layon le! Oh, ze? Si? Oh, be, sa atong kuan, atong karnero, o kanding diaw sa marada, be? Ah, wala na kuha, ho? Nanaunsa naman. Nagpasabot na may galang diba, diba, kawe, kawe Blake, white horse, horse layon le, layon le kandeng karnero asa ta mora wag gaya gak namanya mong ketawa. So kaming tanan din sa DYSP RM in Cebu, nagtimbayag kanyo og manginaot nga naamos ka piskay sa inyong panglawas, kabaskog sa inyong panglawas, kahimsog sa inyong panglawas og kadasig pagatubang sa mga problemang wa lintuwa diri nga atong gatubang ang atong angay pangitaon di ta magpada sa problema kay kanang problema litrara na. Ang problema worse na, no? Ang problema narastong na, ang problema di ta magpada sa problema kay kita'y tao, kita ang muda sa problema. Ako nito ang drink volume day. Di ba? Kita ang muda sa problema kay kita nga naman, kita'y tao. Doon na tayo kamot, doon na tayo bulsa, doon na tayo tiil, doon na tayo nauna, doon na tayo nababa, doon na tayo mata. Kay mao ta usaon pagsolba sa problema manang dili ta magpadas sa problema. Diba? Kun dili ang angay natong buhat ul baygala aron di ta madas sa problema kay problema pwede na masod sa bulsa, pwede masod sa atong pitaka, pwede masod sa atong alili diri sa atong baba o sa panang ilong ba basta sa busto ka wala pwede nato masoda kay worse man na. No, literal ang problema. Ang angay itong pangitaon, dito magpadagin. Ang angay itong pangitaon, mao ang solusyon. Ang kasulbaran. Mangita tagpagi nga masulbad o solusyon, mangita tagpagi sa katubagan o solusyon sa problema. Malang dito magpadagin sa problema, kay problema, problema mo ina. Kay ang tao nga way problema ng kalibutan na huwag magpuyo din sa kalibutan nato sa earth.
1: labing tinuon, ang tanang tao nga nagpuyo, bisa sa tabang ang tanan dari sa Earth, dila sa Pilipinas, dila sa mga nasod, tibo kalibutan mga gala sa Earth, yada, sa Earth, yada. Why tao nga nawag ay problema? Nagun ay problema ang mga tao, kay why perfect nga mga tao nga nagpuyo nining Earth, mga gala. Ano man? Oh, mamatay ta, batiguang ta, basta mata og isulti na. Mamatay ta, batiguang ta. Maan na, kaya ito may napanood nga sa lagi ka sa unang ginikanan si Adan og si Eva. Di ba? Walang dilit na magiging nga perfecta. di ba kawe, kawe? Oh, see? See? See? D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-O-P. Di ba? Whitey Blackie? Ah, see? See? D-A-F-G? Di ba? Horse? Horse? See? See? O sige, ito bagsak ko mga amigo, mga hayop. Oh, di ba? Layon le! Di ba layon? Di mo to, papakon na ba? Kung sigo na akong layon, di ba papakon mo di ha? Malang toon lang aron madali, di ta mag-sigitag ko nga, ano kung mutuhan na dyan kayo? Di ba, karnero, kandeng? Ikaw nagkatawa sa kumi. Isel-sel sa atong alimpatakan, sa atong nahuna, sa salita at sa gawa, nga, why perfect nga nagpuyo nining kalibutan na kay, I know, nga, gimanduan pa ta sa tanas nga yawa mo ng daghang mga kailayan, mga pag-antos, mga problema, kawat nito, kawat nito, korap nito, patay nito, problema nito. Mao na ang tinuray nga sitwasyon o gatong nasinatin ng pagpakaboy na itong ibabaw ng kalibutan na kana, asawa sa kano, kini mo ikabit sa kano. Diba? See? A-F-G-H-I-J-K-L-M-O-P? Manang, welcome kitang tanan sa atong tulumanon, inyong tulumanon, akong tulumanon, o atong tulumanon, ang saksak sinagol ni Mr. J. Didigyapon sa overall number one nga si Bianas Kabisan og Mindanao Island. DYHPRMN Cebu. 612 kHz sa inyong mga radio. Nasa gitna ng 612 ang number one. Maning uban dere, gimamiyaan may dere, pero may tao sa iyo. Nas luwe, pa, sulba ng panihapon, oy. Ang mga kauban na may gala, ito man, nag-travel man sila pa doong Mindanao, kay hatag na ito atong donation nga 1.3 something million pesos, ha? 1.3 million pesos nga donation. Ihatag na ito sa mga nabiktima sa Linog in Town dito sa northern part sa Mindanao, Maygala. Ipangaluan sa mga station managers, kasama radyoman Atty. Rafael Fernandez Banyok, sa mga program director sa Aida de la Cruz Tampos o mga kaubanan. Of course, ito sa subsequent, ang station manager namo sa sister station sa IFM, si Boyke. No? Tuasa dito. Sila tanan, Arnold. Kintanan to ah, kami lang din ay mabili ni Marisa o ni Binji. Mauna nga, kami lang mabili sa newsroom. May nga to, ay, kalaay, ay, buhay, tunog sa danggit, maggalaw, ay. Diba? Pero di, tamagwada, anak. Dili, kumbati, gapunta, no? I love my work, no? Ato'y gugmatong trabaho, bisag watay mga kwadri, kawanan, kitay mo sakripisyo, di ba, Loy? Parani, ang kumakubanan na bilin rin kay si Jerome, si Louis Nibes, si Gerald Abios, o kaming upat na bilin rin sa Sibianan. Tanawang ilang porma, o? Sige, naghabab nito ako yung tawag kabahaban. Bilin rin ko ninyo, ha? Nangaon, ipatanala ko rin sa niyama ko sa announcers board, nag programa ma ko niya sila din nagsigig ana ba Nag-take ka sa barabagay na maramag-maragot mo tagsabot. Nahinay lang wala. Unang ungit ako ha niya. Nahinay lang mga di mo madunulan niya. Kaya madunulan mo yung nga, Jekyll, tagay kong tubig. Asa pag lahat ng tubig nga niya sa mikropono.

if kok na mo awaan na, sulbad na ang krisis, ane? Sulbad ang krisis, ha? Kay sulbad na ang akong panihapon. Kay manihapon na bagay akong duty hapon, manya, mamahaw, gig, manihapon, gig ko. Pero naaman si Louis Nieves 3, maoy Salvador del Mundo. Luto man sa diri kay gibaw sa mga kabarang nga nalagas Bindanao niya doon na may inhabin gitagotagong luwi. Pani hapon di, solbat ang krisis, di ba? say, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Siltag chika-chika niya. May pa, iguman na sa programa. Mag-chika-chika ang tanil. Di ba? Apin na nga. Single, kung na ganyo, 13. Oh, si, dali na kayong panahon. O, sige, manamilit ang talita. Manang dita mo, Luya, kung bakit na dasig na perwe, no? Dasig na bisag doon at may mga problema ang wanin to, nire, pero kinahanglan nga atong huptan ang mga panglantaw sa tutag-satag sa mga kagulingon aron dili ta makagunit og dili maayong resulta. That's why combate royal. Ay, Jack, yung kanaming mga combate royal, sa so, dili combate coke, combate sprite, na royal man yung mga. Kanang combate royal, buto mo sa mga combate royal ba? Kanang bukos ka, combate ka, dasi yung pirme. Combate royal, dili kay royal ba? Kanang mga royal family, ana ba? Eh, kumiyo ka, Royal Florence. Ang kakumbate ko, kumbate isprete, kumbate arse, yung sama na diha. Ay, ayaw man, kumbate royal. Kaya mo, ingot ang kumbate royal. Murag na atas sa gingharian. Na atas kingdom. Kay royal man, royal family, royal, ano ba, diba? Mao nang buot, masabot o buot na ibuot na ng kumbate royal. Sabte lang ninyo, no? Bueno, welcome sa Tulubanon, Saksak Sinagol. Ako nga po si Radyo Man, J.K. Josephus. Bakulod kaya nung may makig-oba ninyo hangtod talasays ning atong panag-oba sa atong Tulubanon, Saksak Sinagol. Nga manamit na lang kung kagigutom na kung tanaw nila din ang sigkao, no? Sigkao, no? Ay sa magpaibog na ako kay nagprograma pa ko. Loy, Jerome, Rad, ay sa magpaibog na ako kung nagkaon mo niya nga. Lami kayong pananaw na kung nagkaon mo na kayo. Kung bato, shush! Bili ko ninyo, ha? Bili ko! Rob, balik ko, Rob, eh! Balik siya to, Rob, kayo. Manamilit tayo ko, Rob. Manamilit tayo ko. Okay, gutom na ko yung sigtanaw niyang kaon mo niya, oy. Mayroon may gano'n, tayo kong oras. Kay, unang, grabe yung kinaon na yung lahing. Gigotong ako din ang tanaw. Nagtuwa na akong luha. Galit kay na yung nagtanaw sa akong lahing. Kaya din lang akong puto sa akong luha. Luha naman akong ang laway. Laway. Naglaway ko ba? Luha na magtuwa akong luha. Nagilak. Bueno, sa mas giyapon, may gano'n ito tabag na gano'n itong drama portion, kanta portion, sayaw portion, o why portion! Bueno, unang hunat, no? Tataod, shout out! Greetings, public service announcement at ito tagapagdagal sa itong Tulubanon, mga ikala. Mangina pa yun sa gabi, kayo murang kagkaka akong buhok na. Okay, nawag tama ako rin. Hala, paano magtingog na, naigo na unsa niya ako. Kadiyot lang. Hello? Wa na? Ano na? Hello? Akong headset, putol mo na sana. Say? Bueno, dito maglangan, alas 5.17 na, no? Sa itong kapanag-uba, sa itong katulubanon, tantawad atong isyat, atong mga guwapa, mga guwapo, mga bright, nga mga follower, no? Mga nagtanaw sa kong live, sa kong personal account, o sa page sa DYSB, basta tigpamanawan mo, mga viewer mo, mga follower mo, sa DYSB, mo, guwapa, guwapo, butan pa! Mauna'y sakto, no? Dili nga nga atik-atik nga ito. Pinood yan, mga guwapo ang mga listeners na ito. Mga follower, mga viewer, no? Sa atong page sa DWHP o sa akong personal account sa Juicy Post Bakulod Gano nga FB account. Ha, di ba? Say! Say! D-E-F-J-S-I-J-K-L-M-A-P!
Kita maglangan sa itong drama portion, my God, human sa drama, i-shout out na

0: to, karon nga itong mga amigo, mga amiga, o gato mga follower, mga listeners, mga diehard, mga avid listeners, mga follower, o hangtod sa hangtod nga nagsiga po, way puas ka na minaw, nagtanaw sa itong page, o ni follow every activity, you know. English pa ka, tagamaya. Wala well, dito maglangas itong drama portion, may gala. Sa itong tulumanon sa drama portion.
1: Ang matagto sa imo pagkaluha, gikan sa imo pagkamata. Timaan ba ka na sa kasakit? Kalipay kalampusan. Layas! Wa kay lura din sa kuwari ng panimay! Layas!
2: Sakit talang ka na ko, please. Malaway ka. Pasahelo ako.
1: Ayaw kong biyay. Rapid na maluhoy ka. Ikaw ang kapapitig sa ko kasi-kasi. Ikaw ang dalawin ako sa altars kamiya, please. Ayaw kong biyay maluhoy ka.
2: Sakit ka na kung Arnolfo. Dito hanga isa-satusa. Langit ka. Yuta ko. Patatis akong gugmakalimo. Kaputon ko ang langit.
1: Mga pangintahay. Kasilag, gugma. Apan sa kadugyan, gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunahuna gimnasyon ni Jerome Yap o Binsel Istuloka. Kabuton ko ang langit.

0: Og karon sa laing anib sa tong sugilanon nga nagluhan, kabuton ko ang langit.
1: Magduwa na ka oras o gabo mo tong anak sa Nolbong Stikyo. Gihaybad ako. Kaya lamang hire ko laing boy o driver din o sa kamid. At kung wa si Tikyo, may magluto o buktimpla na akong kape. Waga mo mabot rin sa asyenda, rin sa mansyon ang duwa. Kung kinanglan ako sa tao ng tanan, kung kinsang giagto sa kong anak sa gawas, o ganon tagaan naman sa mulaag o mulakaw o dunay pangitaon. Wasa masito din sa asyenda, bago lang minabot, magtulong pami kabuha din, pero mulang dunan siya dagang na ibawan. O sito sa din sa asyenda. O nga ako ganlukan may bawaan sa mga saop, nga ako sa anak. Og anak sa Redonantes, kinahanglan way masayag na ako sa anak, wagon!
2: Ha! Nakunap na! Senyorita Ordolpo! Wala na! Magduha na ka oras ka pinapit na magtulog ka oras dong! Wag yapot na ka sa kayo, gabal-habal dong! Katong na si Louis dong, Louis Neves o si Gerard Abios, kaya itong akong mga sugis, gabal-habal, so natin dong, wag yapot, kuwag ko kita dong! Sa bando, magun, Ron! Tingla ka o tingla ang mga ting-ting-ting-duaos na mga oyaba. Ay, naku nung.
3: Ang tatatikyo eh. Kasabuan kang dati ako'y bahala lagi.
2: Dong, ikaw ang bahala nung ah. Nga, kasi may kawawa nung ako'y kawawa nung. Ika'y bahala ako'y kawawa. Siyang tao ganoy. Tanda nung, hinahinay tang lakaw nung. Kay layo pa, pinaba ka kilometro, maabuta sa mansyon dong sa asyenda. Layo pa kay tatana nung.
3: Ako lagi bahala ni dati lagi. Mura manlog mangga? Ay, nagkaratol good.
2: Kasabahan ka dong. Ikaw magandang kasabahan. Giing na lang kagpunakot-akong tingog yung mga mahal niya. Ako mo ay birahan. Please dong. Ato-ato dong. Wa, maging habal-habal dong. Oh, abot. Magtulong na takaw na sapit dong. Kangatok palangin. Mag-usa ka oras. Mubalik na sa asyenda. Mubalik na sa masyon. Pero karon, ah, sinitin ko lang bukali dong!
4: Nakatuong nag-akong apo si Abinda. Ako'y naluoy siya akong apo. Masilag-hilag ko makadumdum sa ginahan. Pero kinahanglan, ngitago na akong talanskrito. Kung sakto sa lahon ang akong apo, dako na siya o daga na siya, akong itugan kaniyang tanan. Huwag ang igin siya makahibaw sa tanan. Kay kung sa may tabo na ako, mamatay ko kay tiguwang naram ako. Huwag ginahanglang masarihan niya kung kinsa ang tinuod nga amahan. Huwag kinsa ang iyang tinuod nga magkinikanan. Apo ko, ayaw ka bala ka. Kay magita kong paagi, malingkamot ko nga maidugar ka ka. Huwag hangtod sa hangtod. Basta buhi pa ko, may kinabuhi pa ko. Samtang ako may kinabuhi pa. At imanon, tikaw pa inukarot ka, apo ko, Arbenda.
0: Unsa kay ugma ni Arminda, o ni Arnolfo? May bangkas bata, ang kinaguan siyang apuan. May gala mag-asawa, isa'y panglaing anib sa tong sugilanon nga naguluhan. Kabuton ko ang langit. Singko 24 na sa kapo, dinis na kapanababa sa tulaman, yung tulaman akong tulamanon, saksak sinakol. Pinigyan po sa overall number 1 kasibiyano sa kapisar ang binaw, DYSP RMNCB. At atong liliyon, may gala atong live sa kong personal account. Atong i-shout out ang mga gwapo, mga gwapito, mga gwapita na itong mga follower. Huwag atong tatawad, atong ipaguna kong live, huwag mo baling ko sa page sa New SP. Kaya atong sa itong i-shout out atong mga gwapo, mga gwapa, mga follower nito, ha? Kaya nag-business ka ron sa comment section sa itong live, sa itong live na ito sa itong personal account, huwag sa page sa DYHP RMN Cebu. Bye no, let-leta, tok-tokta sa mga gwapa, mga gwapo. Okay, hinayon na ito, gaana. Kanita. Okay, gayon, kung gina ito, ma-shout out na itong uban, okay? Oy, Boss Donald Ricomo! Boss Donald, Boss, lingaw, jod ko ni mo, Boss. Perting lingaw ko ni mo, Boss Ronald, Donald, Donald Ricomo! Kumusta na, dahil nakita na kausa, pero walang sorry kayo, ako katimo ni mo ito, pagkita na ito, ako ka-jamming ni mo, gay. Naman ko ilaing sabot ato sa si Boss Binsel ato si Egayo na, ha? May problema, Boss Donald Ricomo, no? Pilayos po, Boss, oh. Sila, oh, yeah. Somewhere in downtown area, no? Sila si May Lorne, no, Rain? Yan sila si Shena, si Mayang, si Jane, si Los Bemenda, si Irene, at si May, Lord, no rain.
2: Hey, Boss Yuki! Boss Yuki!
0: Huwag ako sa resort ang... Pagbilayin ka man. At yung siya tao sa kukumpare umabot doon niya, writer director sa ikaw ako sa git-git, Boss Pre Benzel Estologa, Boss Benz Pre! At si Donsky Lindon Hermoso, bagay kala, no? Si Donsky, Dondon, may pamaminyo niyo diya. Okay, Chacha Boyles, o Chaplis, o Great Nanay, Eri Boyles, o Vanessa Peralta Boslon, o Gemery Vanny Colette Boyles, o Ola Boyles, nasa may Ubay, no? Ubay Buhol, may gala. Sama ni Coleman. Okay. Ma'am Silen Giangan Diaz, Danao City, thank you for watching, madam. Thank you, no? Anas Barpakera, may nga po, Sir Jiki, watching and listening your program, Anas Bakera in San Carlos City, Negros Occidental, shout out po ko sa ako mga manghod, ako manghod si Rolando Pakera sa, og sa iyang mga kauban nga nagtrabaho sa Margarita Diri, no? Nagtrabaho sa Margarita Diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa, Sir JQ. Welcome, Ma'am Ana, no? Okay, ito ginayog, Ana. Donald Ricomo, Boss Donald, nul naliwat na ka ni Pari Max Andrino. Ito, Boss Donald, kami bita to sa unang programa itong hudyaka o servisyo sa publiko. O, di ka ka, doon ka ito, Boss Donald. Kami itong duha, ay puli-puli. Mabusin sa ako'y puli. Ana, ang among konsona, diripat to si Daloidoy Max Andrino, ha? Okay? Ito ginayog, Ana. Okay, Marivic Rojo Lanotan, maayong hapon, Sir JQ, mga hapon, Marivic, Anas Pakera, Filipa Jeromo, maayong hapon, Sir JQ, shout out ko sa Bagakay Barili sa Jeromo family from Abulo, Cebu. Salamat, ay, Ma'am Filipa, salamat, Ma'am Filipa, no? Ma'am Silen Giangan, kinsa tong may problema, ato ng kantahan, Sir Idol, may pag-asa pa ba? Gika ni Ma'am Silen, ha? Silen Giangan, diya, og siyang anak, si, tingnan si mo anak, Ma'am Silen, si Josephine? Marag ba mo tayo ito? Ako malimot, sorry ka kung nalimot ko. Okay. Aga kong igagaw, ha? Sikadig rin ako, si Lola Dai Daisy, si Daisy Santillan Halandone, no? Lamad kayo, parente, ha? Pagtanaw, naroon sa Barangay Mansilang, Maridios, Cebu, no? Bantayan Island. Lamad kayo, parente, si Lola Dai DC, si parente DC Santillan Halandone, okay? Akong batchmate nga engineer nga tuwaros gawas, Oscar Fernandez Bidalio. Engineer ka, kumusta na ang gawas? Mara ko mga kuwan dyan, mga kaluan ako dyan. Okay na, okay na sila na? Ako mga lookalike dyan sa gawas sa engineer, okay na? Okay, kumusta na ko na lang, Jerry Gers, ako sa mga kaluan na engineer na. Nilo Butay, siya tao, Jikyo, kusog kayo sa tuburan.
5: Okay, tuburan, no? Des, pag-asawi. Ako ngayon mga yan, des. Tuburan na pag-asawi, ha? Pag-asawi, tuburan si mo. Sa mga Kiano family, mga Sarato family, Binikilio family, Saratano family, Kiano family, de, ako ngayon mga yan, mga igagaw, de. Sa pag-asawi, tuburan si mo. Kumusta, ha? Okay. Itong inayaga, nag-scroll kayo sa'yo. Yung kalit nag-scroll. Nag-scroll naman din. Ito kalit ni kanil. Scroll! Labitan, Vilma, shout out, doll. Okay. Vilma Labitan. Okay. Itong inay na gana. Okay. Ano sa doon? Okay. Inay na to gana. Ito lang, bi. Kay Murkapo ko yun. Douglas Subura, Dayag Junior Lai. Kumusta, Lai? Shout out ko, JQ. Fifth Dental Mission Fanyo. Okay ka ni Douglas Subura, Dayag Junior Lai. Akong basmet kagwapo sa Bantayan Island. May nga po, JQ. Calixto Ries. Marias Families Bantayan, ako ning batchmate no sa Marinos National High School sa batch 1993. Okay. Misias John John, afternoon shoutout Lower Kasuagan, Basag Pardodol. Ako mga kiddos sa MJ, Mark John Ray, Mikayla Merjuray, ako asawa nga gwapa si Tata Jean Misias. Salamat dol. Why sa kayan? Why sa kayan? Why sa payan dol? Okay. Ato na yung scroll, oh. Okay. Ano man tali? Na-shut out naman ako ba? Ano tali na? Okay, great. Oh, happy birthday, Doc Junior Fano. Oh, okay, lamay kailay, no? Afternoon, shut out. Gusto gas ka kagkagan puro gabotis, Misias family. Dodalo family, hap, open family. Ako mama, training og Papa Carlito, senior. Salamat, dol. Okay, wish pa yan, dol. Okay. Og si Kwan, ang wabot kapitan sa Jose Catmon Cebu, si Danilo Botar. Ako kumpare, Phil, naasa niya, no? Nagturutot sila Kwan, reverse, nagtumtungab sila Kwan na, anang pulang kabayo niya, di, haram. sila si Dong Edi, di, ha? Dong Edi, di, sama adang-dadang, ha? Sila si Cyril, si Eli, si Adelaida, na? Kami na, kung sa kailang radyo niya, no? Dong, ide, ide, sumayway ko na, ide. Dito ko si Idin, ha, Idin, Buton, diya, sila si Arnel, diya, si Boss Mario, og si Madam Susan, diya, no? Si Ati Susan, diya, og si Boss Mario, o niya si Danilo Buter, ang umabot ng kapitan, siyang asawa, si Rowena, og siyang gwapang anak, diya, og mga Buter family, diya, Scottmon, Cebu, no, o niya, mara na, ha? O si Ati Bibi di, ay, marag na kung si Ati Bibi di, no? Ati Bibi, sila si Kwan, Jerry Mendoza, no? Si Jerry Mendoza, taga lumad nga, taga Magikay o Bakilid sa una. Panaas, kaputar, so nagpuyo na ron, no? Ano, lahog. Jerry Mendoza, isang muna pa niya, si Justin Mislang, wana, o si Dexter na, itong Blue Guard ang bago. Dexter, sa tipinidong Dexter, nalimot ko. Sa tipinidong mo, Dex, pali ko chatter Dex mo, eh. Mauna di, ano? Onya, dari sa Tejero, Cebu City, sa Sitio Sapanta, si kumparing Bus Bins, Bensel Estologa, nga always good maminaw, basta musakay siya sa kanan, Stereo DYH, Pilagidayo na, wanay lahat. Nama kayo, priya, pre, Bus Bensel, og si Luet Torrefel, sa Sawang Calero, og si Donski Lindon Hermoso, nga iya mga parenting nga sa, ano, sa Camotes Island, mantali ito, asa dapit Donski, watali ni mag... Tanaw sa itong live, ganun nga namino ni ako mga amigo, sab, no? Ay, Katerin din ang anak, sorry, sorry kay Ma'am Silin na, ang anak din ni Ma'am Silin Giangan, si Inday Katerin Giangan, no? Gwapa, liwat sa inahan. Bago lang nini graduate, tog, tourism, magigala, no? Niya, buta, katalabawa naman, hindi graman niya siya mga, kung ano, mga artista sa radio, o mahimong sa ka-media personnel, no? Sa ka-reporter, sa ka-serba, DJ ba? Si Inday Katere, nung anak ni Ma'am Silin Giangan, kay Murag na siya pa, nung pa, buta, baka nakanakon, baka si Busman, ay, Boy King, ay, Murag Kuangan, Murag Kuangan rin ang AFM, atong siya yan, pang-apply rin, Ma'am Silin, ha? Ang imong anak, ay bagong graduate na, niya, hilig raman, doon na siya ikon, talented niya, talented girl na, eh. Kaya ito na ipalila kang, kung, Gerald Abuster, eh. Tapos Jerome dali, oh. Nag-isi, oh. Gerald, nag-isi mo ragbuhay, oh. Ano kay, ay, lasa, di lasa, tabukana. At tabukana, natong, karon, eh. Papalaya dali, Ma'am Selena, ang imong anak na bagong graduate. Kahilig na Pero mayroong diwits, pero may lalilang paminama man ang nahiliging anak ko. Kada mo, drama talent, mag-reporter, mag-newscaster. Kasi kaya diwits may paminama nila. Na pag-graduate siyang anak, ganahan mo, apply diri og reporter ba, newscaster ba, na mo ko niyang, mo yung kuang yun. At least, bago siyang graduate, fresh graduate, akumbate niya, tourism. Di ba? Pasuhi diri. Sa IFM, murag na, ang diwits may murag mo mag-hire. No? Intact pa may diri. Ang IFM Madam Shilin, murag na anay, murag atulungin ko, basi na ah, no? Ato lang so yan. Okay? Salamat kayo, Ma'am Shilin, giyanga, no? Kasi si Ma'am Shilin, taga-post na ko sa akong content, sa akong post, like, react na rin siya, o comments na rin siya. Salamat kayo, Ma'am Shilin, giyanga na. Yan, nasa siya, content creator, sabi siya, vlogger, sabi siya, nasa siya mga, gihimo nga mga content na ato sa supportara, no? Like ta, comments ta, share ta. Di ba? Ma'am Connie Baz, ay galantaw ko, oy! Ay, di ba? Sa may Singapore to, ma'am, no? Himong gi, kuhan, naka sa Singapore. O FW ni si Ma'am Connie Baz, no? Ay galantaw ko, oy! Ram, ram, salay, konsyol! Barangay Kaputaw, Councilor Ram, ram, salonoy, no? Ramsey! Ramsey! Lama kay Ramsey, ha? Usa din sa mga konsihal di as barangay Kaputaw, may gala si Ram Ram Salonoy, no? Si Ram Mrs. Ramsa. Lama kay Ramsa. Ako nang kaubang sa Bantaradyo. Nagkuyog mo sa Bantaradyo zona. Andilio Chang is watching. Dilio, kumusta? Kumusta ang bantaya, dong? Sige, pakag-vlog-vlog si mong vlog, dong? Ako sa ring amigo, bantayan with love na eh, no? Si Adilio Chang, lama kay Del, no? Onya, atong kaya po suportaran si Adilio, ho, siyang mga content, ha, siyang mga vlog diha. Karon ganahan ng mga tao nga atong suportaran na itong kuminsta, mo sierta, mo reacta, no? Mga na yung number one nga ako, ano? Singapore kasi Ma'am Connie Bads. Lama kay Ma'am Connie. Okay. Adilio Chang, mayang hapon, dira ni mo, Sir Idol, shout out. Oh, man na. Automatic na Nadel. Automatic na yung naging shot siya. Oh, tuwa na. Automatic na. Ay ba? 23 minutos. Di pa mag-alasay sa sayo gagagabi. O, ito sa hinapay atong mga buhok. Kung nagkagkagan din makita itong kagwapo. Kaya may, may, may. May, asa man. Kaya kaya naman. Okay, nana si Wasak na Troma. Ni gawas na si Wasak na Troma. Nana, asa naman ito na wag ta magkalit? Asa naman ito si Wasak na Troma? Donske! Kita-kita sa sunod Domingo, Donske, ha? Si Dondon Hermoso, may gala. Si Lindon Dondon Hermoso. Ora gumabot ni nakul kumpari sab, no? O si paring Vincel Estologa. Ha, animal jud ka. Lama kay Del, no? Okay, Flor de Lisa, Katubay, Bayato. Shoutout ko ni Mama Daling og ni Remart Ricky Popoy og sa tanang nga mga naminaw from Flor de Lisa Muesas Padilla, Negros Occidental. Mamong ko ni na, Bads, always manjud ko, lantaw sa DWSP Buntag till gabi. Wow, thank you, Mamong ko ni. Si Wasak na Truma, asa naman doon ni Kumis, wato kalit? Ano, nagtanong, nagpahipi-hipi rin ni si Lindon, ha? Si Donske? O, Donske! Kumusta naman tayo ka, Donske? Wala naman nagpakita, eh. Busy, kayo. Ulit tao niya, busy. Mm-hmm. Ayaw, padadaan ang busy-busy. Perti, kagwapo si JQ, makalingaw, pudyo-pudyod. Okay, atikata kayo, Ma'am Connie, eh. Lama kayo, Ma'am Connie, no? Connie Buzz, diya Singapore, pero buhol nila mo. Riyan mo ni... Pero mamat din sininvite na ko nga basta pista sila iya ko lukong invitaron. Sige, pwede, pwede Ma'am Connie, way problema, no? Nya, igabot ni mo sa Pinas. Natay, termino nga Pinas, aron, kapagawas na eta, tatas gawas, eh. Mayin mo manita nga, kumusta mo nila pa ma sa Pinas? Ano daan, ano tao, takay pa, oh. Masa yung sulto egg, sino, mabot ng sulto egg, ato ta sa, nidera, ato tayo Ukraine, na daba, ato tayo Russia, ano? Yan, yeah, kumusta sa itong mga kabanay, mga members, mga ngunak, kumusta mo dyan sa Pinas? Di ba? See? Anaroon na ito itong kaglingon ng Pinas. Di ba, Ma'am Connie? Okay. Saya wa si Sir Adol. Ayaw siya, dali ka sa saya. Dali kaya nga kang sayang ang imong mga pinababayan ni mga sayo, dali ba? Lingaw raw si mong sayo, Del. Mura kag magmura sa mulan dag ko sa akong pagkatao karong tuiga. Lamad kayo, Ma'am Connie, no? Ay, sa inyo nga, perting kapuha, ay, gwapo lang. Sakto lang ba? Ay, sa inyo nga, gwapo. Okay na kayo, inyong ko nga. Ah, nilang kuan nga. Gwapohon, okay na. Ay, yung nga, pinagwapo, gwapo, niya, gwapo. Ay, yun, no. Dito ka na lang. Kami, okay, ay, nyo nakita sa ako ba? Masama na na, ha? Maningong kay gwapo, salamat kayo. Alam mo yung nga, gwapo ni GQ, gwapo ni GQ, ano, gwapo niya. Ay, alam mo, ana, malaki mo sa tana. Ay, nga, ganyan nga. Maningong kayo mga gwapo, mukasa ko ninyo, mo-raise back ko nga. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Isa man to. Ah, si Inday RV na to, si RV na ito. RV to. Ah, na si Inday RV na eh. Kami na ito yung nabili ng taon dali. Sige lang. Katawa ang adilyo eh. Okay, grabe kag memory sa JK. Wajud, kalimot. Ah, anagin na, Ma'am Kuni eh. Das sa mga gwapa gani, Ma'am Kuni, di ka na ito kalimtan. Di ba, Rom? Mga gwapo gani mga buutan, mga listeners sa DYSP, mga follower, di ka na ako kalimtan, no? Mama na mo dire basta kina may mga amiga mga bibo mga kailang nga mga follower namo mga listeners namo dige namo kalimtan gyud no dige gyud kay kamo nano kanunay mo naminaw nagfollow pirmi sa mga kuan niya nagsunod mo pirmi kanunay sa mga programa sa DSP di mo angay kalimtan kay kang wa mo wa sab mi oy mama na no kung wa mo nagsupport pirmi namo og naminaw namo wa sab mi manang kamo among kusog, kamo ang among hinagiban, o kamo gihimo namong tulay, aron amo makambot ang tinuod nga kalampusan. Di ba? Manang sa sunod eleksyon, ayaw nyo kalimte, umabot mayor sa Bohol, Jerome Yap. O umabot kapitan sa Kalamba, Cebu City, Louis Neves. Ay usa sa mga plataporma ni gobyerno ni New Louis Neves, iyang arway abog gandaan, iya si Minton ang tanang mga ilong sa mga tao. Aron way problema. No? Para itong istorya ko naka, nakunga istorya nga itong sa kamayor ba? Dahil itong kuha niya. sa itong nai, kag interview ang usa ka mayor, kandidato pag mayor pag interview. Mujuk-juk taga maya. Ingon dai ko an no, ang mayor. Bueno, may kala tong atong interview ang karon ang babot mayor sa lungsod sa Katurato ay si Louis Miralda. Mayor, may gabi. Yes, may gabi. Kada mayor, umabot namang ang pinida election naman, no? Unsa may imong mga plataforma? Unya daw na may mga issue against nimo. Kanang mga issue lumalaber na, no? Kanang gipsingitan ka mayor nga kuan ka barumbado ka niya, kawatan ka, karakot ka, ug kuan ka abusado ka pagka mayor. Kana unsa man na? Tinuod na dili. Mao nang akong ingon. Okay na dako. Ingon kong barumbado, ingon kong karakot, ingon kong abusado ko pagka opisyal. Pero ayaw lang ko yung naga, bayot ko! Bayot ko! Hindi siya ganda sa isiwa sa bahay, kaya bahay sa tinuod niya eh. Ay ba? Tira to! Tiruro! This is 7 minutos, bigan ipapagalasay sa yoga kagabiyon. O niya, naana, nagpahipin akong kumparing guwapo, no? Ang celebrity. O, lamad kayo, pre, ha? Paring Bus Binsel Estologa. Diya sa sitio sa Panta, Baharangay Tejero, Cebu City. Pre! Karo pa mga, bro, naana, nasan? Naana si Donex Hermoso. Ako mga kumparing mga guwapo, naana, nagpakita na. Wa magtakubag kung nagpakita ilang kagwapo! Kaning usa, mao ni ang writer-director sa Ikaw ug Ako sa Kangitngit. si Paring Bis, Boss Benzel Estologa, o kini si Dunex Hermoso Money ang leading man sa Ikaw Gako sa Kangit-ngit. Don Sky, kumusta itong akong gikone mo si Inday Rosjo? Nagka-chika-chika na mo niya, o ba? Og si Kwan, kato si Boss Binhamin, og si Ma'am Cha-Cha Builis. No? Tumiyaki sa Bado ba, di ba? Okay ra mo niya? Ay, katawa na, pre. Ay, katawa. Baribin si Listologa si katawa. Ay, sika sa katawa na, pre. Kay, mauman na ganyan tinool, pre. di ba, pre? Asa magkaroon, pre? Wait lang ko sa mong tawag, pre. Okay na nga kung kumpare, my boss, my BFF, my friend, my good friend, no? Very generous, no? Diya sa Sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, si paring boss, Vince, Vincel Estologa. Ama kayo, pre, katawa na, pre. Mabutas doon ganun mong katawa, pre. Ikaw may right director sa ikaw ako sa ngit-ngit o katong babaeng tampalasan. Kanya, ato na kontrata si Dunix Hermoso, pre, si Donski, si Dunix, si Lindon na tinagpanganan eh. Ato yung mag-kontrata nga siya mo ay leading man sa drama atong imuon bago, ha? Ato si Dunix, kanya si Dunix, atong imuon ato ng leading man sa bago na itong project na drama, pre, ha? Pari Benzel, amino ka, pre? Ay, katawa sa ta, pre. Ato sa kuha siya ay hangtod sa hangtod mahuman ang drama itong atong giplano sa itong drama pre itong babaeng tampalasan o sa batong lang drama yung gimo. Tama to, no? Asa bagong gimo si pare Benzel, no? Istuloga. Sa ito pre, basta na ito'y bago. Nalimot lang ko sa ito'y title ato. Di ba? Siya ito ako sa taga Cebu Holidays Spa nga nag-duty from Lindon Hermoso. Lindon, no? Yes, to refill, Luwid. Asa naman saan? Wala naman pakita ni Luwid, no? O, kanina, nalit lang gamay si paring Benzel, ha? Okay. Ha, medyo guwapohon, Sir Idol. Okay, ha, gika ni Ma'am Silin Giangan. Filipa Hiromo, ha, ha, ha, sure, Sir Gikioy. Gani si Ma'am Filipa, mabulo nila, ha? Ha, Filipa Hiromo. Ngay Hiromo family, asa to napit sa probinsya niyo, ma'am? O, see? Panidunix doon, next pa yan niya. Lindon di ay ko, ana. Kamani siya. O, katong drama. Agi, buha ito nag-drama siya. Leading man si Kuan. Dunix Hermoso. Pari Benzel, ha? Pre, kana ito siya, Kuan. Itong Kuan. Itong, Kuan. Lindon ang tinamay. Dili ka, dili ka. Nakapa naman sila si Kuan Ross, Ross Joe, Ross Marie Joe, ito akong follower sa mga sige comments na ko. Kuan na lang, Lindon og Ross. Ano na tali? Ato na yung drama, pre, ha? Pala kong shot na, pre, ha? Pari Benzel. O, kana, pre, pawas out, boss idol. Nalahin na yung Kuan. Kana, pre. O, kana. Okay, ra, pre, Jekyo, basta ikay. sige, pre. Maridon X. Maridon Sky, ha? Kana, ikay mong leading man mo ni Pari Benzel. O niya, magiging mong mag-drama. Nga ako ning puluyan akong drama nga langit. O, kining ako, ba? Kining akong gidrama ron, ba? Kining gugma, o na? Kabuton kong langit. Magiging mong kuglaing drama nga ikaw may leading man. Ha? Di ba, pre? Ato na contract, ha? Ato na project, pre, ha? Himutang drama na, pre. Pari Benzel. Kana, manisakto. Okay! Kombate! Padayon tas programa kay Habit ang Oras! Bayan ako sa dinig ko, ilang taon din ako ang Pinsa ni Wes Bebe, kay basi Habit ang Rabang Oras eh. Doon na tayo 12 minutos, may gala. Sorry kayo ha. Ako sa niyo pang kuan, no? Ang atong kinigni ang atong live sa akong personal account kay mobilein ko sa Pinsula West Bay. Thank you. Baba niyo, thank you. Kay mo shout out, no? O ako shout out atong mga follower ato, mga listeners sa Pinsula West Bay, no? Thank you. Baba niyo, thank you. Okay. Ato nang pag-uni atong live nga igalahan niya ato balinta sa Pinsula West Bay. Ato sa to i-shout out ang nagtan-aw sa akong kagwabo. O, di ba? Ding ding ding ding ding. Ah, ano
3: na may ko ano. Narah, narah. Sigo po atawanan ni nag-angkor karon. Sige, sana kung totok ang tawhana nag-angkor karon, may usay yung title sa Kasinagol. Sa Kasinagol, kauban Mr. GQ. Gwapo tawhana, gwapo gid tinuo gid, usay sana kung tanaw. May pagka pulo askal gid tawhana. Gwapo gid. So sana kung totok karon. Usala na ako kung pamilok pagtutok ang tawhana. Gwapo, gwapo gid. Murag gwapohon. Murag kung nga, gwapo ay mga to gwapohon kay mo dako ning atay ning tawhana. Ito tanong na yung Mrs. Rebe, yung Commission Rebe, yung mga panara.
0: Armero Bol, pasita sa Jackie Watson from Bourbon, Cebu, Emelda Cabalcento. Guwapo kay ka Sir Labina na mag-sideview.
3: Totoo kilagmayo. Murag si Robin Padaple. Matubag, murag si Piulo Ascal. Murag sampot ni Piulo Ascal.
0: Lamag kayo, Mami Milda Cabalcento. Wow, balak nun, eh. Helen Di Gamoterol, mayang hapon, di Wetspe.
3: Dara ko, tub, kahinay ka tong net. Mauna ako makawala sa tong page, kahinay kayo. Oh, Ma'am Filipa, hero mo. Bagakay, barili, sir, disko. Salamat kayo. Lamag kayo, Ma'am Filipa. No?
0: Bagakay, barili, dahil ni Ma'am Filipa, hero mo. Okay?
3: Oh, kasi man to. Mami ako si Kisus Minya.
0: Amin ako ibalik si Kisis Minyarum. Amin ako si Kitong ni Agi ba? Mixer mo dito. Filipe Romo, bagagay ba yun sa JQ? Salamat kayo. Okay, Helen, di ka balik na ni. Connie Bats, eh, namalin din sa pizzo. Amin kayo, Ma'am Connie, ha? Connie Bats, sana all, ha?
3: Hindi mo lang napermita na, Ma'am Koning, sana all, no? China all, dili, dili, sana, China all.
0: Okay! Sana all mag-ikaw na, Ma'am Koning. Basta may katapusang Mrs. Ring atong mabasa, kahinay ka atong nit, no? Inat kayo ka, ato nang ibutang na rin, ato nang pabuto lang na ito na ay mo gawas ng mga Mrs. Kaya ato siya basaho, no? Kaya na, oh. Ang katapusan atong nabasa, si Ma'am Koning Raman, na sana all. Kaling uban rin, nang basa naman na tubasa niya. Mga nang dugay kayo, bisag-asa, diri sa itong kadanan sa Cebu City traffic, ang online ng mga digital traffic.
3: Why, man? Why?
0: Why can I cry? Huh? Emelda Cabalcento, naglanog-lanog, imong tingog diri sa barangay by Cebu nga Cebu. Salamat.
3: Lanog-lanog, pering lanog, sabaan, GQ, eh. Na, gina, lanog-lanog, kaya purti mang sabaan, GQ, mura may guwaan, eh, luas tawanan, eh.
0: Gingon ni Ma'am Emelda Cabalcento, nga, naglanog-lanog ko ng akong tingo, anong di maglanog, purti sabaan, ng tawanan, mura, way kakapoy niyang baba, sige, kung ano, istorya. Ma'am, nakundili ka, may mong burkasa, may mong kausa ka, reporter, kundili ka, tabian. Manang atong anaro atong kagulingon nga matagkarago niya mo yaw-yaw ta. Catherine Zamora, good afternoon. DY Experiment Cebu, kasamang GQ listening sa inyong FB Live. Dere sa Garden Bloom, Pitogo Consolacion, pa-shout out ko sa akong family na nasa Hampang Argao, labi na sa akong mama Ana og magigsoon nga sila si Anafi, Alex, Charmy, Charlene og Jana. Wow, thank you, Ma'am Catherine. Emelda Cabalcento. Ayun gusto kayo katawa, Ma'am Emelda, kay maabos dong kanimo katawa, Ma'am. Ibot kayo og tingog. Wow. Halang kanta na ino. Ato miyagi sa ni kanta ko, no? Pero ako to praktiso ang kanta nga sa itong kanta, ha? No. Ay ni request ni pagkantahon ko nung kukuha. Kaya itong Sabado ko nung i-request ko na ako magkanta. At ito ito, no? Si Bus Binsel unta, pre, pare Binsel, ari dere pre, pre, nalimot ko ginvayat ni mo, pre, niwa man ka na itong miyagi Sabado, pre. Nalimot, pre, ipagkantahon ako itong anugon-anugon, pre. Itong unat at huling mamahalin. Kana, wow, kaninda ito minaw, no? Kaya katawa mo, Emelda, eh. Tibok kay kong tingog, salamat kayo, Emelda. Tibok kay kong tingog, may nakong tingog mo, oh.
6: Emelda, dilibahin mo yung kumpiyan. Huwag kinahang nang maakong yung pagkapay. Huwag ayaw kong ina. Ayaw kong ina. Kaya balo kong kinsa ko. Anak ko ni Don Jerome. Kasabot ka, Emelda. mao nang ayaw ko sapaka. Akong ilang Diyos terisak. Kintulimbo, kasabot.
7: Yes. Yes. Kabalo ko.
6: Walang ayaw kong inganaa o ayaw pa makakalako. Kaya nakita na ako ang katag. O nakita na ako kung kinsay nagiring-iring ni mo kinsay nagbirig-birig ni mo si Louie o si Gerald Imelda.
5: Extra na to ha, extra na to.
8: Mao na di ha. Kaya mo si Imelda ka nga gig naman sa kunya nga guwapo ka kaysa basta magsabiyo. Basta na'y guwapo. Wala, hindi na halay na to. Di ba?
5: Ano sa gano'n doon nagkakuntingo? Doon ko nagkakuntingo. Wala to.
8: Ano gano'n itong sa mga tingog yung gusto rin ang mga mimila? Haha, kaya katawaan ni mamo. Tibuok kayo kagtingo. Okay, so pro nyo, pautan. Good afternoon, Sir JQ. Shout out from Tuburan Cebu, Pautan Family, sir! Okay, mga Pautan Family! Dali si Pautan, ba yung pamilya na Pautan? Pautan pa? Pautan. Pautan Family. Okay?
6: Ninya Donaldo Biraan, ayong hapon ka po, Sir JQ, gikan sa Ormoc City. Yay, nakasay guwapo na sa si Ma'am Ninya. O, Nina ni yan ko. O, may inyi, Nina.
8: Nina Donaldo Biran, ato nagdramahan si Ma'am Nina, bigay ginang kugwapo. Itong itatagwan rin. Okay. Basta na, igwapo gani. Ako na pasalamat niya, ingin ako niyo gwapo. Atong dramahan ka, dahil mo na mo. Ah, dako, ah. Okay, ba, lang drama. Be? Okay. Ay, ayun naman itong background, huwag tagman. Okay, ko na. Okay, huwag man. Wala na.
9: Ang saksak sinagol program itong laing sugil nga puno sa gugmaong pagtulunan.
10: Kinsa ka? Niya ka sa gutubangan? Oh! Ikaw si Nina? Oh my God! Ikaw akong pagkasoron? Di ka madas sa akong gunahon o sa akong sinasing. Layas din sa akong ari anong palibay!
7: Sakit talaga na ako, please. Ayaw ko ito na. Babae ko.
6: Nina, ni ako. Hawasong ikaw sa kalisor. Ikaw akong dalhon sa altar kami yun, Nina. Please, how asong ikaw sa kalisod, Nina.
9: Ikan sa nagiminasyon ni Vincel Estologa.
6: How asong ikaw sa kalisod, Nina.
10: Wala! Di mo na itong drama, di ba?
8: Iya mo ang background, no? Ikaw sa kanta ni Dilhores? Shit! Alamag kayo, Ma'am Nina. Kasi, Nina ba kayo? Ninya, kayo sa'yo din na ito umakuha ng inye. Pagbasa na ito ni Nina, kayo may daily man inye. O, Nina, di ba?
6: How ask kung ikaw sa kalisod, Nina? Liman mo ang drama, ha? Gika ni Bus, paring Vincel Estologa, my writer. O, Genevieve Pardelio, sa tatko, how are you from Negros Oriental? Kuni Buzz, wow! Kasi katawa amam ko niya eh. Genevieve Pardelio, mayong hapon sir, shout out from Negros Oriental. Imelda Cabalquento, shout out ko nila ni Didet Lindy, o sa akong bana si Nieto Cabalquento. Genevieve Pardelio, shout out from Negros, balik na eh. Sofronio Pautan, thank you Sir JQ, isabayan na Sir Sofronio, no? Romero Mahilom Arellano, shout out doll sa akong mama sa Olayber Hermoso, Negros Oriental, Mama Warlita Arellano o tia Nini Mahilom. Arellano, gusto ka ng Re Arellano, among isa sa mga dramaturgo dari, ha? Mga drama talent dari, artista sa radio. Arellano, Re Arellano, nilakikingog, kabantay mong Re Arellano, huyo kikingog, makainlaw.
8: Kana makinla mga tingaw. Kana mga ingon ng example ng
6: sa dugat ko ka ng panahon. Kinalam ngito ako baki. O kinahagnan matisok sa kurahuna. Pagkamatsyan akong tanan. O ako lang makita ang kamaturan ng justisa pagpatay sa kukabinahan sa kinabuhi.
8: Di ba? Ano na yung mga tingog sa mga leading man? Parang Lindon Hermoso. O ni Bus Vincel Estologa. Manito pa na yung tingog ninyo ha? Ako magkumpare. No, di ba? Ano yan sa'yo sa'y? Gwapa siya na. Lizel Barbosa Reid. Why I couldn't find at least 6-7 guy? At si Louie. At si Louie. Dahil ako gusto ko si Louie, Ma'am Lizel, no?
5: Kaya si Mamlisa si Kinisagwa, naglisukod sa pangitag 6-7 ng katasoon sa laki. Si Louie Neves, akong gisukod niya tumiaging adlaw. Kaya apit akong programa sa Baduda. Si Mamlisa, mo ko na sa tunga, maglisukod sa... Si Louie, kay 6-7! Hato Louie, Gerald! Ay, just Jerome. 6-6 na Jerome. 1 point na may kuwangan eh. Pero... Bitahan na 6-6, Ma'am Lisel, ha? Kasi si Ma'am Lisel Barbosa rin. Very seductive and beautiful, ha? 6-6 beautiful ni si Ma'am Lisel. Mauna, iyang problema, magiging problema, pero may iyang i-missis, oh, sa itong commission, oh. Why I couldn't find at least 6-7 guy, you know? Ah, naas, Louie. Oh. Kasi si Louie, 6-7 gini Ma'am Lisel, no? Oh. Ako niko si Ma'am Lisel Barbosa rin. Afam din niyang mamahan kay Red may apelido Lisel Barbosa Red. O nga, ako basa niyang Mrs. Loya, si Loya, nani Loya da? O nga, gawas. Ako basa niyang ko, Loya, why I couldn't find at least 6-7 guy, o. Naglisok ko sa pangita sa kalaking ang gitason 6-7. Pero ang gitason ako, kung mag-iskot lang din sa tubangan, ni Jerome, ni Gerald, nakakulifan ba na mamay? Joke rin na, ha? Ah, kana, mao nang ipangita ni Ma'am Lisel Barbosa rin, tanong ako ni mga 20 plus pa niya. Oh, Ma'am Lisel, sige siya, mutsat na ako, galit, niya ina, mga musta. Kaya sige siya, tanaw sa akong live goal niya, ganahan ko siya, kaya malingaw ko na sana ako, mawa ko na iya mga problema, ang iya mga love sick diha, iya mga love life diha, nga wadito ka dire. Mga mutsat siya, kalot niya, hi Sir GQ, how are you? Niya, English pa ka rin ba yung sign eh? Niya, atong mga English, panama pa ning mampor. Ato sa sakyan sa sag English nga what dito adre. Pila na English nga how are you? What about you? Ano, you how are you? Ano you? okay. Ano naman English naman ako. Okay, how are you? Fine. Ano English naman. Igingon ni Ma'am Lisa na ko nga hi Sir Jekyo, how are you? Ingon sa ko, I'm fine. Alpay na imo da ma. di ba Ma'am Lisa? Okay, si Ma'am Lisa, kada ni chat na ko nga mangusta niya. Ay lang, ano sabi niya, kumusta? Sabi lang naman, chika-chika, secret na lang, ha? Kaya sakit kay binuga, tapos ikuli si balay, ha? On top na may kalasayas din, sorry! Nalingan ako rin, chika-chika, ni Romay. Lapas yung 1 minute. Bueno, take a oras, no? Sato ka para gobal, sato ka tumoy, akong agaw, Ruin Bacolod. Agaw, musta? Ruin Bacolod, tanaw na eh, no? Lama kay agaw, dahil sa Guadalupe. Bueno, ako magka-party rin sa Pekas Lawag, sa Tubangan! Ang gwapitong ulitao, ang champion no? Sa mga dagan, mga fan run, mga maraton, si Rajuman Jerome Yap, ang agaw ni James Yap. Dere sa kong kilid, ang Matso with 160 frowns from the red corner, the Matso Man, Rajuman Gerald Albio! Ah, kena. Oh, mau nak yang mana ID oh. Masih tak bisa ada dah saya oh. Nah, mati rezal ke gitaran Nabi Tiran ke mana? Ah, sama kepadan ya dari si Louie Neves og si Inday RV Biloso. Sekarang samong program director kasamang Rajaman Aida de la Cruz Tambo, samong station manager kasamang Rajaman attorney Rafael Fernandez Banyog. Ako si Rajaman Joseph Hoss, JQ Gano, dagan salamat yung pagpaminaw. Dalagyan ng Diyos, Tatak RNN!
11: The angel of the Lord declared unto Mary,
12: and she conceived by the Holy Spirit.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
12: Be it done to me according to your word.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
11: now and at the hour of our death.
12: Amen.
11: And the Word was made flesh.
12: And dwelt amongst us.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
12: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: asawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin nami, Kuya Gusto.
0: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Dako'y hatag ni Igo.
3: Isa mo naman hatag na ako, Igo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw. Sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun. O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod.
2: Mm-hmm.
0: Ah,

niño. So.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
1: Salamat sa Biotropin Malcapsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotropin Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
14: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: DTX 500.
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pin,
16: naayo na ako.
13: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
18: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: Kumusta kamutanan? Ayay, katapusa naman yung sumpay, mga bata, mga kasama. Di nalakitan mo ng sulti. Ano yung sumpay sa silot ni Armena?
1: Kasakit sa kundukan nga nagtanaw sa magtiayon untin. Nagsakit ang kundukan. Panahon na nga buhaton ko ang angayng buhaton.
2: Unsay buti mo ipasabot, Alara?
1: Angay ko nang ipahamtang ang silot alang kaniya.
2: Napupos na ba ang lugway nga imong gihatag kaniya?
1: Milaom ko nga mausab siya. Apanwaon din. Nagkadako siya. Nagkagrabi ang iyang batasan. Lagit na

0: apat sila. Sikihan lang ko nila kasapa. Awayon pa ko sa kong mga friends. Hasta mo mga silingan ila kong awayon. Bahala sila.
1: Linda.
0: Ay! Ha! Sus, kuyawan ako ni mong tigawa nga ka, oy. Makurat man sa nimo. Kalitra man kagtunga niya.
1: Pasensya ka na, Linda.
0: Pasensya? Anong kalitra man kagtunga?
1: Nakita ko manggut ikaw nga nag-inusara din ni. Maunggi duol ko ikaw. Nga nung nag-inusara ka man din ni. Sa daplin, sa baybayon, Inday.
0: Ano day og mag-inusara? Unsa day labot ni mo?
1: Naghuna-huna ka siguro sa imong binuhatan sa mga batang isda, no? Nga imo silang giduwa-duwaan lang. Pasipadan, pasakitan, hangtod nga mamatay.
0: Sa kaniya?
1: Og ibadlong ka pa sa imong ginikanan. Higala og mga silingan ninyo din, he. Nga ayaw ka nagbuhata. Apan misupak ka. Og misamo tinuon ka kapangis. Kamasino pakon. Dili maayong batasan ni imong dipakita, Inday. Panahon na nga mag-usap ka. Magpasol. Mangayo og pasaylo sa kadagatan. Ingon man sa katawhan. Labaw sa tanan. Sa imong ginikanan.
0: Ginikanin mo sa? Ngano ko'y dilikoy? Huwag ko isa. Anong magbuot man sa kanako, bi? Wasat mo'y labot nako. Ay pagbuot nako. Awan na di, abi! Sa muka ni mo tikuwa nga ka, ay!
1: Inday. Dili ka bagyot mo patuo ka na ako.
0: Okay lang mo patuo man ka ni mo. Di man ganit ko mo patuo sa kong mamag papa, ni mo na noon.
1: Sige. Mauman ka.
0: Ah, kahayag! Ah! Ang antig ko ha! Niyayag kong mayo! Ano man eh, kasuwaw!
2: Ako ang may naengkantada nga bantay sa kadakatan. Tungod sa imong binuhatan o niad nga pamatasan, pahantangan ko ikaw og silot.
0: Silot?
2: Aron ka makaamgo sa sayop ni imong binuhatan, bata. Mamahimo kang usa ka kataw.
3: Painom-dom sa takay hapit na katapusang anib.
4: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99%.

0: usang panid sa atong aso ninyo ning Sibunaon ng Garuguluan. Ang silok ni Armena.
1: Unsa? Mahimo kong kataw?
2: Oh, Armena.
1: Lo, ngano din nakailakan ako?
2: Dugay na kong naniit ka ni mo, Armena. Giobserbahan. Apan wa kagil kausapan. Busa na kahukom kong angay kang pahamtangan o silot.
1: Mupo ka kung magdanggo lang, no? Nakakita ko inkantada. Inkantada nga pantay sa dagat. Eh, hey, tinuot ka ni. Agay, agay ka sakit. Ala, tinuot cute ni.
2: Wa ka magdanggo, Armena. Tinuot ko nga ni asa imong atubangan. Ug aron mamatud ani mo nga tinuod ang akong dipanuti. Ani an?
1: Nga, ala na mani. Silita mo na ko. Ako mga tiil na ganda mong kausap. Ano ni?
2: Mao ka na ang silot na kong pahamtang kanina. Mao na ka na ang silot mo, Armena.
1: Anay mong isa nga akong mga tiil. Mama, papa, tabag. Tabag, mama.
2: Dili
1: papa.
2: Ka na mabati, Mina Armena.
1: Pero anay mo managing buhat na ko. Nga naman. Ayaw ni buhatan ako ba? Maluoy ka.
2: Naluoy ka pa sa mga batang isda nga imong ipasipadan? Dili ka mo matuo sa imong kinikanan o sa mga taong mibadlong kanina. Gihatagan pa ka o kahigayunan nga mag-usap. Apan subo nga panandungan. Wa kayod mag-usap. Tingali na ining higayunan. Makaamgo ka na o mag-usap na.
1: Anay mo lang yung kong kataw. Dili ko ani. Dili ko ani. Mag-usap na lagi ko. Isaan na ko ni mo. Masilo ako ba? Ayaw ko siluti. Maluoy ka.
2: Ay, kasubok ko. Hangtod sa hangtod ka ng mamahimong kataw.
1: Unsa? Nagkinawa siya. Kakadiyot lang, Laila, engkantada.

0: pa mangyud mauli si Armina Pilo. Apasta ko no bigun hain na to.
1: Ay.
0: O papito kaon ay.
1: Kinig yung bata ah. Badlungon yung kayo. Sige. Ako siya pangitaon.
2: Ah. Nang sasing.
1: Oh. Oh.
2: Ah. Ay Pilo.
1: John John. Tintin. Nganon mo?
0: Nganon mo oy, nagdagan magud mo paingon din eh. Say na tabo ninyo.
2: Si Armina noy, nang si Armina.
1: Oh, nganon? Nganon man. Nang si Armina.
3: Among muna kita dito sa bebe bayon, sa luyo sa bato ug kun tunin tabo niya.
2: Oh. Ha? Imong si Rina, si Armina.
3: Imong kataw.
2: Imong kataw.
1: Tinon mo yung isulti ha? Tintin. Jun Jun.

0: tabo pa kini ni mo anak oi in town. Ngano man ni?
1: Ni ko makatunay ni Armina. Ngano na himo ka main town kataw?
2: Ako din sa ma. Gisilutan ko sa usa ka nagpailang ray ng engkantada. O bantay ko na siya sa katagatan. Silot ko nun ninapos akong sayop na binuhatan sa mga batang isda nga akong gipasipatan. O gasta ko nun akong ilat kabatasan. Iya kong gisilutan aron makaamgo ko nun ko o magbasol. Kinuho ko. Bisan giyonsin ako o singgit o mama o papa. Di giyon ko nun ninyo mabati. Ingot pa sa Reyna Encantada. May nalang gani kay niagi sila si Junjun o Tintin. Ako silang gisitsitan. Sila ray ako gipakita na ako. Harun makasulti sila ninyo. O naailaing tao mo aki kay mutago man. O
0: anak. Anak, kung mag-usap ka na, bakwion ba niya ang iyang silot ni mo?
2: Bisan pa og magbasol ko, mag-usap ko, uwahin na ko no ang tanan. Dili na ni mabakuyang akong silot, hangtod sa hangtod na ni.
0: Kinuo ko, kaluoy mo, anak.
1: Kaluoy ni mo, anak?
2: Uwahin na ang pagbasol na ko, mapa. Uwahin na.
0: Usa kini ka leksyon, anak. Nga dili gyud maayo magpasipa kita sa mga linalang nga hindi mo sa kahitasan.
1: O dili maayo. Nga ipaswabi na to ang ngilan nga pamatasan, ang garbo, o glabaw sa tanan. Dili maminaw o dili upatuo sa ginikanan.
2: Gipasulal ako ang tanan, mapa. Maong kamunjunjun, tintin, padayon mo sa inyong kabuutan. Ayaw mo pag pinarihas na ko, ha? Tanawa o unsay na itabo na ako, gisilutan ko. O kikad karon ang dagat ng akong pinayanan. O magpakita lang ko ninyo panagsama pa. Ayaw lagi kabalaka, magduawan ra ko ninyo. Mahal ka ayaw tamo, o pasilo ako sa tanan mapa. O ninyo sa chun-chun, intil.
3: Pasilo ka na na mo, Armina. Pasilo na ka na mo.
2: At doon ako. Papay, mama, papa.
0: Anak.
2: Mahal anak, ka ayaw tamo.
0: Mahasang kay ka na mo, anak.
1: Mahasang ka na mo.
0: Anak, magpaabot mi ha. Nirami-pirmi, magpaabot mi ni mo na.
1: Magpaabot mi, nak.
2: Atoy na ko. Bye.
1: Oh. Armina! Anak!
0: Mag-amping, anak!
1: Babay, nak!
0: Magpaabot mi ni mo!
1: Magpaabot mi!
3: Babay! Igala, Armina! Babay!
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
4: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
6: Ay, este ng chikitin ko!
7: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
5: Basta baon! Bounty Fresh!
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget? So

tindi mga bata, mga kasawar, tapos kung aso ninyo ni Simonaw nang regular ang silot ni Armira ginilang ta. Mga aso ni Kuya Gulyat kinitran sinuwat ni Ate Ingrid Bertolas. Ang aton director si Ate Martis Parbalbor. Sa ating spinner, ang manager sa Bien Aqua, Kuya Chuel Bense. O ni Pari Bini o Mandak ang atong kunsihal di Asbabag. Ang atong soundband, ang tigya sa bangis sinaw, dishwashing liquid. Bangis sa hugaw, sinaw, pas, upaw ang atong mga plato. Unya ang ating audio editor si Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana o inguman si Kuya Ariel Magkaw ang tagiya sa King Binding and Roof Installation. Kung to na mo yung mga problema sa inyong panimay, sa inyong kisame o labi na yun sa inyo ang mga window glasses, door glasses, unsa pa na diha. Basta mga glasses, huwag yung problema sa King Binding and Roof Installation. Tawagan ninyo sa Facebook o diba sa YouTube na nadehilang page diha. O kinita lang, chalit ka na to sa Arimendra!

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, atog ka sa said marketing, ang tigamauti ka para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ginagurahan sa Department of Agriculture kundi eh, pinagi sa Bureau of Plant Industry, ang National Seed Reserve Facility, ang maong pasilidad o sa ka-centralized storage hub nga magsilbi isip o sa kalong term repository alang sa high quality seeds. Kinairong pagsiguro kasaligan ng supply sa planting materials alang sa regular crop production o post-disaster recovery sa nasod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, uwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samta ngayon, gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic, o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhit sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagi ko ni Rima! Bayad ka ko kayo pagdiri!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naalaw tinig kong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasalita ha?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagis sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
8: na konting mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter. Biotrus Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrus Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
15: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaipong pamati. Epektibo ka yung TTX 500.
14: TTX 500. Mapali sa mga butika.
16: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ay makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ay makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema. Said Liniment Oil Rai, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Mangata sama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Taganas. Kini ang tulumanon, gamagatag og tingog og dungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Martin. Nashare na ko ni Siren ang naitabo kabayan sa kalit nga pag-resign sa akong kauban nga si Mike ug ako ang hinungdan. Samtay na isulti may bahin ini, kalit lang isingkit niya ang pagsulti nga ganahan siya nga moapas nako sa Canada.
1: Resign, so ayaw ka konsensya, oy.
2: Di good lalim nga makisama dere, babe.
1: Babe, ganahan ko mo apas diha.
2: Unsa?
1: Dili maklaro? Ingon ko mo apas ko ni mo diha.
2: Ha? Time pa. Ngano man? Ngano kalit man ang nasood sa mga nahuna?
1: Dili ni kalit, babe. Taw-tawad ako naguna-una ini. Naglibog lang ko kung unsa akong di kapagsulti, good. Pero karon nga nakakita na ko gigayon, maumi ah. Isulti ko ni mo bahin sa akong plano.
2: Pero babe, kinanglan pag yun na? Pwede rin mga dili, di ba? Ako lang dili. Ayubiyain nga tong anak. Luoy kayong batang imubiyaan. Kuha na gani ko. Hasta pigod kang iyang inahan. Malayo niya. Okay na nani mo?
1: Babe, nauna-una mong good na ko. Ako na anak ko diha. Duha na tang manarbaho diha. Duha na tang magtinabangay nga matuman na nga itong mga pangandoy. Babe, mas dali kini makabuot na ito kung duha ta. Og, anak ta magpakasal.
2: Unya, biyaan ni mo nga itong anak?
1: Nagsabot namin ni Mama. Musugot naman siya nga ako ibili niya si Baby Renmar. O niya, may pasalig man si Mama. Puhon-puhon, maluoy ang Ginoo. Kuhaon na nato si Baby. Atong petisyonan, mag-uban na niya tadiha sa Canada, babe.
2: Ha?
1: Diba, nindot nga plano? O ginikana na ako, buhato na ako ang sama sa imong gibuhat. Muiskwila sad ko o pila ka unit sa nursing. And then, mu-apply sad ko clinic sama sa imong gitrabahoan karon. Di ba nindot na nga plano, babe? Magkauban na na sa Canada!
2: Babe!

0: pre? Kumusta?
1: Siyempre si usual. Guwapo kaya pun.
0: Uy, as always.
1: Ikaw, kumusta naman ka na? Okay na ka? Wanay nang bully ni Muria.
0: Wana pre? Ah, to de pre. Na problema man ko ni Marisay rin ni mo eh. Muapas mo diris Canada. Naibuong ko.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fabcon. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

Nakaunahon na ako sa pagtawag sa akong suod ng amigo o kumpare nga si Darrell. Nishare ko niya bayan sa kalit nga desisyon ni Zirin ang pag-apas niya na ako sa Canada. Basin og duna sa kasayuran, nga nung kalit mang nakaunaw na si Zirin ni ini. Og usapa sad, ni Darrell rasad ko kampante nga mo-open sa tanan.

0: Mau ba, pre?
1: O, pre. Nakalitan ko. Naibuong ko. Inaana lang ka sa iyon nga. Diyaan niya ang among anak.
0: Bitaw, no? Nga ka?
1: Pre, wa kay ideya kung ngano ni?
0: Ay, husto. Nakasulti na yung ni Lani, pre. Nagkakita mi sa mall. Nakaisigot siya bahay ni Sirin.
1: Mau ba? Nga, unsa may iyang storya, pre?
0: Muraglain ko ng Sirin, pre. Kadabang desperada ko nung kaayo nga muhapas ni mo diha. Bisa-unsa na lang kuno ang iyang mauna-unaan bahay ni mo diha.
1: Ha?
0: Bisa-unsa na lang masuod ko nung siyang una-una. Basin ko nung nakailaing babae nakita niya o gagustuhan. Basin ko nung nakailaing gipuli niya. Posible para ba kuno nga biyaan ni mo siya kay wapagun mo magkasal. Nga, permi na kunong wagtarong kato kay magsigil na una-una ni mo diha.
1: Unsa?
0: Delikado na, pre. Kung ako panin mo, tugti na na siya siyang gusto, okay? Delikado kay maunsa na niya yung pangunahunda niya. Na, basta kay, siguruha lang safe o masaligan ang bata kung kinsa may bila ninyo.
1: Sige, pre. Unang istoryahan ni Sirin. Salamat kay pre, ha? Tawag rin ako ni magbalik.
0: Sige, pre. Wala problema. Ampin niya.
1: Salamat, pre. Bye.

0: Oy, mauba. Ah, naunsa ba ya si Zairen?
1: Dubalaka ko ni Atiya. Ako lang tugtan nga maapas siya din hinako. O, plano sa siya nga miskwila sama sa akong gibuhat.
0: Aw, kung mauy-mauyunan ninyong duha, sige. Tutal, naana magkay kaugalingong income. Nakatigom naman ka kadiha aron igasto para sa pag-anhin ni Zairen o sa iyang pag-eskwela.

0: Babe, nana ko sa airport. Nagpaabot lang ako sa oras akong flight.
1: Okay, babe. Tawagi ko ha, mo depart na ka. Basta nga, communicate lang kita, ha?
0: Okay, babe. Babe.
1: Hmm?
0: Thank you again, ha? Ginisugot ka nga mo apas ko, diha.
1: Kapilaan man ani mo sigig balik ang pagpasalamat, babe.
0: Sagdi long good. Happy lagi kayo ko nga magkauban na tadi, ha? I feel secure.
1: Babe.

0: Welcome, Zarin.
1: Welcome, Zarin.
2: Thank you, Tia. Tito Carrie.
3: Kumusta ang biyahe?
2: Lipong pa. Wamangod kumaanad sa taas na biyahe, good?
1: Nahala. Papahawayasan na si Zarin, Martin.
3: Oh, Tia.

0: Babe, unsa man? Okay na itong baby dito sa ilang mama?
1: Siyempre, babe, no? Dili ko makaako sa pagbiya kung paminaw na ako, dili ko makasalig ni mama. Ngamoy akong binla ni baby Renmar. Ayaw ka bala ka, okay? Every day, manawag ta dito to make sure nga okay si baby.
0: Okay. Ugma di ay. Rest din ako. Magpa-enroll ta sa school nga imong eskwilahan ug unit sa nursing. Same school sa akong eskwilahan.
1: Sige, babe. Thank you.

0: Giblas kita si Ginoo, babe. Parehas na tang dunay maing trabaho din is Canada, unya. Giatagan pa kita niya og laing baby.
1: Ang pingin ng baby diya si Muntian, ha? Kay Poon-kun, matawa na siya. Mag-uban na tang upat din, eh. Kun, maaari na si Rinmar din, eh.
0: Babe, nganong lisod man ma-approve ang atong petition ni Rinmar? Ikaduhan na natong try, pero wagid kahapon.
1: Sige lang. Di lang tayo magpagawa sa paglaom, babe. So, ayan kaya po nato sa ikatulong higayon. Di lang tayo mag-give up until nga ma-approve siya o mag-uba na tayo din yung tanan sa Canada. O, puhon, planuhon na nato ang pagpakasal.
0: Salamat, babe. I love you.
1: I love you too, babe.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
5: Ay, este ng chikitin ko!
6: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
4: Basta baon! Bounty Fresh!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Kaluis sa gino, Priscilla. Basta i-offer lang yun nimo ang tanan sa Ginoo. Mag-ampo o musali ka niya, iatag niya ang imong kipangayo. Na-approve good ang petisyon ako sa among anak sa Pilipinas. Og nanganak na si Siren sa ikaduha namong anak. Og nagpakasal dasab kami. Nagpuyo mi sa akong pamilya nga malipayon sa nasud sa Canada. Dini na lang kutob. Daghang salamat. Inyong matatampo, Martin. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suatampo ni Martin dini ning atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Side, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Daganas miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Asa ang taan niyo, eh? Murang nagsigin man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inang giminok ta.
2: Hello, oy. Nga ano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pakaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suki.

0: Ili na ako ang imong ulipon, nga dali ra kay nimong gulat-gulaton.
1: Simperkwensa! Ayaw kong ingna ni Ana, ha, Sofronio?
0: Tinuod, bitaw. Dili na ako karoon ni imong ulipon. Nakalingkawas na ko.
1: Nawa si Erwin. Kung sa kapusa na mong panagsulti ni Parsino sa cellphone, ingon siya nga dito kuno. Dito kuno ko'y tao na nagatang sa karaang simenteryo.
0: Gusto ko ikaw ang tubagon, bahin unta ni Ana. Apan dili mahimo mintras wa'y mando gika ni amahang Parsino.
1: Sofronio, sukad lang nga dibalihin ka og agaon. Nagkahilas ka ng buktuta ka.
0: Buktot bitaw. Pero di man ko bayot parehas nimo.
1: Huh? Osa? Baya, pagtanong nila sa ultihan mo, ha?
0: Kalma lang, Minard. Kay maayo nang mahibaw ka nga giloom ko lang ang akong kalagot nimo sa dihang naa pa ko diha sa imong mga kamot.

0: Giputol na ko ang atong panagigala.
1: Wa ko manawag ni mo aron makiglalis. Kaya ang bakla mas babaon pa kaysa babae.
0: Huh? Sumbalbansa!
1: May gisulti ka na ko si Punyong Bahin kang Erwin. Husto ba ko?
0: Wa na itita si Erwin. Nangita na kaya ang iyong pamilya.
1: Uy! Yun sa mandiyani mo naging ang lalag, Erwin. Nanungari ka man nangita na ko ngayon mo magkanyay na tao.
0: Siya ang giingon mong dito sa karaang sementeryo. Si Erwin! Kapanwa na yun mauli sa ila. Nasa ato pa. May kalabutan ka sa iyang pagkawa.
1: Minard! Kung pagbuot na yun sa kahigayunan, ang nahanaw, bisan pa o dili pangitaon, mapatin maawagihapon ka na kung buhi pa man gani. Sama sa higala mong si Barsino. Dugay nga nawa si Barsino, humanggidagit sa iyang suod kayong higala. Gani kituhuan nga patay na. Apan kay dako mang buhi maong ni patim maong balik. Ug mao na ako karon si amahang Barsino. Ang nibangon, gikan sa lubganan, arkulitol ang mga litra sa imong panahon o bansagon diha sa lapida alang sa imong niyang lubong.
0: Barsino! Pakita na ko!
1: Ayaw panganduya nga magkita ta. Kitingalig mo karatil kagdagan nga way porol, Minard.
0: Kambugiro ko di mo, Barsino.
1: Gusto ka magkita ta, Minard.
0: Kita riya punuya kita. Inig abot sa gustong panahon.
1: Inig pauli mo din eh sa latira. Unsa man, ugma, gusto ka, ha, Minard?
0: Ayaw pa nga dagi. Kailisod kon muna'y imong ikaway ang mga buwi na Pinas.
1: Dili na ingon ka ni ato kaligon ang inyong bansagon. Pipila na lang katao ang magkurog ang mga tuhod kung kabangis na sa mga Buenavides mo ihisgutan.
0: Maya ni mo. Kaya nga naman ko no, ha, Aber?
1: Tungod kay sukad niya itong panahon na. Nagihukman mo na unta ako sa kamatayon. Apan sikretong nakalingkawas o nagpakabuhi. Daghana ang itugaanan ko bahin sa imo sikreto.
0: Sa? Sikrito nga unsa ba?
1: Nga bayot ka

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ng PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kid lang gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ah, ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibatian. Nakahantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin sa buhay na bisita.

0: believe.
1: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Simirgwetsa, gitupa mo ang akong imahe. Eto sa misalig ka na kung mga itista o mga membros Illuminati.
5: Misalig lang sila ni Amahang Barsino. Kung nakita nila ang dakong kalainan, hinungdan na miiksa sila sa ilang tuwalya sa pagtuo sa akong gipangamahanan na kulto. O gibiyaan ang kapatiran sa espiritual na ang labaw supremo bayot.
4: Bantay ka lang dyan na kumarsino!
5: Ha ha ha!

0: Okay na, ingrasya. Tuwa na unta koron paingon sa latiera. Kondili patungod sa kong tao sa aso karira. Nagi kataho sa iyang pamilya ngawa na mauli.
1: Kay ngano? Dinhinawa sa syudad, Sir Maynard? Dito man kaha nahanaw sa lungsod sa latiera.
0: Oo, mangari. Pero ang ako ba, nga nagpakisusi pa mako pinagis pagkuntak sa mga tao nga angayan akong pakisairan. Apas lang niya sa latiera. Kung gusto ka, Rolaida langga.
1: Oh, Maynard.
0: Mingawon ko ni mo. Maungapas ba yung yun, ha?
1: O, lagi.
0: Angat gamay. Rolaida. Tanasot sa kwarto. May makita ang taniing grasya na naglabing-labing ta din sa sala.
1: Tanana, dali. Kay Iknat na kay Ugilay si Ingrasya nga nagsigi og pasiplat nato din. Nasuya tingali na kay Waisukay-sukay ng iyang binuyok.

Kagarbo ba yan niya nga nakiglabing-labing ni Sir Maynard? Uy, baya. Gikalingawan karaah na uy, Rolaida. Kay kun na radyo na siya. Ha, AM-FM na si Sir Maynard. Kaniag to ragid kong nakahibao, ana. Sawa pamahanaw si Varseno o gidungog nga namatay na.

0: Karon ako nahibaw nga nawa si Erwin o guwan na mauli sa iyang pamilya. Nantar sila.
1: Pasensya na. Pasensya na gid ka, Dong Jomari.
0: Nga nung waka musultin ako nini?
1: Tungod kayo ako ikaw disturbuha, Dong.
0: Unya, unsa isulti sa mga kauban niya dito sa Asukarira, di Lachera, ha? No?
1: Wa ko na sila masayod kung hain kinipaingon.
0: Diin, di ka na siya sa wa pamahitabo ang iyang pagkahanaw.
1: Kuando, dinhi sa karaang bahay sa mga Benavides.
0: Oh, unsa?
1: Dinhi lagi na siya kay gipatawag manggo nako.
0: Kang kinsa mang mando nga ipatawag siya, nang?
1: Ni Sir Minoy.
0: Bahin sa unsa, ha? Nang tersila?
1: Dulay gipabuhat ang imong amahan ni Erwin dito sa karaang sementeryo sa La Tierra nga wa nagamita.
0: Kung mau ka na, mahimong ikaw baka si Papa Minard ang posibleng matumbok isip EOI kung persons of interest ning kalit nga pagkahanaw karon ni Erwin.
1: Unsa?
0: Sa laktod nga pagkasulti, mga suspek mo si Papa Minard kay inyong gipatawag si Erwin dinhi. Bisan og tuo siya magtrabaho sa Asukarira de la Tierra.

0: Laglago jud kay kos mga gipanulti ni Jo Marie Benavides kanako Bina.
1: Ma, sabta ang gisulti ni Jo Marie. May punto sab siya.
0: Habogiro siya. Naglagot ko.
1: Mamatar sila.
0: Ang iya untang amahan mo'y angay na istoryahan sama ni Antong Dili ako.
2: Way daw ton sa kong gipanulti ni nang Tarsila, Krisha.
3: Nagkabati mangkot ko sa ipanasultihan nilang inahanog anak. Huwag yun paminawan ni nang Tarsila si Prena nga may pasabot bahin si mong punto, Jom.
2: Pwes, kung nasuko siya na ko, muprang ka siya na ko.
4: This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello Washi.
8: Hello Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

Mga higala, at ang iang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag Star!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita lagi pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Star? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turuan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkin na iyahaya. Magrapag yung ko atang mga gulayon.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Holly Coffin, Semancha, Malupit, Sakamaymo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ay, oo, good kayo. Regimen ni Sir Noma. Recommended na ko ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya. Makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya. May nakita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun sa iyo. Dili maingon niya makapagwapa pero makatabang sa iyo ang skin niya. Musmur siya. Tapos, basta maglugid ang iyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dyan kayo niya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ako si John G. Giningon, bisag unsao nimo sa pagtago ang kabatoran. May bawang gilkinis kadugayan. Maukini ang naitabo sa kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong may kalimtan.

0: 자기네 세대 군 크러쉬 그 보하킴 전지 오이
1: 노사카뿔
0: 오 와만 파페트로
1: 쇼로이 고야완 군이모

0: blinded the girl.
1: So?
0: Yes, Dai. Na-crush po kong Chungji. Lawang tuhodog, siko. Daga mga pangusay. Na-crush
1: ko. Ayaw ko na bakit-ribal na ko, Yutsby.
0: So? Hoy! May the best woman win, oy.
1: Siya pa. Alkansi ko ni mo, oy.
0: Why?
1: Di mo ka mamaptuis.
0: Huh? Ano niya ay?
1: Lalaki, mga bayot. Kung magpahilabot ka ni Junji, di man ka mamabdus. Well, ako, kung magpahilabot ko, away duha-duha, eksklusivo. Maburot ko, girl. Kayong saon, girl, mangkong tinunay.
0: Ala, ha? Nakaminos ka na ako kay bayot ko?
1: Wa, oy. Ang akong gimin ba, nga wa man kay matres mo, di ka mamabdus?
0: Oh!

0: Hi, Pete. Tinood gina'y. Ngabati kag batasan.
1: Bali ko di kabi. Ano sa to? Huwag ka kadungog da. Huwag ka kadungog.
0: Nakadungog pa ka. Muna, palitan ti kag halo-halo.
1: Ah, bugal-bugal. Magkaw siya halo-halo. Dili mo. Ha?
0: Dili mo.
1: Mag-microphone ka kay mag-halo-halo ka. Ha?
0: Na, dili.
1: Halo-halo. Dili kay halo-halo.
0: Oh, kana. Muna ibuot ako ipasabot. Naminaw gina'y ka. Abi ko nagpabungol-bungol.
1: Ako kabatay ka na.
0: Kabatay ko. Nagkabantay ko.
1: Ano naman? Nihay mo bugal bitso na ko.
0: Dili dito bugal-bugal.
1: Ano siya bugal-bugal? Siya di ka bugal-bugal.
0: Nihay lang ko rin mo, nidritso kaglakaw, huwag ka mo baos, timbayaan ako ba?
1: Aso, kinali ka yung response ko.
0: Oh, response.
1: Hello! Happy?
0: Happy ka? Iksoon mong nipper!
1: Ako to pa kumangkod!
0: Teka, asa man to?
1: Talaban!
0: Happy!

0: Kita pasing-sing ko, ha? Ayaw kilap tidere.
1: Gidugok ka?
0: Kano sa mandugong bayot, ha?
1: Gisapot kidi ay ka.
0: Gisapot lagi ka! Tungod na nang yun si John J.
1: Kay?
0: Niagi ko siyang tungod. Nga, tis nga erba kayo ditso kung nibiya, kinginan ko nga, gilaan ko ng kapatasan. Ah, let's see, ha? Ako siya gibalik. Kung gilaan po kapatasan, wala na kay labot na ako. Di. Di ko kumuha ng plastik-plastik.
1: Oh, maayo di ay ka, kaya nag-high siya ni mo, pero naku, murag permi kong gidad ma.
0: Oh, delivered. Sago na iya. Lagub-lagub na ako. Ha? Anong iya ha? Pahay-hay pa ko no? O itong isapot ko. Galagot yun ka.
1: Ang dami mong girl.
0: Ang dami mong girl ha? Girl! Ay!

kultur kog dahagit, nahagit kong pita. Sa tarang bayot, kaya kong tagdun, giat lang gakus na ko. Bantayin ko na, pero lahi spirit na eh. Lahi kaysa sa ubang mga bayot. Dili burara ang iyong pagkabayot. Hmm, dili showing ato sa mga lalaki. Kapantayin ko na. Gihagit ko ni mo, pet.

0: Hi, Pearl.
1: Hi. Hello, Chonchi.
0: Ah, kining close mo muna ipit, di ba?
1: Close? Ano naman?
0: Ah, tabangi ko bi.
1: Tabangan saan sa Chonchi?
0: Nga, baka duol ko niya.
1: Hala, pwede rin mo kang maduol ni Pete. Good.
0: Hmm, maman, istrikta kayo. Magpatabang ko ni mo, Pearl. Aron, magkasulti ko niya ba? Aron, magkasulti kong tarong. Ano bang, magkalugar gid ba? Makasulti ko niya sa tinuod akong gibate.
1: Ansa dyan, G?
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo
5: sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
5: Di kaya
6: ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulong ng butik sa yung
5: ka. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: Sorry, Junji. Wag ko ikatabang ni mo, anak.
0: Ganun ito, Spurl? Marumagkahilakon.

0: Oh, shit. Shit. Timinganku run out dah.
1: Drip.
0: Oh, come on.

0: Du cheesed it, girl!
1: Ako, nahagit ko si mong ibuhat ako, Pet. Sa tanong mga bayot nga giyatagan ako, may pagtagad. Ikaw rin bididman ako.
0: Para ka na imo na kung gidari yung mingang payag, ha? Pagwas ako din, Ebe. Pagwas ako. Subagay ta.
1: No. You can only get out. Magkagawas sa kalin, Pet. Kana kung sugtun ko ni mo.
0: Doon na ko'y apam, ha? Ida, muli ni. Mone dos pinas tao na akong apam. Arun kuhaon ko, ugdadon ako slaing japit sa ilang Amerikang.
1: Di na kumuto.
0: Wala ka. Sige na, papuliyan ko din, Ebe. Ikiha, di ka ginapin!
1: Kiha!

0: Unsa, Pearl?
1: Mao na nung.
0: Gidagit ni Joji si Pete nga akong anak.
1: Ula, kinang.
0: Asa man niya gida?
1: Sa pay sa iyong lulo.
0: Nakatultol ka?
1: Unang.
0: Tana, tana, atuon ta sila.

0: Please spit. Spit, please. Sugtan ko.
1: Sugtan ka. Kunin mo lang ko pabaliyos, amo.
0: Oh.
1: Sige na, John.
0: Promise?
1: Oh. Oh, yes, promise. Nakasabok ko si imo gibatin ako, pero angas ko di muna na ako, John. Jiga bayot ko. Dili ko, bye. Useless lang.
0: Huwag din kay gusto na ko, pit.
1: Sus, wow, I know, sabang ka.
0: Kung mau ka na, may pagkuhaunti ka sa pinugos kapagi.
1: Ano?

0: Mapahuay sa tapel. Kalayo pa ba dahil nato og baktasan?
1: Ay, lang ano man sa kinanang.
0: Unsa naman kay nahitabo karon ni Pete?
1: Mapadayo na lang tanang aron matubag ng imong pangutaan na.
0: Eh, kutas pa kayo eh.
1: Oh, ikaw good?
0: Ay, ganong mag-uol man ko. Bayot matong akong anak. Kung hilabtan to siya ni Junji, aw, di man siya mamabdos kay wa man siya ilungag. Oo, oh, na, di ay, lungag sa dunggan o bangag sa ilong.

Naglive in, may karon nipit. Parehas ni lalaki. Pero, gipapil na ko nipit, nga babae siya. Kay lab kay na ko sipit. Matutpas mga tao, nga haba ng hair nipit.

Magutumag sama ang kaagi ni Junji, dinining tulumanon. What's the style? Haba ng hair ni Pet A Style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danjesus Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ito po? Ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, dahil palingki.
4: Agri na, palingki.
3: Oo, maligi ako liha.
4: Ano mga palingki? Ano mo na?
3: Mais.
4: Sikol. Yung ba ako mag-inom sa pa, may isa naminaw ka rin, may isa yung testimonya sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
3: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya. Kanang gikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Tagum.
2: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 15, ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Oh, Paragis Bila-Bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Manarap, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili. Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika!
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ning tanan.
9: Paidigo! No. Banda!
7: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan din mo!
9: sa bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
7: Gikan karong dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
9: Dugo! Dugo, dugo!
7: Na, silang ko.
10: Di mo na kucheko, pero, pakasliyon ako. Gato na agot ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Bunso!
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
11: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
7: O, Takla. Maunay tinood. Una palang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: board o pimpingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bud-bud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos si Adto, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin?
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-PT ako, two lines man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: kala ko musta may ngadlaw ka natutunan. May buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, may bukit kadlawon. Niya sa din higalas kangin na Ray Arliano. Ubansa kong sa kong partner ng guwapo, Wildline, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kung gusto mo mo gana inyong pagkaon, kada adlaw, o kanang nindot sa inyong pagkatulog, inobla mo aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o paluapi sa avocado coffee mix with guava.
0: Right. Nga isa kalimti mga ikala sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kaya gawas na pampalagsik na pampagana pa. Alright. Shout out time. Shout out ka doon ni Sinchay Cardosa, si Jillian Yon, Jean Marie Alarde, Charito Diano Castro, Christian Nola, Klimsel Bintulan, Yuna Ginny Maria, Maricho Libradilla Duhilag, si Janice Rubiato o ni Clita Tunday. O ngayon ni dia sa Cantabaco, Toledo City, Pauline Gonzalez, si Bertul Paran, Butsoy Natad, Tony Natad, o ngayon board member 3rd District, si Oloy Corminas, gika ni Pedro Pungase. O ngayon usab ni Junior Albarin o Albarasin, no? Dia sa labunturan Dabao de Oro. Virgie Abuda, dia sa Lower Yati, Kiyot, Cebu City. Lucia Boloy, Lita Gripo, Bilin Alis na gika, dia sa Dilaru sa Calatrava, Negros Occidental. Gika gini ni Ricky Pangisgari. Alright! Bueno, dito maglangan, may kalata ding hinumduman ang nangagi. Nga, dakong kagool o kahikurat ni Lalat o ni Bugar sinitabo sa ilang mga bahandi din giimbargo kini. Samtang naginam-hinam na usab sila si Jigo o Don Arturo kay ugmang adlaw na ipahigayon ang ilang kasal. Ila pa yung gisurprisa o garana ang ilang umabot ng mga kapigas. Ingunining ni Tabo, niya na nalang sumpay nga itong sugilanon, nining naghinapos ng sugilanon, budbod o bibingka.

0: I love you more, Checo. Og sangko sa langit o niya ang akong kalipay nga batiyon kung makasal na o niya ta.
1: Taklak!
0: Tungod kay alang na ako. O sani sa katumanan sa usas akong mga pangandoy nga mahiusa kitas kami niyoon og mang adlawa.
1: Katami sa mga puong imugilitok, taklak. Buta nga nakapadasig na ko.
0: Dasig lang. Matod pang Ma'am Aida, tampus.
1: Dasig lang yun ko. Tungod og alang ni mo, taklak.

0: nana. Mipaso na mis Daddy Arturo. Ugito sunahan sa may altar. Nagpaago si Takla ug si Mami Maria Pikat.
1: Dibulwiding yun ang nahitabo na to, Iho Diego.
0: Dungantang hiusahon sa kaminyo ang Daddy Arturo.
1: Ug nasurprisa ko, Iho Diego.
0: Ano man, Daddy?
1: Kay naaman sila si Raina Tara ug mga puting duwendes. Puno ang simbahan.
2: Congratulations, Daddy Diego ug Arturo, sa inyong kasal.
1: Ah, salamat, salamat. Raina Tara.
0: Imbitado ko sila, Daddy.
1: Ama inoon, aron aligre.
0: Bisa ng pari. Wa kasabot sa iyang gibati. Nga siyang nakita.
1: Ah, gani, gani, gani.
3: Ako si Father Josue Cardona. Muingon nga sa dili pa sugdan ang kasal, ado na ba'y mubabag sa ilang panaghiusa sa kaminyoon?
2: Ado na!
1: Ah, uy!
3: Kinsa?
2: Ako, Father! Hindi ko mauyon nga makasal si Diego o Takla.
0: Buwang kalalat!
4: Tinuna! Tinuna, Father! Sungon kay si Diego, alang lang nilalat!
0: Sayabag ka mugat! Imo nam lang ipamugos akong imong uyab bitaw na ako!
4: Kamo ang bagay sa usag-usa. Di ba, lat?
2: Ay, tinuod na!
5: Dili ka kwarta ra imong giapas ni Diego? Og dili ang matuod nga gugma?
2: Oh, unsa? Pataka ka man nagpasaga diha, Takla?
5: Ako lang ang matuod nga nagmahal og nagpangga ni Diego, lalat. Special siya sa kong dughan. Busa kami may angay sa usag-usa.
2: Di ko masugot, no?
4: Tinuod na.
3: Kalungher baya ni mo, Diego. Nagiilugan sa duha ka gwapa og sexy nga babae.
0: Pader, dili ko gwapo, pader. Pero mauning dagwaya ang usurong panahuna. Wede lang, pader ba?
3: Maude na usurong panahuna.
0: O, pader.
3: Bahalag maiwit ko sa uso basta kay di lang ta magkailis og naong, Jiko.
0: Pader sab, uy!
3: Sure ka na ba yun, lalat, nga mubabag ka sa kasal ni Diego?
2: Oh, Father! Busa! Itigil ang kasal! Itigil!
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na migmati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na, wala na ko iginombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod gyud, ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ug to inom na pug ko 3 times idi kapi jud ko na para dis pila dila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7.
7: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound unsan lang dia naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka sisay yun gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis.

0: Ang panan. Nagparagis na mo ha. Wala nagparagis. Wala. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sina na Sean Alfred.

0: Ang panan. Nagparagis na mo ha. Wala nagparagis. Wala. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean
2: Alfredo.
3: Nya, sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko, mag-listure.
2: Para ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
3: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
2: Pwede na, mag-cut-cut tayo ka sa bukid.
3: Mag-cut-cut to ha?
2: O,
3: maglapag ito atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalog sumpon eh, kanang tiguang naman kayo ka. Eh, oh. Salamat.
2: Hindi pa kanan mo na.
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tuloy mo ito.
3: Ah, ito anak ko, no? Binta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Dili, minimo kasulong pa din?
6: Dili. Kaya doon naman bibapag.
5: Wako ko yung anak niya, oy.
6: Bisa na. Basta dunay mubabag, dili may otorisado nga mupadayon sa seremonya sa kasal.
5: Ana na napadir?
6: Mao yun.
5: Ana siya?
6: Ingon siya.
7: Yes! Dili sila madayon sa pagpakasal! Yes!
8: No! Dili may makasal si Diego?
5: Pasaylo ako takla.
8: Dili ni mo sa Diego. Sa ni nilalat og Bogart.
5: Anong mitunga pa man taon mo, oy? Nahunong ni nun ang mong kasal!
7: Ako ka lang, Diego!
6: Tinuod na.
5: Nga, utro sa karon. Anong mabugos man kalat? Nawa naman ko'y gusto ni mo, ha?
7: Kita lang yun ang angay, Diego.
8: Kay kwartahan si Diego, dato og adunahan.
7: Correct.
8: Ha, daan pag ilagay ko? Kwarta ragi mong giapas ni Diego. Dili sama na ako nga tiunay nga nagmahal niya.
7: Oh, ay, pagbuot! Kaya wakay labot! Ah. Wakay buot!
5: Asa na mga itutunga sa ako ninyong bandi?
9: Gimbargos, gobyerno!
10: Iko na ang akong nadungog! Nasayod na ko sa angay buhato ninyong duha! Bogart, Lalat!
9: Rainatara?
10: Ang angay ninyo, kini!
6: Nahimo silang baki.
5: Karon nga wa nay babagre. Unsay maayong buhaton?
6: Ipadayon ang kasal.
5: Kasal!

0: And now I pronounce you husband and wife.
1: Naminyo na gyud kita tatlo.
0: You may kiss the bride.
1: Ang imong liog ari din takla. Jesus, kasino ka kamis pa si mong liog?
2: Nagkasal na sab kita, Maria Picard.
3: Nadayon na gyud Arturo, my Samson.
2: Oh, Maria Picard, my Delilah.
3: Oy, ang langgam na bian ay.
4: 9-1-0. 9-1-0.
3: Balya, pagod ang langgam.
5: Ako si Hercules! Ako ang brilipo ninyo!

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsaparay man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila dili

May kalatangi ang upan pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Bonbonog, bibingka! Sugilanon gagisuat sa Radio Gubo sa direksyon ni Oji Kumpuk Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibat mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Yun,
2: ni ito pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang na ko akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
6: Hello Washi.
7: Hello Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rush Boy Nationwide!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
11: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
12: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
11: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
12: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
11: Paita.
12: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
11: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C?
12: Mm.
11: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
12: Mm.
11: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
10: DTX 500.
13: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
10: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: DTX 500!
14: Mapali sa mga butika.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higa
4: Manila. Di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
11: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
12: Gusto.
11: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
12: Akana
11: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
12: Mao jud dok.
11: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
12: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
11: Hello?
12: Makabungol na dayna?
11: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
12: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
11: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
10: DTX 500!
18: Ano si Janice? Dugay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong ba na o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500! Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
11: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir JP, mamatay pod ang tawo tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
12: bitaw
11: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
12: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala bug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
11: Kinahanglan Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una Sir JP. Basta gani antioxidant Sir JP, wala nay lain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C ra jud. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
10: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Pabali sa mga butika.
12: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
11: Gadahan ko lang tulog sayo.
12: Ang pinakaimportante, inom jud DTX 500 og
11: Mighty C.
12: Oh, aroma taas imong antioxidant.
11: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
12: Mojod.
11: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
12: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
11: Correct.
12: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
11: Manaw say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka sir GP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, okay na mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko sir GP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
12: GP. Bankrap, Jod.
11: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot.
12: No.
11: Kung wala tagakaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
19: DTX 500.
20: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mapali sa mga butika.
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong June 17 to June 26, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
11: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
12: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
11: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
12: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
11: Yes. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
12: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jude. Aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
11: Inom ka og Extend Food Supplement.
12: Ay, perfect.
11: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
12: Correct. Wa jud nay side effects Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
12: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
12: Uh-huh.
11: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
12: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala nas misis.
24: Extend Food Supplement for Men.
0: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid na kaarangkada kay misis. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
11: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
12: gusto.
11: Isip usa ka Pinoy, lahir na Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
12: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
24: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapasaga butika.
12: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya do, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
11: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
22: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: D3 Bio.
2: Ako si Rita Gandalaw na ay Edlinstone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
24: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
12: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
11: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
12: Husto.
11: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
12: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
11: Sa ito pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
12: Wow.
11: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
12: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
24: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Lisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
24: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: malikayan jud. O kung naa kay hepatitis E, kaya jud niya i-correct.
12: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
11: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
12: Correct. Mao jud. Kay kung mudaga na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
11: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay ditribayo, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mustay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
12: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
11: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong boyon.
12: Maka nindota pong klaseng energy na, oy.
11: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala agyod. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
12: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo. Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit. Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og ditribayo.
11: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
12: sa GP. Husto.
11: Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
24: Ditribayo!
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
24: Ditribayo! Ang ditribayo nga may visio. Ang visio nga may ditribayo. Papalit sa mga bulika. Ditribayo!
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna yung iingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
12: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
12: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
12: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
12: Exercise sa kama ba, Doc?
11: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
12: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
11: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
12: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
12: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
12: Of course.
24: DTX coffee mix.
6: Eric, litis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kamiyara inigali gisang apalaya extra
24: DTX coffee mix mga magabutiga
12: pero dok og naman siya extra nga kwarta lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
11: Oo, nindot na.
12: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
12: ga-detox ka pa!
24: D3 Bio Health News! D3 Bio!
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
24: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
12: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
11: Uy, nindot na.
12: Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adun ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra. Nindot ra jud.
11: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
12: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
11: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
12: Correct.
11: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
12: Oh,
11: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
12: Wow!
11: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
12: Mura din nag-topical cream.
11: Murag yun.
12: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
11: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
12: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
11: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini, di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patas-on niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
12: Of course, wala.
11: Naa ra jud na sa D3 Bio. Kinipa Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
12: Correct, Dr. Ramil.
11: Mao na trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
12: Najud ta yon, paspas kay na.
11: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
12: Taway kayong immune system ani dok.
11: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
12: Of course.
11: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity ug para sa imuhang passive immunity.
12: Murag double barrel shotgun di ay dok ang D3 Bio.
11: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
12: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
11: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
12: Ayawg abusohon.
8: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontento.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9, Jess.
0: Straight to the point.
1: Kagabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao. Kung ihapon si Radyo Man, Buin Algo na makikuban kaninyo. Ang tunta, alas 2 sisto ang gabi, isa to ang tulumanon. Ang Straight to the Point Evening Edition. At agad itong pagtagad karon mga kasama, update sa mga dagkong balita. Mga init nga isyo nga may labot na lungsod o ang nasod. Padayon nga init ang politika sa Pilipinas. O nagkadaiya nga mga lihok protesta gipahigayon. Samtang nagkaduol ang pagsugod na sa impeachment trial. Batok ni Vice President Sara Duterte. Posible nga sa sunod simana, magsugod na gyud ang proper trial. Aron dunggon ang tanan nga mga ebidensya. Ang unang mupresent sa mga ebidensya ang prosecution panel. Og ilahang pamatud-an ang ilahang mga ebidensya nga igo gyud pagpakonbikto sa impeachment batok sa atoang Vice President. Ang atoang nga mga senator judges nangandam na usab. Unsa man kahay padulngan aning impeachment batok sa ato ang Vice President. Di na ni kapugnan, gawas lang og dunay order gikan sa Supreme Court. Samtang ang klarong kaalyado sa oposisyon, padulungan ni ini kay si Senador Rodante Marcolita nagatubang mangkini og kaso nga plunder ang mga dumadapig ni Marcolita kakabahi ni ini mao ang mga membro sa Iglesia ni Cristo nagrally og nawagan nga dili ipatuman sa kagamhanan ang gitawag og selective justice. Nag-single out si Marcolita sa kaso karon nga iyang giatubang. Sa pagkakaron napianga naman og duha ang oposisyon. Si Bato wanted, si Jinggoy na priso. Kinsa may sunod prisohonon ani, mao kaha si Marcolita. Matod pang Senador Marcolita, klaro kayo kinikaroon nga administrasyon. Gigukod ang oposisyon. Aron piangan sila. Aron di makalabok sa pagsugod na sa impeachment trial batok sa Vice President. Nagkanto na naging mga proceedings sa Senado, mamanto ang gitawag og pre-trial conference. Dili pa man to ang trial proper. Gipresent pa man ang nagkadaiya nga mga ebidensya. Gipangmarkahan daan, gideterminahan daan og unsa mga issues nga pagatukion. Pila ka mga testigos, unsa ang mga ebidensya nga ipresent sa prosecution og unsa sab nga mga ebidensya ang ipresent sa defense. Igsugod na sa trial proper, mao na nga duna nagi mga testigo. Mas ato ang politikaron unya sa uban nga mga nasod nagrally sa

dito sa Canada, giralihan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang mga OFW apil sa niduyog ron sa mga tao na nagrally kay wa makaangay ining maong administrasyon o dunay mga haka-haka huhungihong haka-haka huhungihong buti pasabot dili pa konfirmado dunay mga pangagpasdaan na kung magpadayon kining mga init kaayong mga lihok protesta maobligar si Presidente Bongbong Marcos Jr. pagdeklarar og martial law. Samtang si Senador Ping Lacson ni Pebao og mudeklarar gani og martial law ang ato ang presidente mo suporta siya sa martial law. Hinoon dunay mga limitasyon sa martial law under the 1987 Constitution og kabahay niini sa sintara ka adlaw. Unya pwede ning i-review sa Congress. Pwedeng i-review sa Supreme Court. O dili ma-suspenso ang operation sa atoang Constitution. O kuman pa mga balaon, dili i-suspenso ang mga operation sa atoang Korte. Naagihapon, functional gihapon, ang mga provision sa atong balaod nga nanalipon sa atoang katungod. Apan doon na nag-iiklainan kay batas militar man. Pero lahi nga matang sa martial law ikomparar sa panahon sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa panahon sa martial law ni Marcos Sr. hinugtanay manggitos bakos. Ang military ni Adto maumanggin mo ay gamhanan kayo. Ang mga military ni Adto mamaili, unya o naikaibigan ng babae, dili gani mo sayaw, na binagdunay uyab kulatahon. Binhagyon sa baylihan ang uyab sa babae. Yadto, ang uban nga mga sundao, musakay og jeep, di mupliti. Mukaon og karinderya, dili mubayad. May sila'y gamhanan kayo man, panahon sa martial law. Dili hinuuntanan. Pero karong panahon na ang dagway sa martial law under the 1987 Constitution, wa paghihapon pawagtang ang atong mga tawhanong katungod. Satyuri ka na. Umiingot ang satyuri, wa takhibaw, ug unsa kahay sa aktual na giyot. Kay kanagong balaod militar, ang klaro giyot nga martial law, ang haod kayo ang mga sundao. Kaya mauman ang panahon na nga ang mga sundao ipatawag na sa ato ang presidente. Kaya ang mga sundao na maoy mupatuman sa balaod. Ang ato agong konstitusyon, daghan nga mga protections aron dili abusuhan ang katungod sa katawhan bisan sa panahon sa martial law. But mao lagi na ina-asture. Wa ta kahibaw sa actual application, ha? Di patadawaan sa actual application unya. Kita mag-uban ron, hangtod ta, alas 12 ron sa tuwang gabi, ha? Unya, sunod-sunod manggihapon ni mga bata nga nakahimo og krimen. Daw na trending gini og mayo, unsa kahay epekto? Kay sukad dito sa Tacloban City, nga dunay mga bata ang gipangpusil sud sa eskwelahan og nangamatay. Sa uban nga mga lugar nakod usab. Dunay mga bata nga nakuhaan og revolver. Dunay mga bata nanunggab. Yun sa mga naturon pag atiman ang ato ang kabataan. Ang dunay igog yung responsibilidad para maikutar ang ato ang mga bata ang mga ginikanan man. Pero di masa nato kalikayan nga ang mga ginikanan, dili permanenteng makahikotar silang mga anak kay busy sa trabaho. Ang kinigong uban nga mga educators, may kay na sila yun nga musulti nga dapat ato aging hatagan og panahon ang ato ang mga anak. Sakto gina na. Wa maginay sakto nga hatagan na to og panahon ang ato ang mga anak. However, doon ay mga sirkumstansya nga malayo yun ang mga ginikanan og medyo maluag ang paghikutar sa mga anak tungod sa panginabuhi. Labi na

0: ang mga ginikana na ningkamot o mayo kasama ni Jerome para makatiwas o iskwila ang ilahang mga anak. Kahit pananglitan ron, pag-unsa man na si tatay o nanay magsigil lang o sunod-sunod silang anak unya di na naka-eskwila. Kaya wanay panginabuhi na sakto. So ang ato ang mga sociologist, mga psychologist, mga religious ministers, mga kaparian, mga social workers, maigi ka na silang mulik chodre na to. Nga kitang mga ginikanan, ato ang ginanghatagan og saktong panahon ang ato mga anak. Sakto lagi ginda. Di ko maingon nga dili na sakto. Sakto na. However, karon nga panahon na nga nag-apasta pirmi sa pangwarta aron maka-eskwela ang ato mga anak, di kalikayan, uy. Nga medyo malugak ang ato ang pag-atiman sa ato ang mga anak. Palalitan ron ang Papa, OFW, na ginabuhi og maayo dito sa Middle East, aron doon na ikapada nga kwarta, kay ang mga anak nag-eskwela na, kay nangandoy si Papa nga ang tanan nga mga anak makahumangyod og kurso. Si Mama Sab, aron maatiman ang uban pang mga panginahanglan. Kadagha man kay taron nga mga panginahanglan sa panimay nang inabuhi a school center agent. Ang mga bata sagad anas balay or ang mahabilin, ang katabang or ang yaya. Now, ato aba dayang basulon ang mga ginikanan ana. Nga wa makahikutar og tarong sila ang mga anak. Doon na yung mga sirkumstansya nga nagtukmod na to. Nga, di ta basta-basta nga makahikutar sa tanang higayon sa ato mga anak. Kahit gigukod na to og mayo ang ato ang panginabuhi para doon na tayo ikasuporta sa panginahanglan sa mga bata. Pero mas mayo ginuntagot. Kanino naman unta og sa tanang higayon kasama Jerome, atong ikauban ang atong mga anak, nga magsunod-sunod ta pirmis atong mga anak, nga ikabanding ato pirmi ang ato ang mga anak, o mag-inisakto unta, ba't karun? Lahi naman ron, ginukda na yung matas panginabuhi. Kaya og dili pod mo, lutos tagmayos ato ang panginabuhi, di man kay eskwela sa pagsakto atong mga anak. Ato mga anak ron, nangandoy na nga magmaestra, nangandoy nga magkapitan sa barko, nangandoy nga mag-engineer, nangandoy na nga mag-architect. Oh, asa matag panggastos ana? So, manikasikay yung mayo. Ato, mausap unta na ang angayng hinuktukan ron sa ato ang mga kabatanunan. Nga musabot sila sa ilahang mga ginikanan. Og dili sa tanang higayon, makahikutar nila. Kaya ang gihimo sila mga ginikanan para raman gihapon na nila. No? Nausam ni ato ang mga bata ron. Nga, na-trending man og mayo, kini mga sunod-sunod nga mga violence nga na-involve mga minors og dito sa eskwelahan, himua ang violence. Ha? O sa maka ni sila, nagpa-pansin ni sila? Kuwang ba ni sila sa pansin? Kining uban nga mga bata? Sa dihang nisikat ang insidente sa pagkamusil dito sa takluban, gisundan na yon sa uban nga mga eskwelahan. Karon sang adlawa, doon na tayo na basahan sa social media, laing insidente sa pagpanunggab, bata gihapon, may na-involve. So, angay siguro nga doon na tayo i-reform sa ato ang mga subjects sa eskwelahan. Oh, ang mental health sa ato ang mga bata, importante kayo. Suma pa sa mga psychologist, ang mental health sa ato ang mga bata, mahinungdano na. Para nako ka na mga subjects sa eskwelahan, nga wa nagyong gamit, angay na nanang tangtangon. O niya, ilisan ka na o mga subject nga makapa nga magsigi o tudlo sa mga bata sa good manner and right conduct. o doon na subject sa elementary o high school. Unsaon nga mapalig-on ang mental health sa ato ang kabataan. Kaya ato mga bata ron, dali man kayong nag-mental depression. Ha? Kita ang dato'y angay nga mag-mental depression ano'y kasama ang Jerome kay. O sigil tag-hangad-hangad ano'y kisame o kanusaka mabayri ang atong utang. Labi na gisamok na taan na yung mga online app nga ato ang giutangan. Nga ipost ko no ang ato ang naong sa Facebook. Nga padad antag pulis, pusasan ta, ipapriso ta. O, daghang kayo mga nag-mental depression ana, kay panghulgaon sa mga online app nga ilahang nautangan. Kada na ang problema, hadili mo na problema sa bata, problema na sa dagko. Kakita mo yung mga dagko, kasagaran ang makautang. Ang mga bata, di man na basta-basta kung pautangon sa mga online app. Oh. Pero karon lahi man kayo og paminsar ang ato ang kabataan. Ha? Dali silang mag-mental depression, maputong og mayo, unya dili na mahadlok ang uban nga mohimo og violence. Kay nagtuo nga sila minor og dili mapriso. Ha? Pastila no? Kana na abang kanang gitawag og mga balaod para sa mga minor nga makahimo og offense dapat pud nang itudlo daan sa elementary level pa lang. Oh. Kinahanglan doon na basic knowledge ang ato mga bata. Aron, ilahang makataunan og sakto og unsay mga sirkumstansya kung mahimo sila og krimen kay ang juvenile justice law i-generalize manggudayon sa mga bata. Nga, bata pita ko, ako'y krimen nga ma... Himo ani, adi bita ko mapriso kay bata man ko, minor ko. But doon na mga legal consequences gihapon. Kay ang mga ginikanan maoy pabayron og damages. Ang mga bata nga ma-involve og krimen, di na basta-basta nga i-release dayon, i-undergo ka na og mga counseling. Kadtong bata nga ang edad above 15 but below 18, prisohon pa gani. Di man na tinuol ka dili mapriso. Kadtong prisohon sa mga minors. Kadtong prisohan sa mga minors. Kadtong nag-edad og above 15 but below 18. Basin o generalize sa mga bata nga, ah, di man ko mapriso, minor man ko. Dilista na higayon nga di mapriso, mapriso mo eh. So, ano yung bisita dere sa Operation Second Chance. Daghang kay mga minors diha ang nangapriso. Pangutan na ako sila ilang experience sa prisuhan. Ha? Pangpitkang dunggan anak nila. Mag-ingon ana lang. Ha? Panglatuson ka na, oy. Oh. Magbanga ka mga bata ka tugod. Magpanawag og mama. Para nako, kay kita mga ginikanan, di man ta sa tanan nga higayon nga makaatiman sa ato mga bata, labi na nga sa pagkakaroon, gibahin sa tulo ka semester ang usa ka school year. Huot gid kayo na ang schedule sa mga bata. Kaya ka naman unta tong taas-taas gud nga bakasyon ka sa Manjerome. Wa man ang panahon na nga ato ay kabanding umayo ato mga anak, atong dad-on nga to sa resort, atong dadon nga to sa simbahan, kana mga maayong tourist destinations, panahon man na sa bakasyon nga makalugar ta og himo ana. Pero karon nga piit kayo ang schedule sa mga bata sa pag-eskwela, samot yun nga wartay igo kayo nga panahon. So ang taas nga oras sa mga bata dito sa eskwelahan. So din ha, unta yun, i-umulog mayo sa ato ang mga educators. ang mga maayong pagtulunan para sa mga bata. Problema sa bron kay mahadlok na lagi ang mga maestra ug mga maestro bisan maninghag lang atos bata kay tubago na bata nga sige ron ma'am, sige ron ma'am, sige ron sir, child abuse yun ka. Tudloon lang sa maestro ang bata. What's that? Sige ron ma'am, imo kong gituliso ka, child abuse ka. Naunsa naman in taon karon oy? Ha? Nagsunod-sunod man yung mga krimen nga ang na-involve ang ato ang kabataan. So, unsa may mahimo ani sa ato ang Department of Education. Nga ang ato ang mga maestra, mga maestro, mao mga daghang panahon para sa ato ang mga anak. Oh, arang-arang naon ato sa una, panahos pandemic, kaya nag-online. Pero ang problema sab, ang sa online, ang mabright og maayo, ang mama, kay mama mo tubag sa assignment. Unya, ang mga bata ron, maayo na kayo og ideya. Mingon na yung maestro or maestra, oy, ayaw ninyo i-off inyong kamera ha? Kinahalan, makita inyong naong. Ang bata, maramsab kayo. Di ko no i-off ang kamera, pero butang lang dito og naong sa bata. Oh, aron ingon nga nagsigig tanaw. Oh, di ay ito EI. Oh, mailhan sa maestro, naunsam niya akong bata. Kangilad ba ani og kanana ang kiniluan sa mata? Oh. Ha, naunsa ni, amao na ang bata, porting hagok na katugoy. Ang gipa, paminaw sa lecture sa maestra at maestro, ang EI. Unya, ang maestro mag-exam na, wag yung problema ang bata. Kay andam na madaan ang EI. Unya, katong YEI, basta si mama, oy. Og ang katong mga guardians, mao na nga bright og mayos assignment ni ma'am. Oh, auto panahon sa pandemic. Now, balik ta sa face-to-face, huot sab kayo karon ang schedule sa ato mga bata, kay gi-implement naman og sugod ang tulo ka semester sa usa ka school year. Gaman lang kayo panahon sa ato mga anak ani. Oh. So, usa may atong bahaton ani. Ningon ang mga expert nga, dapat kamo maginikanan. Kamo mo'y unang may responsibilidad sa pag-atiman sa inyong mga anak. Tudluin ninyo inyong mga anak sa maayong pamatasan. Maulagi. Ha? Tagayin niyo panahon ng inyong mga anak, aron dili na matintal sa barkada, maugsakto yun na. Pero, mag-agad ka na sa mga sirkumstansya. Otherwise, ang mga bata, ugsigihan nilang pod o banding sa mga ginikanan, di na nahapit kapalit siguro o lapis. Kaya unsa may pamuga sa mga ginikanan. O magsigi nilang o kuyog-kuyog sa mga anak. Manginabuhay yun ang mga ginikanan. Maunewa kayo masabti sa ito ang mga kabatanunan karon. Ha? Paminagutas mga lecture sa mga kaparian. May kayo na, no? Minutag pari nga, kamong mga ginikanan, inyo gayon ng hatagan o panahon ang inyong mga anak. Kaya magunsa man ka na nga daghan ka mo kwarta, unya may salaag na ang inyong mga anak ngadto sa laing daan. Busa, mama, inahanglan inyuhang tuluan sa mayong pamatasan ang inyong anak. Hatagan ninyo og sakto nga panahon. Kamo usab nga papa, kinahanglan, ayaw pasagdi ang mama. Inyo gayud nga tudluan sa maayong pamatasan ang inyong mga anak, aron kanang inyong mga anak nga dunay igong panahon ninyo nga mga ginikanan magtubo kana sa kinabuhing Kristuhanon. Hinaot pa unta. Uyon man jud ko ana. Ha? Di ba dre si Father Gonzalo Candado na imbitar ta to siya pista usaon man nga duna sad koy naka pre-scheduled nga appointment dre, ha? Atong pista dias inyo. Oh. Dere sa Talisay, no? Ninot kayo na. Sa churi, pwerte ninduta yun na og ato ang tanang matuman. Oh. Pero ang mga sirkumstansya nagtukmo na to. Nga gamay lang tagpanahon sa ato mga bata ron kay giapas na to pirmi ang ato paginabuhi. Otherwise, ang mga bata na to mamalurish na. O di na nahalos kapalit og bisan bulpin og papel. Kay wa na tay ikasuporta aron makapadayon silang eskwela. Oh. Now, di na sa eskwelahan. Anha di na ipugas ang mga maayong pamaagi. Aron ang mga bata matudluan sa saktong disiplina. Aron ang mga bata dili magsigi og mental depression. Aron ang mga bata dili matintal paghimo og violence. Aron ang mga bata mo patuman sa gitawag og good manner and right conduct. Kay karon tungod sa influenza social media og sa mga online games. Para sa mga bata, kanang pagpamalikas, okay na na. Sa atong panahon kasama ni Jerome, di na pwede. Ha? Madunggan kas maestra nga mo sulti og ETEY, ana. Labti kang ginang imong simod. Mo, lito ka ni ato og BONG. Ah, ato lang ng i... Kwan, i kanabang i pagibag litok nga ang spilling ba o kangilad man kay paminawon on air. Mulit nok lang tani ato og BONG, awa na. Ha? Latuso na tas ato maestra karon ang mga bata na unsa man sila. Ha? Makadungog ta dunay mga games kasama Jerome, labi na dunay mga kana ba mga online games? Nga dunay mga tournament. As kargado expression. Pamalikas. Oh. Kargado expression. Pamalikas. Da okay lang ikaw na nilang magsige silang pamalikas. So na-influence sila og mayo. Sa gadgets ron. Na-influence sila sa mga nagkadaiyang online nga platforms. So nang inahanglan sila og iya. O kabahin siguro sa subject nga i-incorporate pagtudlo ng itong mga bata, unsaon nga mahimo silang responsible netizen. O kani ana maronta sa gitawag og cyber age. O halos tanan karon kasamang Jerome. Online naman. Di ba? Halos tanan ron. Online na. Ni adto. Magbawa pa kag huwat og taxi para kasakay ka. Karon, pwede na kang mag-grab. Ni adto. Magbawa pa taong kag pangamay og habal-habal. Aro kasakay kag motor. Karon, pwede na kang muritso og move it. Niya to magbaktas kag layo kayo para makaabot lang ka og Jollibee. Karon, pwede na nimong i-order online. ni anata sa cyber age. Ni adto kasamang Jerome, aw, kami mga radio broadcaster, pwede na kita kami mo rin sa programa, dili maligo. Ah, pero karon kinahan lang yung manghilamos daan kay makita na tabisan ni anata sa radio. So siguro, karon panahon na appeal sa ibutang nga subject para sa mga bata, unsaon nga mahimo silang responsible paggamit sa internet. Mahimo silang responsible paggamit sa nagkadaiya nga mga social media platforms. Kadinha sa social media, maglisod ko kag control og unsay mga mabasahan din ha nga mga messages. Kaya na ay mga messages nga maayo, naasay mga messages nga dili maayo. Makabasa ta og mga messages nga matinahuron, naasay mga messages nga bastuson. O, nagkalandrakas lang ang mga information nga ito ang makitaan din ha sa social media. O, tanawa gud karon. Wala kay kasurvive ang mga sinihan ron. Diadto, kakanang kulon, maoginay daghang kay mga sinihan, naglinya niyang mga sinihan ni Adto. Sa dihang nisod na si YouTube, wala na. Hinahinay panira ang mga sinihan. Karon atong nabantayan, ang nagkabiling sinihan, diri sa Cebu, diri nilang napita sa SM. Oh, there is SM sa North Reclamation Area. Ambot lang dari ka sa SM Seaside. O na pa ba? Oh. Wala kayo, di naman kayo ganahan kayo mga tao mo tanawag sini. Ang ganahan pa ka mo tanawag sini? Ganahan pa ka mo tanawag sini? Kanang imo itanawag sini, imo na lang ng Netflix. Imo na lang ng YouTube. Oh, nagkadaiya nga mga platform sa online, pwede ka maka-access. Mabili pa ka, unsang sarili na imahang tanahon. Oh, dito, makatang-atang kitaon ka. Diri napita sa kulon sa una kasamang Jerome, kadaglinya man ang mga sinihan. Oh, sa to, naibutang dito nga coming. Oh, ninduta na sila ha. Fernando po. Oh, tandaan nyo ka na sunod si Mana. Oh, imo na yung atang-atangan. Oh, o sa salida Romagobay, nindot kayo. Salida ni Bung Rebilla. Ah, tanda-tana. Sunod si Mana, bay. Nindot ka salida. Sa salida haman. Oh, kuan, kanang maging sino ka man. Karon ganahan pa kang mutan ang sini. Ha? Tingali, mutan ang mga ikag sini, kanan lang. Di good maingon nga tungod kay ma-enjoy good ka. Posible, imunad on mga bata. Oh. O kawawas misis maka. Kato mga nataw, di ato mga 1980s. Oh. Ilang labason kasamang Jerome. Ang ilahang pagka teenagers. Oh. Bitaw nang ginahanglan karon og proper guidance ang atong kabataan. Unya hatagan sab siguro nato no og way of discipline ang atong mga maestra o mga maestro. Dili kay bisan mga saba ang maestra o maestro i-child abuse na. Mahadlok na noon si Mama og si Sir. Ha? Ang bata wa na minaw sa leksyon iya kasaba na. Bantay ka ma'am. Child abuse ka. Oh. Diadto, ay, pastilan. Magtabi ka, apit ka nilang imong simod. O diba, ang paborito kay ni ma'am, kinig yung imong dunggan ba? Ikaw, pamin, anak ni ka ni ma'am, kasama na kasama siya na mahinga. Ikaw, Mr. Yap, pinahangin, maminaw kasunod, ha? Ya, ang kada pagyong tigong ni Mamba nga pinataas. Oh, o kanus ana matapos ang pinataas, diha pod kutob ang paglubag sa imundunggan. Oh, og mubo-mubo ra nga tono inon lang karon ikaw Jerome paminaw. Kadali ra kaayong nubagon nunggan nimo. Pero og ipalumay ganit ni ma'am, iprulong niya yung tingog, ikaw, Jerome, paminaw, ha? Sus, lugayang mahumas, Lucy, oy! Karon dili na pwede. Kay matang ka na sa corporal punishment. So ato siguro hatagan sa bugoy ang ato mga maestra nga makadisiplina sa mga bata. Mao ang inahanglan ta og saktong balaod ron. Nga panalitan i-identify gyud ba kay mahadlok na lagi mga maestra mga maestro og makasuhan kay labi na og retirable. Unya ma-hold hinuon nilang retirement kana asla'y kaso. Apil siguro sa atong i-panday nga balaod nga kanang pagpangasaba sa mga maestra nga in relation lang sa pagdisiplina sa mga bata, dili na child abuse. Ano akong siguro na to? Kaya kinigong ato ang balaod ron under Presidential Decree 603 ang kinibang balaod nga dunay special protection para sa mga bata og ang Republic Act 7610 ang anti-child abuse law. Generic kayo ang mga provisions nga og nga ang abuso kuno sa bata kasama ang Jerome mahimong physical, mahimong verbal, mahimong emotional, mahimong psychological. Kanang physical, klaro naman kayo na sa tanan. Pero kanang verbal, isura na oy. Ha? Di na lang yung kabadlong ang mga maestra, kaya mahadlok sila nga, basic ba verbal abuse mi ani? Ha? So dapat, doon natin balaon ron. Nga ipasar sa kongreso, nga hatagan nato o pamaagi ang mga maestra o mga maestro, nga makadisiplinas atong mga anak, sa mapanalitan, hatagan o katungod ang mga maestro nga mga saba. Oh. Kay, mag-usad naman lang ato mga anak sa balay, musukul-sukul o ginikanan. Ikabot kong eskulahan, musukul-sukul sa maestrag-maestro. Di na lang na sila gima disiplina. Mauna nga, ang uban, teenager na, di na mahadlok o krimen, kaya ang ilang upbringing, sa gagmay pa, wala ma sila mapantundaan. Oh. Kinahalan, pantunon, gini sila daan sa gagmay pa. Aron, ika-teenager na ani nila, kaya mag-high school lang gini sila kasagaran. Mag-edad nag-trisi, ngadto sa 16 o 17, dinha naman sila ang ilang mga batasan ba? Doon na nang ikalainan yun. Oh. Kaya maong man ang mga period nga ang ilang mga emotions nagsagol na ang ilang pagkabata o ang padung nila pagkahingkod. So doon na sila pagkasaputun. Oh. Doon ay may pagkainitun Oh. Madidali unog huna-huna tungod kay naa sila sa period nga ang ilahang pagkabata o ang ilahang pagkapadung na nga hingkod nagsagol. So, kana nga mga stage, kinahanglan nag disiplinas ato ang mga maestra, mga maestro. But, awahin na kayo, o gana diha nga stage na sila disiplinahon, dapat gikas kindergarten. Magsugod ang disiplina sa mga maestra, mga maestro. Katinoon man ang giingon, sa pamilya, ana gina magsugod tinuod ang saktong disiplina, pero tungod karong panahon na nga, gamay nilang tagpanahon sa mga bata. Mas dako ang oras sa mga bata sa eskulahan ikumparar sa mga ginikanan, oy. Oh, taas ang panahon ang mga bata sa eskulahan kung ikumparar sa balay. O niya, ikapot po sa mga bata sa balay, dito na yung dum-dums gadget. Oh, ignorance mama nga. Oy, hugasin niya ng imuhang plato, ha? Noted. Oy, kuwari na, unsa man na naa, nagkalat ka man na, ibutang inas basurahan. Noted. Pastilan sa. Oras alas 9:50 mga kasama. Dapat tayo report ya kasama Jerome. Atong i-check ko no ang patrol. Naabay reports patrol ron. Sige, thank you. Ako masahol sa inyo mga mensahe unya. Oy, uyaban na yung mga namino na to ron. Namino na to ron si Gris Iglesia Ariel Villaver. Thank you so much. Oy, si Francis Wablar, Lori Sangilan, good evening. Rogelio Lawas, Baludo. Si Angela de los Santos, Jeremia Montenegro. Good evening, attorney. Listening to your interesting issues while doing sa mga gibuhat, Andre. Si Randy Ranz Santisas, listening. Si Hime Moji. Good evening from Abini, Bohol. Jewel Adlaw, good evening. Watching from Malingin, Sagay, Camiguin Province. Okay, si Ma'am Connie Buds. Why, Lusot Attorney, marunong na kay mga bata karon, muli ko'y na sa EI. Ama o lagi. Okay, atong malikan niya mga messages niya, ha? Ang binahan una ang report sa patrol ron.
1: Ronda Presinto!
0: Yan na si kasamang radio man, Juicy Post GQ, Kihano!
1: CYHP, Tatak, RMN, report!
2: Yeah, salamat kasama ng Radyo Manda, Atty. Bidin Marasaro, na itong gani daw ang gawas kabahin na nining kagabihan sa daw gasa, wala huwag ikalang tabago na i-cover sa saka shooting incident. Mapasado na siya ang takna karong gabi, hit on arrival din sa Cebu City, mga guys, sa ka Maxim Rider nga gipusil sa duha ka wiling armado lalaki. Pasado na siya takna karong gabi diha sa masityo palagi sa Barangay Carita, ini sa Dakbay sa Subo. Si Evelyn umapat sa living partner sa Bukma yung interview bilang kinimiti mga sisura viral pertanibihan nyo sa pariyo na taga Kambaro Mandawi sa Tiyog Lubag na taga Negros Oriental sa nika Maxim Rider o matod sa kapuyo nga si Evelyn na itong interview kagaya nito sa itong Facebook Live coverage ang maugag biktima. Naghahatid pili o konsumo sila ha o padong nini nga muli sa Mandawi. Apang giduol kini sa duha ka uling armado na laki o gipusil ang maog bigyong abisan. Samda na kini nakadagang pilipila kami tapos padong muli balik sa gipuyan sa yung live India sa sukat nga lugar. Apang hagba ni o gitiwasan aga maog bigyong nga bersutal sa aginan naling nga kamatayon. At kabulisan sa Mabolo para mimog magkutiga yung disisyon kung unsang motibo si Kinsa ang responsable sa maong remen. On board sa patrol ng Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras, alas 9:53 na, mga kasama. Ibahina, tugrato ha, sa DTX 500. Das bang presyon si Mahang Dugo, masinuna ka diabetic, hypertension, waka mahibawa na. Ang diabetic hypertension resulta sa pagkabuta pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease di maayong kasamad, pagkaputol sa tiil o ang pagkaimpotent sa mga lalaki. Ayah wata nga mo grabe pa ang kondisyon DTX 500 na matag adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Okay.

Karong Lunes, magsugod na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itong nangaging mga adlaw, itawag to og pre-trial conference. Hindi pa to ang trial yun. Karon pang Lunes, Hulyo 6. Lorna Margarita, good evening. Stay safe all. God bless. Watching from Sambagdo, Cebu City. Lucia Daugdaog, maing gabi. Tagam si Auntie Claire. Haha. Mirisig yun. Iglesia Aril Villaber. Namina de Leron sa Porok Orchids. Lamak Pinamungahan. Iglesia Aril Villaber. Okay, samtang nag-inom kulapo. Porok Orchids. Lamak Pinamungahan. Lorna Margarita. For me, need naging ang parents to teach and guide the children in good manners and right conduct. Know the Christian life living. Si Fajardo Gisa, good evening. Watching from Mapulo, San Roque, Liloan. Mafia Chico, good evening. Ay Chico Mafia from Toyota City, Japan. Good evening, kasama agit ko ni Danilo Dawang. Naminaw karon dili matulog. Uy, kundi mahuman imong programa. Fajardo Gisa, Alan Pakania. Uy, si Ma'am Kuni Bars na pula ng dalungan kuno attorney. Mau lagi. Lorna Margarita, malingaw ko. Oy, thank you. Jose Lito Binti, mga gabi kasama. Please ko shout out. Cathy Castillo. Nika Bintoy, Mama Inda, Paran, Family Dress, Tulo-Tulo, Consolacion. From Michael Bintoy sa Consolacion, Cebu, salamat. Gregor Sal, depende na sinahan kasama ba? Dapat bata pa tuliron daan kung dako ang lubi gahit na kayo ng tuliron. Oy. Grigio Photography, E. Lopez, Balaga Drive. Oy, shout out Janjo sa Punta Princesa, Cebu City. Ni Kuya Dadu, Angela de los Santos. Elsa Quintero, may kapitanan. Present, Santa Filomena, Dipolog City. Joey Torino, good evening. What's your listening? Vinalison, Subdivision Bakayan, Cebu City. Gahigda-higda. What? Nalang dukaon. Okay. Andre Plaza Concepcion, good evening. From Quezon City, Joy Sariad, magabi. Dali ra bitaw makapanungo ang mga bata karon maulagi. Imalikas pagin kayo. Sa una ay andaman tang mga magsili oy. Ayo lang tas una nga. BUNG ka. Awa na. Kadungog guys mama na day sili. Karon normal na lang kasi mga bata mamalikas. Marcelino Navares Barriquet, may gabi attorney, tanaw minimuron, imo live diri sa Maghaway, Purok, Sambag, Tres, Talisa City. Josilito Bintoy, thank you. Shout out ko no, Mama Inda Paran. Si Macbeth Blues Arms, may gabi, tanaw gikan diri sa Talisa City, pa-shout out. Kang Bilin, nga nagtan-aron sa imong program. Si Janine Bonet, good evening. Minaw diriron sa Purok Tambis, Kandulawan, Dalisay. Shout out ni Ruina sa Southern Leyte. Lorna Margarita, salamat ang basa. Why sa payan? Sige, oras na to ron. Alas 9:58 na. Atong tanaon o sa mga update ron sa nagsingabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kaya nagkadaiya karon nga mga lihok protesta. Doon na yung mga lihok protesta pagsuporta ni Vice President Sara Duterte. May mga lihok protesta usab nga nanawagan nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte. May mga lihok protesta nga nagsuporta kang Rodante Marcolita. Pastilan. Daghana ng mga rally karon oy. Daghana kayo mga rally. Okay. Hinoon katungod man na sa mga tao nga mag-rally. Basta malinaon lang. Doon ako noy sobras unom kalibo ka mga pulis ipakatap atol sa impeachment trial
batok ni Vice President Sara Duterte. Sumapa sa Philippine National Police. Kay karong adlang Lunes, mao ang pagsugod sa impeachment trial sa atoang Vice President. Gipamahayag sa Public Information Chief sa Philippine National Police, Colonel Allen Ray Koh, nga kumplito o plansado na ang ilahang komprehensibong security plan aron masiguro ang kahapsay o ang kaluwasan palibot sa hawanan sa Senado sa Pasay City. Matod ni Koh, padayon usab ang ilahang intelligence monitoring batok sa bisan unsang hulga. Og nipahigayon na og final coordinating conference ang tanang unit sa kapulisan alang sa katapusan nga preparasyon sa seguridad. Kini nga lakang lakip kini lakang ni sa PNP na tumong human sa formal nga gimanduan sa Senate Impeachment Court si VP Sara Duterte. Nga muatubang sa iyang trial nga magsugod Lunes alas 2 sa hapon. Adi naman na problema karon ang pagmonitor sa impeachment trial tungod sa social media. Ang mao nga mando gipirmahan ni Senate President Sherwin Gatchalian isip presiding officer sa impeachment court nga nag-obligar nga nag-obligar sa Vice President pag-atubang sa personal o pinaagi sa iyahang mga abogado. Kaya naman nga niadtong Mayo 11, gi-impeach sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte tungod sa mga pasangil sa betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, ingon man ang misuse of public funds. Mail kalabutan kini mga kasama. Kriyat lang ha. Tapos iparabit sa. Pida aning magsugo ng tag-istorya. Unya masud ipanta. Maglisod na ba tag-ingon nga, excuse me po! Numdum lang ko ni Mike Enriquez nga samtang nag-newscast siya, gi-ubo. Excuse me po! Maglisod naman to siya off sa microphone. Oh, kita dere kay kontrolado mo na to microphone. Oh, mauna ato lang gi-off kamay. Kini nga to ang panahon karon, no? Bitaw, palikta. Ah, nausa naman to eh. Niadtong Mayo 11, gi-impeach sa House of Representatives si Duterte tungod sa pasangil nga betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, og misuse of public funds nga may kalabutan sa controversial nga confidential funds sa Office of the Vice President og sa Department of Education. Katuneng kanhi siya secretary sa DepEd, manhibaw naman mo ani, no? Nalakip usab sa articles of impeachment ang giingong mga hulga ni Vice President Sara batok kang presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Katubang gihulga kuno nga patyon. Unya sa pag-abli sa trial, gipabot nga formal nga musod ang defense o ang prosecution teams sa ilahang pag-atubang sa di pa ipadangat ang ilahang mga opening statement. Samta nagkaduol ang trial, nagtigong usab sa usa ka caucus ang mga senador. Niadtong Biyernes sa buntag, Hulyo 3, aron tukion ang dagan o sequencing sa umaabot nga mga proseso sa impeachment. Matod pang Senador Irwin Tulfo.
Okay, mao ni ang update. So karong adlang Lunes magsugod na gyud ang impeachment trial. Pagkadungog ko sa gawas, mingon nga, ma-impeach ka ni si Inday Sara? Ha? Kung iklaro ano yung mga senadura, ila maging ipa-impeach ang ato ang Vice President. Ang angay impeach, kalas bungbong. Mauna ko mandunggan sa gawas. Na-impeach na ang ato ang Vice President. Human gi submit ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives. Paingon ngadto sa Senado na impeach na ang ato ang Vice President. Ang problema nila ron or ang issue nga kinahanglan nga maoy tan-aon pinagis mga ebidensya angay ba o dili nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Kada na lang. Isyo. Now, niingon man to ang prosecution panel na kutos ilahang mahimo, labing mayo, ilaning paspasan. Ilagining paspasan. Dili nila paabton pag 2027. Ngano? Luha may mahitabuan ni kasama Jerome. Sahabig sa mga senador o sa mga kongresista. Kadtong mga senador nga muuyon o mubuto para ikonbikto si Vice President Sara Duterte, mga suko man ang DDS. Kadtong mga klaro yung DDS. Nga mga diehard DDS yun. Ngaway paglubad. Oh, kang umano ng mga DDS. Ah, naman, ni Balintong man o kalit, mauna mahinooy magsigig panghingan o bubo sa mga DDS ron. Oo. Ako bang mga DDS? Ato arama, tanawan sa YouTube o sa Facebook. Nga, sige naman pangatakis DDS. Mayroon pa magandang uban nga mga DDS nga. Yatong, ako dati akong DDS, ngayon hindi na dahil hindi ako bubo. Oo. Diyato, kay diehard kayo. Ni Duterte, karon kay bubo na kuno ang mga DDS. Oh. Kato mga gitawag o diehard yun na DDS, ang mga suko, gina. Nga tos mga senador, nga mabutar para ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Dili, magina, malilong kay 24 kabuok natural kantong duha sila si Jinggoy o si Bato, di na man to kabutar. Pero kantong mga tawhan na klaro mangitong ang ilahang buto, acquitted si Vice President Sara Duterte. Oh. Kining uban, nga klaro kayo nga i-convicto yun si Vice President Sara Duterte samang tinglakson, aka na klaro gid na eh. Ha? Sama ni Risa Hontiveros, aka na, klaro, yun kaya na. Ha? Hindi lagi na. Malalis. Maog yun na, sa sultihan daan, maog yun. Sama ni Kiko Pangilinan. Kung agi na, tanda anak ko, ang buto anak, convicted yun. Ha? So mga suko ang mga tinuod nga DDS. But sa pikasbahin kung i-absuelto si Vice President Sara Duterte, mga suko sab kantong dili mga DDS o ang mga diehard BBM. Kaya kantong mga dili DDS, nabahin man po na na ay mga pro-BBM o doon ay mga neutral-minded nga mga tao nga wabay politikong kisandigan, wabay
Waigi labanan nga mga politiko nga maminaw lang ang unsay mga ebidensya, umutan-aw lang unsay mga ebidensya, so posible dunay mga suko kon iabsilto si Vice President Sara Duterte. O ilahang panimaslan ang mga senador nga mo absilto. Agay. Now, unsa may mahitabo para nako ang political strategy sa ato ang mga senador o mga kongresista. Dili nila nila ngayon. Kaya og ilaha lang ngayon, labas pa kayos panumduman sa mga tao ang nahitabo sa impeachment trial. Delikado nga ang mga senador nga magpapili sa tuig 2028 adto ni ilabay kuno sa tangkungan. Ang mga DDS di ginubutar ano yung mga senadura. Nga mo, konbikto ni Vice President Sara Duterte. Pero, dili man lang ni kay DDS ning maunga nasod, dili man ni DDS country. Ang Pilipinas di man Davao, ang Pilipinas di man Mindanao, ang Pilipinas gi langkuban man sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa Mindanao area. Ang tinuod ug klaro gyud kayo dinha nga daghang mga DDS ang Davao gyud. But always remember that ang Pilipinas is not Davao City. Karon ang mahitabo og ilaning laygayon murag bibingka ang ato ang mga senador ani og ilang ikonbikto ang mga suko tong mga wa kaoyon sa mga Duterte. Dili sila butaran sa tuig 2028 og ilaha pong iabsulto ang mga suko kadtong mga sa gatokong istorya, o ilang ikonbikto mga suko ang mga pro-Duterte, ang mga DDS. O ilas ang iabsulto mga suko ang mga gustong ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. So mura lagi na silang bibingkaron. Kayo sa ibabaw, kayo sa ilaw. Unsa may political strategy para nako lang. Ako, dili man ko expert o maghisgotag politika. But, sa hamubo na ko o pinubri kayong opinion, isip o sa ka-ordinaryo na gin kayo nga taxpayer, dili nila ni angayng tugayon, labing mayo, humnun, sa di pa matapos karong tuiga, kay kitang mga Pilipino. Dali ra kita nga maamnesya. Sorry. Ug mao nay ako ang nakit-an sa ato ang pamatasan. Kitang mga Pilipino dali ra kitang maamnesya. Ikahuman, wala naman to. Wala na dayon. Nya humo kay tang mo paling-paling. Oh. Unya, sa pagsugod, emosyonal yun kayo ta. Sa atong dughan, murag na kayo ba? Murag na ate kayo nga nagsiga-siga, nag-aso-aso ugmayo tungod sa atong pagka-emosyonal. Oh. Murag kung nagpanahon, ikumpara na to panahon ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Oh, kainumdo mo? Kanhi Presidente Noynoy Aquino, nga emosyonal kayo ang mga pro-yilo. Oh, pagkamatay ni anhing kanhi Presidente Corazon Aquino,
emosyonal kayo.

pagsugod sa leadership ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Pertigyon, aso-aso ang mga pro-yelo. O nadagod sa gitawag og magnet, sa gitawag og yellow magic, kanang inyuhang ginganlan ron og trililing, ganyuhang gibutaran panahon ni kanhi Presidente Noynoy Aquino, nga bisag na priso inyong gibutaran as senator. Aso-aso og mayo ang pro-yelo, dito na nadaot si kanhi Presidente Noynoy Aquino tungod sa SAF 44. Oh, karong gani, wa naman tong isyu ha, SAF 44. Oh, dali naman kitang malimot. Ay, pastilan. Mamnesia manayon ta. Panahon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ah, pertigod, agas-aso ng inyong emosyon. Ang inyong kasuko. Tungod atong hilogar si skandal. Nagkadaya mga skandal. Karun, wana. Naamnesia na kita. So, ilaning daliun. Kay kita mga Pinoy, dali rang maamnesia. Ay, ikatuig 2028 na nga eleksyon, ah, wala na. As if wana'y impact ang resulta sa impeachment. Batok ni Vice President Sara Duterte. Ako aragin ang pinubri kayong opinion ha. Pasailuas uban o di magkauyon, pinubri ra na na. Ako nang katungod, isip pubri usab nga magbubuhis. Oh, ila ginindalion. Ila nilagayon, ah na. Mag-suicide sila karong tuig 2028. Ya, karon murag nang haros kuno kamunggay ang administrasyon. Ang oposisyon kasamang Jerome murag kamunggay ang gipangharusan. Wa na. Di naman gito mapakita si Bato. Magpakita to, anak pusas na. Ha? Nagatang-atang na nanguna na Astrilianis. Si Jinggoy, ato aman. Ni Surrender, na priso man. Duha na daan. Ano wagtang sa oposisyon? Napay Marcolita. Ah, ngadak po nun. Oh, tulong na. Tulong na ha. So, unya, wapata kay Bas Oban. Kay si Bunggo na apil man ni sa kaso, may kalamigitan sa extrajudicial killing. Si Robin Padilla, may raman niya ang kaso, in fairness sa ni Robin Hood, obstruction of justice raman ni. Di man pwedeng dakpon si Robin tungod lang sa obstruction of justice. Kaya ang kaso nga obstruction of justice, ang iyahang penalty, di man mulapas o unom katuig nga pagkapriso. So, hinarusay ni Murag Kamunggay, akong tanaw ani, ang klarog yung mahabilin ani, nga dugong DDS, si Robin na lang. Oo. Oh. Amo lagi na hinarosis kamunggay. Ngano man mabita na ang mga dumadapig ni Marcolita og atong paminawon, mingon na sila nga, oh, tungod lang kay nakadawat og campaign funds nga 75 million, mo na inyong hangok doon og kasong plunder kamo. Mas dako pa na inyong nadawat. Palimpyo-limpyo sad mo. Oh. Pagrali ang mga membro sa INC. Oh, di-admit.

masagos Marcolita. Naligas kitong baba sa ni Marcolita. Wa siya magdahom ba? Nga ang iyahang admission gamiton na itong ebidensya. Oo. Now, ingo na ang mga dumadapig ni Marcolita. May selective justice! Oh, gipili lang kuno ang hostesya kasama dyan. Ngang bakit? Natagalaw sila. Bakit ang aming mahal na si Honorable Senator Rodante Marcolita lang ang kinasuhan nyo ng plunder? Ano na ang nangyari sa iba mga plunderers? Ano na ang nangyari ni Brother Joel? Ano na ang nangyari kay Senator Escudero? Bakit walang warrant? Bakit ang aming mahal na si Senator Rodante Marcolita lang ang sinampahan ng umbudsman ng plunder? Ano na ang nangyari sa mga kaso ni Senator Joel Villanueva at Senator Francis Escudero? Tubag na yun si umbudsman. Kasi nga tanong yung umbudsman na ito, kanhi Justice Secretary si Buying Rimulya. Tubag na yun si Buying Rimulya nga. Hindi naman yan totoo na wala kaming ginawa sa pag-imbestiga sa mga kaso nila ni Senator Francis Escudero at Senator Joel Villanueva. Patuloy pa po namin na inimbestigahan. Patuloy pa kuno na inimbestigahan. Ha? Katong mao nga mga isyu murag taon-taon kanang mas grabe man to, pero naguna mahinuoning kang Marcolita. Mao ang mga supporters ni Marcolita ni ingon, do na gi selective justice ani, ha? Unsa naman nahitabo sa kaso ni Joel Villanueva o Francis Escudero? Wala na lang to. Kaya dali sila nakakapyot sa team ni Win Gatchalian. Wala na lang. Uy. Kawabay klaro, ana. Pero ningon ang ombudsman, pinagi ni ombudsman Buying Rimulya, patuloy pa po natin na inimbestigahan. Maghintay lang kayo. Oh, nauuna lang ang kay Senator Marcolita. Ang sa kanila, nila ni Senator Joel Villanueva at Senator Francis Escudero, patuloy natin na inimbestigahan. Patuloy. Kanusama na ang patuloy. Oh, yun na. Bitaw sad. Doon naman sa point tinuod, no? Ang sahabig sa oposisyon, ano man? Unsa rin ang naaron sa administrasyon, ang kanibang naas majority block. Klara man ganyan sila ba? Ang gisuportahan is administrasyon. Bisan pagmiingon ang ato ang inyuhang kanang crush nga si ito'y crush ganit ninyo kasama ni Jerome? Si Miss Undersecretary Claire Castro, na hindi po kami ang administration ay hindi po nakialam sa trabaho ng Congress. Istorya na guna. Kining sa majority black, klaro magini nga pro-administration o under the support by administration. Oh. Bisan pag maingon sila nga, independent po kami. Ay, istorya ragunagot. Jesus. Koto, bragas istorya. At
ti katiko na tag-istoryaan ni. O ba itaw tinuuno? O sa metong kang chisis ko dira, wala na lang to. Mingon lang ang umbursman na patuloy po namin na inimbestigahan. Ah, kang Jewel Villanueva, wala lang to. O, mingon lang po ang umbursman, patuloy po namin na inimbestigahan. Pastilan. O, madakop ni si Senador Marcolita Tuluna. Ang di nakalihok yun. Ha? Si Jinggoy, mukumbati yung tato. Si Bato, ah, mukumbati, waan na. Wante naman. Si Marcolita, mukumbati sa mta, ah, waan na. Ang mukumbati nilang rugmayo, ani. Ugdi pa madakpan ni si Bunggo o si Robin Padilla. Pero ipadakop po si Bunggo o si Robin Padilla nilang magsigig ti tagaw-taw, ani. Kasi lang maging maklaro yun nga DDS. Ang klarong DDS, Robin Padilla, Bunggo. Kaya na maging duha, tanaw na ako gani, maklaro yun kay DDS. Si Marcolita, anataktan lang gini. Oh, hastas Jinggo Estrada. Ang klarong yung DDS, panahon pas kampanya, Bunggo o si Robin. Pero sa pagkakaroon, sa hanay sa minority, klaro nga ang pro Duterte si Bato. Oh, si Bato di ay tinuod. Si Bato. DDS ginang klaro. Si Bato, si Bunggo o si Rubin. Sila na maging tulo. Si Bato, wa naman. Mabalik pa to si Bato nga. Giat nga naman ang pusas. Si Jinggoy, wa na. Priso na. Og ipapriso si Marcolita, awa na yun, piang nagmayo. Kasi Bunggo, o gili pa ni mapriso, bisan pag siya'y mamakba sa minority, di man kaya mayang mo istorya si Bunggo. Oo. Bumintahag yun, o sahabig sa oposisyon nga naa si Kuan. Naaunta si Marcolita, pangbatog yun na. Oo. Kay abogado, unya, litigator nga abogado, so kamaog yung mo-argue. Pangpatog yung tato, si Marcolita. Karoon kayo, wala naman. Ha? Wata kayo bawa gani. Karong Lunes, wata kayo bawa na. Ug di ba, pusasa na si Marcolita, kaya magsugod ng impeachment trial, wata katagaan. Ako di kumingon nga mauna yung mahitabo. Basin lang ba? Oo. Oh. Api ang yung mayo, ang minority ani. So, kinsa na malayang mudupa-dupa kanto mga pro-Duterte yun para maabsilto si Vice President Sara Duterte kay kining atuagon unta nga mga senator judges. Og ilaha lang tarungon ang ilahang trabaho. Kinahanglan magin unta ilang ipakita ba ang impartiality nga ito sa mga tao? Judge good sila. Regardless o kung saan na ilahang political color, dapat impartial giunta sila. Maunta na. Ba't di mangina mahitabo? Kay politika hay man ng impeachment. So, ang mahitabo ani? Kanto mga pro-Duterte ng mga senator judges, ang linya ginas ilahang mga argumento, absuelto si Sara. Oh. Samtang kanto mga senador nga gustong i-convicto si Sara. Natura, ang linya daw sa mga argumento, ada? Convicto si Sara? Oh. Kadili man, may tabo magunang impartial. Ay, wagyo ko. Kitag impeachment sa Pilipinas ng impartial ato mga senador. Oh. Katong dako nga impeachment, panahon man tong irap. Oh, pero bubintaha pa kayo ito, no? Kay, ang ato mga senador ato, kuan pa, kamao pang mutabon-tabon o kung sa ilahang naas ilang huna-huna.
Katabang panahon ni Irap Estrada. Mao man to ang impeachment nga ni sikat og mayo sa modernong panahon sa politikas Pilipinas. Ubintaha pa to kay ang ato mga senador, hibawa guta nga mao ni iyahang hukom bat kamao pang mutago-tago. Oh. Pero karon na to ang mga senador di naman. Ang sultihan klaro man gyud kayo. Nga mauna. No, mahitabo ani. Ang ato ang mga senador instead nga mga judge lang unta sila muro na hinuon sa silang mga abogado nga ang kadto mga senador nga ang nasunahuna convicto si Sarap murag naananoos prosecution samtang ang mga abogado nga or ang mga senador nga klaro kayo nga pro Sara mura sad og naanas defense panel. Supposedly dili unta na mao kay mga judges biya sila nga maoy mo lingkod sa impeachment court. Now, pero di man ginikalikayan, kinsa may mo tagaw tao dari sa habig sa minority black kasama ang Jerome. Aw, ako nakita riya, matagaw tao riya. Si Kiko Pangilinan, tagaw tao gina. Abogado man. Kinsa pa ang mutagautaw? Si Risa Hontiveros. Bisag dili abogada, but na may basic po nga nahibaw as palaod. Kinsa pa? Ha? Paminaw na ako, may possibility si ato nahibawan nga ang mo preside sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Maoman si Chis Escudero. Pero ato ala niyang atngan, no? O kung sa mahitabuan eh. Si Joel Villanueva, ambot lang. Matagawta ba kani? O magpilom-hilom na lang? Kaya mo respeto siya mga kauban ni Antos Minority. Apis mo tagawta o maone si Erwin Tulfo. O ang iyang igsuon nga si Rafi Tulfo. Sa habig sa minority, kinsa man untay mo taga kinsa mo tagaw taw diha kasama ni Jerome? Si ang klaro si Alan Peter Cayetano, klaro gina. Ang problema ron ug madakpanas Marcolita ang pangbato sa oposisyon, mao na lang si Alan Peter Cayetano. Mag-usam na tagaw-taw pong Rubin. Well, wa man ato gi-underestimate si Rubin. Naaman po yung mga maayong point hinuon si Rubin. But, og maghisgot ng mga legal discussions, mas maayo man po ng mga argumento nga dili lang kutob sa singhag-singhag, but naiunod ba? Unya relevant ug unsa may mga angay ipanulti panahon sa impeachment kay legal process ba yan na ang impeachment. So ang klaro gyud kay makatagaw taw sa habig sa oposisyon mao si Alan Peter Cayetano. Kay abogado man unya sa baan sad. Si Marcolita, kita. Kana og dili ma priso. Pero og wa na si Marcolita, ang ilahang sinaligan, mao na lang si Alan Peter Cayetano. Kay si Bunggo, di man kay may manulti. Si Rubin, okay po si Rubin, pero saba raman po ang maayong paminaw ni Rubin o maghisgot o legalidad. Lahi raman yun o dunay background sa balaod. So, saan na lang mo ay ilaharon nga kuwan? Pangbato, si Alan Peter Cayetano.
Ang uban sunod-sunod lang ni. Pastilan sa. Mawala gini. Matod pang Robin Padilla. Oh, sinong susunod huhulihin? Ako na naman? Oh. Ang problema dito, kung ako ay ipadala sa The Hague. Oh, tinuod na apadya sila pang bato oy, ang oposisyon si Alan Peter Cayetano. Oh, Alan Peter Cayetano di tinuod. Maon lang na mag-inusara niya. Matatun duha sila no, kaabogado, si Marcolita og si Alan Peter Cayetano. Oh, kaya paril ba kapuyon ka sa Alan Peter Cayetano ba? O madakpas Marcolita, Alan Peter Cayetano lang may masigisaba-saba. Niya back up sila sa Robin Padilla o si Bunggo. Ah, pastilan. Ato niya ning maobserbahan, karong Lunes, igsugod na sa impeachment trial. Ang oras mga kasama, alas 10:30. Sige, kumbati lang kita, ha?

0: carne exótica. Eres más que cubana. Un aislático, un
1: shampoo. ¿O que era Van Patrol? La pa, ah, okay. Si Angela de los Santos, si Auntie Claire po yan. Ah, Auntie Claire de ay. Lucy de Tolaita, Elevera, good evening. Si June Luna, good evening everyone, brother and sister. Dan Javier, may gabi, gikan sa Alegria. Iglesia Aril Villaber, dali rama amnesia kasama, kay naong magkwarta, Merisi. Riman La Pastura Navasca, may gabi from Cavite City. Maria Elena Dunaire, okay. Wala gina, tungkol sa ato ang batasan ng dalirang amnesia, dili nila lang ngayon. Kailahan nila ngayon, karoon pa rin tuig 2007 nila ni Humnon, ana. Panimas lang gina sila. Iglesia Ari Villaber, Mira de Leron, sa Porok Orchids, pinamungahan.
0: What na lang guru yun?
1: Wilson Manatad, good PM. From Barangay Atabay, Hilungos, Liti.
0: Walay mo ah.
1: Jose Lito Bintoy. Shout out mga Kasag Riders, Dungguan, Basak, Mandawe. Lorna Margarita, salamat. Why sa payan?
0: Ngayang pagkaslan.
1: Okay, oras alas 10:38. Okay. Thank you so much. Atong kaminaon, uban pa niyo mga messages on niya.

Ginabahin na mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibaba mo ang sakit na cancer o anang ipiling edad, gender o ka-status, nagpasabot kini bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na mahimong paubos sa risgo ng mataptan o cancer ng usa ka tao. Ang tubag, mawang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy, ginama sa Amerika. Sa Life Extension Foundation, gisaligan kini sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon di ay ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Ako alam ninyo, diri sa Consolation Branch sa Barangay Kansaga sa Cebu City na himutang, Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Okay. Ang oras mga kasama, alas 10:40.

Ala, sige. Adlaw sa bado karon. Kumusta na maron mo din haron kato mga nagtikungkong o nagtikingking? Adlaw sa bado. Sa kagutong magmantin nilang takot sa aking darling. Bisang asang suot kita mag-iring-iring. Ang oras alas 10:41 mga kasama.

alas 10:41 na ha. Ang tunpata alas 12 ron sa tungang gabi. Okay. Ida noon hinoon aning balita kasama ang Jerome. Kay nag-date sa dagat, naigo skilat, naiusa ang namatay. No, di lang nato ni gamitag joke kay naarabayin tao'y namatay. Pastilan. Patay na nadangat sa tambalanan. Mga batanon para badayin tao ni. Kining usa ka 16 anyos nga ulitaw, samtang critical sab ang 14 anyos nga amigo niini, human na nga igo sa kilat, atol silang pagpangaligo og dagat sa may Purok Santan, barangay Daan Lungsod-Lungsod sa Tuburan. Sa report ni kasamang Jane Gallardo, kuan man eh. Nag-date sa dagat. Isa man eh, pulos ni sila lalaki nga nag-date. Okay, nag-date lang ni sila siguro, basi mag-amigo lang, no? Nailhan ang namatay nga si Fernando Dalugdog III. Tinunaan sa grade 10, kamanghuran kini sa duha ka mga igsuon, managsuon. Samtang ang naas tambalanan mao si Jerry Dabon, kinsa suod nga higala og silingan na sa namatay. Sumapang Police Master Sergeant Alfitsi Mangaron, ang investigador sa Tuburan Police Station, ang usa ka Marvin Rivera Pacquiao, uyuan ni Dalugdog III, mao ni pahibaw sa maong insidente. Matod ni Master Sergeant Mangaron nga ang biktima uban siyang higala ni pauli silang panimay ni anang pagkaudto kay wa sila'y klase kay dunay meeting ang ilang maestra. Og ni mubalik unta sila sa eskulahan, gikatahong mubalik sila sa eskulahan inig kaalas 3 sa hapon. Hinungdan nga nakadesisyon si Dalugdog og si Dabon nga mga ligos dagat. Nangaligo din sila sa dagat. Gikuyog sab ni Dalugdog ang iyang uyab. Nag-date yun di ay. Nga si Rylene Umpad, 15 anyos. Sa gipahigayong investigasyon sa Tuburan Police Station, si Umpad nagkanayon nga samtang nangaligo silang dagat at ito higayuna, kauban-uban pa nila mga barkada, kalit lang ni Uwan og nikilat na igo si Dalugdog sa hinduhan, samtang naapil iyang uyab og barkada nga si Dabon. Gidadayon pagtabang sa mga rescue personnel sa andam Tuburan ang mga biktima o gida sa Tuburan District Hospital. Apan gideklarar nga dead on arrival si Fernando III nga maoy nagrabihan. Si Ramil Dalugdog igagaw sa namatay ni Saysay nga namukot silas dagat kaban iyang igsuon nga si Marjon Dalugdog mga alas 2 sa hapon. O giingong ni sunod niya ang mga biktima kay nangaligo apan giingong wa pa nag-uwan ni atong tungura. Pipila ka minutos ang milabay ni kalit matod pa og bundak ang kusog nga uwan inubanan sa dugdog og kilat. Nadali og tabang ni Ramil og Marjon silas Dabon og Umpad nga nakaangkon og minor injuries sa kamot og gida sa daplin. Gipangita dahil nila si Fernando kay nawagtang silang pananaw, human nga lagpot og mga tulo kadupa. Gikan siyang nahimutangan, human ay guskilat. Gingong nilabay ang usak kaura silang pagsamos sa tubig, una pa nila nakitaan si Fernando III dool sa dakong bato, gawa na yung tao ay kinabuhi og nangapaso ang lawas. Pida yung tao, no? Okay, kondolensya sa namatay. Wala ingon ko ninyo, di lang nato iagi joke. Marumahimuos at mag-huna-huna, no? Nga nangaligos dagat. O nag-date, ba niya naigos kilat, no? Pero dili maayo atong iagi joke-joke. Kondolens mga kasama sa pamilya in town sa namatay. So, kamo, ayam mo o kumpiyansa bitaw o gawas-gawas panahon nga
maglain ang panahon, kay peligro kayo sa kilat tinuod, no? Isura bitaw, no? Kaganihang hapon gani, uwan man to. Bubintahan lang hinoon, makuha-kuhaan ang kalimuot, kay init man kayo ikadlawan. Bubintahan to ganiha, kay kusog-kusog tong uwan, na ang mga inalis nga was init, ang kanang grabing kainit na kuha-kuhaan, kay giuwan ta. Okay. So, mauna, kinahanglan magmainampingon ng yudta. Kay maoginay ato ang kabahin sa pagpangandam, pagluwas sa atong kinabuhi. Maglaing ganing panahon, labi nag magkilat na, ay lang mo pag basta-basta o gawas dayon sa panimay or magpa-expo sa gawas, kay risgo kayos, disgrasya. Ang oras, alas 10:48. Doon ay bomb threat nga nahitabo. Dinha sa Ayala Mall. Kagahapon eh. Julio 4 manronta. Kuan da ero no? Filipino-American Friendship Day. Karong adlawa, July 4. Kung nahinumdo mo, ang una na tong pagsaulog o Independence Day, human sa World War II, ang July 4. Kamauman na yung panahuna nga si General Douglas MacArthur medeklarar nga doon na kagawasan ang Pilipinas. So, ato na yung giselebrate ang matag July 4, Independence Day. Panahon ni kanhe Presidente Diosdado Macapagal, ang amahan ni Gloria Macapagal Arroyo, nga giusab ang adlaw sa Independence Day ngadto sa June 12. Kaniadtong June 12, 1898, nga ang mga revolusyonaryo pinanguluhan ni General Emilio Aguinaldo, ni isa silang ginama nga bandira dito sa mansyon ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, og mideklarar og independence batok sa mga langyaw. So karon July 4 ang Filipino American Friendship Day. Matag June 12 atong i-celebrate ang Independence Day. Ato malikan kining bomb threat. Nabalda ang operasyon sa Ayala Mall Central Block sa IT Park, dihas Barangay Apas. Dihang nitumaw ang bomb threat sa maong lugar kagahapon sa hapon. Ang maong establishment ipagawas dayon og advisory nga kasamtang gisira ang mall sa publiko og empleyado sa dihang nagpadayon ang inspeksyon sa nagkadaiyang area. Apan alas 7:30 sa gabi, Hulyo 3, miluwat og laing advisory nga balik nas normal ang operation sa mall. Bisan tinuod og wa ma-confirm. Basta gudunay mga bomb threat kasama Jerome, kinahanglan man nga dili magkumpiyansa. Kaya base na, simba kung tinuod na, no? Pida ni ano yung mga muhimog pinuang, uy, hunungan na yung taon aninyo. Samaan na mga bomb threat. Kay ang atuwaon tang mga polis, ang trabaho ana, makafokus pagbante sa tong siguridad. Inyuhan pag yung hasulon ang atua mga polis ni anang mga binuang hulga. Kay basta gudun na threat, i-consider mga gina sa tuang kapulisan kasaman Jerome nga serious na. Di man pwedeng i-underestimate na mga threat. So mas maayo ginunta tog kadto mga nihimo binuang, ay lang mo ana, hunungan lang na ninyo. Kay malipay mo, kamaka
mugna og kahasol sa mga tao? Unya, mas maayo maimbestigahan ni kung kinsa ni pahigayon og panghulga ni ini kay angay gining pasakaag kaso para mo tagam. Oh, patagmon gyud. Tan-awa na ni Ron ang operasyon ni ning usa ka mall pertig yung pagkabaldaha. Oh, pertig yung pagkabaldaha hinoon sa operasyon sa usa ka mall tungod sa bomb threat. Mas maayo maimbestigaran ni mga pulis og ma-identify gani nga mao gid ang tawhana. Tinud-a gid ninyo chief, pasakain ninyo kaso. Oh, kaya nga to mga pulis, instead nga adto untas uban nga mga gimbuhaton kay labi na nga karon init kayong ato ang politika. Kinahanglan og hugot nga seguridad, mabahin na hinoon ang atensyon sa ato mga pulis tungod ano yung mga binuang nga tawag. Ang oras alas 10:52 mga kasama. Okay, alas 10:52 na. Padayon ta sa to ang tulumanon. Hangtod pata alas 12 ron sa tungang gabi iha. Hangtod pata alas 12 sa tungang gabi mga kasama. O niya, ang init lagi gidron nga hiskutanan. Maokining pagsugod na sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kaya karoon namang adlang Lunes. So ato aning ma saksihan o niya. Sayon naman lang kaya ron God ang pag-check sa mga balita. No? Karon, punting sayunan lang yun kasama niya ron. Tungod sa social media. Niadto, kami mga natao sa 1980s, kami mga reporter niya ito kasama Jerome, gawa pa nauso ang social media. Ay, sus. At ito yun may police station, oy. Oh. Makatug misod sa police station niya ito. Unya akisibol pasab kayo niya ito ang ato ang mga police. Kay kami mga reporter niya ito, igabot na namos police station, tugtan na gid mi sa desk officer nga muabli og police blatter. Oh. Karon bisan media di naman basta-bastang makaukab og blatter sa police tungod sa data privacy law. Oh. Pero karon sa bayahay ng ato ang mga bag-ong tubo sa media kay tungod sa social media, i-post man na sa nagkadaya mga page unsa mga balita sa ato ang kapulisan. Di na sila maglisod ron. So, balik ta ng impeachment trial. Sa iyo naman lang kayo. Mamina lang mong diwa HP. Among may bawaan na ninyo. Ang nahitabo sa Senado. No, alas 2 na sa hapon. Unang adlaw sa pagsugod na sa trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kinsa kay unang testigo anis prosecution. O magkasugod na ba silang testigo? O niya unsa man nga procedures ang gi-adapt ron sa ato ang Senate Impeachment Court. Para nako, ibawal na siguro unta na mga diskurso pa sa ato ang mga senator judges. Ay, sugod na yun kay na. Karami tayong mga diskurso-diskurso. Ano mag-diskurso-diskurso man? Masugod naman unta na. Angay ng paggango na ng mga diskurso-diskurso sa ito mga senador. Sugo na yun sa impeachment trial. Sa habig sa prosecution, present ay testigo. Oh. Then, i-present na ng mga ebidensya. I-cross-examine na yun sa defense panel. Oh. Para di malangay. Kaya magsigi pa dito grandstanding angay ng wagtango na yung anak ng style. Ang oras, alas 10:55, mga kasama. Okay. Padayon ta sa to ang tulumanon, ha? Hangtod pata, alas 12 sa tungang gabi. Ha? Okay. So, ang ato arong military, ang ato ang Philippine National Police, naka-high alert, mga kasama.
O, katinsyonado bitarong ato ang nasod nga Pilipinas. Tuwad anindaghan kayo nga mga lihok protista. Sa ako nang giingon ninyo, nagkadaira ba ni mga lihok protista ron? May mga lihok protista nga ang panawagan, akwit Inday Sara. Akwit BP Sara. Ang ubansab, nga mga grupo, kunbik. BP Sara. O kunbik, Sara ganin ang uban. Sa social media, kita ako pari man to. Apil magsulob ang t-shirt ka sa manjero, mga kunbik, Sara. Dari ka sa Cebu, sa kay mga pagpangandam sa nagkadiha mga grupo. Kanigin mo ay hat ka iron. Ambot lang, di ba kani magsukmag ganing ubang mga nagkadayang grupo ani? Ang convict Sara o ang acquit Sara? Acquit Inday Sara? O sa grupo, convict Sara! Dapat i-convicto ang kawatan! Adayon. O ikatubang, ang pikas grupo, nga, acquit Inday Sara! Siya ay walang kasalanan! Itigil ang selective justice! Kini mga supporters, mauna hinuoy mag-awayay, mauna magbinatuay. Unya ang atua mga pulis. Aron pag-enforce sa balaod, maupay mga buko lang agtang. Ang kana bang mga rally, mga wilga, mga lihok protesta, legal gina? Wa gina'y problema. Gitugot ka na sa ato ang 1987 Constitution. But, kinahanglan tahuron lang nato ang balaod. Og dili tamuhimo og mga bayulinti nga kalihukan. Kaya sabing sa ato ang mga pulis, ang ilang i-implement niya kasama Jerome, ang maximum tolerance. O sa man ang gitawag og maximum tolerance. Kadabang, basta peaceful lang ang rally, di gina mo intervene ang mga pulis kay peaceful man. Mao na gitawag og maximum tolerance. Ang pinakataas nga tolerance sa mga pulis ang ilang i-observe. Ilabang tugutan ba ang mga kalihukan sa mga peaceful rallies? However, kung doon na lagi mga violence, katungdanan man po sa mga pulis nga ilang ipatuman ang balaod, mao na nahigayuna nga posible nga ang pulis doon na sila dakpon kay nihimo na og violence. Ang sa dili tungod kay nagrally, ang sa mao kay nihimo og violence. So kutob sa mahimo unta di lang tamo himo og violence, no, kay tinaw na ni amanta sa nasod good nga demokrasya. Indot mangkul kayo nga ang ato ang pagkademokrasya nga nasod peaceful. Umuhimo na diha og mga bayulinti. Dako kanang kadao sa ato ang demokrasya unya ang ato ang mga pulis. Maobligar kana paggamit og pwersa aron pagpakgang sa violence. So magbinatuan na diha aron. Ha? Ang mga polis ang taon, oy! Urugan na ninyo! Ay, sus, ang mga polis, may mga buko lang agtang, oy! Kunya, naaray area nga, diharagin mo kutob, ha? Ako ba nga mga realista kay dasmagan magiging mga polis? Ang mga polis taon, pugong-pugong o mayos! Luuyas ato ang mga polis. Ha? Nga mapagan ba sa tensyon? So, mutahod lang ta, o unsay mga balaon na to, kaya mga maganay mahinundanon kayo, ni tahod man ang ato ang konstitusyon sa katungod sa mga ralista, as long nga dili lang bayulinti ang pamaagi. Bayulinti na gani, ako na. Bisan pa og
doon na tayo katungod nga magrali. But, kung doon na na'y gitawag og violence, wala na makover sa protection sa ato ang 1987 Constitution. Mukam inagidaana ang ato ang mga law enforcers pagpakgang sa nagkadaiya nga mga kagubot. Sa Manila, ay, binunalayag maayo, binatuayag maayo. Doon nagipang dakop, mawala gina, mga pagan ang ato mga polis, ay, ano yung kaguliyang ron sa kagubot sa ato ang politika sa Pilipinas? Oo, kay Pastilan. Anak magin, dari sa Pilipinas, usahay, doon na pa'y mas violente hinoon ang mga supporters. Ang uban nga mga politiko, magkinatawaan na ilang. Oo. Karon, sige, iyahay mong suporta. Oo. Wa pagino makat-on sa ato ang political history. Nga ang mga amigo karon magkontras o maabot, ang mga magkontra karon managamigo na pos politikas o maabot. Wa pa mo makakat-on, ana. Kapila naman yung nagbalik-balik ang ato ang political history. So, di ta magpalapik kayo sa itong gibati. Karon. Ha? Huna-una, agunin niyo og mayo. Niya itong tuig 2022 nga eleksyon. Panahon sa pagpangampanya. Ang unit team Inday Sara o BBM, unit team. Oh. Higala sila sa politika, karon kontra na sa politika. Watak hibaos o maabot nga panahon, amigo na sab sa politika. Mauna di kita magpalabi o saw-saw. O kung sa mga kalihukan aning atua mga politiko, kay madaya ta sa tuang emosyon. Sila relax na kayo. Nagkapi-kapi lang. Ha? Sila, relax na kayo, nagkapi-kapi ra. Kinumdo mo panahon ni kanhi Presidente Joseph Estrada? Oh, si Iraq, giparisay ninyo? Wapa mo, na-amnesya na mo, ana? Si Iraq inyong giparisay? Unya, Wa pahumna ang impeachment trial. Wa man to nahuman ang impeachment. Wa gito na convictus irap. Gilalisa ni adto angay bang ablihan ang white envelope. Unya na emosyonal dahil mga tao. Hasta mga pari na emosyonal og apil. Ni ditsong shoot sa isyo. Hastang mga maestra, mga maestro, apil sad. Mao pa ng recruit o mga estudyante. Nga plus 20 o mo apil sa rally. Kung niad to kasama Jerome, estudyante ko sa college, pastilan. Ang mga maestro o mga maestra mo ay mga recruit. Oy, nga, oy, kinsa ganitong mo apil o rally, sa IRAP resign, plus 20. Ang dili mo apel, minus 30. Nga. Unsa na hinoon na? Ha? Ang mga estudyante ni Anto, gi-apel og paos daan kay IRAP resign. Sus. Gipahuman pa unta tong impeachment trial para kahatagan na to og opportunity si IRAP nga panalipdan ang iyang kaugalingon. Nagurus-urus magmayong emosyon sa mga tao. Ang Senate President ni Adto, kinumdo mo, si Aquilino Pimentel. Pero bibintaha pa man tong impeachment trial panahon ni IRAP kay ang mga senador ni adto kasamang Jerome. Bisag naag ito sila'y klarong political color, at least ba,
naa sila dili kadisa. Wa kay nagpahalata nga tus mga tao nga nga bias na sila daan. Pero karon ato ang mga senador, bias naman daan. Oh. Now, kinumdo mo nga wa pa nahuman ang impeachment trial tungod ra gitong isyu nga kadtong ang white envelope kuno adunay Jose Bilardi account. Unya si Jose Bilardi mao kuno na si Irap Estrada. Oh, nga si Irap dunay hidden wealth nga dako kayo, nag money laundering si Irap. Nya naglalis dayon ang mga senador adto, naglalis ang prosecution ug ang defense panel nga angay bang ablihan ang white envelope. Sus. Naunsa man sang public opinion tungod atong gilalisan nga white envelope, ila na magikonbiktos Irap. Oh, ang unang nagrally ba yan to, in fairness sa mga kanang civil society groups, ang bayan, ang akbayan, kini mga kiim, ang kiimyo, kanang mga aktivista nga mga grupo, mao'y nagrally ug una des daan nga, dapat mag-resign na ito ang ating Pangulo na si Joseph Ercito Estrada. Oh, dapat mag-resign. Singkat sa dayo mga membro. Mag-resign! Oh, mag-resign! Sus. Sila maoy active kayo sa unas dan. Naunsa ba? Pag-abot na point nga gilalisan, angay ba udili nga abrihan ang white envelope? Na emosyonal magmay mga tao? Naingon man ko, ah, kundiktado, kinisirap! Konbiktado! Wa patiwasa, oy, ang impeachment trial. Nag-rally ang mga tao. Ha? Dres Plaza Independencia, Dres Puente Usminia, so daghang kayo mga forum. O, ang mga madri o mga pari. Apil-apil na, o rally. Nagdaog mga kandila, unya, may mga banner nga, Irap resign. Si Irap in town. Ang PNP chief niya ito, actual lang mahiskutan ang history ba, kaya magsugo na mga natong impeachment trial karong Lunes, no? January 6 niya, para sa mga bagong tubo. Lakbit lang na isa ito ang political history. Nag-rally din ang mga tao. Unya Irap resign. Kaya tensyonado na kayo. Nibabay in town si Irap, oy. Ha? Nibabay, niresign. Kaya ha mga cabinet officials, ni-withdraw naman. Ang PNP chief niya ito, nga si Ping Lacson, ni-withdraw na sa support ni Irap Estrada. Ingon si Ping Lacson nga, I'm sorry po, Mr. President. Oh, ang taong bayan na po ang nanawagan na kayo ay mag-resign. Mag-withdraw po ako sa aking suporta sa inyo. Ni-resign si Irap. Oh, unya, gipasakaan man na yung kasus Irap, kasong plunder, kinundo mo na. Nilingkod si Gloria Arroyo, ani papanumpa ni Gloria, si kanhi Chief Justice Hilario David Jr. o saka Sugbuanon, taga-Argao, kinundo pa mo na. Unya, naprisos Irap, gi-house arrest. Okay, si Irap kuno, nihubag iyahang tuhod kay dunay arthritis. Mga unom katuig nga na-house arrest si Irap o Sanetabo, migo sila balik Gloria, kasi Gloria maura po ni pardon ni Irap. Oh. Unya, pag 2010 nga election, kinomdoma na. Ni Dagas Noynoy Aquino, ni Dagan po si Irap, number 2 sa pinakataas o boto si Irap. Uga to ni Dagas Noynoy Aquino, pagkakulukoy na to mga Pinoy, atong giluwa niya, ato na pong balik og ugum. Ugwa to ni Dagas Noynoy, ang mabalik pagka presidente si Irap, anak na usahay kapahoy. Sorry to say, ngayon na anak, usahay akong sultihan. Dali mang guntang maamnesya. Oo. Oh. Niya karon karong bago. Doon na yung mga reports. Kaya mabalikan mga guntong impeachment trial panahong Irap. Kaya mamatoy naingnan ang
white envelope nga na-emotional ugmay ang mga tao nga nag-ira presign. Hibaw mo. Doon ay mga reports na ang kanto niya kang Jose Velarde nga katong white envelope dili kang irap. Busa, no, magsugod naman ta sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang ako lang ani, as ordinary taxpayer, humnon ta na lang ni. Ay mag una-una din ha. Nga, Sara resign! O convict Sara! Tiwason ta ni. Ang impeachment trial, we should learn our political history. Di pa kita makatuna na. Naana man yung impeachment karon? Humunong tani. Katong gustong ipakonbikto si Vice President Sara Duterte, aw, atong huwaton nga mahuman ang impeachment trial, maghuwata og unsay desisyon sa atua mga senator judges. Ha? Para nako, mao ka na ang fair nga opportunity sa impeachable official para makatubag, dili kay ato ang i-shortcut ang process. Katong nahitabong irap, i-shortcut ato ang process ay. Kay emotional ta. Sorry to say, kita mga Pinoy, we are emotional voters. We are so emotional. O maghisgotag politika. Tiwasong tani ang impeachment trial. Now, bias man na o dili ang ato ang mga senador, tanaw na ito ang mga ebidensya nga gi-present sa prosecution. Tanaw na ito ang mga ebidensya nga gi-present sa defense. Dinha ta, muhukom ta. Muhimo ta kagalingong paghukom. But, ato ang unhan, nga, kawata na! I-convicto yun na! Huwatong sa nato. Sorry. Di ko di DS. Huwato sa. Maghuwato na ta. No? Huwato ta na. Kunya katos ang mga niingon nga. Nga. Kuan ka na ang. Acquitted na. Innocente siya. Well, naanaman ang impeachment trial. Aton lang huwaton. Oh, but, doon na mo ikatungon nga mag-rally. Aron makita sa mga senador nga nagmonitor ang mga tao sila ang kalihukan. Og baya sila? Aw. Hibaw man taron nga ang political patronage sa mga Pinoy, grabe kayo. Oh, hibaw man taana. Kita gani mga ordinary nga taxpayers, naa man kita yung mga political patronage, political biases. Hibaw taana. Ang ato ang mga senador, doon na sila yung mga political biases. But, kung karong modernong panahon, muuyon kita sa ilahang mga political biases. Sa umabot nga panahon, paninglan sila silang mga anak o sa ilahang mga apo. Nga once upon a time, ang akong tatay, labihan ka bias. Once upon a time, ang akong tatay nga senador, labihan ka bias. Wa tarunga ang iyang trabaho as senator judge. Mao na ilahang niyang ikabilin sila mga anak o mga apo. Ato silang pasagdahan. Ato nang ipili ato mga senador. Kita ron, watay laing mahimo. Gawas sa pagmonitor o unsay mga mahitabo niining impeachment trial. Musugod na magbukhad sa ilahang ebidensya ang prosecution. Atong tanaw. Ha? Mo-analyze ta. Bisag dito ang mga abogado, atong i-analyze ka na. Ha? Then,

0: ang mga testigo, muhimo tas kagalingon na itong paghukom. But ang masunod, maamang yun. Ang ato ang mga senator judges. Kamu panalitan ng mga klarog yung kayong didiis. Base unya sa pagkahumanag present og ebidensya sa mga sahabig sa prosecution o sa defense. Sa inyong tanaw, klarog yun kayo acquitted si Vice President Sara Duterte unya i-convicto gihapon sa mga senator judges. Then, inyo ka ng katungod nga paninglon ang mga senator judges nga mukonbikto kang Vice President Sara Duterte kung sa inyong tanaw, acquitted yun si Vice President Sara Duterte. Nga no? Ang atua mga senator judges dili angay nilang i-underestimate ang mga taxpayers. Remember kasama ang Jerome? Ang atua mga senator judges 24 ron ni kabuok. Duha ani dili ka participate karon sa impeachment trial kay ang usa si Jinggoy na priso. Si Bato wanted. 22 ron ni sila. Pila man ka milyon ka mga Pilipino. More than 100 million versus 22. Unya, daghan ang mga abogado, daghan ang mga judges, daghan ang mga retired justices, nga appeal, nga mutanaw sa mga ebidensya. Dili sila mauwaw, ana? Ha? 22 na sila kabuok karon. Bisan paganig atong pa-appeal o pabuto si Bato o si Jinggoy, 24 na sila, but sobras 100 million ka mga Pinoy ang tinuod nga mga horado ni ining impeachment trial. Dili nila angay i-underestimate ang mga taxpayers. Kaysa ako nang giingon, 24 na sila kabuok ug i-appeal na to si Jinggoy o si Bato. Pila kalibo ka mga abogados Pilipinas nga kamausab nga mo analyze og unsay proceedings sa impeachment trial. Pila ka buok mga judges sa tibuok Pilipinas nga dunay igong experience sa pagtanaw sa mga ebidensya sa kaso. Pila ka buok mga political analyst sa Pilipinas. Bisan mga ordinaryo nga mga taxpayers dili na angang i-underestimate. Kay dunay may mga panahon kasamang Jerome nga agwa ka ni kakahibaw ug unsa may balaod ug unsa may procedure imong gamiton ang imong gitawag og common sense. Common sense, sentido komun. Inato lang ba? Ha? Inato lang. Palalitan, bisag di ka abogado. Igpresentas nas testigo. Magsuod gawas ang pamahayag. Kay ngon ka usud gawas man tong pamahayag o? Ingon siya primero nakakawat kuno confidential pan si Sara. Karon ingon naman sab nga wa mangawat. Asa di tinuod ani? Di man ikatuh ang testiguha. Oh, bisan dili ta abogado. Kamao sa tag mo analyze og nagtug-an bas tinuod ang testigo. Mo-present sila ron og mga documentary evidence. Oy, di ay picture o. Oh, unsa man nga picture? Mura man nag gigamitag AI. Again, ang atua mga senator judges should not underestimate the taxpayers. In the course of the proceedings of the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Sa pagkakaroon, 22 na sila kabuok. But ang tinuod ng mga judges nining impeachment trial, ang minilyon ka mga Pilipino. Kita karon ang tinuod ng mga hurado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 11.20.

0: Yuno. Atong i-checko na ang patrol karon.
1: Honda Presinto.
0: Yan na si Radyo Man Josipos GQ Kihano kasama ang GQ.
1: CYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Nagawa baga report sa itong ilakogan na sigawas ng bahin at nakpan sa himong gabay mas operasyon sa mga paliba sa Pilihan Sir maging usaka ang higong high value individual na drug user. Diyan sa masityo Tipulo Barangay Godolope in Dakman Sumo alas 2 ang takna kagahapon sa Kadlaon. Ang ginakpan nila sa palang alias Ninyo. 38 adyos ang paligon o lumulupyo sa kasanan ng pwede sa kutuwa ganoon ang lumad ng taga Makati City dito sa Kauluhan. Ang bawag ang suspeka si Ninyo nilakpan nila sa ibang baba sa preso magpinasol sa tulo kabuan. Ang pagbalik iligal gadlugas ni nakuha sa mga dinakpan ang sa kakilong nilahang sa mga bubalor kapin sa 6.8 milyon sa pesos among suspect yung makadispos kini og Chris nga to sa 5 kilos matag simbada. Onward sa patrol, ako yung Radyo Man, Joseph Huscano, DYHP, Tapak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras, alas 11.22 na, mga kasama. Okay, sige, kumbate na kita. Atong i-check balik ninyo mga mensahe, be. Aha, aha. Kinibang ato ang internet, no? Sa Pilipinas. Kinahanglan lang gini pakusgan na nato. Ang ining pakusgan ng ato ang internet din, he. Kakita din sa Pilipinas, daghan kaya ta. Usatas mga pinakadaghan ng mga users og internet. Yung atong internet, 40 years, nagkamang mo ng internet na to. Bisag kusog pa kayo nga MBPS ang atong kuhaon. Nagkamang yapon. Katawa alang tang Jack Ma ani. Okay, okay, okay. Kumusta man ka mo din aron? Nag-irag na ba ka mo? Ako pa nito ang itong mga kaigsunan. Karong orasa, samtang naminaw sa itong programa, nanginabuhi pa. Ako pa nagputos sa budbud. Rabihang kwarta sa mga politiko rin eh. Makalilisan kayo ang ilahang gihimo na pagpangurakot sa kwarta sa mga Pinoy. Kanang inyo ha mga anak, tuduin na ninyo nga dili mangurakot. Mas maayo no, atong i-incorporate sa classroom pohon kasamang Jerome. Ang pamatasan sa mga bata nga dili mangawat o dili mangurakot. Pwede ka nang i-incorporate sa good manner and right conduct. Yan, tingali, mas labing maayo sa siguro sa mga tinunan bas elementary o high school. Naa naman tayo. Political history ba? Mao man ang gitawag og social studies. Oh, di ba? But kasagaran kon sa tuang social studies kasama ni Jerome, maghisgot ta og history. Ang magsugod pa ngadto sa Stone Age, sa Steel Age, sa Age of the Renaissance, sa Middle Ages, so on so. Dugay kay mahuman. Ha? Unya balik-balik lang. Unya ang history hangto na gyud panahon ni Marcos. Nagtan-aw ni Marcos mga libro sa nagkadaiya nga mga bookstore kay ko nga ngano wa man kay historia no nga ni suwat ba og modern political history gikan ba kahas kanang kang Cory Aquino hibaw naman ta na unsa hitabo sa People Power. No? So mag-start sa panahong Kuri, nga to ng Fidel Ramos, nga tong Irap, nga tong Gloria, ni Noynoy, ni Duterte, o ni Bongbong Marcos Jr. Maunta na ang angay itudlo ron sa ato ang mga bata. O diba, ang ato ang history ba sa mga subjects sa pag-eskula nato naay kanang gitawag og ancient political history. O katong kinakaraan, tuduan ta panahon ni abot kuno ang mga ita diris atua. O. Pwede na sa ancient political history, but labing may doon nagi modern political history. O. Kaya mo na ako nakita ak Mona ako ra tan-awan ron wa kay nagitudlo sa mga bata ang modern political history. Ugun sa bay mga current issues. Mga current political issues. Now. Tungod sa grabe ros corruption. Ang ato ang mga politiko ba dili na magkamaong mauaw kasama ang Jerome. Unya ang corruption, prangka-prangkang pagkasulti ako pinrangkahan na niya ito, agikas presidente, oy. Ngadtos mga senador, ngadtos mga kongresista, ngadtos mga gobernador, sa mga mayor, sa mga kunsihal. Subo nga palandungon. Ngadtos mga barangay kapitan. Sila magin mabantang og may corruption. Ang mga barangay kapitan, kay kining uba mga barangay konsihal, sunod-sunod raman is barangay kapitan. Rabihas corruption, oy. Kaya dili na gin maulaw. Mudimanda na gyud. Harap-harapan na. Kanabang. Para nila, ordinaryo na lang yung kayo, nga mga rakot sila. Nga mga awat sila. No? Unya ang corruption sa ato ang mga elected officials adto naman sab sa uban nga mga appointed officials nanakod sab nga to. No? Pasailua lang. Daghan ta mga amigo nga mga pulis nga mga tarong mga buutan mga jusnon di gyud mangawat di gyud muuyon og corruption bisan pag i-influensa boss, di gid mo sugot nga mangurakot, but dunay mga pipila ka mga pulis na among ni mga tarong nga daghan. Uban mga hippie pa. Grabiha. Dugang pirmahan ang certificate of detention para piyansa kun dili mo datong ang piyansador. Ah, grabiha naman oi. Eh. Ha? Harap-harapan na magmayo. Oo. Harap-harapan na. Dirisibo City, di hato'y traffic enforcer. Matod pang Raquel Arce, gitang-tang naman to. Kaya na-viral sa social media. Nga nangayog kwarta. Sa nagmotor. Ah, grabiha. Di inagin maulaw, no? Maulaw ang tataw eh. Usam rin nga mga public officials. Kana basic kayo sa good manner and right conduct. Mo na mahinungdanon gyud na ang good manner and right conduct. Ang mga bata sa gagmay patuduan gina sa mga maestra o mga maestro, dili ka mangurakot. Apan usahon man pod god sa DepEd. Sila maoy model unta sa mga bata, bantang man pod kayo ang corruption sa DepEd. Oh. Well, sorry ha. Ako, muprangka lang ko. Porting bantangang yun sa corruption stipend. Ano, asa degi punta ang maintenance and other operating expenses? MOOE. Ang DepEd, mao man ay pinakataas og budget sa tanang ahensya sa gobyerno. May buong tanga, asa di ay? Ano ang sigihag paamot kanito na ang atop ang PTA? Nganong sa classroom, asigihag paamot kay YTB ang PTA. Ang inuduro sa CR, naguba ang muamot ang PTA. Well, while abot ang ato mga ma'am o mga sir, kibaw ko nga kamo mga maestra mga maestro, napaganapod mo sa corruption sa DepEd. Kibaw ko, ana. Kamo mismo, kibaw mo, puwerte ka kurakot ang DepEd. Oo. Oh. Pwerte ka kurap ang ato arong Department of Education. Gani, panahon ni kanhi DepEd Secretary Raul Ruco kun kinumdum mo ni adto gitawag man og DEX, Department of Education, Culture and Sports. Sa usa ka survey, number 1 tong DEX sa una sa pinakakurap nga agency sa gobyerno. Karon pag nagpadayon ang korupsyon sa DepEd. Hibog taas ang budget sa mga superintendents. As ang budget para sa mga school buildings. As ang budget para pintal. As ang budget para sa mga armchairs. Ato nila nahibawan nga namalit o mga textbooks nga sayop. Ato nahibawan namalit o mga armchairs nga substandards. Bisan unsa na lang yun nga pangwarta ang ipamalit. Namalit o laptop nga kanana ang dili na updated ang iyahang system. Mahal ang laptop, overpriced, unya pag yun, perteng kalag. Sus, Ginoo ko. So, possibly, ang kanaunta itong Department of Education, that is an agency of the government nga zero ang corruption. Subo nga palandungon. May ingon ta nga, ato mga bata, tuluan ta to, dahil sa eskulahan, nga dili mga rakot. O saan man, sa eskulahan na bantang daan sa mga bata, naan ang corruption. Oh. Pero simple kayo, nga observation sa mga ginikanan, simple lang yung kayo. Sorry kayo mga ma'am, mga sir, ha? Kini nga to, pinangkahay lang ni. Sorry kayo mga ma'am, mga sir, ha? Kada opening sa klase, magpaamot og ceiling fan. Kada ceiling fan, kada tuig ikaw mag-ilis, ana? Ha? Oh, wala na yung ceiling fan. Katuloy yung ceiling fan sa una, naguba na to. Nga ang ato ang ceiling fan sa balay kasama ni Jerome, maabtam ganyag na po katuig. Basta matarong lang gamit. Ako bandi sa maabtag tuig, ug labi nag ipasagan nimo. Ba't ka na opinin sa klase? Siging paamot og ceiling fan. Asan ang ceiling fan? Nga naamot sa mga bata. Kano siging paamot og ceiling fan? Kada opinin sa klase, siging paamot og TV. Asan ang TV di ay? Katong gi dunit na sa mga bata. O sa naguba ng TV? O sa katuig ra, naguba na? Ang uban nga mga TV, abta man nag-upakatuig, taglimakatuig, naguba na to. Kada opening sa klase, siking paamot o bubintaha, kaya barato-barato na mahinuuning lampaso. Oh, natural, kanang pluruwaks, maupos yun na. Oh, maupos yun ang pluruwaks, sinuon kasama ni Jerome, mahilis man na. Makakatarungan din si ma'am, oy, watay pluruwaks na, kaya magamit man na. Ba't ang ceiling fan panalitan? Maupos ng ceiling fan? May buong ang mga ginikanan. Kano nag-amot ang sanming ceiling fan? O niya, maka-observe gina ang mga ginikanan, labi na ang ilaha mga anak nagsunuray og eskwela. Ang uban, grade 1, ang maguang grade 1, ang nagsunod grade 2, nagsunod grade 3, o may bawa ang nasa ginikanan, mga, ano ceiling fan naman po nag-ipaamot? Nga nag-amot ang mga ceiling fan? Asan itong ceiling fan? Dari, naupos na! Kala na, simple na gito kaya ng observations mga ginikanan, ba't ako nag-impact na ito sa mga bata. So din ha, sa classroom, ang ato ang mga maestro, magay model na ito sa mga bata. Ako believe ko sa uban nga mga maestro, nga bisan nagkautang-utang, ilang yung gipasunod ang mga bata o kaligdong. Nga ilahag yung gituluan ang mga bata nga as model nga to nila, dili sila muuyon anang mangawat, manglimbong, og mangurakot. Believe ko, ana. Ha? Kana ingon, ana. Gani. Dahang kaya mga maestro, nga tungod ano yung mga kontrobersiya sa PTA? Di na lang magsalig sa PTA. Na ako nahibawaan. ang maestra mo lang tayo mo palit og TV. Ang iyang naloon nga kwarta, iyan lang yung igahinan para makapalit og TV aron dili na masigig paamo sa PTA. Ang doon ay uban nga mga maestro nga aron dili na masigig paamo sa PTA ang ilahang taong sweldo bisag igo-igo ra mo na gikuhaan og kanana ang maintenance para sa CR, wala na nagsalig og PTA. Oo. Gano? Mailhan mo dayon sa ato ang mga ginikanan o sa ato ang kabataan o dunay mga binuang bisan ginagmay lang sud sa classroom. Kada tingali, pag tuot nila yung mga maestro, aga may rabitaw ni, dili ka ni mailhan o eh. Aki ni magpaamuta ni mao ni, mao na, dili ka ni mailhan siya, gamay raman ni. But, ang mga bata nga gagmay pa naroon, di pa kaya kasabot, magkaanam o hingko ng ilahang pagidaron. Muso na silang una-una. Nga, mo na ito gihimo ni ma'am sa una, eh. Ha? So, ang atua mga politiko ron, puwerte ka kurap, eh. Unya na atin na ilhan nga mga politiko, nga mga taas unta og ideology. Di prinsipyo gyud ka sa manjerum. O nga minaw ta, di gyud mangawat, di gyud mangurakot. But, pagka politiko na, sawa pa na politiko, okay kayo. Sa dihan na politiko na natakda naman. Natakda na sa pagkakurap. Sawa pa na politiko, okay unta kayo. Ang una-una, ang mapolitiko gani ko, di gyud ko mangurap eh. Di gyud ko mangawat. Di gyud ko manglimbong. Tinarong gini ako. Apan sa dihang na politiko, natakdan sa sistema. Mura mangunig ang kinibang kahimtang sa atong politika sa Pilipinas. Mura baog dunay usa ka basket nga prutas kasamang jerum nga dunot. Imo nang tipunan og usa ka prutas nga dili dunot, matakda na pagkadunot. Kining ato ang political system ron, dunot kayo. Ha? Perte kadunot. Nanginhanglan og overhauling ang ato ang sistema sa politika sa Pilipinas. But ako di sab ko uyon anang revolusyon. Kadili man na mausad. Ang overhauling ako ang nakita nga mayo, i-overhaul ang batasan nato mga Pinoy. Og dunay angay himuon ang ato ang gobyerno para malimit o maminusan ang grabing kinawatay sa ato ang panggobyerno. Grabe na marong kinawatay. Ha? Grabe ang kinawatay. Oy, sus! Grabe ha. Unya, perting mahala rabas presyos palitunon ron. Daghang naglisod, way trabaho, apan ang pagpangurakot, abunda kayo. Mauni angay tanawon sa ato ang panggamhanan ron. Kaya ako nakita, tinuod, doon na may problema sa ato ang political system. Kining ato ang ganing sistema dari sa Pilipinas nga puwerteng daghan ng mga politiko unya sige tag eleksyon. Wa gani ko kauyon ani? Ha? Mo sige lang tag eleksyon ani? Unya ang local officials tag tulo ka tuig ra ang kada term dapat. Kada term unom ka tuig na? Oh. Dili kay tulo ka tuig ra kay kada tulo ka tuig sa usa ka term magunahuna ang politiko ana. Hapit na matapos pud ang iyang o sa katerm, mangita na po nagpamaagi aron mangurakot kay para kampanya. Ba't sa pagkakaroon maumni ang ato ang balaod? Doon na kita problema sa ato ang pamalaod na dako kay nakakontribute nga nung daghang mga kurakot. But ang number one yun nga problema, ang batasan nato nga mga Pilipino. O ang batasan sa ato ang mga politiko. Oh, ngano? Tanawa ragod, panahos eleksyon, Di ba git sore lang ha? Ako mo prangka lang ko. Tanaw ra gud para sa eleksyon. Asa ta mang hatag linyahan? Oo. Oh. Kay kuno kanon ang paon iluwa ang taga. Well, sakto man po hinuuna, but sigurado mo nga dili niyo ma-appeal og kaon ang taga. Ug mao na hinuun ka na ang nipilit og mayo sa huna-huna sa mga Pinoy nga okra day nga mudawat kag kwarta gikas mga politiko. Oo. Pero di ka mudawat og kwarta sa politiko, natural, ang vote buying maminusa na ka na. Unya, makahimo ka og mas maayong pamalandong aron duna ikaw'y independent judgment panahon na sa pagbutar. Pabitaw na, ang mga kawatan, nagbalik-balik lang yung tao, dagan. Kay bisag unsang isus kawat, adali man kitang maamnesya gud. Oh. Unya ra ba? O diskontento na ta? Ato na yung paresainon. Apal kinsay ni pili kita. Ano inyo ka nang ipili inyo ra man ang paresainon? Agay unta nyo gihimuan ano nyo pili ah? Oh, inyo ra gyud nang ibutaran aron mo resign? Unsa man na? Usa ganitong panultihon? Na ato'y panultihos politiko nga ang saad himuon aron pakyason, no? Ang saad himuon aron pakyason. Apan, karong modernong panahon, ni Apo tay maayong panultihon kasama Jerome. Oh. Ikaw gibotaran aron paresainon. Mamao po na sa panultihon. Gihimo ang saad aron pakyason. Oh. Sa bag-orong panultihon, ikaw aw ang politiko gibotaran aron paresainon. Para nako ang mga gagmay bata tuduan na nato sa mga maayong pamatasan diya sa eskulahan. Ang good manner and right conduct na subject kinahanglan ibutang gina sa part na sa subject sa mga bata. Tuduan nato sila sa modern political history o sa may mga nahitabo karon o balik-balikon sa ato mga educators nga dili maayo ang mangkurap. Oh, mao ginunta na. Hinoon sa God ang ato ang mga historian bias sa God ang uban. Ato ang mga historian sa babayasan ba? Oh. Mayat ato ang mga historians no kanang yung mga historians mga way mga political biases. Kay okay ginunta kayo. Oh, uway mga political biases ato ang mga historians. Kunya mga para man gamiton nga reference ang uban nila mga libro nga tos mga bata, kunya bias daan ang mga historians na. So katungdanan na kada sa ato mga maestra o mga maestro. Ato san nga mga maestra o mga maestro unta? Dili sa magpadungog o magpakita o mga biases nga tos ilang mga estudyante. Pag ginay maayo. O, nga unsa may nahitabo ron, mao na angay gitudlo nga tos mga bata. Sama karon o. Pwerte ka grabing corruption. Di maayo mo ingon ang mga maestro nga tos ilaha mga bata nga, karon di man kairon grabing corruption. Karon okay raman ato ang palaliton. Maka-afford raman ta. O. Kung mauna ipatigbabaw ang mga biases po sa ito mga maestra mga maestro, diligin mga ilahang pagtudlo ang ito sa mga bata. Di kinahanglan ilang hubuon ang ilahang mga political biases sa panahon nga tuduan na nila ang mga bata ug unsa leksyon sa ato ang history. Alas 11:45 mga kasama. Okay, sige, atong paminawon sa ninyo mga messages dili. Si Abilia Sandro natural ginakasama kay hangtod karon sige gihapon og testing og politiko. Trial and error gihapon ta. Dili trial and error oi tinuyo ana gini. Wa pa kita makat-on ana. Sige lang tag trial and error. Ang kanang trial and error kasama Jerome, kada bang wa pa ba kay siguro? Oh, di pasaman niya mga technician na mamoy mga gitaw og trial and error. Oh. Asa man dapita ni? Oh, mag-trial and error mo. Okay, sound check. Oh. Oy, pit-pit imong tigo, attorney. Okay, adjust. Okay. Oh, hangtod ba inyo ha makuha na sa akong timpla, no? Kun mo sulod ako pindahan. Ba't kapila na? Magsigil lang tang trial and error, ani? Hindi, okay. Oy, tinayuan ta na ni. Para na kung di kumutuwa na, na trial and error pa. Nagbalik-balik na ning ato ang history. Hambog diri. Ipanagna na nadaan ni Dr. Jose Rizal. Sa novel ni Dr. Jose Rizal, ang No Limit ang Hire o El Filibusterismo, iyan na nang ipanagnadaan. Unsaon kung nimo ma-predict nimo ang ugma sa nasod, matod pang Rizal, tun-i ang imong history. Tun-i ang history sa ato nasod. Ugmay ba ka, unsay umabot nga mahitabo sa atong nasod. Ngano, ang atong history magbalik-balik lang. Kini mga rally karon o sa mga kani, na-repeat ka ang history. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Doon na kay lain nga martial law nga i-deklarar. Nile Binihagan Tabura, may gabi kasama. Shout out ko Tabura family. Valencia Carcar, Edwin Tabura, Tungkop, Milanilia. Rose Capacity, Mankaw, Satira, good evening. Maugil bitaw, kada igopens klase, naadayoy, amot. Silingpan, etc. Pira lang uban, teachers nga tarong. Si Sofronio Almeria, may gabi attorney. Maugil na tinuro attorney, wa na uaw, grabe, harap-harapan gyud. Julie Muntisa, okay, good evening. Minadiron sa Lutupan, Toledo. Minamay kaoban sa akong asawa o mga anak. Kanunaging nabinaw. DYHP, thank you kayo. Epifania Giaturo. Good day, attorney. Kanunsa ihatag ang PWD assistant sa Cebu City. Oy, wapakong kibaw, anada. Paabos atas report ni kasamang Ili Bulunos kung kanunsa ka ha. Si Madam Lose Elevera. Good evening. Mayong gabi. Okay. Okay, niya naman gini mga nagkadaiya ron nga mga rally. Dipindi kinsa ni inyo ha magipang suportahan. Akong balik-balikos, makadaghan, kinahalan, peaceful lang kita ha. Wala niya problema mag-rally ta, but i-avoid na to ang violence. Si BJ Rain Cristel Lagumbay, may unta ang mga eskwelahan every Friday. Magmisa ang mga eskwelahan aron ang bata mapamalandungan og dili makaunahuna og daotan. Pwede sad. Ang hambog makalib. Pwede man po na, no? Sa pagbusok ni Ningtiya. Asa matadango pa marong panahuna. Ako ang buwat chinanggo. Well, pasensya yun kayo, ha? Apan guwapo. Well, dahap magin siguro tayo kadangpan yun. But, tungod bitaw karon hastang uban ladlaran po, no? O may ngunta o corruption, bisan sa simbahan, naasad. Oh. Simbahan, naasad. Na ako yung amigo nga pare, okay yung kayo siya kasama ang Jerome Town. Kaya nga no, ang lifestyle, labihan ka simple. O mukaon gani, adtos karinderia, o diba, adtorsa ka ng timpurahan. O, kanabitang tutod, o kaon po na ng, kanabitang itlog makunas pugo, o, isu, iyang, muna yung isuwa, yung kaon puso. Oh. O niya, tungkol sa kasimple yung taon, sakay ng jeep, o sa maglakaw ra. Oh. Then, doon na yung mga makailang adre. Sakay dre. Oh, sakay po yung taon, pare. Oh. Unya, diha ni donate, alipay ng pare, kaya nakadunay ni donate og multi-cab. O, para kargahas pare, iba. O, usahay tao na pare, kaya, abiriya ang multi-cab, kaya nag-overheat, luna po, tabangan po sa mga tao, Dre, sige rin, tabangan ka na mo, Dre. O, ako ba mga pare po, luxurious kayo og lifestyle. Oh, makaingot ang ako. Kaluxurious og lifestyle rin niya. Oh. So, bisan sa simbahan, na ang corruption eh. Umingon mo nga, bisahan na kadaadlaw mga bata, kaya aron mapanalanginan, okay, kaya na, but importante kayo nga kinsa tong mga mutudlo, mauslay model sa katarong. Oh. May model sa katarong ba? Ako dahil kausa. Oh. Nag-publishing ko sa sakyanan kasama ang Jerome. Oh. Sika-sika pag yung gwardiya. Kay. Dito na ko gi-park atom ituduan ko anha i-park. Di park oh. Sika-sika ang gwardiya kay katukunong giparkingan para kunutos pare. Akong giingnan ang katong in charge nga sir. Pablisin unta ko sir. Ao, wata lang father, magmisa. Oh. Ho man nagmisa, wa pa magyud. Tao-tao naman. 30 minutos naman lang, wa pa magyud. Digo. Mo blessing pakas father ani. Siya. Awa talas father. O, tugaya na. Lapas ng mga 30 minutos. O, humas. Mga 45 minutes na. O, di gawas na ang pare. O, wa nag-uniform. Siya. O, sa to imo. O, pablisingon takos sa kanan father. Siya. O, mau ba? O, sige. Kalit. O, sulubustan na. Human. Ya, kusmurkig na. Oh. Human. Natural na ata ipahinungod. Oh. Pahinungdan. Diya pa ni pahiyom. Usan man tao ni? Kada bang babatasan mismo o ba na itong kaparian? Although, masigwana nila tuyo ah. Makahatag ka na og dili maayong interpretation sa mga tao. Mga luxurious sila og lifestyle. Unya, tanaw nila, ah, okay na ni Jesus, kaway klaro ba ni? Iditsog underestimate ang uban nga mga tao nga muduol nila. Dili ka na mao. O dili ka na mao. Unya, og igwali na. Mingo dayon makasasala pud kami mga pare. Pero sama sa silhig, ang silhig hugaw apan makalimpyo og hugaw. Umoro na niya kutob nga katarungan. Hungaw ka na nga matang sa pagsangiyaw sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ilahang puy-an ug unsa may katarong. Mingo sila dili maayo nga mangurakot. Unya kamo mga pare, wala niyo ikurakot ang kwarta sa simbahan. Ha? Wa ninyo ka ikurakot ang kwarta sa simbahan. Inyo ka nang girimit ang tanan sa panudanan sa simbahan. Ano man ang uban ninyo, luxurious kayo o lifestyle. Ang uban dili lagi. Ha? Unsa man, dato na mudaan sa pamuna pare. Di ba, bisan ang mga dato nga mga pari, kinahanglan nga magpuyo unta nga mapaobsanon nga sa pananaw sa mga tao, dili ba bunga? Pero kanong bunga kayo? Ang uban? Sabaw na din ha. Kadiha ba ni business na to, dapat misahan ka na business. Okay po na, maayo kayo na madam, but Sa simbahan mismo, grabing corruption. Uy, asa matadango pa ni? So matag-usa nato ang atong batasan angay ginatong iobirhol. Sa mga ginikanan atong tuduan ang atong mga anak na dili mangurakot. Ang mga maestra, mga maestro, kamu mismo, ma'am, sir, tuduan niyo mga bata, dili mangurakot. Unya, inyo sang ipakita sa mga bata nga di mo kurap. Ang mga pari, mga obispo o uban pa nga nag-alagan sa simbahan, tagaw ta mo riha nga, dili mangurakot ang atong mga politiko. Siguro apo ninyo nga dili mo kurap. Kaya ang kurap sad mo, oh, matod pang Jesus Christ, lisuras buta, nga muagak sa iyang isig ka buta, kay silang duha. Di ka kita, ang mahitabo, ang buta muagak sa iyang isig ka buta, mga hoog silas kanal. Mopuniron sa ito asa matadangup para masalbar na kining nasod natos korupsyon. Ngagikan sa presidente, ngadtos mga barangay officials na amang korupsyon. Gikas mga politiko, ngadtos mga butante na amang korupsyon. Magampo ta sa Ginoo nga tambalan kining ato ang sakit. O sa sakit ros Pilipinas, ang sakit sa pagkakawatan.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Okay, Joe Bert Lagstein, ang Pinoy kumutang kwarta Bali Jod. Okay. Okay. Gipatay ni Chitraya, mao ba? Unya gipatay. Inyo na nang report sa pulis, report lihang sa pulis ha. Di ko na maputol ang korupsyon kaya unggat sa Pinoy puro kwarta. Mawala gina. Nili Binihagan Tabura, shout out Pan Yuso family. Hagimit Naga Edwin Tabura tungkop na nilia. Okay. Sige, thank you so much. Watay mga panahon, there is a newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius sa Master Control kasamang Jerome Yap. Unya, akong partner sa Gawas kasamang Jusipos G. Kukihano. Akong partner sa Master Control sub, sa transmitter, si Roboy Boyser kasamang Oliver Atis, Alan Taladua o Gabanan. Ako si Radio Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Shout out Angela De Los Santos. Shout out Joe Bertagstein viewing in United Arab Emirates Sharjah. Kamayaw na Ginoo og maayong tungang gabi Pilipinas.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Rajaboy Nationwide!

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Hi, hello, good morning. Higyan na may buntang, yan ang sa atong bagong tulumanon, kalandrakas, ning sayong kabuntagon, or nunot mo na ko, kinsay gustong magdato. Good morning sa Lord, good morning sa Holy Spirit. Salamat sa nindot kayong kabuntagon, ngayon mong gatag na mo. Uga mo sa pangayon, yadagan, baka yung mga kabuntagon, nga mabot sa mong kinabuhi. Kaya ang gay ka nun na Lord, amo mga nauna, ugaga kami ka nun is pagsubay sa matulit na dan. Ingon man, natagan ko minimog dukang kusog, na among ikasugakod sa daghan pang katuigan na mabot sa among pinabuhin. Palayo mi Lord sa mga kakulian, kagulanan, ug mga katalagman. Ugawa sa mikikan sa among kakuyar ug kakulma, ining maong sakit nga niyong pa sa tibok nga sa kalibutan, ugawa sa san mikikan sa among kakuyar ug kakulma, ining mga nagalain-lain nga mga kagubot o gira sa mga ubang kanasuran. Ugato sa pangayon, Lord, Holy Spirit, nauta. Imo nga tagan og milagro sa kayuhan labi na gitong mga grabing mga masakiton. Katong nataptan sa sakit nga COVID-19, katong nataptan sa sakit nga cancer, ug uban pang mga sakit nga mahinungdan sa kamatayon sa sakatao. Imo ni nga tagan og milagro sa kayuhan aron sa sila magmalipayon uban sa ilang pamilya. Huwag ako sa pangayon, Lord, Holy Spirit, na ang tapadayonon mo pagbusog katong mga gigutom, huwag padayonon sa nimos pagpainom katong mga giuhaw. Huwag labaw sa nan, Lord, Holy Spirit, ang tanan mong mga linalang na ngayong kasulbaran sa ilang mga problema. Kasulbaran sa mga problemang pinansyal. Kining tanan, Lord, Holy Spirit, ako nang ipangayo, pinagi sa naku kong pagyukmo o pagtahod sa balaanon mong pangan. Okay, no, salamat na inyo tanan sa inyong pagpakiguban nato sa atong mga pag-ampo, mga kaigsunan din sa atong tagumanon na niya manukad sa numero unong istasyon. Dini sa tubo. Adlaw Domingo, pizza 5. 5 na, no? Atong tanawan to, pag-ipagsood sa buwan sa Hulyo. Karon na 5 na. So muna, mga kaigsunan, kakusog na mupakli or mapakli ang panid sa kalendaryo. So, then tayo di ka na, yung pizza 5 naman, yung pingbayan, rabaron na, suskuhan, rabaron, kanang, naatay na ko ang kwarta sa kuhan, yung mga ginagmay ba, no? So, muna itong isbutan kay, basta tingbayan, darabaon niya ka, darabaon sila, pero nagkakoy na ibawaan nga, o maningil, o niya, dinitin mo bayaran, higdaan ka dito sa bahay. Bahala na ka ito siya magdug sa iro, no? Pahiran sa iro. Basta dili siya mo lakaw, no? Ganto niya dili ni mo bayran. No? Sa una na, nakahibaw ko, anak, no? So muna nga, ikaw nga utangan, maninguhag ikag panghitag bayad para dili na muhigda niya sa inyo magpabot o ganos a ni mo siya bayari. Hmm? Kayroon mga kaigsunan nun niya, ano na sa iban, nagparon-aron ba? Ay po'y rabuyag, manintawon ko yung utang o magkukautang. Naagi na. Pero sa ilawang di ay na ay daghang utang. Pero kada gisagong pagpangutang mga kaigsunan, makapataas mong gunas kinabuhi. Kaning magpangutang ba? Utang ka sa sini o kanang na ay magpautang maglasag interest ba niya kana sa mga maningil kada adlaw o mga tagalain nasod, no? So, kuan, kana na panilingon ka, at least, inoon, makabayad man ka. Makabayad lagi, muna sa ginawa. So, muna mga kaigsunan, nga gigahin ni adlawong Domingo para paghawa sa atong mga bugat, yung kabugat na itong pasan sa una-una, no? So, muna, ang adlawong Domingo, doon na sa'y nasubo, doon na sa'y magmalipayon. Ang magmasubo, mga kaigsunan, kadtong mga mahal sa kinabuhi nila nga nitaliwan, so gold sila, niya karong adlaw o may iting lubong, so daghan ka istanan. So muna yun na, karang magtukog laing lugar, no? Ang the best na daghang patay, mabot ko dito ka ng ipanlubong, no? Kining naga, ragas naga. So panagay, muno ata dito niya, suwerte na gikaigway ka ng gilubong patay, kaya naman tasimbahan, tasimbahan. So muna mga kaigsunan, na naman ni kay Sikay lang ito. Kay, mantay kuan ka ng mga kusog, mga bugat na kayo mga kusog na itong ikasugakod sa pagdubli sa atong pagpangita mga kaigsunan para masulbad ang atong mga problema. Okay, so gahapon, bawa atong nobena sa Espiritu Santo, din atong gihatod sa atong groto, tugkaran sa atong groto, para makanubina ta nga pangayon na to nga mahuas tagikan sa kalisod. Mahuason ta niya. No, sa iyon naman kayo, ang paghauas sa arianin mo, no? Wala ang ilang gamiton diya mapaghauas sa kuan kaning sa imong anong kitawag o trauma. Yung trabaho, no? Tagupat, ano. So, muna, kung magpabugat ka sa imong lawas, alagi posibilidad nga ma-overweight ka. So, kining, di ka naka, di ka na pa makapang one sa imong isang katao tungod kay nagtanaw naman siya, kada tao good na ay prinsipyo. So, muna, no? Okay, so final na ni nanawag man si Kap Ma'am Cervantes Tagadapa Surigao. Nanawag man ay na yun bagyong tangad to sa Surigao. So sa akong ingon sa radyo nga may gidungog nga bagyo pero manginauta nga dili lang makuan din ni sa ato. Adto lang sa laing lugar para nga saan ko nagingon mauas na tagikan sa atong mga problema. Okay? So, ang uban sa ron mga kaisunan o ragtua sa nagalainan ng mga kaliguanan. So, matawag na nila ito pool. Ha? So, ang uban, happy. Ang uban happy o niya inaot sa tanga happy kan happy niya ang atong mga kinanglanon sa atong panglawas at least dili gyud na nato malimtan. Okay, so ato nang i-finalize ang atong schedule, no? Ining buwan sa Hulyo atol rabag yun sa promo. So, muni, no? Atong gipainalo kay nagkabusingot man to tungod lagi ng dagang mga hearing, dagang mga unsa na lang diha, no? So, muna ang giusab na to ang naong mga schedule sa tata-final na ni. So, karong muna ni atong ibungat, no? Karong Pizza City, mga kaigsoon, na naa ko sa Surigao City. No, andam na ta sa atong promo. No, wala na ba tayo promo nga abot November pa. So, muna ni mag-apas ta sa atong promo, mga kaigsoonan. No, na Julio City, mawang atong pag adto sa Surigao City, unya masakay ta o blancha, barko na ba na, no? Masakay ta barko, padong adto, mga alas 11:30, masakay ta barko, sumining, ang atong paniudto, kaon-kaon lang yun, pero ay yun mo pagpakawas paniudto, tungod kay dool kayo sa bunga, dool kayo tatos bunga. Unya, ikaduha, nakasagyo'y nag-salita na. Hmm? So, muna, mga kaigsoonan. Nya, atong, ato naman ang gi-final, ato naning basahon yung tibuok, no? So, pagka alas tres, mga kaigsoonan, no, alas dos pasado pa, no? Atuan na ta sa ilan ni Madam Mariana Antipasado, o nila ni Sir Warlito Antipasado. Ana sa Sitio Binayuto, Barangay Malinaw, General Luna, Siargao. So nata diya, no? So salamat sa impo nga ihatag na to para madali ra itong pag-abot niya. Doon ra kayo ning ilang Madam Mariana, Antipasado diya sa Siargao. So nata diya niya pag-abot na to, mga naipasinte. So atong Ati Manon, naipasinte ha atong Ati Manon. Kining abot ag alas tres, ano, alas 11:30 mo sakay, pagabuta, alas dos ako no, mga alas dos hapon. Then pag alas tres, tawa naman tayo, di man tani adto para, kwan, adto man tayo para pagatiman sa itong mga pasyente. So, pagkahuman sa kining natawag na itong Surigao, Siargao na, no? So pagka alas 5, ugma, pagka ugma, pizza 8, di wala tayo panambal, no? Na sakay tag aeroplano, pauli dire sa Cebu. Maro kayo na, ha? So muna'y atong gimbuhaton, muna'y atong pagatumanon, karong Pizza City, inimbuhan sa Hulyo. Ta natukog Siargao, mga kaigsoonan. Nya, kining pagkapit sa Noybe, mga kaigsoonan, naana ni kuya kuntata, pero di man tama sa iyo kuli, gikan dito sa Siargao. So, paminaon lang kay Pizza Noybe pa man ni, unya na ata sa Del Carmen, Uson Masbati, sa ilan ni Conchal Bibot Pilorina. Then, pagka alas 12, tuwan nata sa Iliot Restaurant sa Poblasyon Kawayan, Masbate. Then, mga kaigsoonan, pagka pizza 16, naata sa Dumaguete City, Baez City, mga musa sa tas mga Baez niya, no? Taga Baez. So, nila si Madam Rose Obordo, sila si Madam Gutib. Ang uban pa na din na atong kumustahon kay medyo inoon, ang takibaw na ayaw na sila. So, ato ng pagkatulumanon matag sa yung buntag. Anan. Okay? So, pagka pizza disisite, pizza disisite natas Gihulgan City o San Carlos City. Sa Pizza Disguise, Dumaguete, Baez, o Ayungon. Ayungon, nato ni sa may Alice Calendria Bator, Alice Itire, dool ni sa dool ni sa Inyo. No? Ay, Orag Negros na, Oriental, ang ilang kuan. So muna mga kaigsunan ang atong nakita nga mga sitwasyon diin dili ni ikamaya ang maong sitwasyon kung dili makatumog ni sa gayon nga na. So na naman yun, di magila makalimutan kay na naman ang problema. No, so, kini nga magandam-andam na lang mo, no? Sikay-sikay na lang mo para makapalit mo, mga kaigsunan ba niniguluya sa inyong lawas, di mo magpangitag dugang pang mga tambal, kundi mo lingi na lang mo diya sa tahibo, sa imong gibutangan, para nga makainom kadayon. Eh, noon niya ang atong pizza 18, Lapu-Lapu City o Danao City. Pagka pizza 21, Tagbilaran, Gindulman, Carmen o Tubigon. Pagka pizza 22, Atas Ubay Mall, Trinidad Mall, Loa, Talibon Mall, kunya Bugtong Lubi o Sagbayan Bull. Tumone ang atong mga schedule, mga kaigsunan. Magampo na sa tanga, dili maapiktahan ang sugbo sa nakitang bagyo o labaus tanan, dili sad magpakita o dakong pag-uyon sa higayon nga mo share siya sa iyang tawadun. Okay, so muna mga kaigsunan, aduna pa dahil sumpay, no? Pagka pizza 24, amasin, bato o baybay. Pagka pizza 25, palonpon, Leyte o Ormoc City. Unya,

0: Ata sa Ngabal din pagka mga alas 12 tingali na ata sa Ormoc City. So, ang palunpon, di man usap ta mag-kuan, nagain may suguon, pero kita to atas na Ngabal late. So, pagkapit sa 20 City, Pizza 20 City yan, Lunes ni, ay di man kumanambal kaya nag-promo man ng Pizza 20. No, Pizza 20 City na ako sa San Francisco kamutis o poro kamutis sa San Francisco ang naratas may kilid sa simbang katoliko. Samtang sa puro kamutis nata sa may plaza. No, plaza sa simbahang katoliko gyapon. Na may mga lingkuranan, no, palandong, kaya laanin dok maning ilang simbahan, no. So, muna yung mga kaigsunan or obos sa munisipyo, plaza. So, nana na diya mga kaigsunan. Then, pagkapit sa 29, Moalboan, San Fernando, Naga, o Toledo. So, atong kwan sa mga taga Lapu-Lapu, nadagang kog na istoryahan sa una, nga pizza 17 tamuan na, pero, finalize ko man eh, nga ang pizza 17, mga kaigsunan, lain ra ang kuan ini no pizza awad eh a pizza di City Julingan San Carlos kunya gihimo tani ang atong Lapu-Lapu City ug Danau City karong pizza di so a pizza di so ining buwan sa Hulyo adlaw ning Sabado ha so mo ni mga kaigsunan unya muna ni ang atong mga schedule nga ato nang naabot na finalize nga naman nga nausab tungod sa daghang gay taghiring nga giatiman kunya kining naapay atong pagka-presidente sa senior citizen nga mukalit lagi schedule nga mao ni jo na time meeting kana bang dili ba andam ba nga kuan og na may andam dili na naandam kay suod kayo na nasa ilain nga kuan tulumanon. So, muna diha mga kaigsunan, kita na lang mo adjust. So, giawag ta mo. Kaya nga itong Pizza 20, mauman na nga itong promo, nga ni sa syudad sa Cebu. So, pangandam na mo, south o north sa Cebu. So, kinanglan, mangandam mo para nga makapalit sa mo sa atong promo. Imanin ninyo ang tahibo, dako kay ikatabang sa atong panglawas. Nga, mga kaigsunan, tundo naman tayo mga koreksyon ani pero puan na lang no tinipsing na lang so atong kuan gud ang atong gipanungdan ini ang atong mang birthday sa atong my love nga magsaulog siya birthday atong anang pizza 31 no, sa buwan sa Hulyo unya before ayan ang ipangayo nga ihatag niya dakon discount atol in buwan sa Hulyo na diin mao ang buwan sa iyang kapanganakan. So, ingon na mga kaigsunan, ano na may oras, no? Ano yung oras? Dali rin sa kayong oras. Kinisiday tarati tatawban sa atong co-pilot at si Engineer K. Susminya. Ngayon na lang ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw o mayong buntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: DYHB RMN Cebu. The official number one.
4: Platcho mo nationwide.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Be inspired and learn about the Word of God.
7: Actually, wala naman po akong malalapit ang kundi si God. Kung saan niya ako dalhin, i-guide na lang niya po ako. Kasi naniniwala ko siya yung nagdala sa akin dito.
8: Hi, I am Pao Mendoza, 31 years old, working student, based here in Ontario, Canada. And this is my MX3 story.
9: Hello, Pao.
7: Hi, Tita Mirna.
9: Salamat sa oras mo, ha?
7: Nice to meet you po. Finally.
9: Kami, ang ganda ng lugar nyo rito sa Toronto.
7: Thank you po.
9: Punta tayo sa MX3. Who introduced it to you? At ano yung naitulong nito sa'yo? Lalo na, you have an active lifestyle and ang dami mong ginagawa.
7: Introduce siya ng mga friends ko kasi nalalaman din nila, sobrang busy ako dito, parang wala na akong halos pahinga. So sabi nila sa akin, why not try mo itong MX3 capsule? It helps me talaga po kasi meron siyang anti-inflammatory properties. So talagang kailangan ko siyang i-take bago ako mag-duty para makatulong siya sa akin. Yung mga muscles ko hindi sasakit. Ano kami, customer service, so kailangan laging naka-smile. Yeah. Lalo mga senior din po sila. So kailangan ko talaga yung energy, yung binibigay sa akin ng MX3 capsule. Malaking tulong talaga siya sa akin.
9: Thank you very much, Paolo.
7: Thank
9: salamat
7: po,
9: talaga
7: tita,
9: for your
7: you
9: time. God bless.
7: God bless din po, tita.
8: MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.

0: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for every day.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling galing mo,
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahid.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
11: Charm, tap, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot
18: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washy!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
28: ACS.
32: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
32: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
33: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
32: Alaga, Max Protectado.
0: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: DYHPRMN Cebu. The official number one.
4: Radyo mo nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-eleksyon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: DYHBRMN Cebu, the official number one.
19: Radyo mo nationwide.
20: Tandang-tanda ko pa, nang tayong dalawa ay naglalaro sa may tanong pasiging malapit sa akin kanila. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa atin. Ngayon, hinihintay pa rin.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na.
6: New Alaksan Extra. Karoon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na.
6: New Alaksan Extra. Karoon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
18: Ipanumpa kong di yun ko mabuhi na yung mission kaputon para ni
19: ang kondisyon sa naay ambisyon with 12 Chinese herbs.
20: Drink responsibly.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
27: Sa Pride Anti-Back Detergent, limpyo

0: Pride Antibac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakteriya.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
14: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
16: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
17: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
18: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
19: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
18: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
20: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo natuon.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May na lang na ay bagong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Buhata na!
8: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na!
16: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
17: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
18: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Cut!
10: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
5: Biogesic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
1: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
20: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron.
24: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
25: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
26: Kabog na nga pang negosyo.
27: Flexible ug luag. Makadaginat sa kuryente ug tinuig ang kalig-on.
28: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
29: Kondura. Kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
30: Strong for the Filipino.
31: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
32: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
33: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
34: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
32: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
35: Dito na buo ang confidence ko.
33: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
36: easy maging best me.
37: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
38: Gigutom na ba?

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Tofu sisig.
2: Mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: DYHB RNN Cebu. The official number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
9: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
10: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
9: DGX 500.
11: Mabali ang mga butika.
12: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
12: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Og itawag nga abdominal girth.
13: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
12: Oho. Uh-huh.
13: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
12: Sa Dennis, ha? Ili
13: kayo og carbohydrates, labi na jud. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism
12: makatabang,
13: sa atong gikaon. Pero kay di magamo inom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
12: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
13: O, meaning pa, Sir GP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
12: correct,
13: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
12: Hana!
13: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
12: True.
13: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
12: To.
13: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
12: Kana mo'y kuyaw.
9: DTX 500!
14: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
12: So, mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-mytisi ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
13: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP. No, bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibian.
12: Oh.
13: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasigi na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pancreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
12: Nya,
13: mohulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan ni mo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud ni mo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MITC.
4: DTX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa kaadlaw. Kasunod sa isa kabulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500! Pumali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumaog MITC matag-adlaw, naumpawan na dito akong gibati nga anemic.
4: MITC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MITC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
15: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
16: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Video sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
13: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag-inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
18: Correct.
13: Ilabi na kung matag-adlaw kag-inom sa DTX 500 o MITC. Sigurado jud, Sir JP, nga flawless o walay problema ang ilang pagpupo.
18: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
13: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang kitawag nila almoranas.
18: Almoranas.
13: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug MITC aron dili ta magkalmuranas.
18: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
13: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag-adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo ang minimum frequencies pagpupo kay 3 ka beses matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa mga digestive tract.
18: Correct.
4: DTX 500.
14: Foundation Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
18: Lahi.
13: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
18: Uy.
13: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
18: Mao
13: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
18: Ah, brown.
13: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
18: Muna'y kuyaw.
13: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
4: DTX 500!
19: Ako si Makoy Tagasan Carlos, gaya lo akong lawas tungkol sa problema na po sa akong atay.
20: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o pinom, duwa sa bunta, duwa sa gabi.
19: 2 weeks pa lang,
20: may alibyo na.
19: Pag 1 month ka pin,
20: naayo na ako.
4: DTX 500, pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jenna Tagahamla. Kahiper ko sa taas kay akong asin. Sige ko suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay effective wujud kaayo.
4: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
18: Muna yung giingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa Clinica Diofresh. Pi, kung puti nang imong ilok, kunya humot pa, Jud.
18: O bitaw. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na Jud Clinica Diofresh.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
18: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
18: Exercise sa kama ba, Dok?
13: Dala na natin sa GP sa added benefits.
18: Oh,
13: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
18: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
13: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
18: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
13: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
18: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
18: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
13: Oo, nindot na.
18: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naa diabetes. May kamahalata ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
13: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la.
1: DTX coffee mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Ipistingan ko man tag nami kidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX coffee mix. DTX coffee mix.
22: Mabasag ang butiga.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Mia, atang ko sa kung lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
22: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isigutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
18: Good bacteria.
13: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
18: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
13: Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
18: Of course. Muna ilang mga tambahayan, dok.
13: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
18: Correct.
13: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian,

0: Mong good bacteria sa GP kay man gitabangan sila.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lita Gandalaw na ay kidlistong. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct.
3: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
3: Dili.
0: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
3: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
0: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
3: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
3: Wala jud.
0: Wala jud.
3: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
3: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naan isa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
3: Correct.
0: Muna nga importante, nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
3: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
0: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ragyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
0: Naman dyan yung mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
3: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
1: D3 Bio!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa nan toxic.
0: Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon plus herbal oil.
3: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.

0: Mm-hmm.
1: Makaingo jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
0: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa,
0: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Visit taha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Botox sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
0: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni ketones sa imo ang lawas?
1: Daghan kayo, uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
6: D3 Bio.
8: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. gigamit jud kini hangtod sa pinakulahing tulo nini.
0: Hmm, grabe sa. Ang kiton sa MCT ni Dietri Bayo, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-Dietri Bayo ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
6: Dietri Bayo.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Hmm, dire jud nako nakita sa JP nga moinom na jud kog Dietri Bayo. Kung ga inom ra ka og plain Dietri, mag-Dietri Bayo na lang dud ko Sir JP.
1: Gusto, mao kini ang advantage sa Dietri Bayo over ordinary Dietri. Pareha nimo.
6: Dietri Bayo.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaning kamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang Dietri Bayo.
0: Nay pangutana Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Amo di ay na.
6: Dietri Bayo.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit na dyan ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang Dietri Bayo? Ang keton sa Dietri Bayo sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni Dietri Bayo. Question. Nakasaplin vitamin D3?
1: Wala.
0: Naarajud na sa Dietri Bayo.
1: Correct.
0: Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
6: Dietri Bayo.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang Dietri Bayo batok sa plain vitamin D3. Be wise, piliya jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa Dietri Bayo.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, Dietri Bayo, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, ko

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ang atong oras, alas 7:39 na sa kamunta.

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, dilog! Inilog! Yamato! Yamato! Okay, let's go! Okay, shovel! Okay, ay! Okay!
2: Tulumanon na mag-iya kalinyo ngang imo mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamanon o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo usap kalinyo unsaon pagdasa gusto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatun kalinyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon ani ang inyong angkorman, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, good morning, good morning, maing buntag, mga kapasyon. Good morning sa itong mga kanunay nga paminaw sa itong programa Inilog sa Radyo. Medyo luya-luya, gamay similuya, takaroon karoon panahon na kay dunay, basta mga edad ng mga sigwinta kapin, mga kapasyon. Daganay gipamati, mauna nga medyo late ang itong programa karoon, pero why problema kay the show must go on tungod kay di na to kuno di na pagsayo kay mata pagtalaw iyay di mada kay murang nipitik ang likod purtig yung ngulngula adi magsilbi so panayon ta muna giingon nga wa na tiguang na tiguang na starsan pero kung sa manok pa kung tiguang mas nindot no guwang manok mas maayo itari kay nga ligon kayo pero kung inganing tao na ta, kung sa tao ta, maglisod. Kaya nga no, di nakakamang-kamang, di nakakulakaw. Mukha mang galing, magsangyong gamay, adikado kayo. Muna mga kapasyon nga, basta mo ano itong mga sigita, mga gawas na ginangat itong mga problema niya, no? Ikan sa pananaw, hangin sa kailan, kumpugan, noong tanan, no? Mauna nga, exercise ta permanente. Mas may siguro mag-exercise, balik na exercise, ani. Onlita, balikan na nito yung sakit-sakit sa lawas, no? So, mga kapasyon, Hulyo na, no? Hulyo na, unya, of course, pag-iingon tag-July, sugod na ang derby sa gitawag na tuog early bird, no? Early bird, at the same time, kabalo man siguro mo, no, na kusog naman siguro kayo na inform naman mo sa social media, nga social media na magina ni, kay munay sayo kay nga muhatag o kuan, nga wala ka siguro og dinadayon bagyo. Ano na ay good news na si fake news. Di mawala permanente. So good na sa priming sa gitawag na to og Genesis, no? Kanang bag-ong kanang season sa breeding nga gipahimo sa kanang gitawag na to nga WPC. Kani kay gisundan sa WPC, mosunod na sa ani ang bakbakan o digmaan, no? So kung atong tanaon, ang season sa breeding, nahimo ng lima, four stags. No? So good na ang gitawag na ito nga breeding for Genesis kang gitawag August o September born. No? Muna'y Genesis niyang wing banding ana is November. No, muna'y timanin ninyo. Muna'y una. Unya, ang sunod, of course, na naman tayo early bird. Tawad naman yung early bird, no? Ang early bird is October-November born. No? Ang wing banding ana is January. Ikaduha na nga season. Ang ikatulo, ang local born. December o January. Naman yung local born. Derby, yan po na. Naatay local derbies. No? Tanan, bakbakan, digmaan, o ang WPC, musulod sa bani. No? So, ang wing banding nga na, kay January, December-January man, ang wing banding is March. At imanin na ninyo ha, kung inyong pusa, kung mga backyard mo, o small time lang, na gusto, o medium scale nga breeder, kung gusto niyo nga mo appeal ana, at imanin inyo na nga mga schedule. No? Unya, human ana is national. Ang national is January-February born. No, munay target kita na, munay tigo target nga mga month. Ang wing banding na is April. no? Pagka ang imong ulahi nga na tao, ang imong March o April, muna ni siya ang late born. Muna ni kalima. Ang wing banding ani is June. June 1 to 15. No? So, os muna ko, lima na. No, Genesis. Wing banding sa Genesis o papusa sa Genesis, ang papusa is August o September. Ang wing banding is November. Ang early bird, ang papusa, October, November. Ang wing banding, January. Ang local banded, ang papusa, December, January. Ang wing banding, March. Ang national, February, January, February. No? January, February ang kwan. No? Ang national, January, February, muna na siya ang national. Ang wing banding April. Usually, 1 to 15 gina ang target ana nga date. Madili na yung mulapas, no? Dayon ang March o April, muna ni ang late born. Muna ni ang wing banding ani is January 1 to 15. So, kompleto na. Wala no? Wala na. Sa malito, wala yung mga kwan na to ani. Wala na tay, kwan ani. Wala na tay, o wala yung season sa, ganyan kitawag na to nga, off-season, molting season, wala na. Pag-abot sa breeding, kompleto na ta ni. Tuloy-tuloy na. Mauna nga permanente, kung ma-appeal mo aning mga local derby o karinggikan sa Genesis, early bird, local, national, late born, doon lagi mo yung nakatuka aning mga himungaan. No? Doon lagi mo pa sa aning Genesis. Ang una yung magamit aning is early bird. No? Hasta ang kaning early bird nga papusa, early bird nga season ang imong magamit aning mga himungaan. So, doon lagi kay isabay sa matag season na pang-breeding. Pang-breeding material. No? Kaya nga, no, para kada season nila na agi kay magamit ng mga himungaan o board ka. No? Ngunit mantayan na to. Ang pinakritikal lang ani, kanimbuan sa pag-breeding sa August o September. Kaya kaning mga pitsa, maumunin sila ang kwan, maumunin sila yung karaghanan mga rol. Ang mga himungaan o broadcock, muna di ka kagamit o kwan ani. Di ka kagamit ani yung mga daan ng mga himungaan, nga 1 year, 2 years, di ka kagamit ani. Kaya nga no, wapam ni kitsas. Ang magamit ni mo ani, sure ko ang imo mga early bird. No? So, muna imo pilian, ang daman ni mo daan, para sa Genesis o early bird, muna imo gamiton, mga himungaan na. Muna nga, kung mo-appeal ka, gusto ko mo-appeal, bahin-bahin ka. No, bahin-bahin ka sa mga mahimungaan. Pero, kana imong gamit sa Genesis, magamit sa mga nanimus national. No? Kana imong usahay, ang uman sistema, sumpay lang. No? Sumpay lang ang sistema. Muna yung ako, ano? Muna ilang buhaton. So, sa mga nangutan na mga kapasyon sa ato ang ika-9th Cebu National Game Fowl Expo kanong 2026. Tagaan talaga mong idea daan, ha? Ang ato ang schedule, ana, is October 16 og 18. Mauna siya ang schedule na paghihapon ta sa IEC Convention Center Cebu City. Maugihapon ni ang ato ang venue. Wala patakabalhin og dako-dako. Basin next year, ma-open na ng SMX din na sa may SRP, pwede yan na i-help. Kitagko na makina. Murag sa Manila ba? Kay karong August po, sa ako ni Bawan, karong August 14, 15, o 16 ang fiestag dito sa Manila, no? Sa SMX. No? Muna i-schedule August 14, 15, o 16. Muna i-schedule. Pero dito sa ato sa Cebu, ang gustong maghuwat nga mapalit o ang ato mga silingan ng probinsya, nga taga-Liti, Samar, taga-Masbati, taga-Bohol, o taga-Mindanao, o taga-Negros Oriental, o Occidental, Sikihor, including Sikihor. Ang atong pizza dali sa Expo is October 16, 18, o 26. So, muna mga kapasyon. So, andam-andami nyo na nga, kung katong gusto, mukuha o bagong-bagong material, muna target date ninyo. No? Kaya mapalit mo materialis. So, kalmuntaga para sa ato ang bloodline segment. Kani atong bloodline segment, ma'am, usan is mga sikat nga hats karong panahon na, no? Ang karaang mga hats is like mga Doc Halsey, mga karaang, pinakakaraang yung una ni kay katumag yung mga McLean o Blueface, no? Ilan ang naman na modify, na develop nila, na himo nilang ubang klaseng linyada. Pero kaning Gilmore, aron tagaan tabog idea kay atong tagaan og pagtagad kaning Gilmore nga bloodline. Gihimo ni ginganing Gilmore, di ba? Ako pre-mention, gi-mention gini na ko either sa seminar, no? Either sa mga diri sa radio. Ako gining gi-announce nga kasagaran karong panahon na ang breeder mo na nagaan og linya niya, no? Like for example aning gitawag to Gilmore. So Gilmore gi-breed ni siya usa ka breeder nga si nganla Lone Gilmore, no? So breeder ang gagaan ani. Una nga kita pili sa ta maghimog nga kung sa imong gusto diya gasikat kay kas mang manok ka. Imong nganla imong koglingon. Kay kaning mga Amerikano bitaw, mo bitaw ni ato gisulod permanente. Basta nang Allen, si Will Allen ang gahimo, no? Of course kilsolandaan si Walter Kelso ang gahimo. Si Sweeter Maginis. So sila regangan. Nakahimo sila ko sa kagwapo nga linyada nga may kag padaog. Superb kayo, gwapo kag qualities manok. Ilagingan lalo ila. Mauna din na. Pero kali si Lon Gilmore, before ni siya nagsugod, naghimo og breeding, nagsugod ni sila with sa iyang amigo nga si kan Vinford. No, nga nipayat din sila sa lugar nga 60 years, more than 60 years na nipayat din sila. O niya, nakakwar ni silang manok kika ni Sanford o kaning Mike Kearney. Muna ila ang sa Mike Kearney nga gikuha niya, muna gihalo-halo niya sa mga manok nga iya sa nakuha ni Joe Sanford. Kay Joe Sanford, ang nakuha niya Sanford ang hats, unya o Brown Ridge. Unya ang nakuha niya Kearney is the White Hackle. No? Nakaproduce ni sila o kaning nga kombinasyon unya ng daog sa derby dito sa Amerika. No? So, laktod pa ka-istorya, ang Gilmore, nga atong itngala Gilmore hats, dili din ni pure hats. A combination of three-way cross. Ah, di ba? Kita ta mo. Nakita lagi ninyo dali. Halos kasagaran sa breeding nga gihimo sa Amerikano is crosses. Muna nga ay mong katingala nga anong mo na ay mong gawas is straight cop, pick cop, or na ay mong gawas nga lahi nga manok na itrubak mong gawas sa inyong breeding. Tungod ani, no? Nga ang galiuban, hats ang manok, sweater ang manok, nang gawas nga puti. So alam mo katingala, no? Pariyari ka, most dimension ako sa Miyagi about Allen Roundhead. So, ang Gilmore is a combination of Brown Ridge, Kearney White Hackle, og Hats Blood. No? Sa akong tanaw niya, kuwani sila, murag, ang usaan ni 50%, ang duhaan ni is 1/4, 1/4. So, 1/4 ang hats, 1/4 Brown Red. So, sigurado, si Kearney White Hackle is 1/2. No? Or ang hats, ani ang pinakataas tungod kay hats looking man siya. Diba? Kita ka sa ato ang Gilmore is hats looking. Dili siya Brown Red looking. Dili siya White Hackle looking. No? So, diminutive siya ang hats looking. Manong kitawag siya Gilmore hats. No? So, umaunin siya mga manuka ang nisikat karon mga panahuna. In 1940s, gabi ni siya o kanang namayagpag ning mga manuka until karon. No? So, kumungutan na mo karon aning unsay ang kuan ani, ibigay, pili ni mo sila sa mga sweaters. No? So, mga brown bread, pwede gapon. O guban, kelsos, pwede gapon. Pero, ayala mo katingala, muna ang giingon ako, kung ano yung mga trubak-trubak, ay alam mo katingala nga doon ay manggawas nga trubak nga ispanggol. So, kung na ay manggawas ispanggol, siguro, of course, kay doon na siya Kearney White Hackle. No? O, Diri sa atong gibasa nga history ani sab niya. Kuan siya nakakuha sab siyang manok gikan ni Colonel Gibbons. So ay might be ang iyang mga hatches gikan ba Colonel Gibbons o katong gikang Sanford. Kay mo ni kasagaran kuha niya sa iyang mga Gilmore. So muna yung history sa Gilmore mga kapasyon. So kung talaon ni mo ang Gilmore, ang iyang karakteristik, hatch looking siya, no? Hatch looking, unya, kanang, yung mga, matapwa, pero dili na siya, ang young station, dili na pareha sa regular nga hats. Ang hats nga karaan, kuha naman, medium raman, medium raman yung station, balancing nga medium, pero, kaning Gilmore, nanay high station. Of course, tungod kay, kuha man siya, kanang 3-week roast naman, no, a combination of poet hakol, brown red, o kanang hats. Mauna siya ang history sa ato ang gitawag nga Gilmore hats. So muna mga kapasyon. So dirita, karon kabalo ko sa inyo ha, ang inyong preparation for early bird, nakakuha na, naka good grooming na, no, naka pasong, kuha ag tapay, kuha ag pamitay, kuha ag dunggan, arong mas kuha po tanahon, kumulabi na commercial imong manok, sigurado na sag ko, gagitrima na sa mga ninyo, inyong lubot na, unya na purga na nag-strong guard, napaligo na nag-derby ready. Kaya kanang mga, kanang atong i-prepare for pre-con or conditioning para sa early bird, dapat limpyo sila. Strong guard ang atong gamitong purga, pasting yun. Mas mayong way kaon, ya pagkaugma, liguon ni mo, o kanang derby ready, shampoo. Dayon, duha, tutulok kaadlaw ka nga plasing using betasin gold capsule. Plasing kasi ay tulok kaadlaw. Kaya mo mga na duha, tutulok kaadlaw, mo mga na proper nga bacterial plasing sa manok. No? Then after ana, hatang na na yung kaog kanang Bixan XP, injectable 0.5. No? So, 0.5 every week ka na. Kana kung naka-precon pa ka, no? So good yung precon. Then pagkahuman ana, so good na rin ta from inerton nga feeding, so good na rin tagpakaon sa ihawit conditioning. Ang atong either kinlat conditioner, nasagulan na to o platinum, 50-50. Pero, doon na tayo mga additives ana. No, I think na-mention na ako tayo, ang egg white, ang quaker oats, or oats, nga kanang mga ready to eat nga oats, may ito isagol. Unya, Thunderbird dextrose powder, with germ. Mauna yung kasagaran ang ako ang ihatang sila ha, na additives para sa gikondisyon ng manok, no? Nga isagol sa platinum o kinlat conditioner or any conditioner nga available sa market. Dayon, i-mix ang mahitabo ana, mura na siya o hindi siya total wheat feeding, semi-wheat na siya, no? Usahay, ang akong hatag sa red shell, tubig, or ipatak na ko sa feeds. No, muna usually ginabuhat na ako. Kung tubig, mo gina, usa ka kutsara, usa ka galong tubig. Muna imong sagol. Anyway, kung daghong kagi kondisyon, daghan matagaan. Ang sobra, pwede mo ihatag sa mga imungaan, o uban ganihan lang naka-precon. No, muna yung sistema na to. Dayon, kay, kuan man, kay, ang atong buhaton ana, ka, kuan na dayon, pakaon, usually 35 to 40 grams ang feeding nato sa itong mga manok. Dahil pagkauman, ato na yung, kuha sila, ato na na yung silang, ang tubig at libitom pa na, wala na yung, kanang ato silang i-control. No? So, ang muna itong ang ibuhaton sa feeding, dayon, normal na siya. Either so good na ka o exercise o training, depende na, especially kung, nga, training na kag so good, dito na tamog so good sa kanang itawag na to nga natural training lang. Importante yan eh, nga as early as possible, sayo sila nga may spar-spar. Labi na o hugot na ilang kaisog. O niya, labi na o kanang ilas-ilason sila gamay. Kilala na niyong pasugan niya kuhaon permanente. No? Kung so good na ka o conditioning, nga proper, plastana na nimo. Pero kung pre-con ka pa lang, naagyapon tayo mga scratch kinagmay, no? Flying pin kinagmay. Pero really, permanente nga is everyday, no? Di sa natula buhaton. Pwede nga lang, sa unsa ka simana, kaduha. Sa ka simana, kaduha ka mag-flying, kaduha ka mag- kuan ka ng scratch. Importante ani mga kapasyon ang atong gitawag o kanang mental conditioning. No? Importante gi kayo para sa istag. Karong panahon na, ang kako, analisod na kayong kako, nangaroon na. Di na kayo magamit. Kasi yun ato magamit karong panahon na is ang atong yung mga kuan, ang ato na lang ang mga kuan, ang ato na lang mga stags for early bird. Mabalik ta mga kapasyon, kung importante kayo nga, painom-dom.

balita sa itong programa inilog mga kapasyon. So, usually, kaning atong gikondisyon, so good of condition, tungod kayo nga itong manok, karon labi na uwan-uwan. Karon dominated may grabing uwan, no? So, I hope nga kaning ako na yung bagyo nga mabot, medyo palayo-layo lang ang tani. Kay mura o super typhoon daw ni, no? Andaman-daman na ito, ni maning kayong kung ganina, pag-awas, init kayo. Init kayo yung panahon, pero nakasiguro, kay nga nila ba itong kwan? Udit, init kayo. Sabi na ito, ragged. Pero, sus, nagtigom nito kusog nga klases bagyo. Mao na nga dito, mag-upyansa, no? Kahanginana. Pero so far, kay, kung parang na, uwan-uwan pa mangyod, sa inyong kikondisyong manok, kung pwede lang, hindi kini sila ma, kanabang magrabihan o, kanamauwanan o misakto, kanabang ma, tugnawan gigikan gid sa gabi ihang tumbuntag kabasa kayo. Kung imo na silang kandidato for conditioning, isipti na natong magabi, no? Kung naa kay blind pindaghan, dito sa sila ibutang, no? Isipti na nato kay lisod kayo manok puntag pag kuha nimo sa pakaon mo sa buntag sa imong gikondisyon, basa kayong lawas. Lisod kay na para sa ilahan, no? Marara kita. Nga katong bago taog ang atong lawas porting basa. No, sa atong sarina, buti mo sa ala, tog, hindi kita ka tog, tarong, ana. So, plus imo pa siyang gikondisyon, to doon ay tendensya na nga, pas mong lawas sa atong manok. So, advice na ko, kanang mga kandidato na to, ng mga manok, ayaw na ninyo pa, kung maing panahon, pwede mo sa gawas, sa cord lang, pero kung hindi ni maing panahon, mas may safety siya. Labi na nang mo palit kag manok, kay mora gina imong gamiton para derby, na limited kayo. Unlike kung daghang gikagiprepara, away problema. Pero kung ang imong manok, wapit kag six tag niya, waloras la kabuk, ah, bantayanan, gina. Imo ginang isip tigmayo, nga dili gudiskras siya ato manok. Kadilikado kayo, gawa sa sip-on, ngayang ma-encounter, kaning, kasi number one na is, kaning chronic respiratory disease, sip-on. Unya, kalipag yung gitawag na ito nga, kuraisa, mamunay kumon. Dili kayo ko kakita og problema sa manok sa kaning gitawag nato o kaning porcolera di kay ta kakita ana. Pero kasagaran makita nato sa tong condition is kanig yung di matunawan indigestion. Mo ni atong bantay-bantayan. Naani siya, no? Nga usahay, sana man nga pagkahapon laog ta puno pa mangbutse. So usahay makakuha manguni sila kay naa mag-scored. Kasi good moon sila, kay-kay sila, kay normal man nga karakteristik sa manok, yung attitude, kay-kay, kakaunyaw, musag-unsa, no, mga hugaw-hugaw, lasamot na kung kanang bakterya nga Clostridium botulinum, no, ilang mga magkakao, mag-produce ng toxin, mag-produce ng poison sa, kuhan mo na yung hinungdan, nga makuha sila, ma-indigestion, no, di matunawan, magkakuha silang mga spoiled pigs, kanabang masok-sok sa ilang sagbot, mga contaminated pigs, nana, so muna, di grahan kaon, niya, no greenish diarrhea na dayon, so good na, mag-crap bow na dayon 3 days, muna yung problema. So yung nana na galing kwan, ang usually buhato na ito na soup diet kita, no? Kaon tag mga boiled egg, oatmeal, basta soup diet, mas on ba ni mo yung Thunderbird Platinum, ayon sa tagaig pellets, greens, yun sa tagaig, kay musamot nga dili niya, usually ginabuhatan ni is, i-flash ni mo or limpiyohan ni mo ang iyang crop. Dali na yung kayo, kailan ni mong buhaton na yun using the rubber tubing. No? Attach ni mo sa 50cc ng disposable sirens. I-flash ni mo iyang crop 3 to 5 times. So, sa kala or mawa itong spoiled pigs dito. No? Kanya, ang kraan ng sistema ni, muhatag tag sodium bicarbonate, no? Mapalit ni nato sa mga parmasya. Ato ni mga 2 to 3 times a day ang paghatag aron maulian gyud siya. Pero katog yung ang giingon ninyo nga i-plus gyud ang iyang crop aron mawa ato kara ng pigs nga man contaminated nga nakakusog indigestion ato tong buhaton. Dayon sa iyang therapy pwede ka ma-inject og Bixan XP 0.5 sa muscle. Dayon electrolyte dayon. Muhatag ka sa tubig og Electrogen D+. Mao gina, no, mo gyud buhaton 2 teaspoons sa usa ka galong tubig. Mo na atong gamiton buhaton indigestion. Right after ana, nga na limpyo na nimo siya,
Mo advice kon mo og hatag og antibiotic masigbitasin cold capsule lang. Kay ngano si Clostridium botulinum nga nakakustyag poison, bakterya na. Pwede siya patyon sa atong bitasin gold capsule. Masig 3 days lang. No? Yung ana lang, pero kung gikondisyon eh, ay out sa ginani mo siya manuka. No? Consider na siya out. Kaya nga no, mausap ang iyang lawa sana, unya, doon na ginan siya batiyon. No? So, kanang inana nga indigestion atong limantayanan. Muna nga, mabitaw na yung purpose nga magbutang taog mating sa 3 days before the fight. Kung di na siya kakaon o something diya sa palibot. Mating na lang, o limpio kayo, o siya makuha, o siya makakaon, kaya kung di siyuta, o sahay, mga butok-tok-tok-tok, bining manok. Muna'y usahin, or kung ibutan mo sa cord, dito sa isla kakuha. Muna'y purpose, dili kay pagwapo na sa manok, kana nga tumating diya, no? Ang purpose sana nga, di siya kakaon o unnecessary food nga na sa palibot, kay butok-tok-tok, o sahay, alam ba, mukodol na kang feeding, na, diha na. Mukodol ka sa water. So, labi na doon na kayong tari. Samantayan na kayo, no, kilala na ka mating gina. Aron di sila mukaon, aron dili mo hinungdan sa indigestion. So, hingana na mga kapasyon. Simple lang. Ang atong paghatag, routine sa mga tambal, ato ng discussion sa Domingo, ang weekly, nga ihatag ato mga tambal para sa atong gikondisyon ng manok. Pasi importante, mukondisyon gikagsugod sa manok, uprikon ka, kilala ang ilang lawas, nindot tadaan. Ayaw mo o kanang kuha o lawas nga kanang kuwang gig kayo. Dugay-dugay pa ka bunoon anak niya. Kaysa manok, nga gwapo na naglawas, aron mo na nga, mabitan na nga natay precon. Kaysa precon palandaan, dihan na to siya kapuhon ang ilang lawas, i-prepare na to siya sa panahon nga ato siyang ikonisyon. Bawal ikonisyon ang doon na history sa manok. Ang manok ni mo o kanang sakit nga medyo serious nga may nga sakit. No? Bawal, labi nagmo daot kayo siyang maayo, ayaw na na siya niyong pugsa. Kaya nga no, magbalik-balik kinainig kondisyon ninyo. So, wala naman tayong oras mga kapasyon, sunod Domingo. Yung alagad sa kahanginan, Dr. Hansidal para sa Thunderbird, the winning formula.